0: Isa ka pila ka maginan.
1: Sa Pilmero, katatlo sa Subong Kaduanan.
0: Subong, kamusta?
1: Huwain na kong ginapatsi at maskin gamay.
2: TTX 500!
3: Imagine, kung gainom ka ni TTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
2: Ay, kampiyon.
3: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang TTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
0: Correct, no?
3: Ano, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man yung aton lawas, bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Mag-support sa imo.
0: Correct.
3: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, giga kompleto. Tinsin nila panahon. Sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
0: imo. Hindi,
3: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka pruta, sir boy. Binya saga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
0: Luya.
3: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan tubo.
4: Kung magpangos man sila Dok Tubo, ang tamis lang nga parte nila makuha.
3: Oh, hindi nila
4: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
3: Amo nang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sikreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
4: Hindi lang dali. Hindi timprano.
3: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
5: DTX 500. Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio.
5: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: mga. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Ari kita iya sa aton nga pag ililiba may 8 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 8 bago kita makadto sa aton nga mga balik aton nga mga komentaryo sa aton nga pag ililiba na lang kita ni pabaskon tanan aton karang ikaayong gawas inuman kita it vitamin C, mighty C alkaline vitamin C. Rong nga mighty C alkaline vitamin C ay isang ka suplemento nga vitamin C nga non-acidic ag makatawagid na 100% karang level o graded vitamin C para mapadasig o pag-absorb sa aton karang kayawasan. Nagabulig abi mo sa pag-absorb ko aton ginakaon, ginainom, ag kamanang anuman aton ginatumar ng mga vitamins, mineral, nutrients nga kinanganon ko aton nga gawas. Nagatauman, ginabulikan man o aton nga gawas nga makatauman it protection sa aton karang ikang gawas sa bigids. Siyempre, abura nga antioxidant nagaprotekta sa pagbaskog ko aton karang immune system gabigid nga pabaskogon do aton nga ugat no sa aton mismo karang gawas kasukasuan raton nga mga joint ag mga party kong gawas ro per capsula it mighty C may na karon nga 500 milligrams nga vitamin C ag mangin buffered sodium ascorbate imo formula mga ka K5 ag may pareho rin nga abo it vitamin C kaparehas man ko vitamin nat or prutas na itong ginakaon nga may una nga napu nga bilog nga mga orange mga kakipaib. Nga ni kung siyempre kung nga baka kat orange na po ang bilog pilagi ron sang gatos kuliting na pugo. Hamay kung may ting na pugo makara no? So sometimes di na itong ma-afford yung makabakar. So ilang kita sa aton nga nga food supplement barato affordable pa sa aton ka nga busa. Agod sa gihapon mapabilin kita maminti na itong gawas nga mga healthy ag mayo sa Runday Karanga, bagatian mga kakipayb.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Aprobado ka itong Karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yan sa itong butika. Iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas atong butika, ha? Umpisa adlaw ita Domingo. Asat adlaw Karanga, Biyernes, except rong adlaw kara ita Sabado, mga kakipayb. Okay? Dalangit bago kita magbalik, ato nang mga feedback, ato nang basahon ng mga mensahe, nga gin paabot iya sa ato nga pag-iliba. Una kay Sir Ronjon Erabon, baka yun na patay mo nag-text ra, no? Good morning kano K5 Romy, happy Monday, back to reality naman. God bless. Thank you kay Sir Pinga sa aton karang Malinaw National High School, no? Ato nga mga amigo nga mga teachers nga nagaturo ag medad nga pagmatik inyo una no sa makarang nga panyimpo medad gid nga utro medad gid nga pagmati nabasa ko makaraabi sa I don't know kon implemented yun da nga taw nga ni kon ano reaction ko aton nga mga teachers di ba sa YouTube iba nga mga platform it aton nga social media abo hagos nga mga teachers no nga nagahimo it content sa lang eskwelahan di ba ga may nakita kita na ako tong atong ginapakaon na lang ng mga estudyante at mga pagkaon kapapili yan di ba ga kahit man to aba-abo tang to may mga million of views na siguro to di ba ga abo ron makara di ba Sir Peng ikaw na naga TikTok ka man no? Di ba ga galing makara tang chimpo umpisa nga to nga nagupok rin ma-shooting nga sa may party Tacloban ginuusoy taro mga ginatawag nga seguridad makara it aton nga rang eskwelahan ay nabukaran ta makaraag nasayran ta nga medyo plano tang bawagon do kanyara aro mga ginaobra nga rang content ya bigit kuno kon ginagamit sa base na sa aton nabasa sa sangka undersecretary naro ginagamit ay classroom eskwelahan ag teacher mismo ay bawal ta ginabawal ta posible nga rang paggamit kon ta karang content. Ay galing mahimo raton karon nga mga teachers sa matod kung maging pusar ta matod it palisiya raton nga Department of Education nga bawagon hay rundutan aw naton kun mabawag it man di ba ga ay taw nga ni siyempre makaranga chimpo nga ra ya tabi kita sa digital world nga ra mahambay naton nga i-regulate yan kung ano pide siguro no we don't know pero doon mga kwan ha doon daton nga mga nababasa ag subject for kon paro no istorya ko aton nga mga mataas nga mga official IT Department of Education. Unaman kay this sister Tisisukgang, may dami nga pagpamati. Ang istanan ko nga nagpamati dikara sa istasyon. Tingugid sir sister ha. May dalang nga pagpamati sa imunang mga grupo sa transport sector at Altabas, Paliti, Batan, no? Nga mga drivers nato, nagmga operators nga nagapamati iya sa aton nga programa. May dalang kinyong agahon una. At una man kay sis Maria Lisa Nakor, nagamonitor man iya kato, no? Nasa Banga, Altabas, may dalang nga pagpamati, mga Nakor family. Kay sister Girly Mabulay, good morning kinikipay bro me. Belated happy 84th birthday kay Nanay Helena Mabulay. Ito lang ba Norte nga naga-birthday makarang adlaw? Ay, sino na akong birthday?
3: Happy birthday!
2: Don, happy, happy, biba, very good kita. 84th birthday. Dapat mga makarang nga nga, aton nga nga mga ginikanan, aton nga mga lulag-lula, nga mga seniors, basta mga seniors nga naga-birthday, taong tagit na attention sanda, no? Ay, dahil lang man do, natawag natin nga medyo appreciation nga itaw. Igataon natin kanda, ay, siyempre, andang kabuhay kara, hindi ito mahambang nga maggawig pagin maggawig pero atong inapasiramatan nga mga makaroon nga ron mga pag birthday atong pasiramatan dahil nagahaba pang nagahaba ang pangabuhi anang kabuhi. Okay, sige, happy happy birthday sa mga naga birthday makarang adlaw ha.
3: Happy birthday.
2: Una man kay Guapa Kalipa ba, kamusta? Oh, happy blessed Monday, kamusta, long time no here, no. Ag kay Sir Rosinison Delpin nga always man kato naga monitor una sa Aklan State University Banga Campus. May dalga nga agahon kimo sira sa mga grupo muna nga nagpamati sa makarang at Chimpo always. Thank you so much. Aguna man kay Marjeline Magsipok. Nagamonitor man iya katon mga Magsipok pag Placido family. Andagaw, mga Gregorio, Sanabas, kuno, Tanog, Tirano, ag Fernando, God bless, dahan kamo. Thank you, Gida, sister. Ag kay Sisa Bingal Manon sa abroad nagpamati man iya katon. No? May dalga nga adlaw kimo una. Una man kay Joy B. Ag sinura, si mga Barrientos Mubo family sa may Menaleso. Nga nagpamati, makaraga chimpo, may dagid nga, agahon kinyo una tanan. Ha? Abugid nga sagamat una sa Banwat Leso. Kay nung iprin una, rapis, agkama naman kay Kwan, kay Sister Susan, ag mga Sabino family man una sa Bagto, ag nasa poblasyon, ha? May dagid nga, agahon ag kay Auntie Anami Ray Anami Mantinis ag sana karang Mr. Nagpamati may dagid nga agahon mga K-5. Okay, balikan na kita i-plus anay K-5 Oliver dahil nga rang aton nga rang balikan tanir yung kaso nga rang ito pagpangluko, no? Hambaw ko atong PNP ag base man sa nabato ng dakarang mga complain iya sa aton nga balite gaban iya sa probinsya Taklan. Ro mudos kaparehas kita, wag kita nga bag-o ra nga modus operandi kara, no? Nga litolitohon ka ag once ka maipakita kang kwarta, ha, kung sakaha nimo sa imong kahita, sa imong bag, once nga nagapangayo sanday itsura ita 1,500. Matuod ban hindi matumabaso kita nga mga Pilipino nga aklano in particular nga masyado abi kitang kon kita, no? Maabi-abihon kita, hospitable kita bilang mga Pilipino aklanon nga kung may mga pariner nga nga mga bisita nga naga kon ba katon nagauhag ay abi siyempre raton tanga presumption ay in good faith nga base ka kinahanglan sa night bully katon, di ba? Ga galing hay doon tangani ko namat nagakatabo nga ginaabuso taraton pagiging hospitable sa mga particular mga pariner nga nagahimo tang natundag ka nga pagpangloko. Munga na siguro tang naanaran na kita sa probinsya at Aklan dahil sa atong batasan nga wata kita nagabalibad. At siyempre halimbawa, may mga tanaki mo, sir, ay nakita tong pariner, sir, ano nga nilitsura ita 1,000 ninyong aray bago kaming abot iya sa kwan, iya sa aton sa Pilipinas. Ay, siyempre, yung mga tampananawan na ito, basit na siguro matod. Mga baguhan, tamatod pa rin. Siyempre, bisan kita mga nisiguro sa ibang nasyon, matod man kita ito mga, sir, ano rotura ka inyong kwarta? Baby, matang nga kita, baby, mabaylo, di ba? Ay, wak ating nga isip, baka nga, ginaluko ka, di ba? Remote lagi, mabuligan mo, imaw. Ay, mas kapin kung abot ang tinago mo, matod nga kwarta. Ay, pagbukad mo sa imo itong kaha o sa imong kahita, ay, gapilo ng ito mga linibo, di ba? Harta man, abong kwarta ra ho. Agsang katos, malang pa man, 1,000 yung mga ginapakita. Ay, nagkakatabura. Aside nga ginabira, ginagugos kita. ha, ginagugos kita. Ang nahambal ko nga ni, rin kaso nga rang panakaw, dapat hay madugangan pag kita rin, mas mahugo kita mo sa ginatawag nga robbery or robbery syndicate kita. Agod ni mabugat rong kaso, sa ronda yung tatlo nga ra, ag, nagapati ako nga may una patagid nga mga grupo sandara, nga andang alalay, kontak, no? Iya sa probinsya Taklan, no? Iya patara. May nagalibot patara. May unga panganik ko sa natang kaibahan da. O sindo unga makara. Unga to. Tapos rin daywa nga nga, may una panganik ko ng daywa, nga ratong atong gaki nga to nga mong takadakpan makara, nga mag-asawa, wata ko no dati ra. Dahil nga rang, gagaki nga ra, nga mabahog. Ay, base, yung hambal ko nga nga, base bukon tatkuan, bukon at sanda. May mga grupo. Tag dapat nga nang i-verify to ra, it aton ka nga PNP sa ato nga Bureau of Immigration, no? As soon as possible, ha? Ay, dapat papanaugan it hold departure order, agud mapasakaan at kasaro dayo ang tatlong nga ra. Nagdares pagid, kung may una pagid. Agud nga nga masabat sanda, sa runday ka na ginobra nga krimen, iya sa aton ka nga probinsya Taklan in particular mga kakipay. Abo patara nga posibleng may mga kaso, abo patakarang complainant, kaso yang hay rato pa yung murdan mga napugo o butang tagid pag unsi man sa aton nga partner iya sa broadcast center nga hadali man imo kung hamakon mo hambal ko daywa nga ra nag-abot sana sa probinsya Taklan as turista. So what that question di karon doon? Kung turista gating matuod man, eh, turista ka matagal siguro, kid. No? Nag-abot ng kunosanda kung nagtaliwan nga inadlaw, nagbisita, sumagain man na ro magiging turista, di ba ga? In question pa na kami. Ay, bukod at magain do turista ro, allowed man ta turista, oh? Allowed man, hindi man na kami allowed nga magbisita ya sa Boracay nang natarget ay. May kanay wasa nakauso sa Boracay. Ay, kung sa Boracay sana, sigurado, kid, hindi gisanda maka gusot pagawa iya ko nangangon sanda. So Boracay ang target, Boracay pato kan pato ko sa Boracay. Galing pano sanda hanagang teya sa aton nga mainland kung Boracay ang target. Ag base ron sa reklamo ko aton nga partner iya, karang kaso nga ko January 8 to 2025. Oh, ay paano ro nga last year pa wasang sang dagon ng sanda makaraya sa probinsya at Aklan ha? Sang dagon ng sanda makaraya nga nagalibot-libot. Mo nga ni nga rumanga series to reported nga rang-rang nga pagpanglukong nga rang pangpangharas. Nangin, kwanday, nangin challenge sa part ko aton karang nga PNP before, bangon hindi kita madakpan-dakpan. Bangod, rumanga siyakyan nga ginagamit, ato nga na, discoveryhan naton, may ginsin naman ako unang picture, nga ginasingitan, nagkaliit rin dahil karang, nakaprint nga plate number, nga naipag-abot sa unahan, kung medyo may hayuga ang tanda nga chimpo, may luhon to. Ngani kung ikaw nagagas ng otoridad, ang base sa CCTV nakikita mo, wakalit makita ang plate number ng siyakan nga makaroon. Ha? Gulping baylo. Di ba iba nga siyakan, what plate number, dakbon kagiting karon. At that time, mga utak man ay. O, nga nang bisan sa checkpoint matood, pag agin mo, okay tara, may plate number ta, okay tay. Upon at questionably matood. Di ba ka? Ngani ka-professional kita ng mga trabaho nga ra. Galing kung imo gitang pamatian, ah, ka-professional man magsabat, oh, tudukan kita, masyado gitang defensive pag-abot sa anda karang reaksyon. Oh. Bisan ko first day nga ko adlaw Biyernes sa anda ay na-intercept sa ato nga checkpoint pag-abot sa police station. Bow, sobra pang abogado mag-diskusyon. Raymong pangutana ay grabe ro sabat yun. Raymong question, ah, ginaubrat ang sentence o paragraph mga kakipay. Kaabtik, no? Kaabtik kita. Makuan kita, maabtik. Kani kung hambag ko nga ni, mga makaramakon nga mga senaryo nga sa korte ka magpaliwanag.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ay, what mahimo ko nagadidibate ka mo pagkabot na lang sa makarangiron, wa may mga depensa. Di ba ka? O, paano kuno-kuno buon da ng kwarta? O, paano buon? Nga ko na isang nga panupod kunot kwarta nga kabatas. O, abu taray. Ngani ay ro pinaka the best ag pinaka importante karaw mahaba naton do pinaka mahambang naton advice no, bisan kita nagtan-aw ra sa sitwasyon, magpailon kamo it kaso, may consolidated the joint affidavit din kamo agod nga madumok sanda agbukon niya magteprong kaso kundi robbery. Ro ipail kara de abot ta karang agin presa. Ora among kaibahan sa bilog nga riya. Nakipagdumugan ni Mora. Oh, pila habuna ka na? Almost mga 27,000 pesos. After ngay mo humanin sa nang trabaho, ginbayaran na 27,000 kita mo tabi. Kahapon ni Makon kon kwan, ay basi kon happy take ti moron. Kaliwoy mo katanda. sa kabaabo siguro kuan ang mga ginpangloko kun dai karang bata nga rahay. Rayong bata biro nang gapangharasay. Deng bata nga rang kibananda, no? Nga may itsura. Oh, may itsura nganay kon riba karang mga kabaynan dumukot kandag makipagistorya ang pupakitan ka dala ra medyo gapanginit man do aton nga mga kababaynhan. Di ba? Di man magbalibad nga hindi entertain na tugali. May kwarta tagali na tong ato, di ba? Mas kapin kon sa mga negosyante, oh, di ba? Mabuo ka sa istorya, lipat-lipaton ka, bubukad ka sa imong linibong kwarta tapos kagid mga kakipain. Pero despite, no, despite the fact, no, sa mga makarang kinatabo, doon nga ni Kunamat, nga importante ka mo nagpamatig at balita. Perme, ha? Dapat perme ka mo nga nag-monitor sa mga kinatabo sa palibot na despite sa aton nga mga report, mga previous, last year ay may una gihapon nga kaso nga nabibiktima gihapon. Oo. Erang labing target takararo mga delivery nga right mga sayakyan, mga delivery truck, siyempre may kwarta ron. Mga negosyante. Basta kita nandang medyo may mga naga-deliver ka. Diba ka? Doon ang target, may kwarta eh. Wasan na naga-target sa mga baraka. O, kung baraka, may isa't wasan na, yaban, mga grocery. O, piskaroon abing o, nakita ro a cashier. O, bukas ro kwarta, delikado ron. May ganun ba ginagaw? Iba kon ginaagaw kita, mas kapin ko may tsansa, ginaagaw. Masyado kita likado. So despite sa aton nga mga ginpakita nga mga announcement before hay aga balita, abo tagihapon nga, naluloko mga kakipay. Bangod sa aton nga, batasan matagid nga, hospitable kita, no? Amon nga ni Kunamat, na disbintaha kita. Makon kita eh, mga maiso kita pa man. Mga maiso kita eh. Dami kita makon dukun ba? Oh, just imagine ha, iya sana sa Pilipinas, aton dang teritoryo, sanda pa mismo ro maisog? Oh, kita nga nito sa nang nasyon nga ga-adto to, nag-bahag ra aton nga ikog, di ba? Nag-tanaw kita kung base kung hidakpan kita, hikulong kita, sanda tahay? Kwantay, siga pa eh. Sanda pa mismo rong makusilin nga tama sana sa anang ginaubra? Oh, grabe ang pagpamalibad. Ani dapat ang siguro nga ni Makon kung mga katabing chimpo na sold kita sa ginatawag ng mga hamurabay nga ra ag mga kwan, hamurabay code ba yung ra? Ag code of kalantsaw. Ay, sa pitik pa ang siguro base kon ha? Mamatay sa pitik sa mga kipay. Ganda wag kita mamakara nga ratong hostisya hay ha? Balanse gid ag para gid sa tao at ng hostisya sa Pilipinas. Tuntot ay. Ngani ay tamagin mata, bukotanan ng oras at chimpo ay inikid madakpan din ang mga nagubat krimen. May chimpo git ang oras nga haron yun. Nag-abot git nga. Hindi man siguro magsugot git sa ibabo nga mag loko-loko sanda. Magpangloko. Just imagine ha. I don't know kung iyang sa iyang kita sa probinsya Taklan. Makon Manila pa sa nahalin. Paano sa nakakatawok sa kabaabo nga probinsya at syudad nga piling at tunan ay Aklan git ang paborito iya. Meaning to say, sanda siguro nga gintanaw nga mga ginubra nga mga operande, ay reaklan doon medyo madali maloko.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
2: Awo nagabubalibad. Siguro sa ibang probinsya, hindi sana makaatrata ito. Naagang-agangan sanda. Nga na iya kita manas aklan, no? Kadidali kita ang magkura. Ama akong pilang balik-balik ko, 1 year. O mga 1 year nga ra, abutan ng halok ko mga K5. Grabe no? Wag tanan hagos ro... Itsura identification kung dahil karang mga suspect, imaw kita, huwag kita at iba. O, di ba ka? Nga ni hay, sa may mga kaso pa una, magpa-blat, asa sa inyong blatter, yung mga blatter entry na to last time, ipresentar nyo yun sa aton karang PNP. Erang target, yaban-yaban, di karang kitang purusot highway nga at Baliti, Altabas, Batan, dahil ang mga area of operation, mga kakipaib.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Area ron, dahil nga rin karoon nag-aagir mga sakyan ng mga delivery. Aro yun. Ag ako nga rin karang ginatanaw, basi mga kundang mga tinuga nga rahay. May mga kaso man nga kaparehas ito sa nakarang nasyon, no? Nga nakakaabot man sa Pilipinas sa nag-ubramat kaparehas karang nga krimen. Oo. Ay mabuhay da na, mabuhay gid matakunta dakpira. Madyang abi aton. Natabo na tong katong katapusan nya tong pag pagpangluko. Akong ginangawan paano kita makon di madakpan ko. May mga plate number gali tagali hay. Klaro man to plate number pag abot tagali sa verification hay haron tagali. Nagabaylo-baylo at plate number. E matod, paano mo ta matris out matod sa akin kung makaroon, bisan ano mo pang tanaw ito sa Highway Patrol LTO ko, numero nga rasa anda nga system, wakat makitang numero nga rasa mga K5. Ayan da, improvise nga ubra-ubra, tauna nga tagwa tat mga nagapanag-iyak kung numero nga rasa. Nagapangrunggo ka man doon kung sinong plaka rin nga rang nag-exister nga rang awat at tag-ana mga kakipaib.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Mayaton ka rin nga 29 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 8. Pag hindi na ton maabot si Inspector Dunibin, buntarong report ni kakipaib Regilin Tornino kay Police Captain Aubrey Ayon ay grabe man dahil nga rang natabo nga rang operation niya sa Altabas. Bawa, ah, medyo first time pang kita naka sumagang it hayos milyon ni sotang ba droga rong na recover sa nday ka nga ba suspect ba ano nga gatuad kita sa mga sulod dito ang milyon ni sotang mga disposal ay ano sandara ano ra ng area operation aside sa Rojas target kita tarong akla nag dibaro mga supplier ginabugan nga droga ko aton nga nga magbanghod nga hadatakpan kurang taliwan nga mga binugan Domingo dinagon. Iya sa aton nagmakonsider sa dala nga kwan udong high value target asa na gitara supplier no balikan tara rodugang nga mga impormasyon pagkatapos siya mang it aton nga dugang pa nga mga pahanumdom kay standby
0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I-Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: kog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all de los Pueblos on the spot.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
6: Mayaton ka nga 35 minutos yon doon na kataliwan sa oras nga alas 8. Bago nga itong karabuon doon report kay K5 Regional Tornino, rong nga DTX 500 ay makabuligid no, sa rondahe ka nga sakit ka nga bronchitis or mga asma. Nabigid makarang at simpo nga nga tig uuga no. Bawa ay usong man do ubo ag sipo nag siyempre bronchitis, asma no pa, pneumonia. Again, yung mga common nga mga sakit sa timpo nga rata tigwa na tigigamig. Nagagawa sa pag-studio kato nga mga eksperto, nga ron dahil karang mga oxidative stress ay nagataogid it duga nga pagbamugat ko aton karang airway inflammation. No? Nagakos itong dahil karang pag-ubo, ang mangin asma, ako sa sinin nagakos pag-idra itong dahil karang pagpanghagok ko aton mismo karon agyan ko aton tutunlan padto sa aton karon nga respiratory mga kay bangod sa ronday karon nga bronchial o bronchial hyperresponsiveness nagastimulate ko aton karon nga bronchospasm nagaincrease ko aton karon nga mucin secretion sa aton karon nga gawas. Kinangan aton dong antioxidant dong DTX 500 may na karang anti-inflammatory properties nga naga buligid nga mabawasan ro ginabatsa nga nga pagpanghagok daga kun day karang bronchitis or asthma sa aton mismo karang gawas. Sa nga super antioxidant may na karang pinolic compound polyphenols ag flavonoids nga nagaprotektar sa atong cells agud nga nga sukan day nga mga oxidative stress daga iton day karon nga pag-ubo or asthma o bronchial mga kipay. Rong DTX 500 nagabuligid sa pagpahawa ko aton nga airways agud nga makalikip kita sa ronday karang paghapo naton no pag na nagakuwangan kita ginhawa bangod sa sakit nga bronchitis bronchial asthma mga kakipay. Aprobado ra ko aton karing nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building Osminia Avenue Calibo Aklan.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
6: Sa ato nga pagpadayon, 38 minutes yun doon nakataliwan sa oras nga alas 8. Buong tarong report, interview kay Police Captain Aubrey Ayon, daton karang hipi it Public Information Officer it Aklan Provincial Police Office, ay gusto kitang mga maka-extract man it dugang impormasyon sa rin ngarang natabo ngarang bypass operation. No? Although isolated, pero kabaw-bahaw ta. Oh, ay kunwa ta madakpira, ay sos Mary Joseph ay abo takarang nagapanunggo naton nga mga ibanghod man bangod sa paggamit ng droga mga kakipay. Agbukat basta-basta ra, di ba nga? Ag paano nakakasugod tayo sa atbaw ay grabe taron tribute ang nasusunod na kita sa probinsya at Aklan ng mga milyon sa tanga droga. Okay. Ay aktibita si K5 Reggie. K5G para sa kampiyon nga balita kay standby.
5: K5 News FM Live Report.
6: K5G
7: K5 Romy, makabig nga isolated case ro pagka dakop no sa dayang daywang ka mga individual nga taga K5 Romy, pero nag-aabot ana sa masobra 1 million ro na recover nga droga kanda K5 Romy nga konsisiin dayang recoveries 1.5 million raya ro pinakamataas base record sa K5 Romy na pagpungko ni PD Colonel Arnel Ramos kay Police Captain Aubrey Ayon kasi nga ni tagagsag at agid nga may nakaka-recover nga nag-aabot sa minilyon kay
6: pag minilyon tangaray mga syudad agaban karar ginatugpaan
7: mga Iloilo nga ron kay Five Bros
6: Iloilo ni Gross Bacolod
7: halos kada baybas ay normal at ang million doon na recover pero kung iya sa Aklan ay linibo at agid usually

0: so nga ni nga dayero sambilog or dayero pinakamataas gid ana kay K5 Romy sa record no itapin karang nga PNP magwat sa mga may previous ng mga operation abi ani dati ro mga PDEA baga kay K5 Romy pero tagagsagat agid
1: drone bisan PDEA nga ni no nga sanda Romain kanaton authority pagabot sa magko nga mga droga hay wa sa nakakap
0: Yeah, so pero mga years ago ka K5 Romy, medyo may na-recall kita, pero sa PDEU highlight, araw pinakamataas ka K5 Romy, na minilyon gitana. Agsuno kay Police Captain Aubrey Ayon, hay sa bulig manda itandakar niya mga nga sa Altava Sabiro Operation ka K5 Romy, nga ni mana hidaya indikasyon nga hanap lang nandang nga pagsugod iya sa probinsya itaklan ka K5 Romy hay na intercept kung sanda. Kay man rumangin pagag, abi kara of course kung makasugod, hay distribute today kara nga mabaho nga kantidad is droga ka K5 Romy. At based sa monitoring it up, kara nga Aklan PPO, mas mahal at abiro bagalidyaanan iya sa Aklan compare sa iban nga mga lugar by Romy. So nga dayro sambilog sa mabaho nga accomplishment at the same time may makabig nga kwan man baga challenge man sa aton karang PNP kasi nga ni napalibutan kita it mga syudad sa K5 Romy harang ani kapis yung halin how much more mga nagahalin sa Iloilo, Negros, agagyan gid abiro Aklan pa sa iban karon nga mga lugar. So nga ni nga abo gid ang makakasulya sa aton karang probinsya. So ato niya pamatian ka kay Padromero pagpahayag ni Police Captain of Aubrey Ayon sa day karang pag-aresto sa daywang ka mga persona ag minilyon it valor it sabor na recover maghalin sa anda karon nga possession ka kay Padromi.
1: Okay.
2: Kahapon ma'am no, July 5, mga alas 3 itapon, may nagkaroon it successful nga operation da aton nga Aklan Provincial Drug Enforcement Unit sa pamuno ron ma'am ni Police Major Jerome Ismanahan ma'am sa Banwa it Altabas ma'am.
3: Mm-hmm. Ma'am, kamusta ron nangin operation ma'am?
2: Dayang nga rang operation man no, hay nag ano ra ma'am, may nadakpan ka ra ma'am nga daywa nga ka high value individual.
3: Uh-huh.
2: Kung siin dayang nga nga rai si alias Nonoy, ag si alias Dudoy nga sandara tanan ma'am, may taga copy sandara ma'am.
3: Oo. Ma'am, paano gin monitor dayang ka rang mga subject person ay kung tanawang ta, mga dayo, tagali sandara iya sa Aklan ma'am?
2: Yes ma'am, sobra daywang Domingo man ma'am no, rogin ubra karang intelligence monitoring it aton nga PDEO naton ma'am sa dayang arang mga personalidad ma'am.
3: Mm-hmm. Ano-ano ro mga recoveries naton ma'am sa mismong operation?
2: Yes ma'am, sa mismong operation ma'am no, during bypass operation mismo, sambatong suspected sachet, suspected shaburo na buo.
3: Mm-hmm.
2: And then during sa search ma'am, may aton karang 35 nga ka sachet tanan.
3: Mm-hmm.
2: It suspected shaburo nga na buo, tapos may sambatong nga ka tutor. Tapos sambato man ma'am nga ka agro aton ma'am nga bypass money nga nag-amount 4,100 na recover man imam ma'am no.
3: Mm-hmm.
2: And then sambatong nga ka weighing scale, ag sambatong nga ka sedan ma'am nga sarakyan, tapos may wallet ag may mga cellphone ma'am nga nabuuman ma'am during search dun ma'am.
3: Oo, worth it dahil karang na-recover nga droga pila exactly ma'am roan ang estimated value.
2: Doan ang SDP karanana ma'am is 1,564 tanan ma'am doan ang karanga presyo dahil daya tanan is naga ano ma'am 2 grams nga nahabo naton kara ma'am is do kabugat is 230 grams ma'am do nabuo karanga droga ma'am.
3: Oo. Ma'am siguro kun aton nga matandaan daya so far sang bilog sa mga medyo magakagang no nga may nagakatabo iya nga nagaabot sa milyon ro recoveries nga droga. Ano ro pagtratar it aton karang Aklan PPO ma'am pag-abot sa aton karang kampanya sa illegal nga droga considering nga ro mga nagabaligya iya hay taga iban nga probinsya ma'am.
2: Una-una ma'am do aton karang kwan ma'am is pagtratar naton karang ma'am is mabahaw daya nga ra ma'am no nga accomplishment sa party it aton nga Aklan Police Provincial Office.
3: Mm-hmm.
2: Daya sang kapamatuod ma'am no nga ro strategiya nga ginubra it atong Aklan Police Provincial Office through sa aton nga Aklan Provincial Drug Enforcement Unit sa pamuno ni Police Major Jerome Manahan.
3: Mm-hmm.
2: Pag-abot mata sa hugot nga ginaubra nga seguridad intelligence monitoring sa atong mga border control ma'am is effective.
3: Mm-hmm.
2: Kasi daya nga ni sa Banwa it Altabas dama may atong ka adjacent municipality naton border naton is copy. So mm-hmm. naging madinagagun imaw ma'am no. Ag daya nga ra ma'am sayang ka gusto natong ipaabot sa mga nag-engage sa raya mga illegal nga droga ma'am no. Nga raya nga ra ro atong kampanya kontra illegal nga droga ro atong pamunuan is seryoso ag desidido sa daya. Kumit committed sa pag-implementar naton itong programa against illegal drugs, ma'am, no? Mm-hmm. Ang daya, ma'am, sayang ka, dupangatlo ka rin ang indication na ma'am, sayang ka pamatuod, daya, ma'am, nga ro relationship, ro cooperation, agro-participation, itatong pumuguyo, ma'am, sa aton nga bilog nga pero sa Taklan Police Provincial Office, ma'am, is hugot ag sincero, ma'am, ro atong pumuguyo para buligan kita, ma'am, sa pag sa kampanya nga rin naton against illegal drugs.
3: Mm-hmm. Ma'am, mahambay naton nga mabaho nga accomplishment da at the same time, hay, siyempre, kung hibaligya ra sa mga fellow aklano naton, mangin pagagmanda, siyempre, sa paggap na ag it illegal nga droga. Ag, based sa monitoring ta, ma'am, runa tabo nga ra, ano da, ma'am, isolated case o normally nga rumanga nagapasugod iya hay makaragot agid man kabahol sa pag buhay abi kay unlike before do mga nare-recover lata naton mga sambilog nga kasashe or linibo lata daya hay minilyon ta, ma'am.
2: Daya siguro, ma'am, no, kasi hugot do ginaubra nga intelligence monitoring and validation, ma'am, it atong kapulisan. So mm-hmm. daya nga ra agad-agad na monitor it aton nga kapulisan. So mm-hmm. meaning ro attempt nanda nga magsugod it makaron kabaho nga ano, ma'am, mabaho makaron kabaho nga droga mm-hmm. iya sa Aklan Provincial o sa aton nga Provincial Aklan is na ano gagi, ma'am, na intercept gagi imaw. Okay. So do yun do aton nga ro yun do atong sagandigan nga kung siin mas iga papag-on pagid anaton do aton nga strategy which is naging ano nga ni ma'am na testingan yon nga mahamba naton nga effective do dayang strategy nga ginobra it aton nga Aklan Police Provincial Office, ma'am.
3: Mm-mm. Ma'am, based sa aton karang monitoring do subject person aton nga rang dayong bilog bagong personality da, ma'am, o dati ut asanda nga naga-exister da saan ang probinsya?
2: Ato yun pa, ma'am, noro sang batong nga gustong i-establish it aton nga pamunuan kung mm-hmm. kung ano gid ato full background nanda kara especially kung iangot naton sa raya nga ra nga dayang illegal nga ra nga activities, ma'am.
3: Mhm. Okay. Ma'am, sa ato nabi nga kampanya kontra sa illegal nga droga ag kama naman may bago man kitang regional director nga kun sa CNHI, doon maro sang bilog sa mga ginatutukan no mga illegal activities iya sa aton karang region 6. Ano ro ana kara, ma'am, nga mga order sabi man na after nga ma-intercept or madakpan do day karang mga subject person nga ag mabaho nga value ro na recover, ma'am?
2: Yes, ma'am, considering nga ro aklan niya ni Ma'am Haydu niya ni, no, takitat mga makarang dagagkuan niya transaction iya. Mm-hmm. Rusang bato sa mga anang ginapahadumdum ka on katon, ma'am, is do, ano, ma'am, do imbisigahan ginit mayat, ag do mm-hmm. information sharing sa mga iba man naton niya ka partner agencies, partner units naton, counterpart nga units, para mas maano pagin, ma'am, establish do anda karanga, anda nga mga background nanda kara, ma'am, mm-hmm. ag may, ano, gin naton, may dig out kung si Ingit Aro Raya nga rangga halin, ma'am.
3: Okay. Ma'am, makatig natin nga isolated case Rayang natabo, ma'am?
2: Yes, ma'am, kasi kung tanaw naton, ma'am, no, yes, sa probinsya Taklan, first time day nga ra, ma'am, eh.
3: Uh-huh.
2: So, kung tanaw naton, sa kamahag it do yun ngon nga value it kwan iya sa probinsya Taklan, ma'am.
3: Mm-hmm.
2: Meaning, ma'am, do supply and do demand iya so, kataas do ano iya kamahag do presyo droga iya sa aton, ma'am, eh. So mm-hmm. meaning do gagagamit is makun makaroon ka abo, ma'am.
3: Okay.
2: So mahambay naton nga bukon imaw it mahambay naton nga isolated imaw ra, ma'am.
3: Okay. Ma'am, for the record daya so far do highest nga nailista naton.
2: So far, ma'am, dayaro sa mas in particular, ma'am, no, sa paunuan it aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos, sa pagbuyot man it aton nga provincial drug enforcement unit nga si Police Major Jerome Manahan, dayaro pinakamataas, ma'am, nga nabuo, ma'am.
3: Okay. Based sa aton, ma'am, nga information, si Inkunta pagadagon na rong mga nakaripak, parang nakaripak o tayo mo nga mga plastic sa siya ipagidya to, ma'am.
2: Awa pagit fully na establish, ma'am, no, pero ginatanaw naton nga syempre ro attempt nanda kara, ma'am, is i ano ginanda, ma'am, i distribute gid nanda pero uh-huh. based sa ini sa akabahin abi it monitoring it aton nga kwan, ma'am, is do mga trusted yang manandaw kilaga ang nandaro anda nga ginatransaksyonan. Uh-huh. So do yun paro gusto naton pagit nga paday man it aton nga investigation, ma'am.
3: Mm-hmm. Kasi ro sambilog sa ginakahawag man ni kara, ma'am, syempre ro Aklan may Boracay kita sambilog sa sikat nga tourist destination na ginadagsait mga tao base ginadunganan man baga, ma'am, iday mga illegalista nga ra, ma'am.
2: At tama dun, ma'am, no, kaya nga niro naging estratehiya it atong pamunuan, ma'am, is paho ano, ma'am, ipapaskugon do pero sa it intelligence monitoring
3: mm-hmm.
2: and then police presence naton at the same time sa mga borders naton, ma'am. Kaipahan karon do atong Altabas agro aton sa Piyakman, ma'am, is aton nga Borwanga and Nabas, ma'am.
3: Okay. Ma'am, imo nga mensahe sa aton nga mga tagpagamati, no? Ita, day karang istasyon, ka ba naman? Hayato nga panawagan, abi, sa padayon gihapon nga nag-engage sa illegal nga aktibidad, ma'am?
2: Yes, ma'am. No, aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron ito atong provincial director nga si Police Colonel Arden Indico Ramos gustong ipaabot sa aton nga mga pumuyo, ma'am, no? Nga sa pamaagi, itraya nga rang mabaho nga naging naging successful ng operation it aton nga Provincial Drug Enforcement Unit. Gusto natong ipaabot ro commitment sa gihapon it aton nga kapulisan sa probinsya at Aklan para ma-maintain do peace and order, at the same time maagom gita naton, ma'am, do drug-free province iya sa aton, and at the same time, ma'am, no, dahil abing nga ramang bukon yang deit credit o bukon yang datungog it aton nga mga kapulisan, ma'am, no, kundi mabahog abiro naging participation man kara it atong mga pumuhuyo sa pagtao man that information, ma'am. So sa po nag-aapil kita ipadayon nga kooperasyon, padayon nga mga pagtaot reports iya sa atong kapulisan naton, ma'am.
3: Oo, ma'am, last legally idugan ko lang, ma'am, no, ro sa gakyan, ma'am, nga na-recover, gin search pa naton to, ag-ano ro disposition gali sa gakyan it mga subject nga ra, ma'am?
2: Yes, ma'am, kaibahan, ma'am, no, sa gin-search dato nga to kasi nasa immediate control and possession imaw it aton nga mga daywang nga nga ka-subject individuals naton nga ra, ma'am. Kaibahan imaw ron, ma'am, sa magiging, ano, ma'am, do ibang recoveries is di ka to man nga ni, ma'am, no, nabuo. And okay. Then, magiging kaparte imaw ra, ma'am, it ebidensya nga iga, ano, ma'am, iga pa, iga sumitar it aton nga kapulisan sa pagpasta ikaso, ma'am.
3: Ano, ba't ato, ma'am, it aton nga subject, ma'am?
2: Ato yun parugi na establish naton, okay, ma'am, kung andag it, kasi padayon pa, kaibahan pa makaramam sa padayon sa pag pag-usoy it mga papeles pa, ma'am, no, pag-connectar kung andag it aruraya nga rang sagakyan, ma'am.
1: Okay. K5J, may ako niya pangutana, may mga confusing factors sa kung gustong iklaro. Raya nga rang, may na-recover nga sagakyan, agbukon tarat ginatawag naton nga sa checkpoint or entrapment operation, kundi as in bypass operation na ginpatakayin ko atong PNP?
0: Sa K5 Romy, bypass operation gitara, since daya ay parang gingamit magananda sa mismong operation kay doon doon ang service ka K5 Romy, posted na namin nga nga na-recover, tagbukot at usual nga kotse baga kay sa siyang ibang brand effect kay Fabio. Since rero gingamit ita suspect at intumando na recover ng illegal drugs. So nga ni nga part-time ako sa ginagawa sa gininvento Florida ka kay Fabio.
1: Oh. Mga pilang kwan, mga pilang bugan, Domingo, anda karang pag-monitor, no? Aki 5G.
0: Base kay ma'am, ayon kay na ka kay 5 Rom sa mga 2 weeks malang man nga na monitor do dahil karang subject ka kay 5 Rom agatotahin na find out ana nga dagaguan tagaliro ang nakaroon nga transaction ka kay 5 Rom. Mukha na datay tag sashay at aboy akong di ay maabuan tra ng daga. Agro mga na-recover nga na kay 5 Rom sa may daga pagitasan ng mga nakarin plastic baga nga gaban-gaban hay ginagamit patapang repack ka kay 5 Romy. Doon niya nero pa lamang kutanon kung after nandang ipang repack sinanda ibo-bo iya sa Aklan ka kay 5 Romy.
1: So posibleng Aklan gito target nanda dahil iya sanda nadakpan?
0: Posible ka kay 5 Romy. So although hindi pa ma-establish git itatang karang Aklan PCO since nga transaction is Altabas, basi kung may antunan patasandara or magdiretso katakunsiin na banwa iya sa Aklan si K5 Romy, kung kami patananda, ibalik
1: iya. Posible nga may nagasaya po takuntak karak kung wasan na ma-intersipra, wasan na matigayin sa bypass.
0: Posible ka K5 Romy. Pero anda karang nga ginabagsakan, haytag mga trusted yung gitbaga na dang pili lang git sa K5 Romy. Wa ko na sandara nag-appear sa mga witi-witi baga ng mga transaksyon. Kundi magagpuan uta. That's why nga gaban-gaban o andang network na kay 5 Romy hay tag mga dagaguan nun man kilaga o tananda nga mayad ginasaligan o tananda na tapang gin naro andang katransaksyon nga sa Altabas hay pusher buyer
1: nga niro andang nga gingamit nga kwan sa bihikulo sa nanda mismo na nanakwan na ginbaybas bukon at sa lugar at lugar nga ginkwan K5G. Okay. Atong ipangutan at umano, sa Altabas matod, pero saan nang siyakyan, saan na hadakpan sa pagpatigay ni operation, no? Mga K5, no? Well, congratulations na sa aton karanga PNP Altabas sa kabukusan ko aton nga Philippine National Police sa Provincia at Aklan. Mabahurang accomplishment, tama akong milyones kung nakayusot traba, abong nagagangangkara. among nagahuat kara rengarang supposedly ha, I don't know ha, kung Aklan, Boracay, ano parang mga area nga posibleng adto nanda along the way nga reyes aton nga mga kabanwahanan, may nagahuat kara. Oh, na-intercept. Okay, K5G, roughly, finally, sasagak yan sa Altabas na hadakpan da.
0: K5 Romy, road transaction mismo, ay nakapanaog ta, pero dahil karang subject, ang sa idayo mo, tapos na inventory ka K5 Romy, gin-check na kagadranda nga sagak yan, since nga nga, dayro gin-gamit na nga service ka K5 Romy, ag usually, doon do protocol kung ano rin pulong na daga, basta part inaw ito, karang dagabaga it mga subject person kay K5 Romy, so may possibility nga basi may ma-recover pa. Tag positive ang anong K5 Romy, so may mga recoveries pa ka ano, nga pila ka mga drugs, drug paraphernalia kay
1: okay. K5 Romy.
0: So makaroon, nakatagal na nga iga-drug test na daiwang ka mga subject at pagkatapos sa panic case. So, napagkatapos sa Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkaroon na ito yung 65 bilino para sa presyo publiko. Ang kalingawan sa kalibong K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Among salamat ka K5 President Torino, bago kita karang magtapos atong karang pag-iliba arong nga klinika D3Bio nga sang ka-superfood supplement ay makabulikin sa atong problema sa atong nga pancreas, no? Makabulikin sa pagmintina ko atong karang blood sugar level. Bago sa nakarang medium chain na fatty acid, makabulikin na protektahan kita sa rong dahil karang bagatian. Klinika D3Bio, aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Mabakay sa atong nga butika, magbisitan kita sa Klinika de Alternative and Medicine and Wellness Center na makita kita sa Rep and Rose Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa ating pagpanerbisyo, makarang adlaw at Lourdes ng edisyon. Abo nga siya matgid, agob siyempre of course, atong rangin partner technical atong broadcast engineer K5 Brad Batoy. Sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko atong CEO at President Doc Ramiloy. Ako sa Gapon si K5 Romy Kahilig, nag-aiwan kayo at may dadgid nga agahon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: This is K5, News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo ko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Ano ginaobra ni D3Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
7: Siyempre, mega didi mo.
6: Mega didi. So, ini siya, away ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
7: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
6: Correct.
7: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
6: So ano git bala ang ginaobra ni D3Bio para magdiwang ang babae nga
7: para mabalik
6: bata.
7: Mabalik ilang a
6: frame. Mabalik a figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
7: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3Bio nga hindi mahimo sa D3.
6: Amo na.
7: Ang MCT nga ra sa D3Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niyang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
6: Correct. Correct. Okay. Gina-control ang himo.
7: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Tapusan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya o bra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
6: Correct.
7: Tani may leptin man tabla nga ang pili o na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
6: PYY hormones.
7: Nga ga-control nga kung busog ka na gid.
6: Busog ka na.
4: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ikatatlo nga bagay, Sir Boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gaya day tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Kapadamo sa imo gatas. Hindi lang drahasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
2: Imo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. No? So kung
1: damo lang kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pag ibinta, Sir Boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian. Hindi man magbalatian imo nga baby. Amo nang bintaha kun
2: D3 Bio
1: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi ang bata. Pero ang amay hindi, butlang anong sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito, bayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din ninyo ang D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
0: D3 Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
7: Oh, hindi lang karos mga kontrol.

0: Bar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga ka D3Bio, ka DTX, ka Mighty C, ang kahilaan at na, kung wala, good! Bangod ko, sige ka tumar sang DTX 500, D3Bio, amo ini ang Gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makatag si mo sang balatian, even your own hormones. No, may mga imbalances ka da, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina ka diskasyon si Dr. Mel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Doc,
3: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton siningan lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton. Ang oxidative stress, amo ning imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amo ni siya ang mga oxygen containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag sina molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero gaupod sa isa to form water with hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amuni. Ang ibong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kaisa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sangiban, kawatan niya. Upod yaman nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So ka-imbalance. Kung hindi nga imbalances, actually ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is of course an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo pang dunitan niya to ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag ga donate sang electron. Ini siya ang makaguba una gid sa imo nga DNA sang imo nga cells. Once guba ang DNA, maproduce sang indi amo nga cellula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? Kadamo sang himo sini gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag in-oxidize ang LDL, matinapik ina sa imo nga mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imo nga ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radical si imo pancreas, hala bombardiyahon niya tong imo nga pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag abot sang oxidative stress o pag abot sang free radical sa imo mata, wasakon niya to ang mga cellula sang imo mata, gubod niya ang cells sang imo nga mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-cataract ka, diseases of the old age. Kay kon normal lamang imo nga antioxidant sa imo lawas, you have glutathione, may ara kada nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kung tigulang ka na like mga tigulang isang mga 90, sanag pagyapon. Sanag pang mata, because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa ginakontribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
4: Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton, ng K5 solid supporters naton. So sa, para sa aton DTX 500 kag Mighty C Health Alert Engineer, aton pag-aistoryahan ang pinakabarato nga pagkaon, no? Pero amo nang pinaka-healthy, wala na sang iban engineer. ang itlog.
5: Okay. Bawdo, excited to sini. Ang tupik ko, itlog. Ano ni sa pula ng itlog? Maalat-alat or balibuhon ng itlog? Okay. Sir Boy, may yung maagasay mo?
6: Bala ko, bigo ni kakabakal, may balibuhon ng itlog, be.
2: Si Balot, ginamin ni Ner.
6: Balot.
2: No, Balot.
6: Good morning, no? Good morning sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tanga Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pakampyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkontra naton sa aton mga bisyo, no? Kung ikaw pala pulaw, ikaw stress permi, all of those things, no? Works together para patigulangon ka. Ang pangkontra da, DTX 500, the super antioxidant, no? And if you're diabetic, the best ni, kaya paaman sini, may charantia extract ni, no? Amuni ang panubo sa imo blood sugar naturally, no? Amuni ang wonders ang ampalaya when it comes to diabetes, ginupod ni sa pinakakusog nga antioxidant. That's why, ari ni sa tanan-tanan sa ginatawag nga DTX 500. Kung gusto man ay busing imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo soldado sang lawas pa, makabato man sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga check sa mga ginatawag mga anomalya sa sulod sa lawas mo para madepensahan mayo sang imo immune system, ang imo body, no? Ang paaman sang Mighty C, gamat-amat ka puti. Ganami ang imo skin kung ikaw ga Mighty C therapy every day. Kung gusto mo naman kampyon ang imo health sang mata, mag eye care gold. Ang eye care kampyon ni kay may vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, no? And minerals and nutrients needed by your eyes para ma-maintain ang imo 20/20 vision, no? Amo ning kampyon giniya sang tawag nga eye care gold, no? Kung ikaw pala pulaw, tablet pa mga tubang, computer, cellphone, all those things stresses your eyes. So kaya na gusto mo makabawi para kampyon mo eye health, mag eye care gold. And of course, tinuan ng aton mata sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans your eyes and refreshes it. No? So kung ginapalibugan, nasa and of course, kung tatangkaso o busipon kagilanat, problema balang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: Good morning sa lahat sa imo, Sir Kevin, kag istoryanta about sa itlog. Ano native ining itlog? Inong do brown lang iyang nagwa?
2: Well, istoryanta na tanay, engineer, no? Generally, ang itlog.
5: Okay,
2: no?
5: So, okay.
2: Ang itlog, amuning masami naton nga makita nga pagkaon sa
5: lamisa.
2: Aragin, sa lamisa or sa kusina.
5: Uh-huh.
2: Sang isa ka Filipino family, engineer. So amuni ang barato, no? Kag isa pa comfort food.
5: Okay.
2: Dali lang lutuon.
5: Correct?
2: No, dali lang baklon kay maski din nga sari sa restore may baligya nga itlog. So ang itlog, engineer, taas niya protein content. So kung ikaw naga-workout sa gym, kag kung ga problema ka din ka makakuha sa imo protein source,
5: itlog gidya.
2: Okay. Nami gidya ang itlog, engineer. Pero aton istoryahan nga healthy ang itlog, no? So ang itlog gali, engineer, ginakabig ini as nature's multivitamins, no? Nga ang multivitamins kay may ari ini siya mga essential nutrients sa isa lang kabilog ng itlog.
5: Uh-huh.
2: So imagine mo makuha si sa kabilog ng itlog, engineer. High quality protein, healthy fats. No?
5: Okay.
2: So may protein ka na, may fats ka pa.
5: Kag may vitamins pa? Ka,
2: vitamins, no? Okay. Vitamin A, D, E, kag B12.
5: Okay.
2: No? So ang tatlo ka fat soluble vitamin, makuha mo na sa pagkaunsang itlog. May ara pa siya choline nga nami para sa imo brain health. Kag syempre, mineral ka ang isang selenium, engineer. Kag amuning engineer?
5: Phosphorus.
2: Sir, ang naka-surprise gid sa akin.
5: Uh-huh.
2: May antioxidant nga makuha sa pagkaon sang itlog. So, aton istoryahan danay ang antioxidant. Bago aton istoryahan ang antioxidant sa itlog, engineer, hibaluon ta danay or intindihon ta kung ano ang antioxidant.
5: Okay.
2: So, ang antioxidant, amuni sila ang mga stable molecules nga nagatap na sa mga unstable molecules sa aton lawas, which is ginatawag naton nga free radicals nga amunang nagaguba sang aton nga selula.
4: So ining free radicals din ini nagalin sa normal nga metabolism sang ato lawas.
5: Okay, okay.
4: So as long as buhi ka, prone ka sa free radical production. Ang problema
5: before,
4: da
5: before tadabi magadto ni Sir Kevin, kabalo ka sang una, magtumar ko itlog, ginabuka ko lang lipres ka na. Mm. Ginabuka ko lang sa babaw, tapos sa kwa on kong opening abida, kag iturusong ko lang niya, wala ka agi kalayo.
4: Ginakaon mo siya ro.
5: Ro gidya. Anong nami gidya nga pagkaon sa itlog, Sir Kevin?
4: Well, after naton engineer hibaloon ang party sa itlog, no? Ay i-discuss naton nga hindi tanan na itlog patas.
5: Uh-huh.
4: No, palariho. So, balik kita engineer sa free radicals, no? So, normal metabolism, malinini sa normal metabolism. Pero bangod sa pollution, sang aton bisyo, sang aton habit, nor poor sleeping habits, sang aton nga workload, kaganan nga stress kag sa aton diet, nagataas ang free radicals sa aton lawas. So, paminsaron nyo ang free radicals, do magagmay ni nga kalayo. Nga kung pabayan, pwede magdaba-daba.
5: Okay.
4: Sa ulihi, magtugas ang ginatawag nga mga chronic illnesses or mga inflammation da. Or pwede tunaan sa pag-develop sa mga tumor, bukol-bukol, mga cancer. So pwede na siya engineer, ginatuga, ina siya sa free radicals. Kag ang antioxidant ang nagatap na sina engineer
5: mm-hmm.
4: na matabu ina. So, ang antioxidant engineer, do mga bumbero ni sila yan sa lawas. Na samtang gagmay,
5: ipatay lang niya.
4: So, ano ba lang antioxidant engineer ang makuha naton sa pagkaon sang itlog? So, amunigali engineer, may ara sang lutein,
5: okay.
4: Kag zeaxanthin. Ang zeaxanthin, amunin pinakakusog na antioxidant engineer.
5: Mm-hmm.
4: No?
5: Para sa mata?
4: Mm-hmm. So, ang lutein kag zeaxanthin engineer, nagabulig ni sila sa pagprotekta sang aton mata.
5: Aha.
4: No, kay inigali nga mga antioxidant, nagat once gin take mo ang lutein kag ang zeaxanthin, nagadeposit na sila sa retina sang imo mata engineer para makabulig sa pagfilter sang blue para matap na ang free radicals na pwede maguba sa imo retina. Kag ining retina engineer, amuni ang naga-filter sa mga blue light kag naga-reduce ang oxidative stress. Amo man ang ginaugra sang lutein kag zeaxanthin.
5: Okay.
4: Gina-filter nila ang blue light or ang harmful nga blue light kag ang oxidative stress. So, samtang kita naga-edad, ini nga mga nutrients or nga mga antioxidant naganubo ini sila bangod sang age-related eye problem, no? Kag para ma-maintain ang healthy visions naton, kinanglan naton steady source sang lutein kag zeaxanthin. So, sa sunod, kapag kaon mo sang itlog, inyo gid ibutang sinyo pinsar nga kung gakaon ka mo itlog, hindi lang kay protein, kundi pati inyo mata ginaproteksyonan nyo. Plus, ang selenium pa engineer, no? Mineral initial nga nag-support sang aton antioxidant system sa aton lawas. So, minerals na siya.
5: Mm-hmm.
4: Iya ginasuportahan na itong antioxidant. Ang minerals also acts as antioxidant engineer at the same time. Kinanglan ba na itong magkaon itlog? Yes, ang sabat na engineer, yes. Pero ano nga klase sang pangluto sang itlog?
5: Amo nang pamangkot ko kagay na.
4: Nila ga, sunny side up, nga malasado, uh-huh. Or scrambled. So kung gina-scrambled nyo ang itlog, ano inyo ginabutang sa inyo nga kalaha para
5: manuto? Mantika eh.
4: So mantika. Ga depende pa ina sa kung ano sang ngasahi sang mantika ang inyo gamiton.
5: Mm-hmm.
4: Remember kung gin-scrambled nyo ang itlog, i-absorb na sang itlog ang mantika nga gin gamit no sa pagpainit sang inyo kaha o pagprito sang itlog.
5: Sumuupod na sa aton pagkaon ang yes. Mantika.
4: Engineer, same man na engineer sa pag luto sang sunny side up para makaluto.
5: Okay, mantika ang nagapon.
4: Sunny side up, kinanglan mo mas damo-damo nga mantika.
5: Correct, okay.
4: While sa scrambled dia, pwede mo lang malimit sa isa ka kutsarita ang mantika.
5: Okay.
4: Maka-scrambled egg ka na. Pero ang the best gidya engineer is ang boiled egg, no?
5: Uh-huh.
4: Kaya wala ka nagamit mantika.
5: Hard-boiled din na, medyo may malasado mga parte.
4: Pwede may malasado nga parte as long as wala ka naggamit mantika, engineer. No? Okay. Sa pagid ka, itlog nga ang balmo, mabalahibo, balot.
5: Uh-huh. No?
4: Ang balot naman is very high in cholesterol.
5: Ating medyo.
4: High in purine. That's why kung plakaon ka balot, prone ka man sa gout arthritis, engineer.
5: So, hindi dapat magkakaon permissing balot.
4: Pero amo ni engineer, ang kulin naman, nga ara sa itlog, ara ya sa egyok.
5: Sa egyok, sa yelo nga party. Ay,
4: namo ng paborito ni Doc Ramil, oy, ang yelo nga part kay good for the brain ko, no? So, pila ka itlog ang pwede naton kaunon sa isa kadlaw, engineer. So, para sa healthy adults, kag-balance diet, ang ideal amount, depende ina sa imo eating pattern kag activity level, engineer. Ang land balance, kung ga-workout ka, kag gusto mo mag-build muscle, you can eat up to 8 eggs per day.
5: Mm-hmm, daw grabe.
4: Per day na engineer, kag depende sa imo goal. Kay remember, ang aton nga itlog has also calories, kung calorie ano ka, conscious. So, pwede mo na i-adjust as long as gakaon ka itlog. So, no single food can provide everything for your body.
5: So, atong inambal ko kayo na nga raw yabla, nga palitikon mo lang kag medyo okay, ituros mo.
4: It's okay. Ang makuha mo lang dagaling medyo malangsa lang siya.
5: Ang malangsa, pero...
4: Malangsa, pero makuha mo ang tanan nga benefit sa isa ka itlog, no? So, muna ka-importante ang antioxidant dito sa inyo, ha? Itlog. Speaking of antioxidant, no, ang DTX 500 kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C may ara sa makusog nga antioxidant, which is ang anthocyanins naton, mga polyphenols, phenolic compounds nga nagabulig sa pag-maintain sang inyong eyesight, sang inyong lawas against free radicals para hindi magtubo dira ang mga cancer cells, mga mutation, mga tumor. Kag syempre ang cancer formations para ina matap na kinanglan mo magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 kay engineer. Ang DTX 500 ya is preventing, no, ang imo nga pwede ma-develop nga balatian bangod ang imo nga lifestyle, sang imo nga poor diet, kag syempre sang imo nga heavy workload, no, ang imo gidya nga lifestyle, engineer. So kinanglan mo mag DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ang DTX 500, engineer, taas-taas ang antioxidant content, no? 1.3 million sa ORAC scale ang iya capacity sa pag-neutralize sang free radicals. So compared sa zeaxanthin, mas makusog Japon ang antioxidant level sang DTX 500. Kag imagine, engineer, wala galayo ay ang presyo sang itlog kag DTX 500, no?
5: Correct,
4: arang
5: correct.
4: Sa 14 pesos ang DTX 500, engineer, imagine. Perte ka barato pero perte ka healthy. So, para sa aton nga mga suki nga tigpalamati, para maging healthy ang imo diet, hindi kinanglan mahal. Kinanglan mo lang enough knowledge para mabalaan kung ano ang healthy nga pagkaon para sa inyo. Kag ang DTX 500 nga handa permi mag-alalay sa inyo, updan nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga nagapabakod sang inyo resistensya.
5: Salamat Sir Kevin, nagayom-yohom gina nga tumatag palamati sining mga bag-o nga revelasyon. Actually dugay ni, no, ginabalik-balik lang naton para ma-enhance kag ma-info mga aton mga tagpalamati sa mga benefits nga mahatag sang aton nga DTX 500. Proceed kita sa mga benefits nga mahatag sang D3 Bio with Boy Solueta.
7: Thank you, Engineer Lot, at kampiyon ang lecture ni Sir Kevin, no? Eggs has been around for the longest time. In fact, amon siya mga first food sources sa mga tao. Gascavenge pa sila sa una, gatherers pa lang tao. Mm. So ginapang raid na nila ang mga pugad sa mga mga pato, pispis, sa mga manok para makakaon sa itlog.
5: Nga ang akon sa una tong lulu si ang kundur, wala ko dako balay ang pispis balay. Mm-hmm. Nga scavenger gid gani. Mm-hmm. Amo na naming itlog ya.
7: Kapasok America.
5: Oh, lulu ko to gistorya niya. Kidding aside.
7: Anyway, no. ang itlog is really part of the human diet. In fact, no, ang bal nila, during sa una, amo na yung nag-help development sa brain sa tao. Ang rich source of protein nga makuha mo sa itlog, nga hindi waya gabato. Huwag siya makawat ng itlog ya. So una ya, ang way lang yung iloy isang pispis ya, makuha mo na, no?
5: So, ang itlog yung kwan, mga kwan na snake, abis, mga wild nga ahas ya.
7: Why man? Why man ko kabalo? Basi ginakaon man, engineer. Da mo makita nga ang itlog is really one of the foundation sa diet sa tao.
5: Uh-huh.
7: And to answer your question, Kagina, kung nanong mas mayo, hilaw, kung luto, mas nami ang luto siguro. Number one, layo ko sa salmonella. Number two, ha? Mas nami ang bioavailability sa nutrient itlog kung luto.
8: Mas palatabol pa.
7: Mas patabol pa, mas nami pa.
5: Ara mo na makuha mong egg white, egg yolk.
7: Hindi kinaluto mo na. No? Ang nami pagida sa, ang nami gida yang layo ka sa masakit kung luto ang itlog mo.
5: Okay, okay.
7: And to answer the question kagi naman, nga ano ang the best nga oil nga iluto sa itlog mo? Siyempre, coconut oil.
8: Mm.
7: Ha? Coconut oil, wala na iban.
8: Dugay pa mabatok.
7: Dugay pa mabatok, kag kompleto ka pa sa medium chain fatty acids gara sa D3-bio. Amo nang storyahan mo kung paano ba makuman ang D3-bio, diretsyon tanan ni, when it comes to your diet, no? So, ang healthy ang diet mo, paski Sir Kevin, kaon kitlog, very good. Ah, very good. Pero, ano pagit bala mga kalanlan sang lawas ta, nga makuha man nato sa pagkaon ta, syempre, amo ni ginatawag nga fat soluble vitamins. Mm-hmm. Suryahan ta subong.
8: Healthy fats.
7: Oh, healthy fats. So, kung suryahan ta subong kung ano bala mabulig ni D3-bio when it comes in absorbing your fat soluble vitamins, your vitamin A, your vitamin D, your vitamin E, and your vitamin K. Unahon ta si vitamin A. Ano bala ang rich sources ang vitamin A?
8: Itlog.
7: Itlog. Ha?
5: Okay.
7: Kalabasa.
8: Kalabasa.
7: Ha? Ang mismo ang sweet nga puti. Ang imo, ano?
5: Patatas?
7: Kamuti.
5: Kamuti ka dyan.
7: Abi mo, ang kamuti lang ang taas sa ginatawag nga vitamin A. Pati gili niya talbos, biskan green ang color sina,
5: okay,
7: is also rich in ginatawag natin nga vitamin A. So ano palang ang role sa vitamin A sa aton lawas? Ang role sa vitamin A, number one, it basically helps your cell differentiation. Nami ni siya sa pag-differentiate ang cells, pag-specialize ang imo cells, which is really important, especially in your eyes.
8: Pero kiss, Sir Boy, aton yung mga listeners, why sila kabalo nga may vitamin A gali ila pagkaon. Pero bali nila, sir, wala vitamin A, may beta carotene lang.
7: Kaya mo man gapon.
8: It's the same, it's no? The ang same. Beta carotene kag vitamin A, isa lang na sila. No?
7: So, ang carrots mo is also rich in vitamin A, no? So, ano ang role ni sa vitamin A ni? Ang for me, ang mga pag-inay immune system boosting capabilities. So, kung pala kaong kalabasa, palakaon ka sa kamuti, talbos ang kamuti, sang carrots,
8: pidada,
7: hindi lang kampiyon ang imo eyesight.
5: Mm-hmm.
7: Kampiyon pa ang reaction sang imo immune system, no? Te ano ba lang mabulig ni D3-bio? Again, vitamin A is a soluble vitamin. Kung gainom ka D3-bio adlaw-adlaw, mas nami ang pag-absorb sini. Once na usap mo na tong kamuti mo, ang imo kamuti daon, ang imo kalabasa, ang imo carrots, no? That will be turned into chyme. Ang chyme ni is the process material nga ara na sa digestive system. Muda na napugaon.
5: Uh-huh.
7: Sang imo tawag nga small intestine. Ang mga ginatawag niya nutrients and vitamins. Nakaupod na daang ang ginatawag nga good fats nga alin sa D3-bio, mas dali sang lawas nga absorbon ang imo vitamin A.
5: Wala kakaon. Usik dali ya kung magkaon ka kamuti kag mga anong mga vitamin dra, kung rich ka ang taas ang limo level sang vitamin D3 or sang
7: D3-bio.
5: D3-bio.
7: Oo, sang D3-bio, no. Ang dason tada is vitamin D. Uy, ano ni vitamin D? Ang D3-bio daan may dala na daan sang vitamin D3, which is
5: correct.
7: The kumbaga the pinaka-kampyon nga version sang vitamin D, ang vitamin D3.
5: Reading
7: pinaka-potent.
5: Oh.
7: Putiin balalin ang vitamin D. Anong balang importansya sini? Ang vitamin D, ha? Ay, muna, nabiskan magbulad ka lang yung 15 minutes sa sunlight, okay ka na.
5: Ayos na.
7: Ang
8: lawas ta Sir Boy, nagaproduce niya mismo vitamin D. Mm-hmm. Kag para ma-activate ini nga proseso, kinanglan ta magpainit.
6: Correct.
8: Kaya, para ang vitamin D sa aton lawas, convert is a ball
6: correct, engineer.
8: Correct. So ang sunlight, amuning nag-activate. So ang vitamin D, it is safe to say nga, ang vitamin D wala mismo galing sa sunlight. Mm. Kundi gina-activate lang ang pag-produce sang vitamin D sa aton nga lawas.
6: Okay, that's correct, okay.
7: No?
6: Thank you.
7: Nga ambal nila, ang tawo kuno niya is basically made for daytime. Hindi tayo pwede ang mapulaw na tapin because we need sunlight and it includes the processing of your vitamin D. Going back to vitamin D, anong ba lang importansya sa vitamin D? Vitamin D helps the absorption of calcium and phosphorus. Ano ba lang vital role sa ini nga tawag ng mga minerals nga ini? Ini nga mga minerals ini is essential for your bone health. Calcium and phosphorus, they basically help each other, you know, in forming healthy bones. And your bones is basically the warehouse. It is basically the factory.
6: The laboratory.
7: The laboratory of your immune system. Oh, so, amuna nagali, kung kampiyon ang imo vitamin D3 or ang vitamin D absorption mo, kaya inom ka D3 bio, kampiyon mang inimo immune system. It basically improves your immune system indirectly, ang yatawag nga D3 bio. And let's go to the next vitamin. Vitamin E. Oy, parang vitamin E.
6: Mahilig ko na.
7: Sa energy. Vitamin E is for energy. Si engineer namin, Sal Gidalom. Ang vitamin E is not only a vitamin, it's a potent fat-soluble antioxidant. Permitan na gina-discuss din si Isil, anong bala ang purpose sa ginatawag nga fat-soluble antioxidant? Kaya may water-soluble antioxidant man, no? Ang fat-soluble antioxidant, especially vitamin E, is a great protector of your cell membrane. Among kinauna-una, ano bala ang ga-epekto sa imo cell membrane? Ano klaseng ga-oxidation? Amo ni tawag nga fat oxidation, which is pero oxidation, no?
6: Okay.
7: So, amo ni ang gaguba sa imo tawag nga cell membrane. Kung palakaon ka vitamin E, ano bala ang sources sa mga E? Nga vitamin, siyempre, avocado.
6: Okay.
7: Avocado, among ginaiya mga rich ang ginatawag nga vitamin E. Ang ginatawag ng iban nga nuts, also vitamin E, no? Ang ginatawag nga itong mga green leafy vegetables, ang balunggay, ang balunggay hindi matawaran, no? Puno sa vitamin E, puno sa protina, halos tanan-tanan.
8: Sir Boy, mga mani, avocado, kiwi.
7: Uh-huh. Iniwasan ko mga ambal mani sa food sources ng vitamin E.
6: Ngayon ko daw.
7: Ginawag, ginalikaw.
6: May double meaning.
7: So, anong pala part ng vitamin E? It makes your cells young. If your cells are young, you look younger.
8: Especially ang heart cells mo.
7: Heart cells mo.
8: Kaya ragid siya gataas siya concentration sa imong heart cells.
7: That's why damo full supplement that promises for younger skin and a younger you may damo vitamin E cause kinanlan na sa ginatawag nga vitamin for you to look younger. And the last but not the least, no? Vitamin K. Ang vitamin K, so na blood clotting lang kuno ni. Ang kuno gabulig sa imo kung mapilasan ka, dali dayon kuno nga maayo ay mapilas, mauntat ang dugo. Kaya vitamin K is vital for blood clotting. But new studies and research are showing that vitamin K could also help in regarding your overall health. Lalo na kinakuna sa imong tawag nga arterial health, no? So ini tanan-tanan, ha? Anong di rich ang source ng vitamin K? Siyempre green leafy vegetable. Importante gid ang utan, no? Ini tanan-tanan, ha? Maabsorb sang lawas ta if gakaon ta if you eat this kind of fat soluble vitamin nga rich foods with fats. Especially kung inom ka D3 bio. Why D3 bio? Mangita ka pa iban nga fats. Nga wala man sige natawag nga antimicrobial properties. Wala man sige natawag nga mga gapanami sa imong metabolismo o sa imong brain health. Tip, dan mo na lang gid
6: sang fats nga kampiyon sa kontra mikrobyo kag kampiyon magbusong imo immune system. Tiubdan mo sang D3 Bio ang mga pagkaon nga rich in fat soluble vitamins para maabsorb sang lawas para kampiyon ang imo overall health, hindi lang overall health, protektado ka pa kontra mikrobyo nga gadalasan trangkaso ubusip on kagilanat. So diin ka pa, ha? Kung gusto mo dali ka mag-ayo kag nami ang absorption sang imo fat soluble vitamins, mag D3 Bio.
8: In addition, Sir Boy, no, sa topic ko D3 Bio, ang fat soluble vitamins, gali Sir Boy, amun silang sahi isang vitamins nga mas dugay nagatiner sa aton lawas.
6: Okay.
8: Compared sa water soluble vitamins nga pagkaihi mo gaupod sa ihi. Ang isang vitamin C, isang imo nga vitamin B, no, sila na mga water soluble vitamins. That's nami git kung may pareho kang source ang fat soluble vitamins kag water soluble vitamins, pero syempre to make sure gani nga mapuslan gid sang imulawas ang fat soluble vitamins, kinanglan nyo parisan sang D3 Bio.
5: Okay, no? Diri man ta ma-concentrate sa external nga parte sang aton nga lawas. Kinanglan ta healthy man ini, paano tong ang aton nga skin healthy? Dapat smooth siya. Elastic bala, hindi duga kaging moisturize. Oo, hindi dry.
8: Siyempre, engineer, wala sang skin disease.
5: Correct.
8: Ta, wala da sa mga katol-katol, no, mga pimple. So, dapat ang imo panit, no, is

0: Peruvian soap ka pa.
1: Wow, butang tayo ni partner. Labi na gig kong nagabaho blang imuilok. Kilantaya may ari kita clinic Dio Fresh para protected kita. Mm-hmm. Adlaw 48 hours at least ha. Nga happy ka kag medyo may agkaroon ka sang self confidence nga makihalo biro sa imo mga peers, eh, sa imo mga upo dela kag mga amiga mo. Kinangranta magklinika Dio Fresh. Sir Kevin.
0: Yes, engineer non Clinica Dio Fresh himo sa tatlo ka natural oils, may castor oil, may tea tree oil kag virgin coconut oil nga ginatap na ang body odor para may ara ka 48 hours of fresh plus nagaputi pa ang imong kilikili kag hindi siya irritable sa imong kilikili kag syempre engineer may pagapilian sila nga bag-o nga deodorant ara man ang aton Dio Glow available na sa aton clinic. Aha. No? Sang Clinica di Alternativo ang Dio Glow gentle sa panit sang inyong kilikili at the same time makapaputi ang inyong kilikili kung ang problema niya is dark underarms kaga syempre ang body odor mag Dio Glow ka para glowing ang imong kilikili kag syempre may ara ka mo choice either sa Dio Fresh or Dio Glow.
1: Okay, pero dapat mapikita yung adlaw-adlaw. Mm-hmm. Niya. Kinanglantag yung ang number one nga kape nga ginatay kuya adlaw-adlaw, aga-aga, ining DTX Coffee Mix. Ay, kay tungod na siling ni Sir Kevin, damo niya siyang mga antioxidants nga makabulig niya sa aton nga lawas. Labi na ganyan nga itong nga tiyanbla. Dapat iwas out man naton may ari ni siya nga chia seeds nga magatinlo man sang aton nga ngatian Sir Kevin kag nami ang aroma.
0: Yes, DTX Coffee Mix engineer ga kape ka na ga detox kapab puno sang antioxidant kag rich in fiber bangod sang chia seeds nga nagatinlo sang imo nga digestive tract kag syempre kung gusto mo double dose ang antioxidant mag DTX premium coffee na kag kung medyo taas imo blood sugar level amuning bagay sa imo nga kape kay bangod ang DTX premium coffee stevia ang sweetener. Nine. Masaburan mo japon ang kapait kag katamis nga kanamit nga timplada sang kape. Uh-huh. Sa DTX premium coffee mix bangod ang iyang sweetener stevia hindi makapasaka sa imo blood sugar level. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, dapat imo kape prebio coffee. Kaya ang prebio coffee may probiotics nga nagapanami, nagapastable sang imo nga mood. Mag prebio coffee kag kung ikaw nagaproblema sa imo nga digestion, perme ka bala bloated or ginakoype ka or may diarrhea kag syempre para matap na pagid ang colorectal cancer kag ang pabalik-balik nga urinary tract infection engineer, wala na sang ibang nga solusyon kundi ang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula. Nagahatag sa inyo sang proteksyon for your gut health.
1: Oh, pero kinanglan taman sa mga lalaki bala nga gusto nila active sila sa atubang ni Mrs. Para happy man si Mrs. Kinanglan nyo mag-extend food supplement for men. Hindi lang ni actually para sa lalaki, pwede man ni sa babae. Nami isang epektos ni kundi yes. Sexually maging active
0: may mga
1: ka.
0: Active ingredients ina engineer no. Uh-huh. Phytonutrients kag amino acids nga nagahatag sa inyo sang extra boost, extra performance no kag extra energy para sa inyo quality time mag-partner mag-extend food supplement kag syempre sir boy anong pinakanami nga balanyos
2: ang DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan kampiyon ang hagod nga ginatag ni sa mga tired muscles mo mga uh-huh. Mga hangin-hangin sa imo kaso-kasoan mamamat-amat kwa kung gapabanyos ka adlaw-adlaw sang itawag nga DTX Liniment Oil may paaman pang aromatherapy nga it relaxes your brain para stress free ka tapos ka masayo ni misis ni girlfriend or ni boyfriend sang DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my batchmate no batch 91 of University of St. LaSalle led by Chapman Flores for a successful football tournament in memory of our classmate CP Lopes no. Congratulations sa Chapman Flores and of course kung gusto niyo magpanyapon kadtong mo sa Talier Restaurant La Sevilla Monte ni Joel Samento kampiyon ng pagkaon kag serbo. Mm-hmm. Hindi kin maglipa mag DTX 500 adlaw-adlaw para kampiyon ng cellular health, kampiyon ng ahubi ng tsura, Hubin ang cellulite. And of course, ang Mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang pabulong.

0: favorito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga kampiyon nga, I help.
1: Aha.
0: I care gold. No, and of course, I care eye drops. And of course, basta kontak lang kaso ubosip on kagilanat. Kung gusto mo dali ka mag-ayo, ha, wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, Sir Kevin, parting words mo?
2: Yes, tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo available sa mga pili nga mga butika kag syempre available gid sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga malapit sa yung lugar. Para sa mga address sang Amon Clinic kag dugang nga impormasyon, magbisita lang sa Amon Facebook page sa Klinika de Alternativo. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas ang ligda, latian likawan.
1: Sige, no? Salamat sa inyo po upod sini nga programa ang giyap ni Dok Ramiloy. Si Sir Boy, may ara ka pang idugang?
0: Wala na.
1: Okay.
0: I just want to say congratulations to our VP Ray Espea and of course to Boss Ramil, to Boss RYU for the 5th year anniversary of our Iloilo station, K5 Iloilo. Congratulations!
1: So, in behalf ni Malay. Okay. So, in behalf ni Dok Ramiloy, atong pinalanggang nga CEO, salamat sa inyo pag-upod sininga programa kabay nga nakatag kami sing mga informasyon nga makadulot sa inyo nga magiging healthy. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: Wow!
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Estas

0: iCare Gold Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa kalingawan!

0: mo kay scholarship iniya eh.
1: Eh, di ba si may ideyahan tama na gurong?
0: Ah, ideyahan nga para niya sa mga sudyante. Hindi niya para sa ton.
1: Pwede tamang guro kung sa buo ng mga estudyante. Para nga may ara man para sa ton eh.
0: Yala!
1: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
0: Wala pa eh, subong pa lang.
1: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko sa talinfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
0: Hala!
1: Te, wala kita da?
0: Wala pa tagad niya ka pang sabo sa mga estudyante, mga ayaw ka na sakon?
1: Di, sugod so bumangita na ko kung sa buhon ng estudyante. Para tunga, tas ang scholarship, para makakwarta man tayo.
0: Hala, sadya-sadya, ino.
1: Wah!

0: Matambay ko dyan na yun. Kag magpamati-batik naman sang posible ng mga istorya sa palibot. Kaya ba? Arabi, itoon kung akong dulunggan sa lugar nga permi ko ginapamatuyan sa mga duhol-duhol ng istorya. Haya ba?
1: Toto, kamusta ka? Dugay-dugay na nga wala kita naga-istorya.
2: Ano ka dugay, man? Kusan ka ng toto?
0: Haya ba? Dora naman ang duwa, oh. Si Pastor kagang isa katambay nga si Tokmol. Bo ka pilosopo, ginibla kay Toto Tokmol mo.
1: Gano'ng ka dito, Toto Tokmol?
2: Ani lang din kaya po na. Nag-check sa situation sa bangko.
0: Wahaya ba, o? Paniman na Toto Tokmol? Ga-checking naman siya sa bangko?
1: Bangko naman? Ano man ang imo gina-check, Toto Tokmol?
2: Kumapagkan to, Pastor. Pati masubra ako nga bangko. Ako naman mag-uba. Hindi ang bangko.
0: O iya ba? Tinunto ito ba?
1: Tututok, Mol. Kabalo ka bala partis ang kaluwasan?
2: Kabalo ko, Pastor. Amo na nga hindi ko marumas.
0: Baw pang sutab gini kay Tututok, Mol. Yaw daw pakaisa gini sa goro ni Dakoy-koy na ganini tantan mo.
1: Hindi lang sa tubig, Tuto. Ang kaluwasan. Amo ang pagbaton sang maayong relasyon sa ibabaw.
2: Amo na gani. Sabi ko gani, ang kalawasan, pareho lang sa paghulog sang SSS. Na pagtigulang mo, ang pensyon na kunuhaon sa pag-ibang kalbulong.
0: Do mapitla ba si Toto Tokmol? Do masabit po sa pro mayo.
1: Mayara ka man po, Toto Tokmol. Pero kinanglan ang kabuhi mo, may direksyon.
2: Pastor, may direksyon man ko.
1: Diin!
2: Alin sa balay, pagkanto na rin sa gintabayan ko. Amo na ng direksyon ko.
0: Ay, aba! Dumasangit paliwat si Toto Tokmol, pero kuha ya? Animal, giniblis Toto Tokmol mong. Bisan ano kaayos siya sang pastor, ginalaktan niya ginbala sa gindi amo mong. Pusutab ka gisa pinakasutab, Toto Tokmol. Dumasabit pa pirmingin ang kambal mo. Sadya-sadya, no? Wow!

Ta. Arina. Human na. Ang survey nga inugpagwa ko sa media kag sa mga newspaper. Unahon ko ini paprint sa Manila Nightly Bulletin. Ini gani sa Philippine Moon. Pero ambot lang kun mapati ini ang mga Pinoy nga muni ang matuod-tuod nga resulta. Gadamo na namian sang performance ni Presidente Baby Eng. Mandamo gidya ang gapamiripimo nga Pinoy sa managakalatabo sa liderato ni Migo ko, Baby Eng. Ay, kadamo gid karon sang mga isyo nga wala kasulbaran kag wala gid sang katapusan. Tapos ya, laban kawatay, laban palapaway. Pero wala man sang dakpanay. Ay, bahala na, ipaprint ko ini ang kampiyon ko nga survey sa mga newspaper. Kag ipapost ko ini sa social media sa mga bayaran nga media. Agud maglapta. Maglapta na tayo ng survey nga ginhimo ko lang sa idalom sang taytay. Sadya-sadya eh, no? Why?

0: Boss Roquette, may pamangkot ko sa imo.
1: Boy Ramon, pamangkot lang ah. Wala man bayad mamangkot ah.
0: Juan Boss, kay ginaistoryahan sa mga tao parte sa pagsaylo-saylos ang grupo ni Joel Villanueva.
1: Ay, amung gali ng ginahambal sa ang tanan, Boy Ramon.
0: Oo, Boss.
1: Kadasig sa balita, no? Dasig pa sa bao.
0: Pero, Boss, ano ba lang imo pananaw sina?
1: Simple lang, Boy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Pariyo na sa tao nga nagabaylo lang sang balay.
0: Ha? Ngaman, Boss?
1: Natural kon kabalo siya nga guba na kag buslotod ang iya balay. Masaylo gina siya sa iba naman nga balay.
0: Boss, grupo ang ginastoryahan tadi, hindi balay.
1: Pariyo lang na sila, Boy Ramon.
0: Wanay ka bala, Boss? No, seryoso ka subong ah.
1: Siyempre seryoso ko eh. Kaya wala pa ko katilaw sang libre mong kape.
0: Ah! Amo gina ikaw, Boss? Bisan politika ang istorya, ginadala mo sa pangape.
1: Kay man, Boy Ramon. Nami mag-istorya politika kung may dala nga kape.
0: Ati, may pagkita ni Boss kung pagsaylo ni Joel Villanueva, may palibre man siya kape sa ato, no? Para samtang bala ginistoryahan ta siya, Boss, katilaw man ta kape ang libre balahaw. Pabayaan ta na, Boss.
1: Ay, pero kabalo ka naman siguro sang rason nga nagsaylo sa sapiak nga grupo.
0: Ha? At iuula, Boss, ano haw?
1: Mapabilin pa sa grupo ya kun makalaula to siya kag mahima sa sangrihas. Boy Ramon!
0: Boss Roquette!
1: Salbaranay nila niya kagulingon.
0: Ba?
1: Bahala na nalibakon siya sang tao. Basta safety lang siya kag hindi siya mapriso.
0: Ay, di sadya-sadyay, no?

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
3: Ako si Ronald, sa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa kon body odor. Buya na ako magatubang sa kon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: Gabugot. Ah, tanawa pala si Noli. Da pila na kauras, wala kita giyo-giyo.
1: Ah, budat. Kabalo ka naman yung ginisipin ng balas.
0: Ang balas naman!
1: Kabalo ka nag-iit, mamangkot ka pa.
0: Man.
1: Basi gusto niya ipaluon, pilagid kabilog ang balas nga aras sa baybay.
0: Ah!
1: Ito wabla buda to. Ginatakos man niyang tubig sa dagat to.
0: Ano yung gamiton niya man, balde?
1: Ah, wala kuya kabalo ha. Basi guru kutsara.
0: Kung kutsara, buang na ginaya.
1: Ah, hindi ako yung buang yan. Ano ka manimo yan?
0: Ha?
1: Sinuli niya yung buang.
0: Ah, abi ko gani ko nalatnan ka na niya.
1: Ay,
0: Ang pinsurunta kung paano na siya mapayong sa pagkabuang niya. Kaya daw nadalma na gina siya.
1: Ay, sabanta, buya. Hindi na ginayaguro mong pawan mo. Madalma na ginlang na siya.
0: Ay, Tani, updan mo siya pabuang-buang. Kay para hindi siya mamingawan kag hindi na siya madalman.
1: Ayala, sadyay, no?

0: ka pa di galik gihapon, Mads Marites?
1: Oo, Mads. Eh, wala pa ko bikabaton kaayuhan halin sa imo?
0: Na.
1: Waslikin ako bala kay para kahalin ako dayon, ah.
0: Ano iwaslik ko sa imo? Ang too ko?
1: Too, too nga ano, Mads?
0: Too nga kamot, eh?
1: Ngehey, sakit na yan. Mads, hatagin ako na bala, bisan pang bakal-bakal na lang panty, ho?
0: Wala ka na panty, haw?
1: Wala na.
0: Okay, sige, ah. Tagaan, taka 50. 5 na nakapanti.
1: Ano nga 5 kapanti, Madsman? Sa 50, makamakalima kapanti?
0: Oo, ah. Sa okay-okay ka lang bakal, kay may ara na dito. Tagtatlo ba hindi nga panti? Okay na na, ah.
1: Ano ka, Mads? Nagamit na naiyas ang iban, ipagamit mo man niya sa akon?
0: Mm-hmm, tanhaga, ta. Ilabhi lang kagliswahi sa ininit, ah.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Erjan? Kabalaw ka ba lang? Wala rin siyang tawo sa kalising ko nga makaperde sa akon sa diskarte?
1: Diskarte? Diskarte ko rin nga wala tupa. Ako po diskarte ho niya. Halos na lang niya tao. Mapapati ko na iya.
0: Ako lang wala guro yaga pati si mo.
1: Ate, amon agurong talent mo eh.
0: Nga no?
1: Ang pagkatigas ang imo ulo? Amo na yung talent mo? Nga hindi kadya malabawan sa sugiray.
0: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
1: Pero sa tood lang, this is size na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kadiskarte ko.
0: Gali ka? Akon, 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, dugay na kuya nga, wala nakapalubong mo.
1: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Tara katong memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nagapagawa ita warrant of arrest rong Sandigan Bayan 3rd Division kontra kay Senator Rodante Marcoleta. Angot kara sa kaso nga plunder. May nakita si Gon nga nagkakaigo nga rason rong Sandigan Bayan para para ipagawa rong nasambit niya pag-aresto kay Senator Marcoleta ag dating kongresista nga si Mike Defensor. Kaibahan man sa mga may warrant of arrest rong daywa pang kanegosyante nga sanay Joseph Espirito ag Aristotle V. Ray bangod sa ginaaligar nga wa pagdeklara 875 million pesos nga donasyon sa kampanya. Nagpagawa man it hold departure order rong korte kontra sa senador. Nasayuran nga personal nga nag-atubang si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan makaroon nga agahon. Pinutuyo kunta karanga hinyoon sa korte nga ibasora rong kaso nga plunder aga ipaiway ro pagpagwa it warrant of arrest pero wa raya gin pamatian it korte. Pagwa sa kaso nga plunder magapangatubang man si Marcoleta sa paggapas sa Presidential Decree number 46 ugot man raya gin pamalibaran it senator rong mga akusasyon aga ginhambag nga rong kaso may halo sigon nga pagpamulitika. Engineer Batiano, K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari ng masakit ka para high blood diabetes, maginom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1.

0: try sang GTX 500. Anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sang GTX 500. Kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500. GTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong nga bladder.
4: Sakit mangihi.
0: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc. And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc cloudy.
3: DTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
0: Sa kadaw kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
0: Subong kamusta?
5: Huwain ni ko ginabatsa at maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
3: DTX 500!
0: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: Urethra sa la bacterial niya. Infection.
0: Correct.
4: Oh, mahubag nang
0: mahubag.
4: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
0: Isama na.
4: Mahubag ang imo ano.
0: Palakaon ka sang white bread ano? Mga starches.
4: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
6: Kagang sobrang pag-inom sang antibiotics.
3: DTX 500.
4: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
0: Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
0: DSE.
4: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
3: DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
0: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga
3: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón, esta show saca Libo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: T3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
2: T3 Bio.
0: Ang T3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: T3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.
0: D3

0: Mahig ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante. Kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako ya matulogi ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
2: Wow.
4: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
2: Champion.
4: So, masugot tag sa hindi. Kung pala inom ka di tribayo, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
2: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Physio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
2: Gabi.
4: Pag dito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
4: Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
2: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
3: shot pills. Shot nang ila ya.
4: So, ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nga nami tulog once nga naka-D3 Bio ka.
3: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
2: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
3: Correct. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, kasama ang inyong ka-T5, roaming, kahiling, 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: May kapin sa 6,000 ka mga membro itaton ka nga Philippine National Police. Arugin pang deploy makaranga adlaw unang adlaw karunday karang pag-umpisa tagon karunday karang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte angol sa karunday karang impeachment. Arugin na kumpirma ni National Capital Region NCRPO aton karang nga spokesperson nga ginbutangon sa ginatawag nga full alert status aton nga PNP particular sa aton karang National Capital Region prior sa runday karang nakaschedule makarang ra kahapon July 6, 2026. Suno kay Major Hazel Asilo aton karang spokesperson mag bago parong kahapon nga giit 5 PM naka-deploy tratong nga tropa ita PNP hasta makara para masikera ginoreng ng adlaw nga ra ita makonsider nga historic proceeding. Matod ta, eh, mabuhay-buhay tabi ta nga natabo nga may presidente man kita nga na tamo na kwan. Ayro mga previous nga mga presidente sa mga proceeding nga to bukod ni formal ay. Ikarapang kita nakaumpisada ita formal nga proceeding nga nag-agigid sa tama nga prosesor. Iba nga to, nag-quit, nag-vacate kung anda mismo karang posisyon. So rin nga 6,000 ka mga membro ta pulis mag-deploy ra sa tanano sa Senate Complex ay mapagid nga mga areas nga kusasiin. Pero iba karahay peacekeeping no sa mga rally. Ay nakita nato nga ni Kaina nga hagos abuon nga mga nakita kita nga mga miyembro sa palibot ko atong Senado sa Guwama no ay ginapatihan makarang adlaw nga rahay ro supporter nga rat mga Duterte sigurado kita nga magamarcha sa atong Senado ag sa palibot kun dai karang nga Senado nga dapat masikyar man do ginatawag nga security sa aton karang nga mga public official nga naga syempre may kaakig ra nga nga mga supporter nga ra it mga Duterte particular ro nga rang mga supporter man ni Vice President Sara Duterte mga kakipaib. Pero nga Senate sitting sa impeachment court ay formalidang mag-umpisa kung nga nga trial. Aga siyempre atong nga bubantayin na induna mga bandang alas dos rong oras karat hapon ay mag si Duterte karahay gin-orderan yun nga mag-appear sa aton karang in person through anak karang legal counsel para sa after koronel ng senador na makabaton o matapos ikitawan mo ito sumon ko ng taliwan karang week. Actually, sa proseso gimataron, nakabutang gimataron sa samon nga dapat o tagawas matinder. So yun na naman kita sa Pilipinas, siyempre may ginatawag kita nga representation itaton ng mga legal counsel. So in behalf ko, andang kliyente, rong counsel do mag-represent. Depende ron, no? Pero ito na tanaw na ton kun. Matinder gini mao kung hindi, no? Kung sa pagpatigay nga ita unang adlaw nga impeachment trial, abo nga mga ligasyon, sarantay ka nga paggamit nga ita mga confidential fund, unexplained ka nga kwarta, yaman, bribery, ag kamanaman rin ka nga issuing nga ita debt threat sa aton ka nga presidente. Ag tananda, gina-deny ko aton ka nga busy presidente mga kakipay. That's why nga ning you still have an innocent until the contrary is proven. Ay tanaw na tondo trial. Ag makaramang adlaw, bubantahin man dahil nga nga pag-aresto nga kay Marcolita mga kakipay. Nagadugungan do mga senaryo sa aton karanga national karanga kwan nga gobyerno. Bantay-bantay ang kamuya sa aton karang mga news and public affairs program ita K5 News FM Kalibo. Aton dong iga basyada ro mga development update sa kakinatabo sa aton karang national scenario makara no. Nagko nga mga balita nga ginabantayan it aton karang mga igmanghod no supporter ka man kontra ka man dapat may pakialam ka.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong K5 Robbie Kahili 11 Mbps.
0: May dahil gate nga utro adlaw sa aton nga mga suke sa aton nga mga pinalangga karang atag pagamati. Here comes Akura. Sa gihapon ninyo karang regular karang anchorman K5 Romy Kahilig. Magaliliba kita sa sugod kara ita daywang oras. Hasta kita alauna rong oras kara hapon. Iya sa aton nga rang lunisan nga edisyon. Pizza size kita sa bugan nga ra ito Julio 2026. Unang adlaw it lunes. Iba katong chimpo mga lunes nga ra. May ginatawag nga first Monday mas. So yeah, may first Friday mas. Ano raton nga mga balita, mga tao pang doon atong karang pag-istoryahan, pagkatutukan iya sa kabukusan ko atong nga pag-ililiba, makarang adlaw nga at lunes nga edisyon. BGMP Aklan, naghimo na ita kagulingon karang investigasyon sa tabo nga rang pagpamuno sa suod ita penal facility. O may andang andamat ang separate nga investigation para mataron sa mga sunog kahapon kay jail senior inspector Woody ang investigasyon matangaray para sa andang mga personnel administratively ay base may mga lapses nga ginubrar aton nga mga personnel at BGMP sa Aklan posibleng mga pangatubang it kaso karang administratibo pero sa part ko aton karang PNP ay andamat ang investigasyon nun kung ano gid mataro nagkatabo nun atong bubantayan da. Ang gawin hope nga maabot naton daton nga regional last spokesperson nga kainahay gin-schedule ta kaso it's sad to say nga medyo aton maabot. Ay may puno abi kita aga kuman makon mo ka-reply na si attorney. Itry ta makaraya sa aton karang programa kon makataogid imo ita statement. Kahit ang arahay, investigation tara. Pero aton namin pagkikipag-angot kay Sir Woody nga ay parte ta sa nang pagpungko ag ginhi aruan ang ginuna nga ginhimo nga tikang kung paano ma-neutralize o paano nga maibalik no mapakalma rong sitwasyon sa suod ko aton karang nga penal facility. Samtang search warrant ginasikyar itaton karang nga baliti PNP sa korte para mabuksan no tay karang nga issue bingara nga gingamit it mga suspitsado sa series kana ita highway robbery yasap aton karang nga probinsya Taklan. Kaya ako bukod takot kumbinsido nga pasakan at kaso nga tep at ah. Parang nagkuhit kang to ita kunano unang kulihiton ba? Tapos pasakaan ka, tapos may piyansa ka, guwa ka man dayon. Or mabugat dapat ka ra. Ito nga ay ayos na medyo ayos. Tama akong dahil nga mga suspitsado nga ra. Andang gating ubrang kumadakpan sandahay. Ah, panakaw at ay. Pero mga previous nga mga kaso nga ito nga ginbakas nanda ita. Ah, gindumog nanda at ginagaw rong mga kwarta sa mga biktima tahay. What a hadadakpe. Balikan taron dahil karang nga pyrolysis machine nga it barangay sa Igapatindog sa aton karang nga barangay Bacausor. Aprobado nda sa kinpitagayin karang nga public consultation sa basura ko aton karang nga Banuay Takalibo. Rubang utana nga ni kara. Okay nga aprobado ko aton nga council ko aton nga mga pumuyo. Pero budget or problema rin gara. Ay kugang pa ta, oh. Pila pa tang million, may 1 million pa, sobra. Orong kugang rin gara sa runday karang project. Ay may kasugpon, may kaparte pa kunura. Suno sa aton nga municipal treasurer. Nga dapat nga makompleto agod nga mag-operate ita. Ha? Kumbagahay operative ag epektibo runday karang pyrolysis. Ha? Sa pagsunog kung mga basura nga ra. Nga nagabili na ho una sa aton nga may barangay Bacausor. Ag Senator Rodante Marcolita, wapa ita surrender pillars. Suno kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Ay, masurrender kita imo kita whether we like it or not pag maimo kitang nga kaso sa aton mismo karon nga Office of the o sa aton karang ombudsman o sa atong sadigan bayan sigurado gid. Dahil aton karaga pagkatutukan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Pag-aibahan man kita itaton karaga mga news team nga magabasyada man kung mga mainit nga mga balita. Pag-gagasman no? Kung mga issues nga aton karaga ginasubaybayan iya sa aton karaga probinsya Taklan, Banwat, Kalibo. Manginman sa mga kinatabo nga sa Pilipinas naton makaragatsimpo mga kakipay. Broadcasting kita live. Yes, aton nga broadcast center. Makita kita sa 4th floor Itagasiba Building 2. Capital Site, Banwa, Itakalibo. Feel free ka nga magpadaga ko inyong nga mga feedback, inyong nga mga mensahe. Bukas ron kita sa ating paghimo it live programs. Live programs K5 News Kalibo. Padaga ko inyo kung mga mensahe, feedback, opinion, reaction. Aton dong pagbasahon iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aton man gina-encourage sa aton nga mga listeners, aton nga mga viewers, na mag-like man kamo, mag-share, mag-follow sa aton karang nga Facebook page. Agod nga permi kamo nga matauan ita notifikasyon sa mga mainit nga mga balita nga nagahupok iya sa aton nga probinsya Itaclan. Pwede man masundan do aton karang istasyon sa aton karang nga magbanghod. Sa mga nagagamit, kanda ka rin ang website, rong www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton una, nga nagagamit, kanda nga mga transistor radio, ang mga digital, may mga FM band, radio, karaoke, kung ano man una, basta may FM band, tune in ka mo sa 94.5 megahertz ko aton karon nga frequency. May dahil-gate nga pagkamati sa aton nga mga panimagay, nga masako nagahikutar sa nang mga pagkaon ano rin yung mga putahi makara may mga birthday okasyon o happy birthday sa mga naga birthday makarang adlaw tapos ano piyesta sa aton man nga mga negosyante masakong masako sa aton nga mga merkado publiko siyempre ro aton nga sentro at Kalibo rong Kalibo Public Market ro aton nga mga talipapa aton nga Kalibo Shopping Center. Sa aton nga mga baraka, mga restaurant nga preparado yun ng mga barigya. May dad kayo nga utro adlaw. May dad kayo nga utro adlaw na sa aton nga mga katapo ita senior citizen. Aya sa Banwat Kalibo. Kachi Popoy, Milkado Chip. May dad kayo nga utro adlaw ha. Sa iyo mga grupo man, sa iyo karang opisina una, nag-monitor. Una man sa leso, no? Ang mga senior citizen nagpamati man niya sa aton nga programa. Sino aton nga mga official nga niyo sa aton nga mga senior citizen o sa leso? Regardless, kung anong barangay, may dahil nga pagpamati, may dahil nga utro adlaw kinyo. Sa mga nagpamati, kung anong mga radyo, no? Usually, no? Mga imanghod na aton nga mga seniors nag-monitor ng pinaagi sa aton nga mga radyo, nag-monitor it mga balita. Nagbubantay na aton dayo. Kaina, base sa itong karang forecast ita pag-asa mga kakipay, ay bubantay natin din bagyo nga super typhoon tapaman. Abot tapaman karang wa nakasayod nga may typhoon na po abuton. Oo, wa ta kasayod. Dayang si super typhoon Bobby nga ra. Agsumud ya sa itong nga Philippine Area of Responsibility ay rin si Typhoon Inday. Super tapaman, di pa tamahambal nga typhoon yang. Super typhoon bago may nakarang nga dega nga hangin nga nagabot-abot may kapin 215 km per hora. Ag may pagbugso nga 265, makakunta ni mo ron. Kung uyugon ka, wat at mabilin sa imong panimagay kung kwa, no? Rong kumakita, binatun sa satellite data ita pag-asa. Makarang adlaw nga rin, no? As 11 forecast ay mayo pa man imo, no? Pero sa solid pilang, I think, basically within 24 hours, makaabot yun sa aton karang Philippine area. Rarang target akong takarahay, konsumod imaw, Luzon, northern part at Luzon, ag Babuyan Island. Within 12 hours. Kung wang kong high pressure sa ibabaw, okay ta ron, mapasaka kita at panorte ron. Pero kung pressure ron imo to si ibabaw, doon naman budlay, taura yung habagat nga na kung makataot pressure da. Na mag-cause itong dahil karang bagyo. Siyempre may ugan. Aga ginaporkas ko pag-asa nga posible nga maabot it Miyerkules, maugan-ugan yung takita iya sa aton kara posible. So sa aton nga may manghod una, no? Nga may mga ginabugad ka mo, hibugad at pamagat agagin ninyo ron. Ay ba si abutan pagkatat Sabado nga pag-ilinugan iya sa aton nga probinsya Taclan? Ginakukubaan yun daton nga mga opisyal, ho? Ama ginakubaan kung may bagyo. Siyempre, ro aton nga mga drainage nga ra, umanyo man kita kara. Umanyo man kita nagaproblema ko aton nga mga drainage system, ha? Siin man kita nga Banwa, barangay. Ayaw man daton pinaka-problema yun man, naayos yun bayara. Ay ibang Banwa, nakita naton, nag-obras na drainage. O, bisan simpo ta matig-uwan dahay. At least man na nakaumpisa ta kami ko drainage. Ah. Kaysa wa kita kamit na umpisahan sa mga drainage. O mga baha-baha malang man kunta nga ra sa mga interior. Drainage malang ra. Jesus Mario Sip. Dapat tayo tutukan yung tatustura. Dapat balikan yung manda. O dapat raton nga mga kabaranggayan makarangat simpong ra. Dapat ay nagabubisitaon kita sa atong mga lugar sa mga pumuhi naton. Bukon it nagapangampanya kita. Ay, maabot yung nabi sa November do election nga ra. O diba, pangampanya ron simpre. Kampanya tapos, tanong-tanong ako ka kung mga project. O, may mga kapitan kita mahugod ang mag-wilinarang. Mahugot ang mag... Bisa nga naribawa nagawarang, pero nagamuni... May ano't ang tawong ginapadaga? O, may ano't ang mga... barangay kwento, andang mga kwan, andang gara, layason. O, bisitay ha, biray ngarang lugar ho, kamusta abito? Di ba? Okay, taron, at least nagahugag. Makita na tondong problema. Aboy sa kalibu ha, in particular. Abong nagareklamo parte sa baha-baha ngara. Okay, ta sa mga guwa mana ita... Aton nga kalibo ay watat problema ron, pero ya, pero pinakasintro aga catch basin gid era kung magbaha at the same time hay manaba nga ni hay abuon nga mga panimay mga struktura nagakosyo na aton to dapat kin expected ra aton expected dapat hay kumbaga hay naga ra aton ba nga mood atong mood it concentration or focus ay rikaron kita sa timpong ratig ugugan ano ra aton nga mga expectation pagabot nga ratig uwan tigbagaha nga ra ay han hay ma-issue ma masinggit yung man kita at ayuda sa atong disability yung man baga, rari man atong gusto na pila atong budget yung man una kaya baga nga mag-sustain kita sa aton nga mga pumuyo nga permi na apektuhan kamusta atong drainage ano para atong mga problema pag-abot sa mga rescue vehicle nga ra although matod ko rang taliwan nga tong week no at next last week sige da sa training ko aton nga mga membro ita Municipal Disaster Reduction Management Office. Tawag may barangay ka itong include. Dapat include permiro barangay. Although may mga estudyante, ay siyempre no barangay rong unang first responders pag-abot sa mga makarang kalamidad nga ra. Dapat ay tutukan yun aton da. Agon hindi kita bukod pa uman-uman baga. Bukod ba't makita na ginatawag nga sirang plaka permi na itong gina... O sa yun aton nga permi doon nga kinatabo... Maila gihapon kita.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Pero ginadayaw matanaton do mga barangay nga mahugod ag kumagahay action man, action woman ha. Pero may una gitang barangay nga nagakatuo gita gihapon. Nagahuat at tabat ginatawag nga guta. Nagahuat at tagit it hugugan imo it grasya. Medyo huwan pasan cross baga. Hugaton mo mahugro bayawas agod kaunon mo awa kating ita nagaobra it effort para sa kaon mo to ag kaunon agod kating nga mga tagak ha support makon naton dapat nga mga attitude ha o managtikso nga ni kakon niya ho o nakuno sa blessed site anyong barangay ra o permi nang gabaha what drainage ti karon o matod ta naka-observe ta matod di karon sa may blessed site to kalibo. Kabuhay itang problema rin karon sa blizzard niya ron. Kap, sino kapitan ni Kara? Pero may ginareklamo ko, sang adlaw nga nga to, may nagreklamo man nga, only nga anda nga drain, anda ba yung siguro nga, tawag Kara, andang mga septic tank, kuna ano una nga, bakit nagagawa taro tubig sa karsada? Ano uta rin karon do sitwasyon? Ay, wata naging nabisitahay ko ato ng mga official ni Kara, tanawon abi kung ano man do, o kung may mga purok leader ka muna sa blessed site, okay, bisit tayo namin yung taon ninyo record, eh. Pero we should, arong simpre, sa mga tao at mga residente ni Garon. At the same time, may kontak, what hugom, or mga nagkakauga nga ron nga, anda ko no last time, magin, kano, ginsilhig. Dapat hindi mauman doon. O kapit-chapit, kilang kontak, o diinar una. Good man? Aron do diinar, eh, karon gid mismo sa, do diinar, eh, karon sa blessed site, man, mismo. May aton ka nga 27. Sige lang, aton libot-liboton kang pilang adlaw ron ha. May simpo kitag oras atong tutukan doon yung mga drainage nga raya sa kalibo. Ang ipapagid nga mga lugar ha. Ang posibleng nga mag-ghost kung dahil karon nga pagbaha guman sa Chimpong ra itong dahil karon nga tig-ugan mga kakipaib. Mayaton nga 27 minutos yun doon nakatariwan sa oras nga alas 11. Madadgid nga otro adlaw sa aton nga monitor sa aton karang nga programa. Una kay Sister Hazel. Hazel UD, good morning ko no. Thank you, Sister. Medyo long time no here. Ako na kalit kay Sister Jo, ah, nga monitor. Kamusta si Nanay Ining? Panaman sa may blessed site, Kalibo. At na may manghod, hay, apektado ka muna. Unaman kayo nung Stephen na si Lorio, may tanyan nga pagkumati una sa Poblacion Leso, nag-monitor. Iya sa aton ka nga programa sa nakaroon nga Baraka. Sa aton nga may manghod una sa may Barangay Mina, Bagto, may tanyan nga pagkumati. Sa aton may manghod sa Bayangan Village, may tanyan nga pagkumati sa aton nga mga istudya, sa aton nga mga igmanghod una. Well, aton man karang gina dapat ay mangin continuous mga nasiguro dapat tro ginahimo nga rang simulation exercise o sai mix ko aton nga rang PNP ho. Agod nga ma-enhance kid aton nga mga estudyante aton nga mga teachers pagabot kid sa mga scenario nga ra. Ay makarabing chimpo nga ra hay house tanat ang mga sektor no. House dapat ay mangin proactive kita pagabot kita sa mga emerhensiya nga ra. Watabit ginapili makarado ginatawag nga mga krimen nga ra kato mga isolated yata rong mga nagkakinatabo sa mga lugar nga prone yata makarabi san sino uta ho dapat hay mangin proactive kita always mga kakipay. Bago kita kara magadto sa aton nga mga tao pang don mga mainit nga mga balita dalang ganyan na ha ay buon tanay ro aton nga food supplement. Rong klinika D3 Bio nga sang super food supplement nagabuligid sa pag-enhance no sa aton mismo karon nga mga fungal infections sa aton karon sa mga fungal threats nga ra. Rong D3 Bio may nakarang extra virgin coconut oil nga kusasin ay ginakonsider din nga powerhouse it medium chain na fatty acid nga protektahan gid kita. May nakalang lauric acid, capric ag caprylic acid. Retaran hay mga natural karang medium chain na fatty acid nga may potential gid para sa ag may antimicrobial properties, antifungal, antiparasitic properties mga kakipay. Nagabuligid sa pag-penetrate, sa pag-disrupt kung dahil karang mga outer layer it mga punjay nga sa maron gid agod digid magpangnamad sa aton karon nga kaugalingon mga kakipay. Abo pagid ha, robay bulig ko aton karang nga klinika D3 Bio nga kilala bilang antiviral antibacterial specialist ag food supplement mga kakipay. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita sa aton karang butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Gahili 11MB.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, rumatitalgi ko aton nga mga ginfang headlines. Pagkatapos siya mang it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis, sandi Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat mga butika. Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rika. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Moms 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alterna.

0: Tuntun kabataan, nagabulig kayo sang neurological disorder, nagabulig improve sang ila pangunauna, naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aking kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, balik kita, yes, aton nga pag-ililiba. May 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Ag sa aton ka nga pagpadayon, balikan tayo nga rang kaso nga ita pagpumuno, no? Sa aton nga may aklan na BGMP nga sa gihapon, padayon mo gihapon makaraw investigasyon ko aton ka nga mga otoridad. I-activate tanong si K5 Regilin Tornino, ana karang na-interview si Chief Legal Officer ag Regional Law Spokesperson it aton karang BGMP pinagi kay Attorney Julibin Ray Umadlay, Attorney ag kay Jail Senior Inspector Umadlay, no? Ay kamusta hon ta kun sinyon banda randa karang investigasyon sa natabo nga rang pagpapuno kung nagtaliwan karang adlaw sa aton nga patatapan nga kung sa sin taap at gidro mga biktima kontra sa daywa nga mga kakipay. May una bang pagbag-o sa mga protokol nga ginapatuman, nagstrikto? Okay, K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
3: K5 News FM Live Report.
4: K5G,
5: sa K5 Romy, tatlo rumay kaso nga murder, ang sambilog rumay kaso nga drugs. Sandararo mga naninahan sa K5 Romy, apat nga mga na-confine sa ospital sa natabo ani nga pagpamuno sa suod ita BJMP Aklan. Alas 6 ita agakon sa K5 Romy, gapamahaw gid sanda. So may natabo na dahi karang komosyon sa sugod ito sabi ka nga pasilidad at sa hindi pa matumod nga rason sugod nga metal weapon kay K5 Romy, mga matulis nga dahi karang metal nga gigamit sa nasambit karon nga pagpamuno ka K5 Romy. So runatabo para bali sa criminal aspect si Aklan PNP ro magapatigay yung investigation ag sa part it administrative cases ka K5 Romy say nagpadugong ron ro investigation section ita regional office ya sa Aklan para magpatigayon ipag-usisa ka K5 Romy kasi sa part pa lang nga may nakasugod nga gingamit sa pagpamuno ay simple negligence na tayo maroon.
4: Lapses
5: na
4: giron.
5: Lapses talagi ka K5 Romy. Kung naman it, may nakasugod plus ba na bisan underman, haman it, wa mabantayan it mayan ka K5 Romy. Kaya may kumusyon na nagaling nga natabo, initial na a report, and then ro sambilog sa naha sakit, ro anang igmanghod ka K5 Romy, nga una man, hida ko rong bubulig. So nga ni nga,
4: magmanghod ka rin.
5: Oo, may magmalanghod yung bulb. Ay katulad na dayon sa K5 Roms nga umabot yun at saan om hindi karang nga involved sa nasambit karang nga incidente. So, up at the victim.
4: Kakero dayo nga na K5G ay magmalanghod ka?
5: Possible sa K5 Roms kaya saan daro ginatumod nga ano eh.
4: Two against four ko no eh.
5: Yes, doyan taro natabo ka K5 Romy. So, saan dara, ay pwede patagyawin pa sa kaanikaso kung up at nga rang naninahan ka K5 Roms. So, another criminal charges pag-idron saan da kar nga ginapangatubang nga kaso ka K5 Romy. At sang bilog sa ginatanaw makart at ang garang BJMP ay posible may una nga mga grupo-grupo nga nag-exist siguro patago posible ka K5 Romy. Kaya man kung may knowledge ro at ang garang nga personnel hugot nga ginabawal ron ka K5 Romy sa mag-create siya na grupo.

0: kon o kun ano nga taliwas ba ti fibromyalgia sa siwindanan kay karang la pasilidad adyo nya ni since nga may grupo kung amat nagabas ko grubuot sa kay fibromyalgia sang kiri lang baga nga iringan or tagad awan ay posible nga mangin komosyon
1: ay may gaback up ka na nga membro ay
0: yes nagapanalig nagaiso grubuot sa kay fibromyalgia ay kapin pa ay siyempre do sa kada sa bilog bantar hindi mo masugiran sa kay fibromyalgia ay kung amat ginapabugaw pa kanin nandaro ang dakar na kumiter iya sa guwa. So naman it nakasulod sa sa pasilidad. So nga ni nga both nga the criminal ang administrative sa kay fibromyalgia pero personal sa atong karang nga BJ ang may gapa pag-aatubango no, ng mga administrative charges ang ginapananaw makaroon niya posible pag-adugangan is personal ng BJ MP since nga ni aminado
1: at
0: atong karoon nga regional office do kugang gid mata sa kay fibromyalgia ang initial report ay daywag at ang kapersonal ro naka-duty during that time na mas sangkiri kung ikumpara nimo sa number it mga PDL sa sugod it BJMP katay fibromyalgia. Pero, ay, syempre, hindi man totally mag-justify ron ay say mo may una nga na-commital ka na may lapses sa pagkana ko ating turn nga BJMP so may una kinangan nga manapat. So, pamatian ta pero pagpahayag itang dakar nga spokesperson sa regional office it BJMP katay fibromyalgia.
1: Okay, attorney?
2: Actually, immediately after the incident, we received spot reports coming from the Aklan District Jail Male Dormitory. So it stated in the report that there was this incident involving six PDLs or persons deprived of liberty. So and then it stated there that merong commotion had that happened.
3: Mm-hmm.
2: Particularly, yung initial investigation showed that yung away was based on a personal grudge.
3: Uh-huh.
2: And that apat sa kanila was na pinadala sa hospital
3: uh-huh.
2: to treat their injuries and all of them are in stable condition.
3: Okay.
2: So, and while the two alleged assailants were separated from the rest of the PDLs, they were put in a different cell po.
3: Uh-huh.
2: And right now, ongoing yung investigation sa administrative side with the regional director, si Jail Senior Superintendent John D. Montero,
3: mm-hmm.
2: directed our regional investigation team to proceed in order to conduct administrative investigation. While yung pinpinan po, they've requested us and we have provided them with the documents also.
3: Mm-hmm.
2: They were allowed also to visit the Aklan District Jail Male Dormitory po. So right now,
3: mm-hmm.
2: the criminal investigation, ito po ay being conducted by the PNP,
3: mm-hmm.
2: Aklan, while the administrative investigation is by us po, the BJMP. So yung administrative po na investigation
3: mm-hmm.
2: is the determination whether po may ang mga personnel natin
3: okay.
2: Merong neglect sa part nila
3: mm-hmm.
2: why this thing happened and whether whether because of their neglect nakapasok po yung mga contraband which was used in this incident po.
3: Okay. Based sa report na natanggap natin sir, ano ang gingamit nga bladed weapon nga gingamit sa pagpamuno kag sino ang nag-initiate gid sir sang amoni nga inaway?
2: Right now yung in-depth po ma'am na factor details regarding mm-hmm. this one
3: okay.
2: Sa PNP po right now but
3: okay.
2: Sa spot report it's not yet the final
3: mm-hmm.
2: subject still sa investigation report ng PNP. So there were pointed weapons
3: mm-hmm.
2: and bladed weapons. So yun yung nakalagay sa spot report nila. But it is yung details po dito and information is subject po. Yung PNP pa rin po yung may authority to provide all the details dito po.
3: Okay. Sir, during that time na nangyari itong komosyon dyan sa loob ng jail, mga anong oras ito nangyari? At ilang personnel ba, sir, dapat yung mga naka-duty, sir, na nakabantay sa itong mga PDLs natin?
2: Yung incident happened, ma'am, around mga 6 a.m. So, during the time when we are distributing yung pagkain.
3: Uh-huh.
2: for our BTLs. At unfortunately, yung mga personnel natin is actually kulang tayo sa tao.
3: Mm-hmm.
2: During the time, actually dalawa lang ata yung duty because of our shortages sa personnel natin.
3: Okay.
2: So, yun, they've immediately pacified.
3: Okay.
2: Yung first incident. However, merong nangyari yung second incident is when yung isang brother nang nasaktan nasali sa commotion. So however, based sa initial investigation natin, although may shortage of personnel tayo, they've tried to prevent yung paglaki ng commotion during the time.
3: Okay.
2: So pero this is just initial investigation.
3: Mm-hmm.
2: Still subject po sa thorough investigation natin.
3: Mm-hmm. Okay. Sir, nung during ng morning pala ito na nagbigay ng pagkain, ano yung ginagamit natin, sir? Like tinidor na ano yung binibigay natin, mga disposable or yung talagang mga matulis na yun, sir?
2: Actually, bawal yung mga matutulis or metal objects.
3: Oh,
2: okay. So, sa initial investigation natin, sabi ng jail management is walang metal fork, metal spoon that was involved. However, yung ongoing investigation, we will determine if tama yung report nila.
3: Okay.
2: Based sa mga interviews po natin. So, yung investigation team natin doon or from the legal office, doon sila nagkakontak po.
3: Okay. Sir, isa ba sa tinitingnan nating possibility na may nag-i-exist na parang grupo-grupo ba, sir? Parang faction sa loob ng facility kung bakit may ganito mga kaguluhan na nangyayari po?
2: Actually, yan yung isang bagay that right now that we're trying to determine. Kasi lahat right now ng angle are being investigated. Even yung mga circumstances that led to the commotion. So this includes yung allegation that there are groups, worrying groups na doon sa jail natin, ma'am. So,
3: okay.
2: Right now, initial investigation pa lang, yung spot report na pinadala nila. This, yung mga details, actually, yung mga bagay will later be determined po based on the investigation natin. But ang kwan dito is that ang pwedeng mangyari dito sa part ng mga PTLs who are alleged assailants, they can be disqualified of their privileges sa jail natin. Even yung good conduct time allowance nila, that can be disqualified, that can be withdrawn. So malaking bagay yung mga ganyan, yung good conduct time allowance.
3: Okay.
2: Because it should deduct or it should decrease their period of years of service. So kung hindi ma-qualify sila dyan, they will have lengthy or mas matagal sila ma-detain sa jail facilities natin. So those things right now are on the process. Again, submit na sa grievance machinery natin sa jail. And if it can be established, yun yung mga pwedeng mawala sa kanila, even visitational rights for a period of time.
3: Oh, sir, stated po ba dyan kung ano particular na mga kaso nito mga involved, sir?
2: Yung kaso nila is ranges from murder and violation of RA 9165.
3: Okay.
2: So yung sa apat na na-injured, tatlo sa kanila are charge of murder, while yung isa is violation of RA 9165.
3: Okay, plus pa sir na syempre sa ongoing investigation din ng PNP,
2: yes,
3: possible makaharap naman ng separate naman ng criminal charges ulit.
2: Additional po yan, ma'am, na charges. Right now, yung criminal aspect ng investigation, we let the PNP have their investigation po, and we submit to whatever their result ng investigation nila.
3: Okay. Sir, ano particular po na ginamit na armas pala nitong mga involved, sir? At ilan sa kanila ang armado?
2: based on the initial investigation and mm-hmm. still subject ito sa investigation na yes, report po. Ng PNP.
3: Yes po.
2: Initial investigation showed na merong mga matutulis na bagay that was used. So I cannot yet particularly confirm that, but pointed improvised weapon yung ginamit na.
3: Okay. Sir, sa administrative na aspect naman sa personal ng BJMP, halimbawa po na makitaan ng neglect kasi nga paano nakapasok like itong mga sharp objects na ito or mga metal objects, ano posible po na kakaharapin ng ating personnel, sir?
2: Negligence uh-huh. or ng negligence sa part ng personnel na hindi nila na prevent yung pagpasok ng contraband is already by itself an administrative offense. So mm-hmm. yung charge dito can range from simple or less grave na simple negligence or simple neglect of duty to mm-hmm. if kung ma-establish na meron talagang total negligence or uh-huh. total na kababayan is gross neglect of duty. So, the penalty here ranges from suspension uh-huh. to even dismissal from service kung mabigyan talaga yung mapakita na ebidensya that merong negligence sa part nila or gross negligence.
3: Okay. Ano na, sir, yung mga changes, mga protocols natin ngayon sa facility when it comes sa mga pagbisita ng mga kaanak ng ibang mga PDL, sir?
2: Right now, yung regional director natin is mm-hmm. nag-remind siya sa mga mm-hmm. personnel natin to heighten their security measures, particularly yung pagpasok ng mga bagay sa jails, mm-hmm. particularly yung mga pagkain. So, okay. I-reminded to totally elevate the security or the security level, mm-hmm. yung pag-search po, so that these things cannot happen. Second, gin-remind niya rin yung jail natin, particularly yung warden, to conduct a thorough greyhound operation. So, okay. yung greyhound operation na yan, ma'am, it is an operation wherein yung mga personnel natin mm-hmm. are conducting search mga belongings mm-hmm. ng mga PDLs natin, including yung mga tinutulugan nila, yung mga areas nila. Mm-hmm. So, the original director, si Jail Senior Superintendent John D. Montero, sabi niya, sinabihan yung warden, you should conduct a thorough greyhound operation.
3: Okay.
2: Because this greyhound operation, actually, kung gagawin ng tama, can prevent or can prevent this kind of incident kasi makuha natin yung mga kontrabando inside the jail po.
3: Okay. Sir, yung apat na, ano yun, sir, na confined, nasa stable na condition na daw ba sila, sir?
2: Yes, ma'am. Based sa information that was sent by the jail nurse, mm-hmm. yung health officer natin,
3: okay.
2: the BJMP nurse, all of them are in stable condition po, ma'am.
3: Okay. Sir, any intervention no sa mga possible na may mga grupo no na nag-i-exist? Ano yung posibleng intervention natin, sir, sa mismong mga PDL po? At saka yung may possibility din po ba na magdagdag tayo ng personnel since na-mention po kanina na underman ang ating facility, sir?
2: Yes, on the first time yung about sa group, actually hindi yan talaga ina-allow natin
3: uh-huh.
2: Yung pag-exist ng mga groups inside the jail because mm-hmm. That's one, isa yan sa mga bagay that would actually challenge yung pag-implement natin ng security measures
3: mm-hmm.
2: at pag-implement mga programs natin. So we do not allow any groups or gangs inside the jail.
3: Mm-hmm.
2: So yung mga PDLs that would form or attempt to organize, pinababawalan natin yan sila. Second, about sa shortages ng tao natin sa mm-hmm. sa jail. Actually, regional director has already directed yung personnel management namin division
3: mm-hmm.
2: to study how many yung kulang sa Aklan District Jail Mill Dorm at matagdagan yung mga personnel natin dyan, ma'am.
3: Okay. Sir, lastly po, no, mensahe sa mga tagapakinig natin dito sa Aklan, especially yung mga family na mga PDLs natin dito sa facility, sir.
2: Okay, so right, on behalf of our regional director, si Jail Senior Superintendent John D. Montero, so yung apat po na na details that were that based on reports they have suffered injuries. Mm-hmm. They already in stable conditions po. And while yung dalawa alleged assailants were already separated from the rest of the BTLs.
1: Mm-hmm. Okay. K5J, gusto ko lang naman sa heran, no, kung may ginawa at gamanisyon kung pilang bilog ng mga personnel, no, posibleng magkapagdumangit kaso nga ra, kuning kaso kita, be?
0: Negative pag sa K5 Romy, kaya ginawa sa man abi ita legal man, naro ginakandak na investigation niya sa aklan, kaya ongoing patabi ka K5 Romy, kung pilang ka-personnel, pero based sa mga sandal walang suuntanan sa K5 Romy, hay tigdaywa at ka-personnel doon nag-duty. Oo, tigdaywa at ana. So, posible nga din doon, kung may naka-duty nga daywa nga to, hay mati, kaya may una at gaging, simple negligence ka K5 Romy, or pwede pang magsaka or madugangan doon, depende sa ginakandak nga administrative nga investigation ko atong karang DJMP sa Region 6 ka K5 Romy.
1: Okay.
0: So, doon na pagpahayag ko legal division, no? Legal specialist atong karang DJMP 6, may kangkanan sa natabo nga pagpamuno sa DJMP aklan nga ginkanina, itapata ka mga PDL ka K5 Romy. Dahil atong karang report, raya sa K5 Red Jillian Perdino para sa kantiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibong K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Magapanumbalik kita pagkatapos kuaton ka ng MyTC Network News.
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
5: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may PTX 500.
6: Isa ka kapila ka maginan?
5: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain na ko ginabatya at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang PTX 500?
5: PTX 500 lang amugin na ang maka ayo sa aton.
4: PTX 500.
7: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
8: Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
7: Oo, gusto.
8: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Ngayon tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
7: Oo.
8: Damo factors nga tunaan nga ano.
7: Gabulagay.
8: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di terminator balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakawan giniya kuan, prutas.
7: At tuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
8: Uraro.
7: Uraro.
4: DTX 500.
8: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
7: Kadamo.
8: Kada kwan, sperms per milliliter.
7: Milliliter?
8: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
7: So,
4: DTX 500.
9: Si Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Tag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw. Two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo, duwa-duwa ko. Dason inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nag-sir ka namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500.
7: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
8: Di, ang iban zero na gid jay. Ang iban iskan 10 lang na og 20.
7: Oo, million
8: hindi na kabata. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
7: Ano kasi yung fasting na?
8: Kung ara minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga. Dapat ya.
7: Sufficient
8: timingon mo. Inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
7: Husto.
8: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat taka-inom DTX. Damuon, sir boy.
4: DTX 500.
7: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
8: No.
7: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yung seminal fluid, dok.
8: Ang managa ni Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
7: bulsa.
8: Ang lapit. Ginagubwa sa radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
7: Ay, nakabag.
8: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
7: Grabe, no? Iring panday, pagiging gurudong?
8: Sigarilyo.
7: No? Sige sa init.
8: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
7: Ay!
8: Kaya kung lubo, kaya ang ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
7: Gusto!
8: So, gusto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
10: Nararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente.
4: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpil ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinaigting ang seguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpone at pagrepaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batac Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balitahatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batac Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911 bandang alas 9:07 ng gabi Pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyari trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
4: ITC Network News. ITC Network News.
10: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
13: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ito ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Baco, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni ka-K5 Shara Humilio.
15: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shara Highway sa barangay San Miguel Baco, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyos, residente ng barangay Tugawi, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonus Rodrigo Sosa habang inaayos ang huli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Silma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: ITC Network News.
14: ITC Network News.
10: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
16: Patay ang isang 51 anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31 anyos na driver ang tricycle na may 2 sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente, at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang 3 biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Balustrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: C Network News.
14: Mighty C Network News.
10: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga K5 Rolda, Villarreal.
17: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individuals ay kinasan na drug buy-bus operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altava, sa lalawigan ng Aklan linggo ng hapon. Sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga sospek na si alias Nonoy ng Barangay Tisa at sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigan ng Capiz. Na-recover mula sa mga sospek ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga sospek. Sa ngayon, nakatakda ng sampanang kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya.
18: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: See Network News.
14: YTC Network News.
10: Gain din 748,000 pesos na shabu na saba sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35 anyos na si Asay sa isinagawang drug bus operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at Mark money. Samantala, arestado ang 56 anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5, katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buy-bus money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
19: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Patay ang 36 anyos at isang Jess Isherti anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang Jess Inueve anyos na lalaki. Base sa resulta ng imbestigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon, Hulyo 5, habang nakastan by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasama lamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: Samanita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa ato nga pag ililiba may 17 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras nga alas 12 may dadkin yung utro adlaw gida sa mga nagkaon yung sa makara, nagagamukod yun baga. Oh, enjoy lang ha. Ang ino na tubig, basic on dun lang ha. Ano man inyong suga, ano man yung putahi makara, reputante ay nagaililiba kita, nagakaon kita. Enjoy gid, kung sino man kamo sa makarang pangorason, mapa-opisina man kamo, sa kabukiran, kaganasan, oh, importante ay nagasalo-salo kita sa aton nga pag-uilabas. Bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, bago balikan taro pila ka mga topiko na itong karang gina-istoryahan niya sa itong nga pag-ililiba, dalang gid, ha? May naman na kita itarunday ka ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Ano rong maibulig? It aton ka ng food supplement. Ato nga vitamins, no? Importante sa itong yawas sa gibigit makarangat simpo nga ra. Nga ro aton nga ng mga common flow nga ra ay rong anak ka ng sabat ay dapat abo kita at vitamin C. Rong Mighty C makabulig sa pagpugong. Una-una rong ginatawag ka ng osteoporosis o osteoarthritis. Yung tawag nga OA. Dahil sa anak karang papel sa pagbilog, kung aton karang mga collagen, nga makatawag ito at binipisyo sa aton karang gawas bilang antioxidant. Dahil nga rang collagen, dahil rin nagawa puto sa aton karang mga joint ng aton nga tugaan. Nga na kung maubos at manipis yun da, masakit yun da, kaya kung masakit yun doon, grabe yun, hindi ko makatindog, nagsinakit aton nga mga joint, especially gito aton nga mga senior citizen nga permi karang sa naging mismorong biktima ay sa nang edad doon na naganipis yung doon ang collagen ay may sakit ko nga osteoarthritis. Kung niya katon doon, pwede man nga rayuma, di ba? Doon yung mga common na nga hanggang bagawan. Pero ano man gapong pamilya ron mga kakipay? Aga, siyempre, haraw mo eksplinasyon kung naman ito makabuligid doon nga Mighty C Alkaline Vitamin C sa pagpugong kurunday karon nga osteoarthritis. Una-una, collagen ha. Rong collagen ay may importanteng papel no para sa pagbilog ko aton karang cartilage sa ro kana hamba ko nga cartilage. Rong collagen nga form iton day karang cartilage. Agod nga ni nga sangka protina ra nga makita sa aton karang collagen ang tissue nga nga naga karon mismo sa aton nga mga joint ko aton karang gawas. Agod nga hindi kita tamaon, hindi masama dere nga mga cartilage nga mangin cause iton day karang sakit nga osteoarthritis mga kakipay. Dinaminti na iton day karang vitamin C, roton karang cartilage pinagi sa pagsuporta sa pagobra karon day karang mga collagen mga kakipay. Ikaw pwede magumpat-umpat kra basta manipisyon ni imong cartilage delikado kay bigit sa aton nga mga senior hindi manikawan doon sa pag-edad no masakit. That's why nga dapat abo roton nga vitamin C. Bisa pa paano hay makabulig nga magdamog-damog no magdevelop it ginatawag karon nga cartilage pinagi sa pagpaabo ka aton nga collagen sa aton nga gawas ag sa milog ng collagen nagataog it bulig nga magnami atong kutis katong panit ha makalikaw kita sa runday nga mga fine line bisan may edad man kita sa gihapon mabuwas-buwasan gid baga no ay ginapahugot abi it runday karang collagen ro aton nga gawas di baga di ba kung may edad kita hay mga senior kita, di ba? Usually, naga-loose ro atong panit. Bangod, manipis ro atong nga collagen. No? What? Naga-ubra it collagen sa atong yawas, mga kakipay. Dubli na to na. Dublihon tara ito nga vitamina C, mga kakipay. Rong vitamin C, nagabulig man bilang antioxidant. No? Pag nababang antioxidant, ipangontra sa mga pro-oxidant, di ba? Rong oxidative stress, nga naga-cause, tunay ka rin inflammation, sa bilog nga nagadagara it sakit no sa aton karang gawas daman ko mga free radicals sa aton nga kagawasan nga makasamad gid sa aton karang mga kasu-kasuan nagapalala at the moment gid hay rekarang kompisar ginatawag nga paghagok o pagpamaga no bilang sangka powerful antioxidant ginabuligan gid it alkaline na vitamin C rang kontrahon nga nga mga free radicals mabawasan nga nga mga oxidative stress sa aton karang mga joint ko aton karang gawas. Kinapanaba rong paghagok ginapakita sa pagtuon kuaton nga mga eksperto nga rong alkaline vitamin C ay nagapanganaba it level at inflammatory cytokine sa nga klase karata molecules nga nagapabaskog iturunday karang pagpamaga sa atong kasukasuan nga kung sa siin nagkakos it oxidative runday karang oxidative stress mga K5. Pinaagi rin kara mga ka K5 nababawasan doon pang pumaga. Mabuligan it alkaline C, mabawasan ng sakit ang pagtig-a kung mga apektado nga parte it aton karon nga mga joint mga ka K5. Ikaw na itong daha, rengara, agod nga hindi kita maka-experience sa usually pag manipisro aton nga cartilage, hay masakit, dahil nag-a-add pagit imaw it, rundaya karon nga pagpanghagok, no? Dapat tayong, that's why kung maghuwag ako na at magtindog, nagabakulo aton ng mga seniors, dahil masakit yung nagpanghagok kundo, nagpuyamuga. Ano pagit, protektahan do aton karanga cartilage. Rong paglikaw, pagkasamad kung cartilage, ay nagapakita sa pagtuon ng alkaline vitamin C ay may protektong epekto, no, sa aton nga cartilage sa matrix. Ginapunggan do mga enzyme nga nagasamad o pagkasamad ko aton nga collagen o kaman naman dong proteoglycans o sa parte ita cartilage nga nakausain ay posibleng magpahina o ita proseso ita degeneration osteoarthritis mapunggan man dong dugang pagkasamad it aton karang mga join. Inasuportahan pagid ro aton nga tugan, no? It vitamin C. Inabuligan it alkaline ro aton nga mga tugan pinagi sa runday karang nga suportahan dong osteoarthritis na bungunda sa nga klase at condition nga imbulbadon do aton karang cartilage, no? Pagkasamad siyempre pag matapos nga manipis on da aton nga cartilage ay ro next karon magkasamad atong tugan yon. Kaya nga ni masakit dahil nagabuongguan yung datong mga tugan. What about unod itong naga-secure ba nga mangin pumba? Ay rehabing cartilage nga ay parang pumunaton da sa aton nga mga joint ko atong tugan. Nga ni kunwaon da manipis, masama yun da atong tugan. No? Di ka amat-amat yung magkapudpuda yun, di ba? So, delikado ron ha. So, ginasuportahan git nga sa gihapon, magdamura agod nga, hindi may piktuhan do aton nga cartilage aton karon nga tuan mga K5. Agsuno nga ni sa clinical nga pag-studyo nagagawa nga rong mataas rong mga tawo nga may mataas karang nga intake it alkaline vitamin C ay may manaba itarunday karang nga pagag nga makaangkon itunday karon nga osteoarthritis nga bigid da karang mga oxidative stress daya sa aton karon nga tuhod ginapakita nga ginapahina ita vitamin C rong sakit nga ra. So, no, sa pag-studyo, nga kung sa CNI, kumpirmado ra, no? Ag aside ka ra, siyempre rong atong vitamin C, nga considered nga food supplement, no? Ag sa pag-tuon, no? Ita clinical, nga rong alkaline vitamin C, nga sangka supplementation sa mga pasyente nga apektado, ay maka may resulta, no? It manami sa pagbawas, it sakit, no? Pag-pianig-a ako, tapos what maduan it paggana si pagkaon aga apektado na karang aga manaman mangin kaparte kunday karang tawag nga therapy no runday karang nga glucosamine ag chondroitin mga ka K5. So protektahan tatong gawas ha sa runday karang osteoarthritis mga ka K5, no? Bisan kunamat kana bisan bata para iba naga abo kitang kilala nga patakaabot ko seniors senior ng edad ay nagabatsa ko ta ita pagpanakit ko ng mga tuhod ag mga alima ay do yun do manipulation da aton nga cartilage ha kuyang kamo sa vitamin C ha romaitis si alkaline vitamin C protektado kita karon oh aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration magbisita kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kami ya sa Repenors Building Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. No? Abo nga, may libre lang nga konsultasyon. Una sa aton karang nga butika, bukas on adlaw at Domingo, hasat adlaw karon nga, Biyernes mga kakipaib. Okay, may aton karang nga 26 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May tayo nga pagpamati una kay Julian Bautista Yamog. Shout out ko na sa Yamog Pamili nga nagpamati sa Yasa Dongon S. Numansya. Yasa Dongon S. Pag-greet man naman po sina mama aga ga-birthday sa July 11. So, 6 makara, next week. Advance happy birthday po kay Mama Josephine nga naga-birthday sa mabot nga July 6. Advance happy birthday, Nanay!
2: Happy birthday!
1: Okay, sige. Kay Sir Rosinison Delpin, nga always kid, nagatutok, iyasat nga programa. Sir, may dadigit nga pagpamati una sa Aklan State University, Banga Campus. Aton nga mga, yung mga grupo una, may dadigit nga pagpamati. Ako naman kay Bro Kinet. Oo. Oy, kamusta ka muna? Oo, sa anniversary, fifth anniversary, K5 News FM, Iloilo, mga ka-K5. Dalang kita may panawagan. Ito nga na, basi ko mauli kita yung doon. Dalang kita may panawagan si Sister Jo. Ginapanawagan ngarong Mas Burial. Ano ra? Sino ra? Dalang kita, kararokan. Si Attorney Cyril Acevedo Tagli. No, hayra na karang nag-join mo sa anak sa aton karang creator, karang taliwan. Sarang edad nga 79 bata man no. Agro anak karang ay mo karahay igagubong na lang kita basi magsa kita. Dalangit no. Rana karang Mass Burial sa mabot karang July 11 next week pa at 2 PM sa Cathedral Calibo agdugubong sa tangalan cemetery ho. Ruga panawagan na karang pamilya. Thank you kita Sister Jo sa mga kaigbataan ni Attorney Cyril Acevedo Tagli. Pamilya ka kuno pangani a. Attorney Cyril nga ra siyempre sa anang edad nga ra pero panabatian ko ta imoray. Nagtaliwan sa piyak kinabuhi agrungubo nga sa maabot nga July 11 no. Nasa may party ita tangalan. Okay, sige.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Mayaton ka bayt ngot sa minuto siyon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Now kaina, inyo nabatean no, si Attorney Juniver Umadlay, raton karang spokesperson, kwan, BGMP sa regional office. Aglaro ka to, nga may mga lapses nga nagkatabo, no? May ginatanaw nga mga lapses. That's why nga administrative at criminal makarong aspeto ginatanaw. Ag probably, kung sino man o daywa nga nag-duty, posibleng tamaon sa Dakara. No, sino man tong personnel. Nga paano nakasuod regardless kung daya ay improvise. Ag depende ron kung daya gitman ba ma-improvise nga ay authorized man ba nga ginagamit kaman ba ra common sa andang mga proyekto nga ginaubra sa suod ko aton kara nga kulungan. Doon yung tanawon kara. Ag kung daya nga rahe naghalin sa guwa, dahil mabaho nga neglect of duty matood sa part ko aton kara nga mga official nga nakakasugod or either nga kung nakasugod agin gamit, doon yung pangutana kara mga K5. Nauri kara na sayran man nga kugang takli raton nga rangkuan, raton nga ratio ita BGMP. Wa mat mong ihapon ginatawan da ita duga nga personnel. Balikan naton da ha. Ay pila gyud man baro ideal ratio ko aton nga BGMP to PDL nga mga K5. Pagkatapos ag ipamati na kinyo ha si randang nga OIC mga bagong OIC makara. Iya sa aton sa probinsya at Aklan. Okay. Sa aton nga pagpanubalik pagkatapos siyang ita duga nga mga pahanomdom kindly standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: 500 ang GTX 500 ang may mataas ka anti-oxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay basta tilo atay happy kanunay GTX 500 masalikat epektibo GTX 500 GTX Coffee Mix
1: Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ngumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix mabaka sa mga butiga GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, ka-

0: may mga posibilidad nga magakatabo o mamakarang klase nga sitwasyon kung kugang gita mga K-5, no? I don't know kung haman ita wag gihapon makopapan abi ruma makaron kun mabuhay indo nakikita it aton nga regional office ano ayos man I think yearly man ay galing bukon abi kita bukon abi pares kabi ko BGMP nga ra ako pres ko PNP fire bayang nga medyo mas recruit ba ginatawag no ay medyo selected yang abi ro mga kwan nga ra rayang nga mga personal natin halin sa BGMP, bukod, I think, we don't know ha, sa andang nga proseso. Now, di karabi pagkabot sa ratio atong gintanaw, nakabot ang abin di karagalero ideal tang ratio it mga preso ha, sa kulungan, dapat is 1:3. Imagine ha. 1:3. Kwentaro na, ideal. Nga ni Raymond nabantayan, sa sangka preso, as ikaw nga personnel, dapat tatlo gang di mo ginamantuman. Pero galing, ay kung nagtaliwan nga 2020 at 2021, ah, wrong ratio tama karaya sa aton sa Pilipinas, nag-abot at 1:10 yung tama nga K5. I don't know kung nasa aton BGMP nga, basi kung 1:50 ko taron. Ah, medyo gagawa tama kong karon, medyo teacher ka ba sa nga classroom nga doon yung nakaabo yung mga estudyante. May kunta kung ginabantayan mo nga ni Bukonot may mga kaya nga naging kulong ay may mga kaso. O panatapos ng mga kaso karon. Randang mga batasan karon ay talagang ginatawag natong criminal gid. Okay, pamatian tabi si Jail Senior Inspector Woody Palmihar Jr. Doaton ka nga bagong pungko nga hipi. Iya sa aton karon nga probinsya Taklan, no? Ginbayluhan tayagiro nauna nga tong opisyal. After yung natabo rin ang insidente nga ra, iya sa aton nga, probinsya Taklan, mga K-5.
1: K-5, scrolling ako.
2: K-5 sa subong, no? Si Police Inspector Woody Palmihat, no? Ang aton subong nga OIC sa BGP Aklan. Inibago sa pungko, no? Right after sa insidente, natabo kagahapon, dito sa surod sa BGMP, wala sa kabalik no sa Iloilo bilang operation na chief operation sa atong BGMP kay automatic gin assign sa diri sa probinsya sa Aklan. Sir, welcome kag maayong udto sa imo.
1: Maayong udto man sa inyo sa K5 kag sa inyo pagpamati sa inyong istasyon.
2: Okay. Sir, bago ang tanan sir no, gusto ato mabalanay kung sino si Sir Palmihat.
1: I'm Senior Inspector Woody Palmihar. Ang dati natin nga designation is Chief sang Operations sang Regional Office 6. Since nga na may incident diri sa Aklan District Jail, ang aton nga Regional Director, gipuan kita, sugo kita nga kaduan diri ang Aklan District Jail to ensure sang peace and order nga mabalik. Until nga sang hapon na ginpasundan na lang kita sang order nga mag-OIC lang anay diri para temporarily nga kuan naton mapadayo ng operation sang jail naton.
2: Okay, sa pag-abot mo sa hapon o sa last period kagapon, ano sira imong ginhimo lagi kag sense nga may arang order na salin sa aton sa babaw.
1: Ang ginahimo naton ang aton mga basic nga gina-procedural basta may mga natabo. So nagkanda kita sang Greyhound operations sa aton jail facility to ensure nga wala na sila sa may ginatago pang iban nga mga improvised mga deadly weapon or ano man dira nga makahalit pa sa ila mga isigatawo. So ginkuan man naton lantaw naton ang facility kon panin siya safe pabala sa aton ng mga PDL tapos ang aton ng mga ginagamit sa kitchen inspection gid kung base sa future magamit pa nila na maliwat. So sa subong ginpauntatanin naton ang kwan ang dalaw temporarily kag in istorya ko naman ang mga aton ng mga kwan mga cell representative na gin-explain sa ila nga ginamuanin naton nini ang sitwasyon para lang ini temporaryo nga malantaw naton makunti naton ang sitwasyon kag mabalik naton ang peace and order sa sulod.
2: Mm-hmm. Sir, may ara gid nga secret investigation ng aton nga talatapan?
1: Yes sir. Na actually kahapon upod kami diri nag-abot may separate kita yung investigation.

0: doon, tinapara lang sa kwan, sa admin case ang ato mga personnel nga involved sa mga duty nga natabuin nga kwan nga incident.
1: Mm-hmm. Pero lain naman sir ang investigation sa mga involbado.
0: Lain man sir, actually nagkuhanan din nag-coordinate sa aton ang PNP. Mm-hmm. Base karon mas makadto sila natagaan man aton sila sang mga kwan man nga maka-investigate diri kay siyempre ila man nga trabaho kon magpasaka gid man ang mga natungdan sang ila man nga sa nag-perpetrators naton kay kwan man na nila, rights man nila nga mag-file sang case. So, ang PNP, dara niya magsulod para mag-investiga man.
1: Okay. So, di mabalik kita sa, ano, sa SOP, no? Dari sa atong sa BGMP. Sir, kayo, hindi man malikawan kung kisa nga nagagamit at kutsilyo, mga talugdang mga bagay. Sir, anong sistema siya?
0: Actually, sir, may mga, ang involved, actually, sa pag-akon nga paglantaw, first man lang mga ara sa aton nga nag-livelihood program.
1: Oh.
0: So, hindi ginato may imbitar hindi sila magamit sang mga improvised. Pero nakita ko to, mga gagmay na mga ginakuan lang namon, ginapasugtan ng advisable na hindi siya makakuangid, makahalit gid sa ilang mga kaupod. Pero nakita man naton ang ginagamit. Nakita ko lang gahapon naggamit ng mga improvised na deadly weapon do kwangit. So amo na ginibisigaran sa aton nga regional office kun sa dinhi na naghalalin ng mga kwan ng mga weapon.
1: Pero madugay naman nila ginagamit no. So pag ubra sa mga gamit nila.
0: I don't know ang ginagamit nila sa pag pagstabbing kun dugay na ina. Pero ang nakita ko lang gapon na ginpang kwadugid ang mga ginagamit sang livelihood naton ginpang kwadugid ginpang lista kon kay actually may listahan na siya gin account to gid siya kon insakto.
1: Mm-hmm.
0: So nagagwa man nga ang sa livelihood ya insakto gid ya ang ara sa amon nga mga lista. Record base may ginatago lang sila amon na siya ang
1: sa pagkahimo ni San Cipriano kay may abis gawa kami sa wayan makita pa hanggang katapos sa sulod. Ini mga nang sa livelihood lang ang mga PDL naton. Ano may bantay din na sir nga ato nga BGMP personnel or sila lang mismo sa sangga room nga dili lang sila.
0: May ara kita ya WD nga nag supervise gid. Bali ang natabo daw na dira is nang kwan daw sa aga pa lang bala nga magaguwa sila. Though panang selected lang sila nga magguaan ay nga maghimos bala. So amo na nang ila nga una nga report sa akon ang nakuha ko sa ila. Pero while lang ko kamalo sang detail gid karon ihatag ta ramo kam sa among spokesperson kay dito tanan nga investigation na padala na namo dito.
1: Sa paghimo ni sang greyhound operation sir, kamusta ang nakita niyo?
0: Ang nakuha na lang namon mga nuisance sa contrabands na siya amo na siya mga do hindi man siya illegal pero galing da sobra na para sa mga kutsara nga mga metal mga shaker nga daw hindi na magamit pero usual lang mga PDL naton makwangid eh may ano gina may talent bala sa paghimo maski mga shaker na pwede nila gamit-gamit na po ng mga pagi hindi lang para sa ilang kagaling basta sa maka-inflect man sa ilang kagaling man bala sa uli.
1: Ina tapos sir, makuha sila ito nga isolated lang eh?
0: Sa akin lang paglantaw do nakamit nga isolated nga cases lang siya.
2: Okay. So, kung nakita mo to sir, sa rin mo gina, no, ang ginagamit sa natabong ang stabbing. So, may ang isa dito ka babae ka po, nagasiling nga nakasulod ang kutsilyo. So, in short, hindi kit totally kutsilyo nga kitchen knife or etc. ang ginagamit sir.
0: Hindi siya. Improvise siya daw. Nakita ko to do. Kalaptan sang kwan eh, sang kutsara. Dugin bait lang bala.
2: Ay, okay. Hindi
3: lang tawagan, ito lang kung
0: amo lang siya ng kwan ko. Nakita ko. Pero, ang initial lang ito na ako nakita. So, sa iban pa nga mga kwan natin karon ang amo lang spokesperson. Kaya dito nakita, makita ko na nung mga gingamit nila.
2: Okay. So at least sir, ang sa part sang BGMP, amo na kadasig ang pag-take niyo sang action para ang mga paryente sang mga PDL di man gid totally magkabalaka sa ilang mga pamilya.
0: Yes. Yes sir. Actually sir, pag ginitipo nato ng mga cell representative nila, pagin subong gani nagapadayon dito ang ilang idalaw o gagamit sa cellphone nga iya ka bureau na para may matawag nila ang pamilya nila nga mapa-ensure nga safety safe sila, sila. Safe sila din sa sulod sa atong na jail facility.
1: Kumusta lang talaga sir ang mga kwan, ang mga biktima, ang ilang medical?
2: Medical status?
0: Ang kagabi, actually ginbisitahan natin dito sa ospital, no? Nakag nakita natin to ang ato ng mga biktima. Ara man sila sa kwan, ara na sila sa ano gina?
1: Ward.
2: Stable.
0: Stable nga kwan. Pero ang tatlo ara sa kwan, sa ICU ata, tapos yung isa ara naman lang sa pagkanto na ko sa ER pa lang. Pero na istorya ko na sila, stable naman sila.
1: How about ang pamilya sa mga kwan, mga biktima?
0: Ang pamilya, gina-insure mo naman kung ano ang ilang rights na kung gusto nila man magpasaka sa kaso, tinitila na ilang rights. So, gina-insure mo naman sila nga tanan kung anong gusto nila nga assistance, ihatag man naman sila.
1: Okay. Sir, so,
2: So, concern, ang tatlo to, although ICU, din gid particular ilang nga tama, sir?
0: Sa nakita ko, wala na ko kakuan sir, ang nakita ko lang nga do, kaya siyempre, ay sa ICU, do limited ang natin nga pag-langkaw. Itong aral lang sa ward, do dirin lang sa likod gawa. Malang. So, that's why do, siya lang ito, do pwede na tumambal nga makagwa gigo.
2: Hindi din ganoon sir kahaba ang bladed weapon na ginamit.
0: Ang nakita ko to do ang sa isa nakakalaktan lasang kutsara. Pero do hindi lang ko kakuan sa mga sizes no. Pero do makakuan gid siya, maka kunsa pa makahatag gid siya sang inflicted siya sang injury gid sa atong
2: ati. Ang concern ang namakabing nito ang suspect isa lang gid kay apat sila tanan ang victim no. Isa lang gid.
0: Daw sa kapakuan ko duwa.
2: Duwa.
0: Pero subong sila nga duwa, ginbutanan natin sila sa isolation area.
2: Oo.
0: Para makuan natin, si-separate natin sila sa kabilugan.
2: Oo.
0: Hindi na madugangan pa nga itong problema. Gari.
1: Sa mga halimbawa, no, hindi magpasakas ang kaso ang pamilya sa mga biktima. Wala kaso. Okay lang yapon.
0: Yes, sir. Gaya, amulan natin. Pero ang ilang, siyempre, ang kwan naman sa nag-perpetrators, hindi na sila nato matagaan sa mga good conduct allowance.
1: Ang tulad ng privilege.
0: Kwan, madula din ang ilang mga privilege.
2: Ang GCT may bituhan.
0: GCT may bituhan. Madula din na siya.
2: Okay. Sir, na-story yun, sir, ang duwa ka suspect para mabalaan ta ang kwan bala. Ang motibo, kayo daw bati ko sa mga kilala man naton, wala man sang may dalong ng motibo nga kwan bala?
0: Yes sir, actually na ginkatuang ko sila gina, no? Kasi siyempre nagapamangkot-mangkot ko sila. Anong kabangdanan. Nagapangayon mo lang sila pasensya sa akin nga nahimo nila. I don't know lang, no? Kay why ko ban ginpadalman kasi siyempre ginhatag natin sila sa ato mga investigador.
2: Oo.
0: Pero sa akin lang nga pag-consila dito, wala man din man sila sang may...
2: Old grudges.
0: Na ginkuan. Balido. I don't know lang kung anong sa dito sa likod na nagkalatabo ba siya nagsuriyan na yung walang ko ka-kwan gid.
1: Outro ka ni sir, may nabatong kami information na parang bully, parang gano'n?
0: Hindi ko na siya gid mag-kwan nung ma-pinpoint nga mo na siya ang kwan, ng rason.
1: Mm-hmm. Okay. So until now, no, saan mabalik ang visitation again, sa atong kwan?
0: Again, istorya ko sila as long na ako makita ko na nga doon normal na gid man ang aton nga jail unit. As soon as possible, pwede ko na siya ibalik. Gintaga ko na sila gani privilege nga mabalik lang to ang idalaw ko. Ensure lang nga na mapabalo nila, pamilya nila, nga safe sila sa sulod sa aton na unit.
1: Okay. Siya, dali nagkasulabi lang sa ginatawag natin may mga psychological no, mga aspeto na sa far sa atong mga preso. Siyempre, dira ang depression ginatawag. Sir, kamusta galing atong BGM? Di may araman kita ng mga psychologist or mga guidance counselor ba lang nga nagalantaw bala sa ilang mental ano party ano meron
0: yes, yes sir that's why nga ang aton nga regional office nanggatanggit sang WD ang nang welfare development ginatagaan gina sila sang mga livelihood para to ensure nga malingaw sila sa sulod damo kita da mga programs may mga service provider kita mga sa simbahan para man ma kahit pa paano may mahatag sila ng mga intervention. Pero with regards naman sa BGMP, may kompleto kita, sir, may mga nurses kita, may mga psychonometrician na maglantaw sa ilang mga well-beings kung sa ilang mental aspect nila.
1: Okay. Sir?
2: Ano ni sir? Sa daw kanangid no? Daw hindi magid ni Pirmi-Pirming kakanabo di siya aton nga BGMP Aklan. Although sa part ko sa Region 6, siguro sa mga nabato mo man yung report, sir, hindi man ganun gid ka problemado diri ang amo niya BGMP Akla, no? It comes sa mga kinagamo.
0: Actually, na-shocked kaya may tanan kay sa kadugay ko naman, 2 years na lang makuha na kita, no, mag-retire na kita, no, sa bureau, no. Walagi kita kabati isang dako ng mga major na problem diri sa Aklan. Amulang gidni, that's why nga daw, masin sino man makambal sa mga samon sa regional office, na daw, natabo ini bilang insidente.
1: No. Ang babang ko, sir, ano kasi ang amon direct, no, ng BGMP, labi na gid sa mga pamilya na nag-monitor sa mga pamati?
0: Ang ginahimo gid tanan, hindi ko kapan, no, pero ginahimo gid sa BGMP nga maging safe gid ang isa ka jail unit naton diri. That's why nga adlaw-adlaw, gakandak, ginapakandak kami sang Greyhound operations na every shift na dapat magkandak sang Greyhound operation sa aton jail unit to ensure nga makuha natin kung ano man da ang mga contraband, especially na mga deadly weapons na ginatago nila. So
4: high speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
5: So there you are, Arthur, pagpayag ko aton karang officer in charge it aton nga BGMP. Aton lang huwaton do mga update developing karon sa masunod man nga mga inadlaw kung kamusta ro kaso ng administrative criminal, no? Kung may unagin man bayang mahamatong lapses or neglect of duty sa part ko aton karang mga personnel during that time na taburo, raya nga nga pagpamuno dapat ma-update ta, delikado eh. Sa iba naton nga mga preso nga hindi ito masaligan da dahil kaya nga naging kulong kami mga kaso. Ay, dapat totaligid, dapat siguro iban kita nandung mga matago mga bagay, mga kakipay. May aton ka nga 54 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12 bago kita ka na mag-unhook. Iyas ito nga pag-ililiba, ikaw ba ay masami nga nag-aguya, agwat persa, mag-DTX 500 kita agad mabalik. Ratong kusog, agresistin sa mga kakipay. May una ka nga 10 to 15% sa general population worldwide nga nag-suprehear nga may una ginabatsag nga chronic fatigue o grabe nga pagpanguya. Ang nagagawa sa pagtuon nga rong chronic fatigue syndrome hay sang ka ag idiopathic chronic fatigue hay may abo nga kaangtanan no may connection sa runday karan nga oxidative stress mga kakipay. Agun matap na runday karan nga oxidative stress, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Rung DTX 500 hay superior antioxidant nga sarang nga makapugong sa runday karang pag-abo it mga free radicals nga nagakos it kabangdanan kung runday karang oxidative stress nga nagaresulta it runday karang pagguya itawo o atong karang pamatsyag mga kakipay. May nakarang 1.3 million antioxidant nga makabuligid nga limpiyuhan ro atong ginabatsyag nga mga sakit mga kakipay gabigid runday karang pagpangguya. Ha? DTX 500, aprobado ka itong karaga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa itong pagpanarbiso makarang adlaw Lunes ka edisyon. Abugin sa mas yung pagpamati. Sangan ko aton karanangin partner atong technical atong broadcast engineer K5 Fred Batoy. Ato man yung mga news team na pasadok kong report ka K5 Resilient Tornino. Sangayan ko aton karang station manager K5 Gloria Villas Manyo. Agko aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahilig. Nagaywan kit may diet gate nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%. Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
3: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa gakatumba ng mga puste, dere ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
2: Correct. Brown out sa utak.
4: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
4: Pero na wala.
2: Ang D3 Bio.
3: Gusto niya mag-brown out niyo utak para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Tingnan ka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis. While in the study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
2: Correct.
3: Sa kalawig.
6: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin sa kaalam man ako sang bata pa ko, subong niya, naging dada ko 40. So, ito kapigaw na kumimuray.
2: Why not?
3: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko, ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado kami, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak. Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, seizures, like epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
2: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90%. Of serotonin is produced in the gut.
3: Ina kung gainom ka D3 Bio.
2: Ina kung ginom ka D3 Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
6: serotonin.
2: Kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Palangga ko
1: man ikaw. Palangga ko ikaw katama. Kamatayon lang baga pabulag sa aton nga duha.
0: Basta promise, ha? Ako git lang, ha?
1: Pangako, ina. Ikaw lang. Kagwala na sang iban pa.
0: Api mo, wala gid ako maginulsol nga ikaw nang inpana ko. Wala gid ako may ginulsol nga ikaw ang inpana ko sa ulihi.
1: Amo man ako ga. Sige lang, pagkatapos di sang kontrata ko, 2 years man lang ko dito sa Saudi. Pagpauli ko, ikutun ta dayon ang kasal ta nga duha.
0: Oga, kag maghalong kag dito.
1: Oga, mahalong ako. Pangako ina. Kag ikaw man ha, maghalong ka diri ha.
0: Oo, mahalong gid ako para sa imo. I love you, Jay.

0: Mariday, subo.
1: Tungod bala si Jay, naglakat na?
0: Ano, Pabi?
1: Ano, Abi? Kagin pasugdan mo maglakat, eh.
0: Ay, dahi kay kinanglan, gidpi, nga maglakat siya. Parang makasupot-supot kami.
1: Ay, kung sa bagay. Ayaw, gali, dahi. Birthday sang pakaisa ko. Go ta, bala. Para madula man ang kaburingot mo.
0: Nauya, kuya. Hindi ko to invite, eh.
1: Ay, sus, ah. Sige na, bala. Imusta. Go ta, ah. Para madula ang kaburingot mo. Sige na, let's go!

0: ako niya, lalaki, galing pakaisa mo. Abi ko dani, abayi.
1: Pakaisa man nagyapon. Ay kung lalaki, gali. Hindi ka tanik mag-upon?
0: Hindi man sa amo sinatay. Siyempre na huya ko, ikay abi ko, yabayi, bala.
1: Ang bot sa'yo mo da. Dali na bala, ah. Pakilala ta ka sa iya. Tira. Ay, Kas, Kas. Ay, Kas.
2: Oy.
1: Ay, si Pops Galio. Upod ko sa work. Kagkaupod ko man sa apartment.
2: Hi, Pops.
0: Hi.
2: Nice meeting you. Dinggigid, ha? Nagkanto ko mo sa birthday ko.
0: Oo, wala sang kaso. Kapamilit, gabing pakaisa mo eh.
2: Si Kas apay, ha? Aho, gali. Dali ka mo. Hindi ka mo mag-uyuhuya, ha?
0: Ay, excuse sana yan. Dali lang, Miga. May call ko.
1: Ah, okay.
0: Excuse na yan. Sabton ko, ano yung gapanawag? Hello? Ga? Kamusta ka da?
3: Ga? Sorry, bago lang ako nakatawag, ha? Bago lang abi ako nakabugtaw, eh.
0: Amo pala? Ate, kamusta ka da, ga?
3: Okay man lang, ga. Ane ka? Daw kagaw daw?
0: Ay, kuan ga? Inang... ari abi ako sa birthday, eh. Birthday sang pakaisa sang miga ko. Si Muni, bala?
3: Okay. Halong ka muda, ga, ha? Oy, hindi magpagabi, ha?
0: Oo, ga. Tapos ni karon mapauli man kami dahyon. Makaon lang kami.
3: Sige, ga. Oo, halong. Halong ka kita, ha?
0: Oo, ga. Ikaw man.
3: Bye. I love you.
0: I love you man, ga.
4: Ay! Miga!
1: Ay!
4: Dali na, miga! Dali na, mga kuna na to, ha?
0: Miga, okay na? Dali na, makaon na to.

0: sakit-sakit sa ulo ko. Nabigay gabi na kami nakahilin sa ilan ni Elias eh. Halit ni Mla si Muni. May pa siguro mahapitay na lang ako dito sa upra. Sakit ka sa ulo, kuya.
1: Ma'am, excuse ma'am.
0: Ay, sorry get card. Sorry get line. Mag-check ko eh. Yes?
1: Kung galing ma'am, marimo mo?
0: Ah.
1: May nagpatag sa'yo mo ma'am?
0: Flowers and chocolates? Ay, thank you, good guard, ha?
1: Oh, okay, ma'am.
0: Thank you, good. Sweet, good sa nobyo ko pa. Nasiguro ko, si Jake ang nagpadala sini. Tanawin ko ba sa note? Ika, hindi man inihalin kay Jake. Halin kay Elias? Nga, agin padalaan niya ako sa bulak man. Nga,

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Rebio Coffee.
5: DTX Beauty Soap.
8: DTX Herbal Oil.
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
8: And many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: may free check-up ka pa
5: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Shopping the lives of the Filipino.

0: Uy, tay, buang kagid bala.
1: Ano?
0: Ikaw gadyang gatay-tay-tay-tay sa akon sa pakaisa mo.
1: Ha?
0: Kapalo ka na gid bala nga may boyfriend na ko kag nagaplan na kami nga magpakasal.
1: Ay, day, ginhambalan ko na sa iya. Hindi gid siya magpati sa akon eh. Abi, ikaw na lang hambal sa iya.
0: Ay, nako.

0: Paps, nakaiba na kung may nobyo ka na. Pero malayo sa sayo mo. Kung ginanglan mo siya, sadiin siya.
1: Elias, pwede ba lang mag-untat ka na sa ginabuhat mo? Hindi ako gusto kong maguba ang relasyon naman niya doon ni Jay.
0: Paps, mahulat ka pa 2 years para pakaslan ka? Kung gusto mo, pakasal ta, boss na yun.
1: Grabe ka man ka presko, no? Hindi ako amo sina Elias.
0: Paps, I love you. Handa ko nga punan ang pagpalangga sang nobyo mo. Ari ako, Paps. Palangga ta ka. Bisan bago lang kita magkilalahay.

0: Kumusta na iyan si Che? Pila kasi mana na nga wala siya makakontak sa akon, ah. Wala yaman ganin asin o nakita mga chat ko sa iya. Kag hindi updated ang FB niya. Ano kang tapusan mo, Pio Kuman? Ano?
1: Miga! Miga, gawa dadanay!
0: Si Muni. Muni! Sulod na lang di sa kwarto. Ngayon hindi kayo magsulod daw.
1: Eh, hey, gawa lang dabala danay, Miga. Dali!
0: Sige na lang, gani. Dali lang. Ano naman ni Man? Ang nga, Amiga. Ano haw?
1: Si Elias, aras sa gwa, nagahulat sa imo.
0: Ba? Ano? Kagmaano siya?
1: Ay, ang buto sa pakaisa ako nga, ina. Abi, gwa, ay na lang

0: Elias, kapila na gid ko bala magambal sa imo nga untatan mo nang pagpangaluyag sa akon. May nobyo na kuya.
1: Pops.
0: Bastos ka! Bastos ka!
1: Pops. Sorry. Amo lang ng way nga. Para manginakon ka.
0: Amo ning way? Ano ni? Pugusay? Pilitay?
1: Ikaw, Abi. Hindi ka magpati sa akon. Palangga ta ka. Ang nobyo mo ato sa abroad. Wala to yung tansa. Basi ko may iba na ito.
0: Hindi matuod, ina. Nakabati ka. Kani, please. Puli ka.
1: Pops.
0: Puli na lang. Please.

Pila na kabulan nga wala gid makakontak sa akon si Jay. Ano na itong natapos sa iya man? Nagkakabalakan ang kid ako. Base bala ko may malain na nga natapos sa iya ginaobran. Ginakontak ko man ang mga utod ni Hambal nila. Wala man kung sila kakontak sa iya. Ang messenger ko may nagchat. Taon ko bi. Ano ini? Picture. Bata nga ginakugos nga sa kababayi. Sino ni man? Jessa Alarcon. Jessa Alarcon ang ngalan? Ari. May message ha? Basahon ko. Good PM. Amuni ang bata na muni Jay. Kapalo ko makibot ka. Pero right mo man nga makahibalo nga may bata na si Jay. Kung gusto mo kami mamit, aring address. Thank you. Hindi. Hindi ba to din eh? Tawagan ko siya. Tawagan ko siya. Para nagaring. Kikin patay niya. Jesus. Kaya ba to din eh? Hindi ba to din eh? Ginatag sa akon sang nagchat. Katuan ko yun ni Boski.

0: Sino palang? Ikaw?
1: Hindi. Ang bata ang ginakugos niya daw. Daw si Jake ang itsura.
0: Dali lang kita ha. Magsulod ka.
1: Salamat. Pero hindi na kinahanglan. Sabta lang ang pamangkot ko. Bata na ni Jay?
0: Oo. Anak namun ini. Ang matod, wala ako'y naging paibalo kay Jay sang ari pati siya. Kagsang nagwa ng bata sa tiyan ko. Gusto ko tala ihambal siya, ugaling. Ugaling nakalakat na siya sa Qatar eh. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko siya pag-agawon sa imo. Pero hindi man pwede nga pabayaan niya ang anak namun.
1: Oh, Diyos ko. Daw hindi ako makapatis ini. Nga ano buhat ini ni Jay sa akon?

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imong mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: 90C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories.
11: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 1 in the afternoon. At syempre, Lunes edition na naman ang ating programang Secret Memories. Kwento ni Pops, mga kaka-K5, ang ating natunghayan. Tunay nga naman, ano, the moment na yung mapakinggan ang ating kwento ngayong hapon, na mapapasabi ka na lang talaga na totoo nga, love is patient, mga kaka-K5. Lalong-lalo na sa mga in love, may mga iba't ibang definition of love ang kanilang maipoprovide. Para sa serya ng ating bidang karakter, Parigurado, isa sa kanyang definition na may ibibigay ka K5, is yung love ka K5, kaya nga naman talagang maghintay. Kasi naman, kahit malabo, kahit walang kasiguraduhan, at kahit alam na niyang medyo dihado, still kaya pa rin maghintay. Alam yung minsan ka K5, mahirap din talagang i-state ang obvious sa mga ganyang sitwasyon. Kaya kung manonotice mo, sa dami ng iyong maibibigay na advice, sa dami ng reminder, o kaya naman mga panri-real talk na iyong maibibigay, bibihira lang talaga ang sumusunod dyan. Bibihira lang yung mga long advices na talaga nga namang sinusunod ang iyong friend. And it is not because na hindi nila magets, o kaya naman hindi nila alam kung paano gawin ang mga sinasabi mo, but more on ayaw lang talaga nila. And then sometimes, kahit hindi mo rin na-real talk pa ka K5, kahit hindi mo pa nasabi ng harap-harapan kung ano yung totoo, ay alam na rin naman kasi nila kung ano yung totoo kahit hindi mo sabihin. Pero yun nga, in denial kasi yung mga ganyang tao ka K5. In denial because masakit ang katotohanan. Reason why, may mga tao talagang mas bet na lang gawin kung ano yung mas comfy, mas easy para sa kanila kaysa kung ano yung mas tama. Kaya kung mapapansin mo, kung ano yung mas kinikilig-kilig sila, kung ano yung gusto nila kakaipay, yun ang kanilang gagawin. Well, in line po sa ating kwentong natong ngayon, handa ng ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga ba ang kadalasang rason para mabasted ang isang manliligaw? Yan, shout out sa mga manliligaw at sa mga ligawin. Again, ano nga ba ang kadalasang rason, Kaka-K5, kung bakit may mga nababasted na manliligaw? Sagutin mo yan, send lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page. You can check it out sa Sweet Terry K5 News sa FAM Kalita. Sabi, mababasted kapag ang iyong nililigawan merong hinihintay. Eh, kaya naman pala. Huwag ka daw kasing pasara-sara. Kahit nasa unahan ka pa ng linya ka K5, di ka rin talaga manonotice. It is because meron siyang hinihintay na dumating at yun ay hindi ikaw. Oh. Pwede din mabasted kung hindi ka talaga bet. At minsan talaga may mga makukulit, ano, kahit pakitaan mo ng kagaspangan, kapangitan ng iyong ugali, o ano man ang mga pamamaraan para ma-turn off at umexit, aba, mas ginugusto. Talagang mas nagbibigay pa sa kanila yon ng thrill na hindi na sila susuko at mas ipupursu ka nila. Pero kapag hindi ka bet, ma-notice at masisense mo rin kasi yan ka K5, so huwag ka ng pilit. Yung ilan naman, ayan din, ang mismong rason, yung pagiging mapilit ka K5. O kung bakit, hindi sila ginugusto. Imbes na may chance, pero dahil masyado kayatang pursigido, to the point na may mga boundaries ka ng kinokross, may mga nagagawa ka ng hindi maganda, uncomfy sa iyong nililigawan ka K5, nawawala na siya ng privacy siguro. Minsan, nakakawalang respeto din. Lalo kapag yung no sa kanya ay yes ang definition para sa iyo. Hindi ka talaga sasagutin. Pero may ilan kasi na inaakala nila na the more na umaayaw ang isang nililigawan, nagpapa-hard to get lang. Hindi nila alam na totoo na pala yun, ayaw na talaga sa iyo. Diba? Kaya siguro na-thrill sila kasi akala nila, ay wala yan, pa-hard to get bet din ako niyan. Sabi yung confidence na ganyan, ano? Pero yung hindi nila alam ka K5, ayaw talaga sa kanila, period. Aray ko, banang yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan. Comment lamang sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry K5 News sa FM Galibo. Babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan later on sa ating final hour. But for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatutok sa kampiyon na istasyon ang K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumason sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: TTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kasi sa tunog sang tubig nga gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na no.
3: Music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol ka bi?
0: TTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason.
2: Oh, oh.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido
3: ka. Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
2: Amugid.
3: So, hindi pa bungol ka, way kag inom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blabermi sa loud music.
2: Amo man na, isa man na,
3: excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis nato isa.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinaan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
3: Pwede ka, inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gijabalatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kita diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kita.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500, para amligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500!

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Balik po tayo sa ating programang Secret Memories sa oras natin, 2:12. And today is July 6, 2026. Agad-agad. Ay naku, napakabilis ng araw mga kaka-E5, ano? Parang kahapon lang, di mo patanggap na sumapit na ang buwan ng Hulyo. Tapos ngayon, July 6 na agad. Well, ngayong araw ng Lunes mga kaka-E5, unang Lunes para sa buwan ng Hulyo. Kamusta ka? Ganyan talaga usually, ano, yung mga tanong kapag araw ng Monday, kinakamusta ang iyong status, ang iyong feeling, ang iyong system. Kasi sabi nila, tuwing sumasapit daw ang Lunes kaka-E5, regardless of the month or the day, eh, talaga nga naman na napi-feel mo na ikaw mixed emotion. Na malungkot, malumbay, wala sa mood, bored. Sari-sari kaka-E5, ano? At kadalasan, parang hindi talaga pumapabor sa medyo good sign. Pero sabi nila kaka-E5, may mga pamamaraan naman daw para matanggal ang iyong pagiging matamlay. Since ang Lunes, ay expected na isa sa mga araw na ayaw ng karamihan. Ipagpag mo yung katamlayan na yan. Sabi, isa sa mga pamamaraan kaka-E5 para matanggal ang iyong tamlay moment sa araw ng Lunes ay isipin na mabilis lang naman ang araw. Which is true. Hindi mong manonotice kaka-E5, maya-maya lang maglulunes na naman. So in short, pupunta ka naman or papunta ka na naman sa araw na ayaw. Pero ganun talaga, mabilis lang din lumipas at sumapit ang mga araw. Kaya kahit ayaw mo yan, wala kang choice. Hindi pwedeng palitan ng Martes. Kaya pilitin daw na huwag isipin na Lunes na naman. Kasi usually, it's all in the mind. Kaya kung ayaw mo ng Monday, syempre dapat ay ini-skip mo yung part kaka-E5 at sinasabi mo sa iyong sarili, okay lang yan kahit Lunes, kahit back to reality, back to normal, and back to all. Ang importante, mabilis lang naman ang araw. Tamo maya-maya, magdi-dinner ka na naman. And syempre, another tip mga kaka-E5, itodo mo na lang daw ang pagtatrabaho. Yes! Lalo na sa mga empleyado out there. Malumbay, wala sa mood kasi again, back to normal. Pero kapag daw ipinokus mo ang iyong sarili sa pagtatrabaho, magugulat ka na lang maya-maya lang uwi, anak. Nga naman, masaya na naman ang iyong puso at talagang dito papasabi ka ng to the bright side. At syempre, wag mo rin bantayan ang oras. Kaya panay ka na iinip kaka-E5 kasi the more mong binabantayan ang oras, the more na bumabagal. Kasi kapag di mo binabantayan yung oras, ay syempre, medyo mabilis lang din yan. May mga sitwasyong mabilisan lang din talaga kaka-E5, ano? Parang parang napi-feel mo talaga na mabagal lang yan kapag panay titig ka dyan, panay lingon ka dyan. Focus mo na lang sa ibang bagay, sa makabuluhang bagay ang iyong attention. So that aside sa madadivert ang iyong attention, mas marami ka pang makokomply. And oh yeah, tingin ko ngayong hapon, ito yung pinaka-effective. Ito ang isa sa pinakamabisang pamamaraan para maalis ang iyong down moment. Kaka-E5, go ka na sa banyo. Maligo gamit ang GTX Beauty Soap. Siyempre, lalo na kapag usapang hygiene, kaka-E5. Same with sa usapang skincare, pagpapaputi, at ang concern ay more on sa iyong kalinisan, sa iyong kutis. Wala ng iba, GTX Beauty Soap. Ayan na, kasi sabi dito, isa daw sa mga rason kung bakit may mga feels kang ganyan, kadalasan dahil lang sa inyat yan. Na kapag ikaw na-freshen up kaka-E5, matatanggal lahat ng negavibe. Na para bang na-flush out sila lahat. Tatanggal yung init, feeling fresh ka, kaya pati yung init ng ulo mo, literal, mawawala. Hindi ka na rin na ma-feeling down kasi parang nag-cool down ka, yun lang. Sagan ka kaka-E5 kapag ikaw maliligo, kapag ikaw ay concerned sa iyong skin, dito tayo sa produkto na maaasahan na abot kaya. At syempre, dito tayo sa produktong makikita mo ang resulta, Mati. Ang GTX Beauty Soap ay hindi lang yan beauty soap na makakatulong po sa atin. mapaputi, mapakinis ang ating mga skin, kundi antimicrobial soap rin, tamang-tama para sa mga nangangatis, may mga problema sa kanilang balat, or iba pang mga skin diseases. Again, DTX Beauty Soap is the key. Maaari mo yung i-check sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar, kung yan ba ay available ka K5, o ikaw dito lang din sa bahay ng Kalibo. Maaari ka magtungo sa Raffendor's Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Nag-offer pa rin po tayo ng free consultation, ha? Kaya sa mga nais makatipid, sa mga nagkukuripot, sa mga kakaifay po natin na gustong ma-check kung anong meron sa kanila, ano yung mga iniinda at karamdaman nila, and go ka lang, libre ang ating konsultasyon. Bukas po ang ating clinic, Sunday to Friday, nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Okay, pa-shoutout daw sa mga kaka-K5 natin dyan sa may fish cage. Nag-sabod ko na ito, bangus. Taray. Happy birthday daw sa kanyang minamahal kay lover. Minamahal na love pa. Aba, iba rin talaga kaka-K5. Kay Rosel Nervar Salvador. More birthdays to come and mayad yan ko nung agawan. Same with sa Reclamante family. Always nakikinig dyan sa may area ng New Washington. Hey, good afternoon and happy listening sa lahat ng mga K5 natin out there na tayo ang ginagawang back. 2:17 ng ating oras. Later on, when we get back, final hour na rin po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan ngayong hapon, maaari ka pa rin humabol, Maki, bahagi para sa mga nabasted at sa mga nangangamoy, basted. K5, ang ating tanong ngayong hapon, ano nga ba ang kadalasang rason kung bakit may mga maliligaw na nababaste? Oh, literal yan, K5. Kung nasagutin mo na yan, posted na po yan sa aking page, hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalina. At ang inyong kasagutan, babasahan natin later on when we get back. For now, back to the music muna tayo, kasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: sa Libo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 Bio.

0: mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
4: Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: TDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
5: Di pre, musta po lang kagabi, pre.
6: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 2 in the afternoon, final hour na ng ating programang Secret Memories. Kaya oras na rin para bigyan po natin ang final tale ng kwento ng ating bidang karakter na atin pong natunghayan earlier sa segment na Pages of Love. Atin pong natunghayan para sa ating mga late tuners and viewers ang kwento ni Pops, mga kakaifos. Nasabi nga natin kanina dito sa kanyang kwentong ipinadala sa ating programa, masasabi po talaga natin na love is patient and love can really wait. Alam mo, kapag ikaw in love, kakaifive, same with sa mga taong bigo. Marami ka talagang masasabi kapag usapang love, lalo na kapag pinadefine sa iyo, what is love? Nakas-nakas love note, ano? Pero truly, mga kakaifive, may iba't iba naman kasing paniniwala. May iba't ibang karanasan, may mga ginugo through ang mga kakaifive po natin. And that is why, kung ano man ang kanilang napagdaanan o pinagdaraanan, ay doon sila bumabasa sa kanilang definition of love. Pero sabi nga natin, mga kakaifive, minsan talaga ang pag-ibig na tunay ay kayang maghintay. Pero sa natunghayan nating kwento, mapapatanong ka na lang din, till when? Kung kayang maghintay, kung dapat patient, kakaifive, hanggang kailan ba dapat? Kasi sabi nga natin, love is really patient. Talaga. Pero sana kakaifive, alam mo rin kung hanggang kailan lang dapat. Ano yung boundaries, ano yung limitation, or else matitenga sa ganyan. Matitenga ka sa sitwasyon na wala, waiting ka na lang talaga sa mga bagay na unsure, na hindi mo alam kung darating pa ba o kung may hinihintay ka pa. Minsan para hindi ka mawala, kakaifive, or kaya naman hindi ka umasa sa wala, may mga kailangan ka rin hakbang para matulungan ang iyong sarili. May mga kailangan ka rin i-consider, kakaifive, nang sa ganun ay hindi ka nga. Diba? At ang kailangan mo lang iwasan ay ang maging in denial. Masakit kasi talagang katotohanan, kaya kadalasan sa mga kakaifive po natin, iniiwasan kung ano yung totoo. Ayaw nilang marinig, ayaw nilang i-live yung truth. Kasi nga, sabi natin, masakit eh. Kaya di nila hinaharap. As much as possible, ay syempre medyo nagbubulag-bulagan. O kaya naman siguro sinasabi, keri na yan. Nandyan pa naman eh, pwede pa yan. Di pa naman nagsasabing, huwag ka munang maghintay, kaya hintay pa. Nakakaawa dyan ang iyong sarili. Habang patuloy kang nagmamahal ng sobra-sobra, patuloy ka rin nauubos, kakaifive. Pero believe din ako, ha, sa ating bidang karakter. Kasi kahit ang peg niya ay mahal ko o mahal ako, may choices eh. Pwede niya namang piliin yung taong siya yung pipiliin. Pwede niya ring ipaglaban yung gustong tao niya, yung talagang mahal niya. But then, mas pinili niya yung assisting love yourself na lang. Diba? Kadalasan, wala talaga sa choices, kakaifive. Well, di naman kasi all the time dapat piliin at kailangang piliin kung ano yung naandyan na lang. Kahit di mo naman talaga gusto, kahit wala naman talaga sa plano, or kaya naman walang kasign-sign na magugustuhan. Pipilitin pa rin kasi keri na yan, gusto naman ako eh. Mapag-aaralan naman siguro ang pagmamahal. Siguro lang. Di ka rin sure. Para naman siguro maging valid yung ideyang hindi ako kapalit-palit. Kaya kahit siguro hindi mo bet, ay sige, go. Malay mo naman. Oo, may mga mindset na ganyan, ano? Kaya yung nagsasuffer usually, yung pinipili dahil walang choice. Masakit din yan, kakaifive. Pero at some point, umaasa din kasi sila na malay mo naman, talagang ma-develop sa kanila, gusto talaga sila. And not because para gawin lang na pampaboost ng mga ego. Mga ego na nasaling anong mga panahon na sila ay iniwanan. Ginawa ka palang rebound, kakaifive. So, para maiwasan yung mga ganyan, nako. At para maiwasan na rin na may mga masakta na mas piliin mo na lang na mag-self-love. After all, kakaifive, tulad yung madalas nating paalala, na meant talaga yung break-up para ikaw ay magpahinga. Pahingahin ang iyong puso, ang iyong damdamin, ang iyong sarili, ang overall na ikaw. Ang whole package na ikaw. Pag okay lang na maging single kasi more opportunities, more realization, and sometimes that leads to special someone na talaga nga namang deserve mo at pahahalagahan mo kasi yun talaga ang para sa iyo. 51 ang ating oras. Uy, maraming salamat sa lahat ng ating mga kaka-K5 na nakasama natin ngayong hapon. Sa mga silent viewers and syempre sa ating mga listeners, maraming salamat kaka-K5. Don't you worry, sa muli magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. But for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. Again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Monday, everyone!

0: News, Dietry Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Dietry Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Dietry Bio, ang Dietry, yung may Physio. Ang Physio, yung may Dietry. Dietry Bio, mabakal sa mga butika. Dietry Bio.
2: Kung ang syudad, stick to sang gabit. Sang mga basurero ng kumpanya.
3: Dapat efficient.
2: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana, no? Mm. Dapat ang aton lawas mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
4: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
2: Mm.
4: Kung sobrang viral load, cancer.
2: Correct.
4: Balatian.
2: Balatian.
4: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
2: Mm-hmm.
4: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy.
2: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
4: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
2: Una-una.
4: Ano ba, Sir Boy?
2: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imot chan, no?
3: Oy.
2: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
4: Dili chan, Sir Boy.
2: Ha?
4: Imo ba-ba.
2: Imo ba-ba, of course.
3: Una ba-ba. Bagle,
2: ang baba, once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
4: Tanan Harbison niya, tanang kagaw da. Da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
2: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo baba, no?
4: Correct.
2: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag-agi da si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinlo anya ang imo digestive system.
4: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
2: Correct. Mga H. pylori
4: na kagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyper acidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer. Himuson ni D3
3: Meaning,
4: Bio.
3: Si D3 Bio, amo ning janitor nga may mapper pero may 45 skillet.
4: Iya style niya. Patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
3: Grabe.
2: Ina janitor.
3: Multi-role.
2: Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats, makabuti ka.
1: Pag abot sa tinay, Sir Boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imo tinay, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinay, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gayaandar na ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni Dito'y Bayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga namitulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid, sa imo nga brain.
2: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ang ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga panami ni Dr. Bayo, kapanami si imo glymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
3: Halin si Baba, katos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the Dr. Bayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, magabuti ka! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
11: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Five Kalingawan time!
13: Ating gabi na. Hindi ba ako nakauwi ng bahay? Mapapagalitan talaga ko ng daddy ko ngayon. Sandali, bubuksan ko lang pinto.
14: Ay, iminorda.
13: Ha? Bakit ngayon lang ako umuwi? Anong oras na? Madaling araw na? Ngayon ka lang umuwi sa bahay? Kakamutin kong mukha ko. Makatulog na nga.
14: Ay.

0: Estasyon K-5 News FM.
1: Wow, my puso.
0: Ang kampyon na estasyon
2: K-5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Tito, 53.
2: Pila ni mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako sa gabi 2.
2: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
3: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500, Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton, sa aton heart.
3: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag-produce ang ano?
2: Oo, kay white untat na pump, trabaho niya, no?
3: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na.
4: Oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansi ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
2: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bung pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dahan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation, kay hindi ta malikawan ang stress. Ano bang taong wala stress? Ang buhanging, aras yung gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: Sir Kevin?
5: Ako ya, Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin C. Kaya amunia ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. So, ako muok gid tulog ko ya, 8 oras.
5: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So, ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na, partner?
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, sa munang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
2: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na ang pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
2: Ay, ekonomi.
3: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
2: Pangpahubin.
3: Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ug didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

0: 105 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Ifri Pio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: Ifri Pio.
4: Ang Ditri.
2: Gamay BCO.
4: BCO.
2: Gamay Ditri.
0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon. Daginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig.

0: Nang bilin, kinanlan tagit sang isa katawa nga mag-focus lang kay mami. Kailan awa bala ho? Natumba na naman siya.
1: Sorry, good ma'am. Ginambalan ko manabi si Lula Clara nga hindi magbangon kag or maglakat kun wala ko sa tupad ya. Nag-CR lang ko, ma'am. Wala pa ko gani katapos CR. Amutuhin, nabatian ko nga, naglagabong. Nagtindog, kalisaya.
2: Wala ka man namon ginabasol mo, Erla. Kaya wala man sa nakakita kung ano gid ang natabo. Pero ang side naman niya ni Mami, nga puwerte kung nung kadugay sa imo sa CR. Kapila na siya na nawag sa imo, wala ka gid kabati.
1: Ma'am, sorry gid, ma'am. Hindi ko man ka mumapilit ka magpati sa akon, Ma'am Bilen, Ma'am Gina. Pero basta ya, gasugid lang ko yas ang matuod ya. Kung kamo man biguro mamuhin, ma'am. Hindi man na nga, duha lang ka minutos tapos dayon.
0: Wala ka man hamon ginabasol. Abi Erla, husto na ina. Pimusa ng mga dalalon nga gamit ni mami sa hospital. Ang mga bayo ito niya and also ang rosary niya ha. Hindi pagkalimti kag ang iyang antipara and chinilas, please. Kompleto ha, Erla, ha?
1: Oo, Ma'am Gina.
2: Butig ko nga kasi babae.
0: Sis, ang baba mo. Wala na kita sa mahimo, da. Hindi na lang bala magbuhay istorya. Si Erla bala yung ginasaligan ta diri kay mami sa balay. Kung anong himuo niya diri kay mami sa balay, wala na kita isang idea. Gani sa baylong akigan ta siya. Paumod na lang ta. Kaya wala pa kita sa may nakita ng ibulo sa iya eh. Pero kung may ara na, palinong tagita siya dayon niya?
2: Mangita ta eh. Mangita kita, Sis Gina.

0: Rosie.
1: Oi! Lagi! Palapit ni Blada, kay?
2: Tito Boboy? Ano to?
1: Abi, bakli ko to, Imlon.
2: Kwarta to?
1: Alimal ka! Ikaw gani, bakal kaya wala ko kwarta!
2: Wala ko kwarta to. Amo na lang tong last na unod sa bulsa ko kay inang ginatag ko bala si Imo.
1: Handig pala. Wala kagit pulos, no?
2: Agoy, Tito Bobby. Gindapal mo ako, Tito.
1: Kay man wala ka sang pulos. Ano ko lang sa pagpadako ko kasi mo nga hindi ka man lang galit din mapuslan? Pareho gito mo sang iloy mo. Nga wala sang pulos. Abi, layas! Layas de!
2: Tito Bobby, Tito, hindi ako pagpalayaso. Maluhi ko. Wala akong sagatuan, Tito, eh. Wala akong sagatuan.
1: Kung hindi ka gusto ka palayason, takad eh. Pagitahin ko to, Limlon, ah. Takad na! Putex ka karoon ng...
2: Tito...
1: Ano bang inabang mo simo-simo de? Ha? Ang kalimutaw mo? Buka na amitos mo kon. Gusto mo gurong matin, dakanta ka guruay.
2: Malakad na ako, Tito Bobby. Malakad na ako.
1: Hoy! Agi! Hindi ka di magpauli kung wala ka na rin nun, ha? Balda ka kikaroon sa akong agi ka! Nagabati ka! Ha?

0: Ngapun.
1: Oh.
0: Ngapun. Tol. Tanawaw. Tanawa kung sino nagkapakad to, Dre, oh.
2: si Rosindo man din, ha?
0: Ala, kalawilaw ay ngalan niya ba? Hindi bagay, sagi. Hoy, Rosindo! Mano ka din sa tiyangge?
3: Ha? Kakuan? Si Helen? Pwede ko ka utang whiskey?
0: Utangan na siya.
4: Ay, Diyos ko! Hindi na ako'y magpa-utang niya! Puiset ka mo!
1: Ay?
4: Ang ginansya ko ang matatanan sa utang niya! Kung bugas, goro, papa-utang pa ako! Pero kung whiskey, ay buweset, hindi na!
0: Utangan na lang bala siya, Helen?
1: Gani man?
0: Biyaran mo na! Mayo kung hindi kay. Rosindo? Sinong may numaw? Ikaw?
3: Wala ko yaga inom ya. Si Tito Bobby na ya, Chay Helen. Pautangan lang ko, Chay Helen, po eh. Kung gusto mo obrahan ko inabwas, manglaba ko na sa imo ha. Hindi gani manilo ko na sa balayin mo. Kay kun... Wala ko karon sang dalang ilim noon, sakit o naman ko ni Tito Bobby.
0: Oh.
3: Sige na, Chay, ay. Nagapakitluhoy ako sa imo, Chay. Pautangan man ko, Chay. Sige na, Chay.

0: nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 네, 노동자들 나는 거야.
1: 에이. 에이. 슬라맛. 슬라맛긴. naghilay-hilay na si Tito Bobby kag natulogan na siya. Naamo sining kapuwi ko. Kakapoy nangin. Kung hindi gutom ang kontra ko, ang kastigo kag buyayaw naman ni Tito Bobby. Kuhaalala ko bala, Lord. Kuhaalala ko. Kuhaalala ko. Ala. Anay ka. Sila ni Pakboy kag Niapon. Nagpangako ako sa ilang nga mabalik ko dito. Kay silang nagbakal sa whiskey ni Tito Bobby. Nagkakatulog naman si Tito. Magwa ako diri. Matabo ko to sa ila sa Changi. Kay base ba masuya sila sa ako na kun hindi ko sila pagulputon. Sila nga daan ng mga anghel de la guardia ko sa bungi. Malakad ako. Total tulog naman si Tito Bobby. Kagsigurado, buwas agad na siya makabugtaw. Balikon ko to sila ni Pakboy.

0: Salutna Rosa!
1: Anay ka, maano kita dali sa ini, sa inyo? Kay sino na di Balay?
2: Ha? Balay na di siyang kilala na mo na. Wala di sila? Ato sa Manila? Ginapatulot ang awla na din sa amon. Kay Drita, kay Bispol di. English to ha?
0: Kalma pala Rosindo. Hindi mapakulba ah. Hindi ka namun pagano na.
2: Masadya ta di karon. Kay masadya sadya lang ta. Ha? Ha? Hmm? Hmm? Dako. Ako man yo?
1: Ano kaya imo hapon main? Nga ginhikap mo ang akon?
0: Do sa iban ka? Kita-kita lang gid eh. Hindi na maguya-uya ah. Ako no? Hmm? Tanawa bla ho.
1: Oh? Hello.
0: Kibot kay. Primera klase niya. Unsa saging pa? Lakatan.
2: Aga ako niyo. Oh. Hindi man gid primera klase ya, pero maaragay ka man ikon, mabirahan ka si de.
0: Ti, Rosie. Ano pa ginahulat mo? Ano pa kinulat mo? Oh, ano?
2: Rosie? Rosie? Guapa ka gidya? Guapa ang ngalan mo?
0: Ops. It's playtime. Sakto ng Ingles ka?
2: Tama.
0: Hindi blakay na. Kami ang nagbayad sang whiskey nito yun mo. Subong? Manukot kami? Lohod!
1: Bah, maluhod ko?
0: Oops!
1: Kagmaano?
0: Lugay na pala pala unoy sindi, Rosindo? Do, papatihon mo pa kuya nga, ha? Wala ka pa kagit, Obliron?
1: Hala? Wala pagin ko na yabala ka agi. Wala idea.
2: Wala ba? Wala ba? Te, abawa. Kita ginigali ang maka wasak sang lababo ni Rosie. Sugdan na niya. Oh, kay gigil na gid kuya. Luhod na, luhod.
0: Luhod na Rosie. Kagbulos bulo si kami ni hapon ha. Sige na.
1: Boy, hapoy na naman.
2: No, ikaw yung agitoy nga kilala, kuya nga gapakipot pa ya. Abi ang ulo mo, abi.
0: Ikaw na po.
2: Araw kay nagluya na naho.
3: Oh,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang matahong mga kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhaan sa pagtulunan niya ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, supra nga salig.
0: Ginsulat sa direksyon ni Renelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Protenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
2: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sagsagabi 2.
4: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta kun ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin or colic pagkadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone kag lastly, appendicitis.
5: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization. Mm-hmm. Sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Mm-hmm. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
4: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
5: no? Nubo lang.
4: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
5: Mm-hmm.
4: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
5: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
4: Grabe, ano?
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
6: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
4: Mm-hmm.
5: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
4: Mm-hmm.
5: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
4: Mm-hmm.
5: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
4: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
5: Dapat causing, hindi ka constipated.
4: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
5: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent.
4: Mm.
5: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo.
4: Oh.
5: Muna ang rason kung nga ginaparista ang Mighty C, sa DTX 500. Mm. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Mm. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag may TC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. Mm-hmm. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert dyan ang DTX 500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may TC, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag-inom sang may TC.
4: Kag pure C, ano?
7: TTX 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 32 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe po.
5: Alright!
0: El Castigador. Nagpanggapin sa mga kinapigos. El Castigador. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
1: Pinakamabahol. Suspension to dismissal. Impeachment trial.
0: El Castigador.
1: Layaro ato niya mangin sentro at topiko mga K5 sa ato niya pagpangalagad. El Castigador. Adlaw kita makara it Lunes. Unang imbukada it adlaw it Lunes. Sa bugan kara it Hulyo. Dagong 2026. Aga syempre sa inyo karang nakaangdan, ako rin yung kastigador. Ako si K5 Sandro Salazar.
0: El Castigador.
4: Grabe po.
1: Well mga K5, kamusta rin inyo nga adlaw it Lunes? Kamusta rin yung pagsuroy-suroy sa adlaw karat Lunes? Unang imbukada, itdaya karon nga Domingo mga K5. Kamusta na ro inyo karon nga pagpangabuhi? O sa mga naka-tuned in sa aton nga programa, pwedeng-pwede ka mo magpaabot. Itinyo ka lang nga mensahe, komento, shoutouts, greetings, ag hibubunot. sa aton karang live programs dash K5 News Kalibo. O pwedeng-pwede gid ninyo ron masikyar sa inyo nga mga search bar sa tagsa-tagsa ninyo ka mga Facebook mga ka K5. I-like, i-follow ug i-share do aton nga mother page K5 News FM Kalibo 94.5.
3: El Castigato.
1: Live kita mabatian sa aton man nga o sa inyo karon yung mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio, DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo.
3: El Castigato.
1: Alas 4:30 isa-is do aton nga oras. Ang ano ba ro aton yung mga ginpahaom kinyong mga tagupang dun smakaro na aton yung pagkatauan it nagkaigo karang ligwa ag dagan mga K5. Raro aton karang mga nagapanguna nga headlines aton nga top story of the day. O update mga K5 sa pinaka mabahol nga balor it illegal nga droga na kumpiska sa bahin kara it Altavas. Ano raro pinaka mabahol kara pinaka mabahol so far nga accomplishment it aton karang Aklan Police. May mayadyagi nga ni ay natigayon nga ma-intercept ito sa bahin kara it Altavas. Bao kung wa na-intercept ra mga K5, bao nagapta umataya sa aton kara nga nagkakanalisari kara nga banwa iya sa aton kara nga probinsya at Aklan. Aton karon nga pagasayuron, rung daya karon nga kaungdan. Ag ano ro mga action taken it aton nga Aklan Police angot sa padayon sa gihapon nga nagaduso it daya kara nga illegal nga droga.
3: El Castigato.
1: Dugang pagid naton nga tagupang dun smakaro.
3: O
1: suspension to dismissal. O pwedeng pag-aatubangon ta K5 it mga BJMP personnel tapos yung pagpangbuno. O sa sugod it Aklan District Jail ginpahayag ka K5 nga kugang sandara sa personnel. Ayhan ba ka K5 may una nga raya karon nga negligence sa parte it aton nga mga jail guards. O kung hamaan it daya nga may natigayon una nga makasugod rung improvise kara. O nga nasambitan karon nga

raya karon nga hinganiban. Ano, uwa na si Kyarda et Mayar? O kung uwa naton gina chikyar ng mga tawo sa sugod, no, rong daya karon nga mga PDLs. Oh! Ay una ut agali karang nga gina no, gina distrong car ka K5 karang nga pag gamit. Kung ano nga klase karat patagom nga pwede nang damagamit against sa kada isa ga ka K5. Aton doon istoryahan sa aton karang nga pag ililiba. Dugang pagid naton nga tawupang doon sa makaroon motorsiklo nga may kargang abaka. O kung ginatawag karang nga linabag sa Libakaw ay nahugog sa Sangka Creek, no, nga sakop itdaya nga Guadalupe, Barangay Guadalupe sa Banwat Libakaw ka K5. Mayad nga ni karang nakagumpat rong driver ay nakagawas tana imaw. Pero roana karang alinabag ay gayutaw-utaw tara ito sa daya karon nga creek. Pati roan ang motorsiklo mga K5 ay pumaidaguman. Ay, kamusta baga di karaya ro aton nga mga proyekto na sa bahin karat Banwat Libakaw na ano ro mga barrier di karon sa mga tulay nga ron ay kung tanawon naton sa K5 rong mga dagan, no? Although matuod simentado na rong dagan una pasuba sa ilaya nga ron na sa halin sa poblasyon sa K5 pasuba sa ilaya simentado na karon do pipila ka mga area pero di karoyon sa may sityo Mayubay ka K5 sos sa kita mo nga kukan o kinantuing ka K5 ay kabagang kaganta si gahapon una rong daya karon nga sitwasyon ag hindi makontrol di karoyon do nasambitan karon nga kung maginugan abe ag magbaha no ay do ilog sa sapa ka K5 una ana sa dagan gaagi ay kundi do mga ginkuan ba nga mga bagas mga gintambak nga bagas ay natitipon ay syempre maubrat at dagan do tubig karon gumakaguwa matana imaw diba. Pero kung may dagan aron, daya nga masambitan nga kwan bagaho. Ana nga kanay-kanay. Ay may una man nga gutter imo kay 5 tao sa uwa matana halimpyuhan. Ano baga ra hinuno baga ra malimpyuhan kung gapit yung mandod daya karon nga eleksyon. Ay kabilang guti man ta kay 5. Ay kung wa siguro may mahugog pa di karoyon agwa itaya karon nga may masakit most probably ka K5 no even worse nga matabo ay paano kung dit anak intigo gangoy rong datong driver eh base na gumos pat ana imaw ay do barrier man abi una karon nga ginabutang-butang nga barrier ay sus man sa kita mo tag kuray nga ron nga ginhigot-higot ta K5 mo makaron do anang sitwasyon kung ginbutangan tarot concrete barrier no ag manami ro anak karon nga harang K5 ay at least tay makapian-pian kung kinagang gid man abi mabugat rong daya karon nga mga kargat mga motorista nga rahalin sa ilaya no aton dun istoryahan ta K5 sa aton nga pag ililiba kung pagin naton nga tawupang dun sa makaron ho sa Banwat Libakaw sa gihapon da ay ro 33 anyos nga gigaki nga wanted sa kaso karang nga murder ay arestado sa aton nga bahin it kapulisan no Libakaw Police sa K5. Ano ba rong sino ba raya nga ra? Ano ba ro ana karon nga madagom nga background abe no angot sa raya karon nga pagcommit it murder ka K5 ay may ana nga kaso nga murder ro ag natigayon maurang maaresto it aton yung mga otoridad. Ag ano pa kararo mga gin kaimbulbaran ay si ka K5 Belrose Kual gin tutukan na K5 Rodaya karon nga mga balita nga nagayuntad sa aton karon nga probinsya Itaclan aton doon nga sayuron sa aton karon nga pagililiba. Sa paginaton nga tagupang doon sa magaron pagpanaog it search warrant. Search warrant ginahugat it aton nga balit record nga Balete Municipal Police Station bago buksan ag sikyaron nung daya nga sagakyan it mga Iranian nationals ka K5 karon daya karon nga Iranian nationals panagasa tan diba bikara na misidentify ka K5 no it aton nga mga igmanghod nga hatot amana ay do mga nagapangloko man nga to ay mga Indianot amana ay only to find out na
mga Iranian tagalirang K-5, yung mga Iranian national, siguro na nadamay, anaro mga Indian na

0: national nga wa matanat kay abot-yabot, pero base at anaman siguro sa pag-assister, o I mean pag-assess abe it aton yung mga igmanghod karang aklanon nga nabiktima ka K5 it dayang budol-budol, ay syempre isipon nga tamanan daron nga umbaga kuan no isipon nandang nga ay nasyon, anong nationality baga dayang nga ra in general may mga burangos man abi gandang itsura man ay kuan at sa Indian mat ana pero wat galit sa nakasayad ka K5 nasayuran nat nga ma-intercept no or matdakop it aton kara nga otoridad nga sanda gali ra hay mga Iranian nationals ay aton doon yung istoryahan ta K5 sa aton kara nga pag-iliba ag ano pa ro mga if in case abi nga mapanaugan imaw it search warrant tong dayang nga mga Iranian national
1: grabe pud
0: ag mabuksan ro daya karon nga sagakyan ano ro mga sugod kara ito no ro pangutana ano ro mga sugod ito ay may mga plaka baga ra mga fake plates mga K5 mga plate numbers nga ginailis-ilis yang nanda para sa wala baka may hibag tima sandali karon sa may bahin it Feliciano Balete nga mga tendero kontendera una yung istoryahaw ni Tabi po pangutanon kating abi ano man ay kulay man at 1,000 ba kamayan mo makaroon abi simpleng istoryang kinulis-kulis mga K5 pero wakat imo no wakat imo it daya karon nga pagpupamatsyag sa imong kaugalingon na dagasa ut agali nandaro imo karon nga linibo kaya aton doon istoryahan sa aton karon nga pag ililiba dugang pagin aton nga tagupang doon sa makaroon si Senador Dante Marcoleta ka Kate ay arestado gon it aton karon nga
1: authority
0: angot sa anak karon nga ginapangatubang nga kasong plunder nga gindihon it daya karon nga ombudsman ay kumbaga mga K5 mat sa nakikita kunde I think I've seen this film before amal nga ni sa kanta I think I've seen this film before. Ay base ko matana kung sa mga nadadakpan ka K5 rekan nga ka K5 bro mga nadadakpan agro iba pagid karon nga ginapasaka at kaso may ginapangatubang kaso nga mga politicians mga politiko ka K5 ay base kung sumukso kumatana ra it neck brace no neck brace ag wheelchair di ano kumbaga di wheelchair tactic ka K5 ay usog-usog it araron ay kung may mga ginapangatubang abi nga kasuro aton karon nga mga politiko no yas aton karon nga nasyong Pilipino usong-usog it adayon karon do headline nga may ginapangatubang nga sakit no doon kita ron eh parang mat sa uwagot bag-o baga ka K5 uwagot bag-o ay haron nga basta nga ni ro politiko magmasakit I mean may ginapangatubang karang kaso o kon gapit yun imaura aresto ho either manago o hindi ka man kapanago kung mat sa feeling mo mabaskog ka pero iba ay pagtakpan no ay cover up ka K5 tapos kung matsaidig ubra ay sige man sakit sakitan man nakita nga na sa may aton abi mat sige nahapo man na ako sige nahapo man ako sa ako na babasa man sa social media ito man na pa-consult man na kita sa aton nga doktor man na ito agdaya man or inyo nga i-press release dayero inyong ipagawa a godrong report siyempre do sympathy baga it aton nga mga supporters manakaton ay katon gitaron hindi ko tadayon mag question hindi ko tadayon mag challenge do mga supporters ngaron blind aron ay siyempre ang bagon mo gilat aron sa imo nga ginasuportahan ngaron husma na pinati manakamo karon ay do kwan mana ha man manat saga aron mana imaw an inyo gilat amana ron nga gina kawawa manaro akon manakarang ginasuportahan without even questioning kaka E5, no? Anda karon nga mga kredibilidad bilang isang ka-politiko, ano ro andang pwedeng himuon ta? Matsa ginaluko ang kamura, ginapupangajian nyo ginto. Matsa ginaobra nyo itong nga ribultoro inyo, karon nga ginasusimba nga politiko ka K5. Paale, may kuta kong tawaan, tagid karon it. Ano, ikaw, about ito, hay sigit atong limas it kwarta, ikaw imo una, hay gapangabudlay. O, gapangabudlay sa pagpangabuhi ay wa ikaw naga ano ba nagapangayo it daya karon nga accountability sa aton karon nga mga politiko nga supposed to be dapat sanda karon go gatao katon it harga no pinaagi sa manami karang ekonomiya it Pilipinas, manami karang mga establishments nato o dai karon nga infrastructure nga magamit it aton nga bukod nat kita kundi ro aton karon nga mga future nga mga inunga ka K5. Pero ro kung aton nga tinanong ay wa man aton ginabunjang ginabunyagi baga wa nagayabong ka K5, wa nagayangbo ay hastang imaw di ka to, no? Hindi un magamit it masunod karon nga mga henerasyon. Alright! El Castigato. Alas 4:50 ka K5 ro aton karang oras. Ag sa aton karang pagpadayon makaroon, ano manggil nato na, isecure naton do mga report abi ni K5 Villarose Kual. Ang utra sa mga report manana nga natipon, maghalin sa anang karon nga area of responsibility, ay one man on the road at aras K5 Villarose Kual. No, i-solo flight ima makaroon eh. Sa mga natipon na nakaroon yung mga balita, mga nagkahinabo nga report abi ka K5 magaling sa Provincial Hospital, sa Kalibo Municipal Police Station, ag sa Bilog nga Municipal Police Station, iya sa aton karon nga Bilog nga probinsya Itaclan. El Castigato. Oy med ani nga hapon kay Sir Jose Nelson Delphine nagapamati ka K5 nagatan-aw sa aton karon nga programa. Made-eyed niya hapon kay Sir Jose Nelson Delphine. Permi-permi, maroon nagapinamati ka K5 ag nagasuporta sa aton karon niya programa. El Castigato!
1: Ah! Grabe po!
0: Sa aton niya pagpadayon sa makaroon ka K5, no? Sa aton karang pag-ililiba, ro daya karang posible, no? Posible nga masuspende o kung ma-dismiss ka K5 sa serbisyo o mga naka-duty nga mga personnel at Bureau of Jail and Management Penology sa aton karon nga Aklan District Jail sa oras mga K5 nga mapamatud-an. Nga may una karang negligence o kung kapabayaan matapos rong natabo karang pagpangbuno ka K5. Or stabbing incident nga ginakaimbulbaran it daya nga anom ka mga PDLs o kon person deprived of liberty. Hay raya rugin kumpirma kaina no sa aton karon nga K5 news team daya karon nga ni attorney Juniver Ray Umadhay. Oro spokesperson at BGMP6. Na kung sasiin, hay presente karang nagapatigayon it investigasyon. Rong anda nga investigation team ka K5. Agud nga tan-awon kung may sagabton rong administratibo. O kung daya karon nga may sagabton nga administrative abi ka K5. Rong mga tawuhan it katraya karon nga matabo kung nasambitan karon nga insidente ay akon nga bate ay may una yon nga mga raya karon nga aton nga BGMP personnel ka K5 nga matsa naha relieve so far do yun pang ro aton nga nababaton no. According sa aton karon nga trusted nga source ay base matana no kung ano gid matana ka K5 ay even nga ni ro aton karang Kalibo PNP. At sa ginapakabudlayan ta K5, maimbestigahan baga kung ano ro daya karon nga nagakatabo, ay so far wa pa gid it daya karon nga update ta K5, no, pero ro update makaron hay ano gang ro, kumbaga hay continuous mana ro amon nga investigation agud nga matumod rong ginhalinan o kung sin oro daya karon nga nag-initiate o kung may negligence kid man sa parte it amon karang nga mga BJMP personnel. Matabit nakasuod una rong daya karon nga hingan iban ta K5. El Castigador. Ay pagkasugod pa lang sigo suno kay Attorney Junivin Rey Umadhan. So pagpasugod pa lang no, ita mga metal object nga ginagamit sa pagpangbunog, ay klaro gut ana nga kumbaga simple negligence o kon may kapabayaan. Iti karon yang kita hasta, no? Di karon yang kita hasta. The moment nga may naka-enter una sa sugod, it daya karon yang mga metal object ka K5. Aman abit naka penetrate ta una. Sa aton karon nga bahin it BJMP ay ka stricto ron. Diba ga? Na-intercept ka ninyo ratong minor de edad itong hana nga magpasugod it daya karon nga illegal nga droga, pasugod it daya karon nga piita. No? Napasugod gid man ito? Or na-intercept ka K5 it raya karon nga mga personnel naton ito ay naka-responde gid kita ka to. Oo, ginhana, ginpilitipit to, agin sugod sa daya karon nga tangkay it tangkong ka K5. Ay wa nakatigayon nga masugod ito. Meaning bukot mayad. Bukot mayad magtago. Kaya mat nakasugod araya karon nga hinganiban una sa sugod it daya karon nga BJMP. Rupang utana hamat nakasugod. Diba? Ay ka stricto nga ni karon do screening. El Castigador. Alas 5:50 is do aton nga oras mga K5. Balikan naton da daya karon nga diskusyon naton angot sa raya karon nga aton nga ginadiskusan makaron ka K5. Pagkatapos nga mang ron it pipilang kapahanom dom kan di standby. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Boards.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatak, sumagabuti ka.
1: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D.
2: D3. Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga ga-favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
3: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako din niya mabulis. So even body odor.
4: Kayang-kaya.
1: Oo.
4: Yes.
3: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
2: Vitamin D3.
3: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, nga palala sa hyperacidity ng ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
1: Oxidized.
3: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
2: The best kind of extra virgin coconut.
3: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niyang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
1: May protection.
3: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
4: Dasig lang.
3: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
5: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
3: As food. Healthy food.
0: Amo na siya. Amo na gani kong aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malicture ka. Matalakay ta, gamiton utok. Di, wala ka kaon. So, wala ka sa ibang nga food. The D3Bio, the ketones of D3Bio.
6: Will provide you energy.
5: Wala na, will provide you energy. Pangting pang aton brain, no? Ako, ya, ang battle cry ko kaya ka D3Bio is for today. Nga, gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa Kataro, layo ko sa Ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang Ilanat, sa pag-ubo, kag Sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang Sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Diyotay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3Bio ka. Kung matangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo cellula, do may bodyguard ang imo cellula.
0: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
5: Amakuna, no? 14 days.
0: 14 days bla pirasuhon ka.
5: Pirasuhon ka.
0: Na, no, naman.
5: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak gidya, no? Ang nang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3Bio everyday.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3Bio.

0: Oh, right!
1: El Castigador.
2: Balik kita mga K-5 sa aton nga pagpangalagan, El Castigador. Sa gihapon, ako si K-5 Sandro Salazar.
1: El Castigador.
2: Well, mga K-5, alas 5:02 na ro aton karang oras. Before naton i-check rong report no ni K-5 Bill Rose Squad. Angot sa anak karon nya mga natipon nya mga balita. Nakasahad ka mo nga rong regular nga pag-inom it DTX 500 nga sang ka-superior antioxidant supplement ay may maabo nga benepisyo sa aton nga ikamayad it kawas sa K-5. Sa pinaga-record nga ang bilog sa mga nagapanguna nga epekto karay rong pagsukog sa oxidative stress. Isang kaproseso imauron niya kung sa siin ginaguba na narong mga cells it aton karon nga gawas. Bangod yan sa sobra karang nga free radicals nga mga molecule nga nagatuga at premature aging ag nagakanari-sari nga sakit. Pinaagi sa record niya mataas nga antioxidant content nagabulig rong DTX 500 nga protektahan rong cells kontra sa mga pagkasamad ka. Rason nga dapat ipabilin naton rong ikamayad aton karang mga organs ag immune system ka K5. Maguwas ka rong DTX 500 ay may potential imaw nga suportahan ng mga tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Raya ron ay bangod sa antioxidant content na nagapanaba at inflammation at nagabulig sa regulasyon at blood sugar level na pareho nga importante sa pagpangugo sa raya karon nga diabetes ka K-5. Sa kabilugan rong DTX 500 ay bukon nga mag nagabulig sa bad record nga detoxify it aton nga gawas kundi nagaserbi man nga natural nga suporta para sa mas matambok nga metabolismo nga mas malimpyo karang nga gawas ang mas matibay nga resistensya kontra sa mga chronic diseases kapareho it daya karon nga diabetes ka K5. Rong DTX 500 nga sang ka-superior antioxidant ay mabakay ron sa aton nga mga clinical branches. Agya sa aton nga probinsya Itaclan, Refunders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Ag libre una ka K5 rong check-up uwa it bayad. So inyang mang ninyo si Dr. Robert Impinado o kon si Ma'am Abby Impinado.
1: El Castigador.
2: Oy, happy 5th year anniversary pala mga K5 sa aton karang sister station, no? Pero aton karon nga sister station ay nagaselebrar ka K5 it 5th year anniversary. Rong K5 News FM Iloilo 88.7. Happy anniversary sa aton nga mga K5 una sa bahay. Kita Iloilo mga K5.
1: El Castigador.
2: Well, alas 5:05 na ro aton karang oras ag i-check naton. Rong daya karon nga report ni K5 Bilro Squad samtang ginaangan-angan naton sa K5 bro ana karon nga report kasi kung may ginapatigayon imaw karang interview o kung may bag-o karang kakasugod nga balita K5 aton doon nga pagasayuron sa aton man nga pag ililiba. Pero bago ro yun ka K5, padayon kita sa aton karon nga ginaistoryahan kay ina no about sa raya karon nga topiko sa suspension to dismissal nga posible nga kapag atubangot mga BJMP personnel matapos kararong natabo nga pagpangbuno sa sugod it Aklan District Jail. So ano abe agahon pa gang it daya karon nga Sabado K5 Hulyo 4 kat may matabo abe no kung inyo karon nga matandaan kat may matabo karang komosyon sa tunga it araya karon nga mga preso nga kung sa siin up atrong naninahan samtang daywa matarong ginaturo karang responsable sa ginaaligar karang may dati nga bagina ka K5. Pero mga biktima ay magbanghod no nga pareho karang may kaso nga murder ag iba ay nakulong bangod ngani sa daya karon nga illegal nga droga.
1: El Castigador.
2: Samtang rong ginaturo kara nga kumbaga hay responsable ana. No? Ay rupareho man kara nga nakulong bangod sa pagduso it daya karon nga illegal nga droga. Ay ginaimbestigahan makaroon it aton nga bahin it kalibo PNP rong insidente ag kung magpasaka baga it daya karon nga nagakaigo nga kaso rong mga imbolbado ka K5 urong daya karon nga na biktima no it nasambitan karon nga kumbaga ay natabo nga insidente dot pagpangbuno
3: grabe boy
2: sa bahin kara ita BGMP ka K5 ay posible man sigon suno kara kay umadhay nga may mga pasekreto nga grupo sa sugod no sambilog man sa anda karon nga ginatan-aw o pasekreto nga grupo sa sugod bagay nga hugot nga ginabawal una sa raya karon nga pasilidad. Agin pasiguro man kara sa mga kapamilya o kung mga kaanak at daya karon nga PDLs nga uwas sa gihapon rong pasilidad ag mas pa karon nga hugot rong andang nga mga security protocols sa K5. Ay base kung hasta ang ray mao ka K5 sa raya karon nga promesa pero uwas sa gihapon natumod no o kung daya karon nga na-identify ka K5 kung may kung sino rotag iya it datong hinganiban nga gingamit ta K5.
3: Grabe pun
2: agud nga makabulig abe sa investigasyon it aton karon nga mga kapulisan agud matapos narong daya karon nga kasi base kung ginabilog pang itura o kung ginabaghag pang ka K5 no arong daya karon nga mga sabat angot sa raya karon nga pangutana ay up until now wa sa gihapon it sabat kung natumod na no arong daya karon nga nasambitan karon nga nagapanag-iya it metal object abi o kun hinganiban ta K5 sa natabo kara nga pagpangbuno do may andown una nga record nga suspect abi nga kapwa man nga mga PDL ka K5.
1: El Castigador.
2: Gato-gato nato nung daya karon nga investigasyon no. Nagadagagan sa gihapon ng investigasyon ay nagapadayon sa gihapon sa K5 rong daya karon nga investigasyon na nungod sa insidente karat pagpangbuno stabbing incident sa sugod it daya karon nga BJMP o Aklan District Jail ka K5.
1: El Castigador.
2: Ika K5 Belrose Kual sa pihak na karanga linya no aton nga sayuron ng mga report ka K5 no 23 anyos nga babayi ho gin panaugan it warrant of arrest ay nagapanangison nga nagapangayo it bullet nga makapiansa sa kaso bawhay suno kala biktima gamang sigon imaw it pagpang scam sa kaungdan it report ag iba pagid nga mga detalye. K5ville kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
2: Sa kampiyon nga balita K5ville, please come in.
4: Nagapanangison K5 sa si Kayla Zonyo, 23 years old no, bataon pa tayo ka. At may tatlo nga unga K5 son. At makakon nga daw pang up-up muna na iya sa atin pangalak abseli sa Kalibo PNP. Matapos sa imaw nga ginsirbihan, it warrant arrest ko adlaw ita Sabado no sa iya sa atong kang area is Ilaya Bacau Norte sa Banua ita Kalibo matapos nga ning panaugan ni mo tasambit nga warrant of arrest K5 sad ang may sa dai kang kaso nung Republic Act number 10175 o kuna Cybercrime Prevention Act of 2012 nga kung siin nga ni K5 sad po base sa aton kang information nag-umpisa kung dahil kailangan nasambit nga dahil nga kasong ginapangatubang nanak at nag-send imo ka via messenger. It anang identity or like kang ID abi, national ID gid ako anak kang ginamit kay 500 ko back to back nga gimpicturean na parang pakalang punta nga magapa-verify itang ka wallet online ba kay 5 Sandro kung sa inya ni hay may cashback din eh nga 200 pesos kay 5 Sandro. So nagbaka sakali kaya ka nga si Kayla nga maka-receive no it 200 pesos kay pangdugang punta sa pagbakal it gatas kay 5 Sandro. So bilang ina ay ubrahon di ba kutanan eh agud may maipa-inom no may pa-dede sa anak ka nga lapsag kay 5 Sandro. Rason nga anang gin-avail gin-persona na gin ano gitnala ba gin sunod o mga step by step gin paubra ka na ita anang ka-istorya online which is 1 year ago na no kay 5 Sandro. So di ka to nag-umpisa na after matako no like kang pag-send na na it idea bigyan na kay 5 Sand gin black time away ado wao ta it kung ano pero aminagi mo nga itugot ado details na na sa kahit kang ka-istorya sa messenger nga kung siin nga ni after bilang months gin panaugan na imot mga letter halin sa sakabangko nga ikaw ay mawakaya nag-makeup loan nag basta abot ta kay 5 Sand yung mga letter nga nag-aabot ka na nga naglapit man mo sa authorities no abis ka na kaka nga mapangayo it advice kung aling dumanami nga ubrahon agin na tuko ikay maw sa aton nga paw nga di ka to nagumpisa nga gin process na na agud nga masettle unta nagasalig mo kay 5 Sand nga okay gutay wow tay mo it atraso agku day kang adlaw tanganay Sabado nangawa gutay mo nga hakauta warrant of arrest gud ato nagapanuktok sa anak ka nga pertahan kay 5 Sandro aga gin-arrest do tay mao ka nga kunsiin halin tangani ita bukid doon kay 5 Sandro warrant nga ka so igtut agin file iro dahil ka nga nasambit nga kaso kay 5 Sandro so doon anang ginapanangangson makaroon paali na nakaatubangon kay man ko pamilya to sa bukid doon siyempre igtut agit ikaw ma-appear eh sa korte kunsiin gin na sinaghalin yes. Na kung dahil ka nga warrant of arrest kay 5 Sandro. At may ginrekomenda ko ko korte nga kapin sa 84,000 pesos. So siguro pamatian na to, naku atin ka nga interview din patigayon kung aling gidman, paano nagumpisa ko tanan, how come nga imo ka ginservihan it warrant of arrest kay 5 Sandro.
5: Okay.
6: Mga ka-K5, aton makaroon nung pakikipag-angutan si Kayla Zonio, 23 anyos, aga sang ka-residente mat kalibo, no? Angot nga nira sa pagka-dakop ka na, no? Matapos ka imo nga gina-serbihan, it warrant of arrest, mga ka-K5. Pwede nimo ma-istorya ka mo, alin do imo ka nga gusto nga ipaabot, kamanita gusto gini mo nung mga youth bulig sa public, especially sa aton ka mga natungdan?
7: Pangayo man ako, bulig maamay. Gings ako man namin, ako ginamit na ang ako ng IT. Ganyan nga din, may mga ano na ko na ako, may mga matanaw na ko na ako sa BPI na uwa. Ganyan na ako mga matanaw na ako. Ganyan nga din, may mga may na ano ko na ako, kwarta na to, uwa man ako kasamit, mas yung piso, mas yung ultimong piso, ako sa itamitan ka na karoon, ma'am. Ako talang buka niya sa sangol.
6: Okay. Kano ikaw gin-serbihan or kano ikaw gin-aresto?
7: Bilis dito ako gin-panaugat warang ma'am.
6: Oo. Tapos gin-serbi lagi kimo do yung adlaw.
7: Una-una, pikaroon ma'am, may gin-panaugat pa ako papelan mo na. Tapos gin-anuhan niya eh. Ano matanamon to? Agpani kami sa kaw, ma'am. May, para mag-ano nga niyo, magpangayot. Ay, advice ito sa ano. Ay, nagpanampa, panganak ko karoon, ma'am. Gaon ko matama may ano tapos yun. Isip ko nga na nagpanumpa. Wala ko nagpangayon. Panganag ako din lang dito sa pangay 200. Para ipa-basic sa malay-malay bukid noon.
6: Okay.
7: Tapos ay siyempre kampante ako, mama, yung parang ako nag-update mga mama mo, ako pa yung nakabos, na ako panumpa ako sa papel, nagalaiwa ako kasi pinalaugan yung ako, parang kumirinis at kung bintagang dahil ako iya.
5: Okay, again, mentionin mo malay-malay bukid nun.
7: Oo. Hindi ako kumigat sa ano, may tagot na lang ako, hindi mo man ako pamilya, ito pa.
5: Okay. So, na-mention ni mo, scam kaya, gingamit to ay mga identity. Oo. Pero may naka-istorya ikaw karon nga, be, tawo?
7: Oo. May ako, labi ka. Nauna ka, ma'am, di ba, yung Facebook, sa Facebook na ako, nag-agabi ka, ro, parang nag-post nga, sa may verify nga.
5: Buta,
7: sino man, sino man na ro, na ila mag-verify, it maya. Pero parang, anong pang-post ng Tagalog?
5: Oo.
7: Ay, nag-comment ako nga kung legend, ay, like mo sa akong comment ito. Tapos may
5: nag-PM
7: ka ako niya, ma'am, gusto mo ba mag-verify? Ay, siyempre, ako man ma'am, ay nag, ano man ako nga, kung mag-verify, ay, tawaan ako na 200. Ay, siyempre, ako man lang naman, ay, ano man ako para, ay, baka kumagintat ka, tapos ako nga,
5: nag-pamper. Baka sakali ka.
7: Oo, nagbabagsakali, nagpunta ako, mamay. Tapos sabi na sin man at ID, tiging sin ko man lang ang ID nga to. Nga,
5: imong ID.
7: Ang ID, tiging sin ko. Sabi na i-print man na aglikod.
5: Okay.
7: Tiging sin ko man ganay. Ay nag-prepare na ko na itong apps na ito, ma'am.
5: Uh-oh.
7: Ay naginugan ako alas 6 nga, ma'am. Gabi yan ba na ko na-update, ma'am ko. Na yan ba na na. Ay, sorry, ma'am, na-reject. Ang bayan na. Ay, simple ka ako na. Parang kuha naman ako. Sige lang, ma'am. Nabaka kung nabili ko sa itong nagatas at pampers sa panapag ganay. Wow, tayo mo nag-like soon niya, tayo mo tapos nakibot.
5: Tan o do yun natabo? Buhay yun?
7: Ma'am.
5: Mga pilang years ito?
7: One year. Ah.
5: Okay, okay. After ka to?
7: Tapos after ka to, gimblock ko, tanahan ako. Nakibot ako pag ano, pindot ko sa parang eh. Naka-block ko. Huwag tayo, ano ka kung ag-account, tapos account na ito, ma'am, nahakot, aray.
5: So, dato ko, imong ulihing tanda, nga hatao mo ni mo ito yung ID. Alin do account nga ka? Pag gabi, gin-check mo man na eh, bago gina-replya, nakipag-transaction ka na. Maunong do account?
7: Ginstock ko ay, ano ko tanong, anabi nga, ano mang profile ay parang, ano, Naruto style. Nga pang,
5: so, possibly, ano gito yung mao, dami account?
7: Doon nga, ma'am.
5: Alin pero iba ni mong identity bukod sa anong klaseng ID galerada yung imong ginta?
7: Nasunal kita nga original.
5: Okay, oo.
7: Yung kita ako. Pag-aboy tatapin na ako na may mga kaso, takun ako sa mga BPI. Ay, ato,
5: ano ginap after do yung ako nga pag-send mo?
7: Di ba pag-send ako? Bukon, pilang months
5: pa. Ma months pa taman.
7: Pilang months pa tagaw. Sobrang mga ano pa taman. Months pa. One year daw lang. Nag-ibot yung ako nga rin nga na may nagdagaw tak ako ni papel. Ako nga. Ay, kayo naman na, ikaw man na si Kayla Sunyag, igtong kita kung alin sa ang ID, ma'am, hapon kita sa papel. Ako dito, atong pulis, atong ma'am. Ay, ito nga, ni ako na ano, ay, ako man ang ma'am, ay, di ko kita mapatubag sa
5: kapag. Wait lang, bago do, wakan, aris nga nagpanaog, may mga previous pa bago gido yun nga kung nga,
7: may papel ba tayo?
5: Mga alin do nakasulat? Sin halin?
7: Ito sa malimalay, pindong yung padaga, iya.
5: Alin doon naka-state ikaw to sa papel nga ka?
7: Ito sa papel, mamay. Nang, di nga ngayon, may, ako kung nag-ano, may account number ko na ako sa mga BPI, may mga BPI ako nga.
5: Naging gamit ka imong account, nga nag-withdraw ka, nag-loan.
7: Loko to yun, anda nga nga ang BPI, mamugit
5: scam. Alin imong katong nga action nga ginubra? Before, bago, I mean, na-ani mo na receive yung mga letter nga kon, halin sa, yung lugar. Alin imong ginubra? Bukod, siyempre, normal, ginkubaan. Anin nag-gapit ka sa authority?
7: Nag-gapit ako, nabainit, anong po kayo, ay, ang bait police, ako naman ang ma-advise kayo para mamay, ang tulang ka mo sa pao, ang magpangayon ka mo advice.
5: Okay. Anong mantron? Last year pa man?
7: Last year pa.
5: So, bali mahamba na ito, nag-action ka matingagi?
7: Action ta ka, kasi
5: simple. Alin do advice it ato nga, ano, pao?
7: Yun nga, nahihamba na na, mag-aral lang ako, brahon, kahit magpanumpa ka lang mana. Nagpanumpa ka lang, kung gusto pa yun na mag-agto ka, because if I pangayon ako, tapos hindi man nga naitao ka mo. Ay, tapos ay, pag-ambal na, ano, yung pao nga dito, may magpanumpa lang mana kita kay, ay, pa-LBC na ito, nag-agot, maabot siya ni Ito. Ay, hindi, nagpanumpa ka tanto, ma'am. Ano yun nga, nagpakilala nga ako, ang gusto na lang na, transaction ng lugar, malang asawa, malang bandera, malang mata ko. Ay, di nag-agto yun nga, pagkatapos ito yun nga ron, ma'am. di kampante mat ako nag-update pa nga na ako sa rin ko ali pero wala na sa ako pang ano wala na ako at punta ka na line na wala mo ka online as ka text ko
5: mo so wala ka man nag ano parang nag follow up pa. Pero wakat na babaton bukod sa mga letter letter may mga text ka nga nabaton nga ginpagag ka nga mo kaya bayran mo gon mama ko na be wa kita letter yat agigagil nga halin ta ito sa
7: malay-malay bukid nun kay nakita up mo nga
5: kuyon okay so ali ni mong ano gid ka kapag pati
7: nga
5: alin nga how come na abot sa kun daya datong pag send mo it ano ID.
7: Yun nga, hindi na ako kapati. Pati mama naman, doon may mga papi sa ako ang mga account number, takoy ako sa PPI, ay, naging tinanaw, takoy na ako. Yun nga, nagaliti ka na ako, mami.
5: Bilay mo nga.
7: Yung mam.
5: Okay.
7: Nag-spray lang kasi yung tayo mga papi.
5: Oo. Alin mo gusto makakang matabo? Anong panawagan ni mo ngayon at bulig pa alin? Sige, abe.
7: Andan na ako mo kay Sir Maxia, kay Sir Doris. Sabi po ngayon, pinapatulig ka na ako.
5: Mm-hmm.
7: Huwag ko huligan na ako sa piyansa nga naman. Ngayon, bitatanat mo, nangihingi ang ito ko pang nakapuligan
5: na ako. Huwag
7: ko huligan sa nasa ako. Oo, oo. Pila ko, imo. Sa mga kasi daw ko magbuhay ako. Daw ako
5: piyansa. Okay, okay. Pila ko, ginrekomenda nga piyansa, imo.
7: 84,000, ma'am.
5: 84,000. Okay, pangpilaw ni mo yung adlaw sa Lucelda?
7: Napot ang daw.
5: Alin do ano, may ano ka tao, information, anin do update sa rin nga nga pag, matapos do pag-servit, wakant na rin mo.
7: Pangas ka, mula ko yung 10 days mo.
5: 10 days sa kakai-turnover.
7: Sorry, nagdaraw mo na ako, doon dito ako magpadaway. Tumamot ako, tumilya ito.
5: Alin imong trabaho, ma'am?
2: K5VL. So hato no ka K5 rung daya karon nga kaungdan sa raya karon nga gin report no ni ka K5 virus ko wala ka man naman do ana karon nga pag patigayon it interview no kay Miss Kayla Zonyo ka K5.
4: Yes, hato no, K5 Sandu, anak ka nga panangison. Do, masubo lang, abigid ka nga K5 Sandu, based sa atang karaman nga baga, sikyariya sa atang mga authorities, sa atang mga kapulisan, no, ito kalibo PNP. Hay, every hearing abi mato, dito kagiting ka kung ma-appear. So, do travel ni mo, kagayo ta,
2: yes.
4: K5 Sandu, magayo gida, ag kung kuwang man yan ni, financially, K5 Sandu. Kay, although, nga, do ano ka, kapari si K5 San, kung si Indu warrant malin, kaya sanda masurang sa andang mga ginaresto. Pero nakadepende kay paras ka magayo, K5 San, pwedeng meet halfway, pero saan man na kayo ma-meet. Doon do ginaistoryahan pa magkakon kay wa pa super it update kay Tyson kay may good news nga pwede mataimaw ka kyan sa iya gali no sa aton nga province pero sangaran nga ni nga maga attend ka gid maga appear ka gid sa hearing igto gid akon si in do warrant nga halin kung si in do korte nga kay Tyson which is ito
2: sa ano ro nakapaloob kay Tyville sa anak karon nga warrant.
4: No, nakabutang yun, nakastidya sa nasambit nga warrant of arrest, no? To any officer of the law, you are hereby commanded, no? To arrest Kayla Zonyo nga ni K5 Sandro nga credit aya kung siin nga lugar. Doon ko naka-star. Kaya siyempre, naka-indicate ka sa ID man yung provide ni mo eh. Hilaya, Bacau, Norte, Calibo.
2: Under sa ano nga cybercrime, K5 Bill, doon na karoon nga ano, pag-aatubangon?
4: Section 10, Rule 114, Property Band, Sections 11 to 13, Rule 114, Cash Deposit, Section 14, Rule 114, or Organized, or Section 15, no, Rule 114, to guarantee his or her their appearance before this court. May nga do, nakabutang niya sa Daikarang. Abo, Section 15, eh, nakapaloob sa Daikarang RA number 10175, no?
2: In short, K-5 so, Bill, hi. Ano ra gina anuhan imaw gina aligar nga may nagpanakaw imaw through online
4: illegal access
2: illegal through access
4: online.
2: Through online
4: yes,
2: so do natabo karon kay K-5 Bill gali is according ani sa anaman karon nya panay sayon nga nagprovide malang imaw it ana karon nya personal ID. Nga information ID
4: yes.
2: Ag do anang hataot a is ro ana mismo nga national ID which is
4: yes.
2: Usable imaw sa tanan karon nga
4: valid.
2: Oo, valid.
4: Aga banana ka PVC gid nga ID kasi sa temporary kun ano kat ID gid na national ID kay 500 gin provide back to back gin picture gin send sa dayon ka nga aware mo eh nga taga Bukidnon do anang kaisto kaya that time.
2: Mm-hmm.
4: That's why nga ni pagkakita na sa may gausi man na kimo kaila din do hambal ko adlaw nga gin arresting mo nga nakagut man na kay aware mo kay 500 nga base anytime kay mapanaugan din mata imaw itawakan kay may mga anong nga ni may mga BPI nga halin sa BPI sa yung bank na ka na letter nga naka ikaw ka nag ano pa nag panakaw or nag illegal access nga ni tanda nga kana bangko kay 5 asando so ganun ka
2: hindi mo pwede kay 5 bill nga mag counter abe
4: mo gid kita idea pa no makapang
2: si Miss Kayla nga mag counter imaw nga haron gin ano imaw kumbaga hay identity theft kumbaga
4: accused utabi ya kay 5 sandi nakabutang the bail for the release of the accused ay akusado ko sa imaw. So, siguro kayo ito na doon, i-defenda ng sarili sa korte nga ni K-5 sa doon. Hindi man ka, ano ka, tawag ka ka, intro at ang Grand Kalibo PNP, kaya sanda man lang man doon nag-arrest ka, ay, di ba do, warrant K-5 stands, anywhere man doon, gusto mo
2: yes.
4: Sa e-warrant, ay kung makita ang active din tao iyan sa Kalibo at Kalibo, ay ano, kita akiston, kita imakon, kita atot nga autoridad. So they do na tabo no kay 500 sa they do ginatan og taguy gani kay actually ha sa mga nag tangis sa imo na hitaw tang mana sa ang mga uma kay tatwa nang wa mga mainitok pa kay 500 aga datugang ko anak lang na tandaan nga transaction no nga nakaprovide
2: wa imo at that time kay 5 bill nga say for example abi ka time nga to nga hatuot ana nga wa na naabot sa piniino ni Ma'am Kayla nga dapat ipablatter na at that time nga gin black imaw akin pasenta ka na ro ana karon yung mga personal identity abi
4: nag-abot sa punto kay 510 kaya ni gin advice man imo ka magapit sa paw naton aga may mga process man nga ginhimo kay 510 pero after di katuwa na kuno ka update or wala na mo naghamba kung sino mo wa naka-update imaw duwa nag-appear again sa ating nga opisina tao o dupaw duwa naka-update. Basta sabi na anak ka nga ang banga one night update at nag-raumi mo nga base okay naman na. So, what time mo nag-sukusukod that time nga hakagid maabot do pundo pero sa nga ganyan nga nag-abot do mga tao nga katawuhan no, at mga kapatukidad sa nang bagay. Grabe ko ang man ako nakuba that time. Then sa yun na ron nga nakaruta akit to ni Mau K5 Sandro. So, kulong imaw iya. 10 days sabi do ano, duhamba no, K5 Sandro sa information nga iya mo ka sa aton nga Kalibo PNP. So, doon na ka nga panawagan gid kay financial no, kay pwede
2: okay.
4: I-leave kay Mau K5 Sandro. So, dito itong report no, iya sa aton ka nga Kalibo PNP. Angot nga sa kay ka nga sang kababayan nagpangayot po ni K5 Sandro. So, matugang at detalye, pwede kita katawagan naman K5 Sandro sa mga tugang nga report.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alright, thank you so much kay K-5 Bill Ruskwal. No, aton nga balikan hindi na si K-5 Bill Ruskwal sa anak karon niya iba pagid niya mga reports aga mga dugang nga detalye mga K-5 pagkatapos niya mang pipilang kapahanong dom kay listan by.
1: Ang kakampyon ng istasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gibiya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lodo ko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Pahay ng paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas
2: mga butika.
0: Mataas bala ang Evo Blood Sugar.
2: DTX 500!
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa Evo Blood Sugar.
2: DTX 500!
0: Asal Rica!
2: Epic!
0: Tempo!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
2: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
0: Duha ka compounds.
2: Yan ang kapanupo sang level sang Evo Blood Sugar.
0: DTX 500!
2: Nagatinlo sang Evo magkagmay ng mga ugat sa mata.
0: Nga masami
2: nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar.
0: DTX 500 kada adlaw.
2: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
0: Ukon pagkabulag sa mata.
2: Pangod sa diabetes.
0: Protectioni ang imo.

0: Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko Antitex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mods 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM.
11: Grabe po. All right.
0: El Castigador.

0: ginpapicturan do ana karon may nag-agi sa ana karon nga wall ka K5 no agitungan nag-comment imaw ay ah, sunong ani kana kay Miss Kayla Zonyo ka K5 nga pagbakal kontat gatas daya per ita ana karon nga unga ag hatungan nagkomento imaw nga kung legit abi manara di ba legit manara kung nano. So after karon ginpadagat ana ro ana karon nga personal nga information kama naman ro ana karon nga ID ay ikatuot ana na biktimat ana imo ka K5 itdaya nga kumbaga hay gintakaw ro ana nga identity ro ana karon nga pagkakakilanlan ta K5 agin gamit sa pagpang-access online no? Including kaya karon nga kumbaga hay mga bank online banking ka K5. So hatod an naging padayan papanaugan imo itdaya karon nga warrant no angot nga ni sa illegal access sa raya karon nga mga online banking ka K5. So do yung gitana rumalisod karon sa aton nga lesson learned no sa aton karon nga maigmanghod karang nga mga aklano nga hinugay git akamot intra sa mga online nga ron most especially kung ginasendan kamot mga link. No, most especially sa aton karon kuwa man lang kita kasayod wa kita know-how ka K5. Sa link nga ron anong klaseng link ron imaw? Ag i-verify man abi naton i-background check naton sa K5 kung ro dayang naga-post nga ra ay kung mga dami man lang to pas katong ginhambal kay ina nga itsurat agalit anang profile mat sa si Naruto. ipatihan ba nga ron sa K5? Ikaw tibo ga offer kat ibot daya karon nga services or kung ano man una ro imong gina-offer pas karon gabaligya ka abi man at babol tapos ro imong profile ay mat sa si Naruto ana. Diba nga? Isin mo, rumabakay kimo. Not unless kung ma-fall into trap sa imo karon nga, I mean, ma-fall into trap do tawo nga gina-target ni mo ka K5. Diba nga? So, lesson learned, no? Most especially sa aton nga mga ginikanan una, nga nagapilinindot it pinagusto una sa raya karon nga Facebook. Ay abit anandaron ay matuod ana una. O pag araman na ho, may promo manang makarama ka to. Di pag sinend kimo do link, gin-click ni mo ito link, abit ani mo ay minatuod mat ana. Ay syempre, kakopya git abi mana ro interface o kundo itsura it daya karon nga application, ay ho legit abi mana nga Maya man gali mana ra. Maya app. O kung daya karon nga kopya man do GCash, pero akat imo kasayod, nga ginabutang mo't agali ro imo karon nga mga personal information ito imo nga identity once nga mabuo nandaro imong identity imo karon nga mga personal information ay bugto karon ay gamiton anandaron kung sa siin yung mata ito ay haron tangani may mga ID ka karon plus parehas man doon sa mga OTP nga ron ka K5. O pag sinesenda man na iyak akong do imong do OTP, di ma-access dahil nandaro imo karon nga GCash account. O, ngayon man akot number ni mo, ma'am, sir, ay aton man ang ayuson man na iya ay makarama ka to. O, may ginsend yun man una kay mo, sir, nga OTP, tag anong nga bilog, anong nga digits, una nga number. O pasend man akakon iya, eh, pag check nimo ito pag verify access ut ananda gali ro imo karon nga mga personal una nga information di bugto karon ay gamiton dayon nanda ka K5 baga so lesson learned don no, para hindi ka mug intra bisan magkainalin kung buko malang kamot sigurado di karon di un lang kamog intra karon ay wa kamo kasayod kung base pagkuan ay dapat isipon lang nato no maging vigilant lang gid kita ka K5 sa mga scam ngaron sa mga budol-budol no inan years kun man naton ginatalakay rong daya karon nga scam mga modus ngaron mga budol-budol ngaron pag-abot sa online wa kamo kasiguraduhan pag pinindot ninyo do yung link ngaron nga ibutang inyo nga mga personal information ta K5. Si ka K5 Bill Rose Kowal sa anak karon nga report sa anak nga pagpanumbalik aton nga i-check at uman do iba pag inana karon nga mga natipon nga balita K5 Bill kay di standby
1: K5 News FM live report
0: K5 Bill sa imong nga pagpanumbalik. Please come in.
2: Basta kay Five, Sandro, para pagid na sa mga dugang nato, yung mga report na natipon, pag sa atong karang libakaw, kay Five, Sandro.

0: or okay. may isang ka 20 anyos nga driver, no? Mm-hmm. Kung nag-angkon ita, mas wakati nung minor malang man may isang claim paso na naangkon sa anak kang matapos nga makagumpat matay mo ka K500. Kaya kung anak ka mo itong siklo na ginamaneho no, nga may cargo at ang aning nga mga abaka K500 halin patluktuga going to poblasyon na Libakaw kung taaw anak ka nga biyahe ka ina kat natabo kung pag-overshoot na doon ka nga aksidente sa may bahin ni Guadalupe no, mga around the 12 o'clock ka ka ina ita utro adlaw nga kung siin nga ni K500 kaya to nagbutaw-butaw taro anak ka nga motosiklo agdo karga na abaka K500 based sa aton kirang information no, nga pag sikyara actually gintawagan natin una ko aton kirang Libakaw PNP pero haya wasan daw ro nakaresponde kaya do aton kirang nagresponde lang agency is do MDRMO K500 nagtao ita first aid yan no sa kaya kirang driver aga base sa mga anda kirang information nga natipon sa area may nakapark abe nga dahil karang truck K500 sa dahil karang lugar. Rason nga o karga nga abaka ay naanota sangit baga nasagi sa bumper it nasambit nga tak rason nga naduga animot control no sa manibela at ikatote mo no, na ano na nagdiretso nag-overshoot sa sapa maswerte nga imaw ka ay nakahumpat aga waon imaw sumunod pa sa dahil ka ng motosiklong umadto no ito tangani sa sapa nga mga portion ita nasambit nga lugar K5 Sandro. May barrier o kung may inamataman nga bimamba nato nung dahil ka lang abang sa area pero kahoy malang abi K5 Sand. So, may possible nga nasamad man ag kason nga natabo.
1: Ay, masamad gila talon K5 ay kumbukot ana it matibay.
0: Okay, ano, I don't know kung anong klaseng kahoy, no? Bakit butong malang man yan, K5 siya, doon nakaabang di karon, ag din yan, nadugaan, tabi mo't control saan ang
1: so, bali di karon sa may area kung sa saan mo na disgrasya, K5, may unat ang sayak yan, truck?
0: May truck di karon nga naka-park, no? Kay, based sa atong karang information, may ginaano, may unload it mga direktang construction supply, K5 siya. So possible hay nagsangit nga ni ko na kirang karga nga abaka rason nga naggewang-gewang ag wala na control kung manibela rason nga dumiretso imaw ka sa may sapa lang imaw bukon ita madagom gid ag wao ni mo sumunod pa kay abtikman ko driver nga kang 20 anyos naghumpat tayo mo kay 5 Sandro kaya ruwas imaw may paso lang pero gintawan man yung sigida ita bugong or first aid it aton nga taga MDRRMO K5 Sandro. Samtang dugang naton nga report man no, sa atong karang pagsipya ka man gahapon sa bahin ita Libakaw, may gin-aresto ko atong karang Libakaw PNP kaina ita agahon no, K5 Sand. Oh. Sa waong gin-mention sa siin ang area da, pero do aton nga dahil karang akusado no, sa kaso nga murder ay taga Bakangay Luktuga. So, gina-aresto kung dahil karang nasambit nga wanted, no, bali hay top 6 time ko nga most wanted sa regional level K5 Sandro. Kung dahil karang si alias Jojo, 33 anyos, tag-again residente at Luktuga, Libakaw K5 Sandro. Na-aresto kung dahil karang nasambit nga ko sa no, sa bulig at aton karang of course, Libakaw PNP gido nagpanguna, at kibahan ko aton karang Aklan Tractor Team. Madalag PNP nagbulig man K5 Sandro agro aton karang RIUPIT Aklan agod nga ma-aresto kung dahil karang si alias Jojo K5 Sandro. So, una na yung makakon sa hinakopit aton karang Libakaw PNP kung dahil karang nasambit nga suspect K5 Sandro. Samtang kakasugod yung balita, no? May dahil karang aksidente na guntad man, no? K5 Sandro. Initial natin karang information di karang sa bahin kahit bagto sa Banwaita Lezo sa may diversion road, no? Sangka long ban ra kay Five Sandro. I-verify natin later on sa ating Leso PNP kung alin na klaseng vehicle raya kung tumagilid kay Five Sandro. So, posible palikon ra imaw, abindo makikita natin sa picture, no? Nagtagilid kung dahil ka lang vehicle, rasonit anak ka lang aksidente kay Five Sandro. Makita man natin sa atong ka lang litrato, no? Ginapid sa atong makaroon, ay una-un man sa area o aton kira nga Lego PNP at mga kapulisan to conduct no investigation angot sa kaya kira nga nasambit nga accident kay Five Sandro. Aton nga follow up ra sa aton nga Lego PNP kung kumusta o driver o kung na may tibahan sa kang kainante may nadamay pang iba no sa kaya kira nasambit nga accident kay Five Sandro. So far na itong mga balita, mga development nga natipo no sa aton kira nga pag-secure sa pipila ka mga municipal police station at pag-standby iya sa aton kira nga Kalibo PNP. Ako man si K5 Yuri Ruswal para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador.
3: Grabe po. Alright!
1: Abugid nga salamat no kay K5 Virus Squad para sa anak karon nya kampyon nga mga balita.
2: El Castigador.
3: Ah, grabe po.
1: Sa aton nya pagbadayon sa makaron mga K5, gin aresto inakaratagahon si Senator Rodante Marcoleta matapos kani nga magpagwa it warrant of arrest tong aton kada nga Sandigan Bayan angot sa kaso kada nga plunder nga gindihon o ginpasaka it daya karon nga ombudsman ay nagsurrender si Marcoleta sa aton karon nga PNP si IDJ sa sugod it daya karon nga Sandigan Bayan matapos nga ginbasurat ana it quarter ana karon nga motion to quash no ka K5 pag napasigawan imawra o napasigawan nung nasambitan karon nga senador nga ideklara ro nga 75 million pesos nga campaign donations no o Enero 2025 sa anak karon nga sose
3: ah grabe
1: kon statement of

0: base umat-ana ay ano ra, KK5. Kumbaga, waiting. Waiting guman kita sa raya karon nga ano ho, kumbaga ay mga neck brace. Neck brace ag wheelchair. Oo, ito yun do mga taktika ka K5. Ay oho nga ni, ay sa aton na pinaka-latest karon nga update. Nagabatsyag si Marcoleta ka K5. Ka-experyensya, imaw itpagpang hugot itana karon nga dughan. Oo, ag mataas ana karon nga blood pressure. Ay suno kay si IDG Chief Major General Robert Alexander Moreco da Second. El Castigador. Hi, well chair and neck brace is ano ron, waving, waiting. Mga K5, no, typical nga mga eksena, no, political drama. It mga politiko. Basi matuod matanag pa yung hugot ay anang karang. Di na utana makwan ng sus, kainit-init man iya ag pangapagamin otro akon karon nga dughan. Ay maano abi iya, ma kaabu-abu man ang kwan ag matsawa abi, di man ako kapiansa abi kara. Sa kaso nga ranga plunder. El Castigador. Alas 5.54 do aton niya oras sa K5. At nga oras kinatod katon at D3 Bio. At ang ka-health supplement may pinaghalo karang virgin coconut oil. Aga vitamin D3 nga pareho karang kilala sa andang natural nga antibacterial at antimicrobial properties. Wrong kombinasyon karang ay nagatao at mabaskog nga suporta sa aton kaunya immune system. Nga nagabulig sa aton nga gawas kontrahon kararong nagkakanari-sari nga sahi at infeksyon nga viral bacterial ag fungal mga kakifan. Power duo sandaron it daya karon nga mighty C. Kasayod ka mga rong regular nga pag-inom it mighty ka pure ag masking pabaskog nga alkaline vitamin C ay nagatao it mabo nga benepisyo sa aton nga ikamayad it gawas. Daya ron na sa daya karon nga sodium ascorbate kung imaut acidic at banayad imaw sa aton karon nga tiyan agwas ibaw nga imnon apisar it may mga rekon nga tawo nga may hyperacidity on all cells para sa ordinaryo karon nga ascorbic acid. Ilog sa nagapanguna benepisyo ay rong pagbabaskog it aton nga immune system. Importante agun niya mapabilin at protektahan kung aton gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Kung dahil kayo niya mga produkto mga K5, babakay sa aton niya klinika branches sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Libre unarong check-up, wait bayad. So yun niya mga news, Dr. Robert Impinado kung si Ma'am Abby Impinado. El Castigador. Huwag gigitat oras mga K5 sa aton nga pag-ililiba.
1: Grabe!
0: Agro iba pagin naton karang mga ginpang headlines, mga topiko mga K5 nga wa naton naabot. Matayan lang sa pipila naton ka mga news and public affairs program. Tangayat bilog nga pwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahill. Sa aton nga nangin partner sa field, K5 Vil Rose Kual. Sa aton nga station manager ka Ma'am Gloria Villas Manyo. Sa aton nga CEO kay Dr. Avil Itang Uy. Ako mano inyo karang nga nangin kastigador. Ako, si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa buong kapinche taklan, K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
3: Ang cancer amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
4: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining ito ang Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
3: Grabe, no?
4: Di, klaro man, piyo man. Kadawa pag sa rason, Sir GP, kabulo ka, gadamo-gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, aridita ng produkto sa makapakancer.
3: Oh.
4: Di, ang question da, sa imo ginakaw anong ang damo, makapakanser or anti-cancer?
3: Oh, isa man na.
4: Oh.
3: Especially sa diet.
4: Kaya kung lang taon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag Mighty C. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakanser eh. Likawan mo makapakanser. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya imo selula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo siya na, Sir GP, madamo na na. So, before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imo nga selula, inom giga DTX 500 kag Mighty C.
3: Correct, Dr. Ramel, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
4: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makorap, tingala ka, nga gamay man lang itong bukol.
3: Nagdako
4: na ang bukol, na apektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa iban nga organ. So, dira mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imo nga cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala ka gakaon sang damo nga utan, way mang kagainom DTX 500, way kagainom Mighty C. Ngang ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP, amat-amat lang to, adlaw-adlaw, pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala ka gainom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag Mighty C, Sir GP ya. Ngayon nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo be, isa lang doha, ako niya puluon ko.
3: Manigurado taya.
4: Oo, simpre amo na. That's why ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 ka klase nga utan, pulo tub-tub 15 ka klase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C.
3: So diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, hindi ka magka-cancer ha, kag hindi ka madali maigo sa mga carcinogens, anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
4: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Plagsa lang ka kita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
5: Correct, no?
4: Kay dako gidya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano ka damo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikadong nga question, nagainom baka DTX 500 kag Mighty C? Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag Mighty C. So daily maintenance gid, Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
2: Mahigo pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 7 minutos makataliwan sa oras. It alas 6 sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
1: Dalaw sa mga PDL sa Auckland District Jail, hindi anay pagpasugtan.
5: Daywan inahan matapos maaksidente sa motorsiklo sa Kalibo.
1: Dugang headlines, balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Otoridad ginakabig nga pinakamabaho nga balor at droga rong na-recover sa Altavas na umabot sa kapin sa 1.5 million pesos.
5: Samtang katapusan nga headline balitang lokal, sagakyan nga gingamit itatlo ka Iranian national nga suspect sa pagpanalisi hindi pa mabuksan.
1: Headline sa aton nga balitang national.
0: Balitang national.
3: Balitang national.
1: 6,000 ka mga pulis iga deploy sa impeachment trial konta kay Vice President Sara Duterte.
5: Samtang Mike Defensor Joseph Espirito na aresto gonit CIDG sambilog pang akusado padayon nga ginausoy.
1: Headline sa aton nga balitang international.
0: Balita international.
3: International.
1: Trump nagtangnyag itabulig kay Putin agud nga masolusyonan rong nagapadayon nga giyera sa Ukraine.
5: Samtang dugang headline balitang international, masobra 3,000 ka mga tawo patay sa linog sa Venezuela.
1: Headlines balita sa patag at negosyo.
0: Balitang negosyo.
3: Negosyo. Negosyo.
1: Transfer fee at e-wallet nga GCash ginbuhinan at 5 pesos.
5: Samtang magkahalo nga paghugag sa pressured produktong petrolyo, igapatuman hinaga Hulyo 7.
1: Headlines balita sa patag at hinampas.
0: Balita sports.
1: Pinoy archers nakaangkon at siyam ka mga gold medals sa Singapore.
5: Samtang katapusan headlines sa balitang sports, libreng public viewing sa hampang ni Alex Yala sa Wimbledon, iga patigayon sa Field Sports Arena.
1: Ag balitang showbiz, balitang artista, balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Pinay girl group nga Bini napilian bilang tourism ambassador at DOT.
5: Sa katapusan ng headline balitang entertainment, Judian Santos magaganap bilang Nora Honor sa biopic nga Bernal.
1: Mayad-ayad nga gabi Banwa it Kalibo. Mayad-ayad man nga gabi probinsya Itaklan. Good evening Western Visayas. Welcome sa aton nga pagpangalagad D3 Bio Evening Newscast. D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaron it Lunes, petsa sa isa buwan it Hulyo, dagong 2026. Ginahatod ka ito ni DTX 500, rong D3 Bio ag Mighty C, rong masking pabaskog ng Alkaline Vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami, rong inyong mga newscasters. Ako, si Ko K5 Sandu Salazar.
5: Ag ako man, si Ka K5 Villarose Squad.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton nga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Temporaryo anay nga ginpapundo rong pagbaton it mga dalaw agud nga maibalik rong kaayusan sa Aklan District Jail sa Naluok Kalibo. Rayo ginhambay ni Jail Senior Inspector Woody Palmihar, Officer in Charge it Aklan District Jail. Matapos ang insidente at pagpangbuno sa sugod it nasambitan nga pasilidad. Sa pihakaragi na pasugtan man ng mga PDLs nga makontak o anda karon nga pamilya agud nga ipasayod nga sa maayos na nga kahimtangan. Puno pa kay Jail Senior Inspector Palmihar Jr. Pag-imbestigahan man kung may sagabton nga administratibo rong mga personel nga naka-duty tag natabo rong nasambitan nga insidente. Angot kara makabigman sigon nga isolated case rong insidente, ginahimo nandarong tana, agud nga mapabili nga safe rong nasambit nga pasilidad.
5: Samtang pakapagid sa dugang nga detalye at balitang lokal. Ninahan ako daywang sakay itsang kamotorsiklo matapos maaksidente sa Partit Diversion Road sa Barangay Naluok Kalibo kainang agahon Hulyo 6. Suno sa gagaking driver at motorsiklo nakibot gamang imaw tag mahugog ro helmet at ginasundan nga motorsiklo. Ginlikawan na sigon kaya agagulping nag-apply it preno nga rason it pagka-aksidente. Nagbuwa man nga halin sa Barangay Hugas sa New Washington ro daywa ag paagto sa poblasyon Kalibo tag matabo ro aksidente. Ginbuligan man it mga residente daywa bagong-bago mag-abot ang mga rescuers ag ginapatihan or gindapatan. Ita paunang pagbugong kung naangkon ng mga nina sa nagkasarisari nga parte it gawas.
1: Sa dugang pagidaton nga detalye at balitang lokal. Ginabanta nga una sa 230 ka gramo it shabu nga may standard drug price na 1,564,000 rong na-recover at mga otoridad sa ginakasang bypass operation sa Barangay Poblasyon Altavas kahapon kara it Hulyo 5. Suno sa Aklan Police Provincial Office, dayon ro pinakamabahong nga balor at illegal nga droga. Nga nakumpiskar sa probinsya sa pagpamuno ni Aklan Police Director Police Colonel Arnel Ramos. Kasama man kay Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer at Aklan PPO, nga masobra daywang Domingo nga ginapaidam sa intelligence monitoring. Rong nasambitan kada nga subject nga mga high value individuals nga sanday alias Nunoy Agdudoy nga parehong residente at dayakaw niya kapi. Sa nasabitan niya operasyon na bakan isang kasasye nga ginasuspetsahan nga shabu, kabaylo it 4,100 pesos nga bypassed money. Luwas kara kabilugan nga 35 ka mga sasye it record nga suspected shabu. Ag mga drug paraphernalia rong na-recover sa operasyon. Samtang ginpasiguro man ni Ayon na makabig sa gihapon raya bilang isolated case.
5: Ag sa katapusan nga detalye at balitang lokal. Indi pa mausiset kapulisan ro Mitsubishi Expander nga sagakyan nga ginamit itatlong ka mga Iranian national sa andang pagpanalisi ag pagpanakaw sa pila ka mga banwa sa probinsya Itaklan. Kayaw ginkumpirma ni Police Lieutenant Rizzi Bulanon, officer in charge sa Tabalete Municipal Police Station sa interview at K5 News FM. Kinangan pasigonit search warrant halin sa korte bago mabuksan ro nasambit nga sagakyan bangod pagagamiton kaya sa igapasaka nga kaso. Kumakita ang ebidensya sa sugod kaka. Nakataga na nga mag-apply it warrant sa nagakaigo nga korte ro kapulisan makaron nga Domingo. Suno pa sa hepe, maabong mga personal nga kagamitan itatlong kasuspek ro una sa sugod ag medyo ginaubrawon rayang bagay. Madumduman nga na-discovery it otoridad nga tinakpan it mga suspek ro minatuod nga plate number it silakyan. Agin na butangan it peke nga plaka para mas madali nga pagagyuhan ro mga biktima. Disiliduman ko tag-iya it car rental nga magpasaka it kaso kontra sa tatlo bangod basis sa kontrata sa Luzon area gamang pagagamiton ko sa gakyan pero nakaabot kon iya sa probinsya Itaklan. Magapangatubang it kasong theft o ko tatlo ag posibleng madugangan pa kaya depende sa mga resulta it investigasyon.
1: Alas 6:17 ro aton nga oras. Hatod katon at DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapikalon, naka-detox ka pa.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Sayo man kita sa detalye at aton nga Balitang National. Maga-deploy it kapin sa 6,000 ka mga pulis ng National Capital Region Police Office. Sa palibot it sinado agud nga bantayan rung lugar samtang ginapatigayon ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Suno kay NCRPO spokesperson Police Major Hazil Asil. 3,250 ka mga pulis rung initial nandang nga ginpadaga samtang rung nabilin hay mag-standby. Dugang pagkara pagtugutan man rung mga tawo nga magprotesta sa atubang it Senate gate. Na kung sa siit may mga nga nakalatag man nga mga steel barrier.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
5: Samtang dugang natong detalye sa Balitang National, nakastuon sa dating anakalusugan party list representative Mike Defensor ag negosyanteng si Joseph Espiritu. Matapos makitanit mga tawuhan at Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa Sangka Coffee Shop sa Quezon City. Ginkumpirma ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya rupag kadakopit daywa samtang padayon man ro ginapatuman ng manhunt operation kontra sa sambilog pang akusado nga si Aristotle Viray. Gindaga ko daywa sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago ginaproseso ita CIDG para sa booking procedure. Ginpagawa kong warrant of arrest kontra sa mga akusado kasunod it non-bailable plunder case nga ginpasakit Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kontra kay Senador Rodante Mark Coleta.
0: Balita International.
3: International.
1: Sailo man kita sa detalye at aton nga balitang international. Ginahatod ka ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig, makapatay sa rayon nga diabetes, makaregulate your blood sugar level, makaprevent at daya karon nga oxidative stress ag anti-cancer. Nag-istorya sa telepono sa US President Donald Trump ag Russian President Vladimir Putin it masobra 90 minutos. Akong sa sinagtanyag itbulig si Trump kay Putin. Agud nga mangita itday kang solusyon sa Ukraine sa pahayag ni Kremlin aide Yuri Yushakov. Natabo rong pag-istorya it mga leader samtang ginaselebrar it Estados Unidos. Rung andang ika-250 nga kahilwaya. Nakatayan man nga magtambong si Trump sa pagpatigayunon nga summit at North Atlantic Treaty Organization o kon NATO sa Turkey sa masunod kara nga mga inadlaw. Bahayag kara ni Yushakov haom si Trump nga magtrabaho agud nga mangita at solusyon para matuldukan kung nagakatabo nga krisis.
0: Balita International.
3: International.
5: Sa katapusan nga detalye at balitang international, nagsakagon sa 3,342 opisyal nga numero it mga namatay matapos tay ugon it magkasunod nga mabaskog nga linog ro hilaga nga parte it Venezuela. Sunod sa report it gobyerno kapin sa 16,740 ka individual ro ninahan samtang masobra 17,000 man ro nadugaan it mga panimagay bangod sa magnitude 7.2 ag 7.5 nga linog. Pinakagrabing kasamaran ro na ang konit La Guerra aga sentrong syudad it Caracas kun siin nagkaguba kumaabong mga instruktura ag ospital. Sa makakonay matamat na ginatapos it mga otoridad o rescue operations ag nagumpisagon o magapnagon nga pagubong sa mga biktima.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 6:21 ro aton nga oras, sailo kita sa aton nga balita sa patag it negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Balitang negosyo atod katon. It D3 Bio the Natural Antiviral, Antifungal, Antibacterial Specialist. Nangina po ang piso lang rong bank transfer fee sa e-wallet platform nga GCash. Alin sa 15 pesos ang pisa Hulyo o Hulyo 4 ka nagtaliwan ka itong adlaw mga ka K5 it Sabado. Angot karawa man nagkakinangan it minimum nga balor rong kada transfer apang limitado gamang sa 50,000 pesos rong kada transaksyon ag magapabilin nga asa 500 gamang katransaksyon kada bugan rong mahimo. Madumduman nga nangin libre sa pagpadayat kwarta sa iba pang bangko ag iwalit pinaagi sa BPIR alin pa ku Hulyo 1.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Samtang dugang natong detalye at balitang negosyo. Gauman kung magkahalo nga paghugag sa presyo at produktong petrolyo makarong Domingo base sa pag-estimate ita Department of Energy o kung DOE. Ipatuman price adjustments per liter kung siin sa gasolina ay posibleng magnaba halin sa 1.75 pesos o magasaka sa hasta sa 25 centavos. Sa diesel ay posibleng sumaka sa 1.57 hasta sa 3.57 samtang sa kerosene, may posibilidad it pagtaas sa 1.70 hasta sa 3.70. Your actual price it adjustments ay nagadepende sa mga fuel retailer ag manging epektibo hinaga nga adlaw July
0: 7.
1: Alas 6:23 do aton nga oras mga ka K5 ag talya sa aton karang nga balita sa patag it hinampang.
0: Balita Sports. Sports.
1: Ginahatod katon it a Clinica Deo Fresh kapapundo it daya karon nga mga bakterya nga nagakos. It underarm body odor may BCO ag vitamin E nga nagapakinis ag nagapaputi it aton nga mga kilikili.
5: Wow!
1: Mabakayron mo sa aton karon nga mga clinical branches, Refenders Building, Osmania Avenue, Stansya Kalibo, Aklan.
5: Yahoo!
1: Nakaangkon ng Philippine team it siyam ka mga gold medals, wow ka mga silver medals ag pito ka bronze medals sa Singapore Youth Archery Championships. Inpayag ni World Archery Philippines President Bing Report nga ginakakibot right mga kontra at Pilipinas sa archery. Nakakip sa mga categories ng under 15, under 18 ag under 21. Nakatubang at Pilipinas ng China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia ag Singapore. Aton nga balitang sports.
0: Balitang sports. Sports.
5: Samtang dugang natong detalye sa balitang sports.
0: Balitang sports. Sports.
5: Gininganyo ko publiko nga suportahan ko Filipino tennis star nga si Alexandre Alex Yala. Pinaagi sa libreng public viewing sa anang round of 16 match sa Wimbledon magkakon nga Lunes. Sunod sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA, pagahiwaton ko public viewing sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ginbuksan ko venue para sa publiko alas 5:30 hapon makaron samtang nakataga naman nga magaumpisa ko laban o kon na Pampang Niyala kontra kay Jasmine Pauline alas 8:30 gabi. Libre o pagsugod at ipatuman ro first come first served nga sistema para sa mga magatan-aw.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Ag sa aton nga detalye, balitang showbiz, balitang artista, balitang entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment, kinahatod katon at DTX Beauty Soap, makabulig makaprevent at early signs of skin aging, ag makapaputi, magapakinis, at aton nga mga panit. Napilian ng Pinay Girl Group nga Bini bilang Tourism Ambassador at the Department of Tourism. Kay Tourism Secretary Daita Angara Mate. Magsa kamiyembro at grupo ro nagpresentar sa probinsya ag Rekonya Pungso. Dungan pa nga mangin mabuhay ro pagiging ambassador nga baga Rekonya mapabugay kita Pilipino. Dong nasambit nga grupo hay ginbilog ng Daya Juana, Aya, Colette, Maloy, Gwen Stacy, Mika, ag si Sheena. Aton nga balitang entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
5: Agsa katapusan nga detalye at balitang entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
5: Magaganap si Judy Ann Santos bilang nagtaliwan nga superstar ag National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor sa nagahilapit nga biographical film nga Bernal. Ginsugat it National Artist for Film and Broadcast Arts nga si Ricky Lee. Nauna ron na ginapalabas o ginpaguwa ko Sabado, Hulyo 4 ko ginganap ni Jericho Rosales nga karakter it National Artist for Cinema nga si Ishmael Bernal. Isaga sa pinakakilagang direktor sa kasaysayan at pelikulang Pilipino. Makaibahan man sa pelikula sa Naiza Calzado, Ato Marolio, Rita Gomez, aga Jan Lapus sa mga uwa pa, ginanonsyong papel.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
4: Wow!
2: May puso.
1: Alas 6:28 aton nga oras mga ka-K5. Ang inyo karanga nabatian nung nagapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalagad D3 Bio Evening Newscast.
2: D3 Bio Evening Newscast.
1: Monday edition, July 6, 2026. Nagyapon ginahatod katon it DTX 500 wrong D3 Bio ag Mighty C wrong masking pabaskog ng alkaline vitamin C. Para sa dugang nga balita hindi magkalipat nga i-like, i-follow ag i-share sa aton nga official Facebook page wrong K5 News FM Kalibo 94.5. Ag hindi magkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmblogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X-Account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions iya sa ato nga bilog ng Binche Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan. Sa ngalan at bilog ng pwersa at K5 News FM Kalibo sa ato nga naging partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahili. Sa ato nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo. Sa aton karang nga CEO kay Dr. Ramil Itang-Uwi. Kami man rin inyo karang nga ningin newscasters. Ako, si K5 Santos Salazar.
5: Ag ako man, si K5 Villarose Squad.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Bureau of Binche Taklan,
5: K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News
6: News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

maayo nga gabi sa tanan nga mga kautoran, mga kabiyanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan. K5 News FM Iloilo. Sa gyapon mga kapamilya, padan kita sa aton nga palatuntunan tining ng reformasyon. Kag sa sining kagabihon, padayon kita sa gyapon. Unas tanan, kamusta kamutanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan. Kabay pa nga sa gyapon kamutanan araman sa kayong lawas. Kaglabaw sa tanan ang espiritual nga kaintang nga amo ang pinakaimportante nga aton ginaliwat diri sa aton relasyon, sa aton pagpagigangot sa Ginoo. Kay labi na sa aton nga tiempo subong, damo gid nga mga katarakman kag kamay pa ang Ginoo magapagkamayo sa aton nga tanan, magapon sa aton, magaprotektar man sa aton nga mga lain-lain nga mahilikuton sa aton nga makabuhi. Sa gihapon sa tanan nga mga nagapamati sa aton, sa aton nga palatuntunan, dalayaw ng Dios kag aton gid siya pasalamatan sa tanan niya nga mga pagkamaayo nga iya nga gin ugay sa aton. Kay amo ni ang pinakaimportante nga kita kabalo magpasalamat sa Dios nga aton ginalagaran. Kay amo na ang gitinguha sa Ginoo nga malipay siya nga kita makadumdum sa iya. Sa sini nga kagabihon, di kita magdugay sa aton nga mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Importante ang simple naton nga pagtuon, pero ang kasatanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong mananuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubayt gabay sa buong maghapon na kami po inyong iniingatan. Mas lahat naman na mga panganib at kapahamakan, at kami ay pinagkaluban ng pagkataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang Siro Kabiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection na mga pagpapala. Ganon din ang lahat ng mga kamani sa himpilan po ito. At pagpalain mo man yung banal ng mga salita na aming pag-aralan, na ito nawa ay makatulong sa paglago ng aming paglilingkod sa inyo. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan ng mga Pinesos. Amen. Mga kauturan, mga kabiyanan, ang aton nga pagatunan sa buong is ano bala ang tao? May pamangkot nga nagasiling, ano bala ang tao nga ginsapak mo ma, mo siya? So, importante ni siya nga aton nga matunan, makuturan, bangod kay laban sa aton mga tao. Daw, wala kita, hindi bala kita interesado, hindi bala kita maghatag sang balor or bilih sa aton nga personal. Amo na nga damo na dulaan sang ilang paglaom, damo ang kung kaysa bangod kay nadulaan sa paglaom, nagpakamatay. Amo na ang pinaka hindi gin maayo. Kay hindi kita ang tagiya sa aton nga kabuhi, amo ang Dios ang siya ang tagiya. Yan abugay sang kada isa sa aton. Amo na nga hindi gid dapat kita madulaan sang paglaom. Amo na nga sa sining tiyon, tun-an ta, pamatian ta ang mga pulong sang Ginoo, pinaagi sa balaan nga kasulatan, ang Biblia. Sunod din sa tumabasa unas tanan, ang Salmos Kapitulo 8, aton ini sa basahon 1 hasta sa unahan. Sa versikulo 1, dere, nagadayaw si David sa Dios kay siya, permigin nga nagadayaw sa Dios, nagsiling dere, o Ginoo, Ginoo namon, daw anong kahalang doon ang imungalan sa bugos nga duta? Ikaw nga nagpahamtang sang imo himaya sa ibabaw sang kalangitan. Gikan sa baba sang mga bata kag sang mga nagasuso. Nagatukod ka sing kusog, bangod sang imo mga kasumpong. Agod nga, mapahipos mo ang kaaway kag ang manog timalos. Kun pamalandungon ko ang imo kalangitan, ang binuhatan sang imo mga tudlo, ang bulan kag ang kabituunan nga imo ginapatok. Ano bala ang tao nga ginsapak mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya? Dari mga kuturan,
Perti kanami nga pamangkot ni David nga kun aton siya nga intindihon maayo, perti gali ka importante nga kita man mga pamangkot sa Dios. Ano bala kita kun sa tuntuod lang maguturan kun aton mapamalandong, kun aton balansihon maayo, kun kita nakakilala si Ginoo kang nagalagan sa iya nga may katutom. Mamangkot kita sa aton kagulingon nga ang ako pa Ginoo ang imo nakitaan. Kadamo-damo sa mga tao sa kalibutan, pero ang mga tao sa kalibutan hindi man nagasapak sa imo, bisan na ang Dios nagasapak sa karaisa sa aton. Iya kita gin pagkamaayo, way siya gin pili, bisan malain or malaot ang aton mga hinimuan, pero sige hapon siya naghatag sang tanan ng mga pagkamaayo nga aton ginkinahanglan. Pero ang tao laban hindi na makadumdum nga may ara Dios. Labi na kung ara sa tanan nga kalipay, kinasadya, tapos kung ano man ang tanan nga mga nangin kabangdanan nga perti kasako. Pero ang Dios nagasapak ng yapon sa tao. Amo na nga diri, si David mismo nakapamangkot siya kagulingon. Ano bala ang tao nga ginsapak mo siya, kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya? May sabat diri sa versikulo 5. Kaya itong ginabasa 1 hasta 4, sa versikulo 5 diri nagasiling, kaya ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa Dios, kag ginapurong-purungan siya sing himaya kag dungog. Now, dumdumon na itong mga kauturan nga kung pamangkutunta ang itong kagulingon, tuod no? Ano bala kita? Now, kung aton dumdumon ang pagtugas ang Ginoo sang tao sa aton una ginikanan, mabalikan ta, nga ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa ibuob sang duta. Kung basahon ta ang Kapitulo 2, Versikulo 7 sa Genesis, dari nagasiling, niyan, ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa ibuob sang duta, kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao nangin buhi nga kalag. Now, nakabalo kita mga kautoran na ang yabuok wala ginsing bili. Pero, biskan nga ang yabuok wala bili, kag ikaw gani mga kig ka kung magkayabuok-yabuok na ang imobalay, imobaloyan, bangod kay ara kasigan dalan, inikongkrito ang dalan. Kung nagabiyahe ka man, nga perti kayabuok sa panahon sang hinting ilinit, grabe. Daw halos ang iban mamuyayaw bangod sa grabe nga yabuok sa dalanon. Bangod sa panahon sa tig-ilinit, pwerte kaya buok ka hindi kongkrito ang dalan, bisan gani kongkrito, pero arang gihapon. Mananga ang mga tao, mangita sang aircon bus, aircon nga salakyan, nga man, kaya hindi man makasulod ang yabuok. So, mutamalon, ang yabuok wala ginsing bili. Pero, lantaon tandiri sa Biblia, nga ang tao nga ginhimo sang Dios, gintugan niya, halin sa yabuok, ginhoypan lang sang ginhawas ang kabuhi sang Dios nga biskan yabuok, pero ang kabuhi nga ara sa iya, kabuhi nga hindi mapatay, kay bangod kay ang kabuhi nga ara siya amo ang kabuhi nga halin sa Dios, amo tong ginhawas ang kabuhi. Karon basahon ta ang Matthew 6 bersikulo 25 hasta sa bersikulo 31. Dari nagasiling, busa nagasiling ako sa inyo, dili kamo manghimudos na hanungod sang inyo kabuhi kung ano ang inyo kaunon o kung ano ang inyo imnon. Bisan panahanong

Hindi bala kamo mahal pa sa ila? Kag sino bala sa inyo nga tungod sa paghimudos makadugang sing isa kamaniko sa iya kataason? Versikulo 28. Kag nga bala naghimudos kamo nahanungod sa panapton, talupanan ninyo ang mga liryo sa latagon. Daw ang ano? Ang pagtubo nila. Wala sila nagapangabudlay o kun nagapamurong. Apang nagasiling ako sa inyo, nabisan pa si Salomon sa bugos niyang himaya, wala mapanapti subong sang isas sini sa ila. Apan kung ang hilamon sa latagon nga karon yara kagwas, idapong sa dapog, ginapanaptan sang Diyos sing subong, hindi bala magapanapot siya sa labi pa sa inyo o mga dutay sing pagtuo? Busa dili kamo maghimudos nga magasiling, ano ba lang aton kaunon o kung aton imnon o kung ano ang aton ipanapot? Kay ang mga hintil nagapangita sining tanan nga butang kag ang inyo amay nga langit nun nakaybalo nga kamo may kinanglan sinitanan. Apang pangitaan na ininyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong kag tanan ini nga butang idugang sa inyo. Busa dili kamo maghimudos nanungod sa lawas. Kay ang lawas may iya kagulingon nga paghimudos, tuman na sa adlaw ang iya kalainan. So diri makauturan sa tanan tanging basa ang mga bersikulo naga pahibalo sa aton, nagatulo sa aton nga tani hindi kita magakabalaka nang iyang pulong nga paghimudos. Kung balak baga daw perti naton kang kabalaka sa buwas damlag ka nga ah, wala kita kaunon, wala kita imnon, wala kita bayo or manapot nga man. Lantaw ninyo ha, ano ang butang balon dali? Biskan nga pigado kita subong, makakaon kita katatlo sa isang kaadlaw. Hindi bala? Pero nga ang sa mga mahambalta nga mga moderate lamang nga mga tao, na balang mga tao nga hindi magit pigado katama. Ambisan gani, mga imol, madamukman nga mga hindi malang sila nagkabalaka, hindi bisa nagimudos. Nga man. Kaya kita subong, bisan pa manggaranon ka, ang natambo sa aton, labi na kay damo kaayo ang mga hambal naton ng mga nagabaha sa kalibutan, sa mga groceries, ng mga pagkaon, ng mga processed foods. May ara ka na kalanon sa balay mo, may ara ka na pagkaon sa balay mo. Pero nga nga kung kisa mangita ka pa sang ibang nga kalanon, mag-order ka dayon dito sa Food Panda, di ba? Nga aman. Kay pirmi ang kabalaka, kay hindi ka namian sa pirmi ginakaon sa balay, sa puluyan, kada adlaw, 3 times a day. Amo na nga, nangin kinabatasan sang tao, nagapanghimudos, magkumud-kumud pa, nga ah, pirmi na lang ni. Order da yun, Food Panda, dugay-dugay, ara, deliver na, mga processed foods. So, ambot ang balon, bisan may ara ka nakalanon, daw, problemado gyapon, mangita, ara na ilim nun. Hindi ka man mag-inom tubig nga normal nga tubig. Di ba? Ano nga gintinguha mong emnon? Ang mga dekolor nga tubig, mga processed nga mga ilim nun. Labi na kun, mga ilim nun, mga kalubog. Agwa di patarantahan. Delikado siya. Amo na nga, damo problema. Pero hambal diri, amo nang ginahimo sa mga hintil, amot hambalon, sa mga tao nga daw wala sila Ginoo sa lakabuhi. Pero kita tani nga mga Christian, mga nagatuo kay Kristo, nagalagad kay Kristo, hindi tani ang muna ang aton pirmi nga pinsaron. Ano pa? Damo na kita bayo. Makita ta ha? Matingala kita subong kung bayo ang istoryahon, ang mga panapot istoryahon. Pwira lang sa mga nagpamati subong, mga sisters nga nangin uso na subong. Daw kalawa ay gidlan taon, bisan nga may edad na, bisan pa mga bata pa. Ngayon na balang hindi ginsakto nga mga panapot. Naman, pwede ka nabu ang short, naga-short, bisan sa publiko. O, may hambal pa nila sa iban, may naga-two-piece lang. Numbot ang balon. Daw sa liko lang bala, kung sa lalaki. So, hindi tani siya mayo. Pero, damo ka kung sa subong, grabe naglinap ta. Sa panahon ni Kristo, sa panghambal niya sini, doon na siya kay wala pa man sang una, ukay-ukay. Di ba la? Inang ara sa SM. Ano, segunda mano. Ara sa sulod sang market. So makaturan, makaibanan, may tubig na, damo nga tubig, pero mangita ka di kolor.

pagkauna sa puloyan, pero mangita ka sa guwa nga aman kay damo subo nga mga kalanaan sa guwa. Mahal pa katama. Adi na himudos. Kung wala na makagawa kay mga kaon dito sa guwa, ambaw, mga reklamo da yun. Si, pirmi naman lang kita diri eh. Sige na ta, kaon sini. Magwa ta. Diba? Amo na. Da yun magreklamo. Pigado. Wala kwarta. Adi, kay sino na problema? Amo na, kung basahon ta ni siya, damo ang mga leksyon nga aton matunan diri magutoran magkabyanan. Kun i-apply ta sa aton kaugalingon. Nga kung tani, ang ginhambal diri sang aton ginbasa sa Biblia sa Mateo 6:22, nga ang mga hintil nagapangita sinitanan nga butang, butang balon, nga hintil, aton liwaton, mga tao nga daw wala kakilala sa Ginoo. Pero kung kisa, bisan kita nagakilala sa Ginoo, pero hindi kita nagabasa sang pulong sa Ginoo, amo man na ang isa pa sa dako nga problema ta. Nga man, labi na sa subong, ngay ara na ang teknolohiya. Amo na nga ang aton pirmi ginalantaw ang ara sa Facebook, Messenger, kung ano na lang yun ang mga kapamatanon, mga kabataan, mga bata, nagahampang. Amo na nga, kaluluoy. Kulang sa spiritual development. Pero balik kita dari. Sa ginamal dari sa Ginoo, ang tao nga gintuga halin lamang sa yabuok, nga ginhuipan sang kabuhi sang Dios or Breath of Life. Ginhawa sang kabuhi nga halin sa Dios. Grabe nga paghimudos. Naman bangod sa kalanon, ilimnon, kagtubig. Diba? Pero hambal diri, labaw pagkamudira ang inyo bili. So, pero may labaw niri. No, magbasa pa kita diri sang iban nga bersikulo. Sa Mateo 10:29-30, nagahasiling naman diri si Kristo. Wala balagi na baligya ang luha kung gagmay nga pispis sing isa ka dyutay? Kag wala sing isa sa ila nga nahulog sa luta nga indi sa kaubuton sa inyo amay? Versikulo 30, apang bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip ang tanan. Busa dili ka mo mahadlok. Mahal pa ka mo sa madamo nga magagmay nga pispis. Si, amutang balon, labaw ang imo kabuhi, ikaw mismo nga nagapamati subong kita kada isa sa aton. Ang aton kabuhi gali labaw pa kay sa mga kalanon, ilimnon, tubig nga ilimnon, pos panapot or bayo. Dayon labaw pa ang imobili, mahal ka pa kay sa madamo nga mga pispis nga mga gagmay. O lang taw ninyo, bisan ang lovebird na lang subong. Pila bala ang balor sa lovebird? Di ba? Di ba ang lovebird kamahal? Isa lang kapares na siya. Siguro subong 1,000 na. Ikaw labaw pa dira. Kung basahon mo man ang Matthew 12:12, daw ano pa kamahal ang isa ka tao sa karniro? Diri sa aton sa Pilipinas, wala kita magasagod sang mga karniro. Pila lang siguro kabilog sa kalibutan or rather sa Pilipinas nga may ara sila ginsagod ng mga karniro. Kung may ara man pa isa-isa. Kung may ara man damo, dutay lang nga mga tao na. Pero, anong ginsiling diri magutoran? Mahal ka pa sa karniro. Kaya mo nang isambal na rin sa Mateo 12:12 ang nagsiling daw ano pa kamahal ang tao sa karniro. So nga ang pirmi, labaw pa. Di ba? Naglapaw pa ang imong presyo. Kaya naghambal mismo ang Isaiah 13:12, I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden weeds of Ophir. Now, diri, nga ang ginagamit ko ng English, basahan ninyo sa daw layo ang translation sa Hiligaynon nga Bible, bisan gani sa Masibuhano nga Bible nga lain nga mga version subong, mas nami klaro ang ginhambal dari sa English nga nagsiling liwatunta, I will make a man more precious than gold, even a man than the golden weeds of Ophir. So, ano ang kahulugan sang Ophir sa Biblia? Muna yung pamangkot subong, ari ang sabat. Kaya nga ang ginagamit ni nga, halimbawa, sang Diyos paagi sa sulat ni Isaias, nga himuon niya ang tao nga labi pa kabili doon kaysa nabalang ulay nga bulawan ng pure gold. Kumbaga sa aton subong, ang 24 karat nga bulawan, amuna ang taas ang balor. Amuna ang tao daw himuon niya nga labaw pa, pero labaw pagyapon. Amutang balon,
mas mahal pagid ikaw sa pure gold. Ang ining offer ni isa ni siya kalugar. Kay ang offer nga ginsambit sang Biblia, subong isa kaduta nga bantog bangod sang maayo nga Bulawan, kag iban pa malahalon nga mga pagkabutang. So hindi lang Bulawan kundi damo pa sila mga malahalon mga pagkabutang, mga bato nga bilidhon. Ang duta sang offer posible gid nga una nga ginapuy-an sang kaliwat sang isa ka tawo nga si offer. Nangin pangalan sang isa ka lugar, isa ka duog ang offer bangod kay halin kad sadto sa isa ka tawo nga ang iya nga pangalan amo si offer nga anak ni Joktan. Suno sa aton mabasa sa Genesis 10 versikulo 30 kag 1 Kronikas 1 versikulo 23. Sa geography, bung tambalon diri sa geography ko, mga lokasyon sang offer indi patod kag madamo sing mga teorya tuhoy sa lokasyon sini. Bung tambalon nga daw medyo naalang-alang sila. Ang sunod diri ang pila sa mga lokasyon nga ginapanugda para sa offer amo ang Arabia, India, Africa kag ang Pilipinas. Nalaki pang Pilipinas. Ang iban nga ulahi nga mga scholar nagpanugda pagani sang posibilidad sang Amerika. Apang daw hindi iniposible. Ang Arabia daw amo ang pinakamalapnag o pinakalapnag nga ginabaton nga pagtamud sang mga scholar sa Biblia. Apang ang eksaktong lokasyon hindi matumod. Bangod, wala inigin sambit sang espesipiko sa Biblia. Ang Biblia nagasiling nga ang offer isa kaduta sang Bulawan. Ang offer kilalagid sa iya kang tanan sa Bulawan. Amo nga gingamit ini sa panghingalan sang mga duog diin na sapuan ang Bulawan sa tiun sang moderno nga pagpangita sing Bulawan. Subong sang California kag New South Wales. So amo na niya ang mga lugar nga ila na nakita. Sang naghanda para sa nagtukod sang templo si David, naghatag sang 300 or 3,000 katalanton nga Bulawan gikan sa offer, mga 110 katonelada, or so, atong mabasa ni siya sa 1 Kronikas 29 versikulo 4 hasta sa 5. Sa bulig ni Hiram, hari sang Tiro, si Solomon nakatipon sang madamo nga Bulawan sa isa kap paglayag pagkadto sa offer nga nagdugang sa iya dako nga manggan. Suno sa aton mabasa sa Uno Hari kapitulo 9 bersikulo 27 hasta sa 28. Kag Uno Hari kapitulo 10 bersikulo 23. Daw subong bala nga ang Bulawan sang offer gin pabaluran gid bangod sang kinaugali nga kaputli sini. So muna nga gin gamit nga halimbawa nga ang tao himuon nga mas mahal pa kaya sa Bulawan sang offer. Ang Isaiah 3:12 nga nagapatuhoy sa silot sa mga malauton nagasiling, himuon ko ang mga tao nga may mas labaw pa sa puro ng Bulawan, mas talagsahon pa sa Bulawan sang offer. Ang iban nga mga dinalan sa kasulatan nagapatuhoy sa mili ng Bulawan sang offer bilang simbolo sang pagkatakos kag pagkawalay dagta. Salmo 45 versikulo 9 o 28 versikulo 16. Ang kamatuoran nga ang Bulawan nga offer gingamit sa pagtukod sang templo sang Ginoo nagpakita sang kahulugan sini sa Biblia. Nakilalaan ang offer tungod sa manggad sini nga Bulawan balahalon nga mga bato kag kahoy nga almog. Samtang nagatipon si David sang pinakamaayo nga mga bunga para sa pagpatindog sang templo sang Ginoo, nagdala siya sang materialis halin sa offer. Ang Bulawan kag ang maayong kahoy sang offer gingamit sa pagpreserbar kag sa pagpresentar sang pagkabalaan kag himaya sang Dios sa iya templo. Tungod kay ang himaya kag ang pagkahalang don yara sa iya tubangan, ang kusog kag himaya yara sa iya sanctuario. Salmo 26 versikulo 6. Amo lang diri makuturan, nakita ta ang isa ka halimbawa nga pertigali ka historical naman kay ang tao, pero ang tao himuon nga permi lang diri naga mas mahal pa, di ba? Sa aton nga nabalan, ang tao gali nga sige panghimudos
mahal pa kay sa kalanon, mahal pa sa ilimnon, mahanga tubig or bisan anong ilimnon, bisan pinakamahal pang ilimnon lang may mga imported nga mga ilimnon, mahal pa kay sa mga panapot or panapton, nga kung imported man na ang mga panapton ang imogin bakal, kung ano na ang mga silk, ano na ang mga tila, pero mas mahal ka pa dira. Mahal pa ka pa sa madamo nga pispis, mahal ka pa sa isa ka karnero, mahal ka pa gingali sa ano to? Bulawan nga dito makitaan sa offer nga sa sang unang nga mga tinion sa panahon sa mga patriarka, panahon sa mga hari. Ang bulawan, isa na sa mga materialis sa ilang mga puluyan, mga mansion nila kaga, sa mga labaw sa tanan templo nga ilang ginahimo. Amo na nga labaw kapadira, mabuturan, mga kabyanan. Amo na nga hindi madulaan tani sa paglaom. Nga man, kay suno sa pamangkot gaina nga itong ginabasa sa Salmo 8, versikul 4, ano bala ang tao nga ikaw nagasapak sa ila? Amo ito malun, biskan ano kita kamalaot sa tubangan sa Ginoo kay kita mga makasasala, pero ang Ginoo, pirmi siya nga, nagasapak sa aton, nagahulat sa aton, nga kita gani, kita tani magpalapit sa iya, kita tani magalagad, gid nga may katutom, agud nga kita takos man sa iya nga, mga pagkamaayo. Lamang ang aton nga mga minuto naubos na, so tapuson taman ini siya sa nubok nga pangamuyo. Nakilang Diyos na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog muli sa mga nanuklukan. At pinasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patnubayt gamay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani, at itong lahat ay misamot na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalamon sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
3: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: Mag-win niya sa when you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
2: Ang endormant.
4: Inbisig ita.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB. Huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system. Huwag atakihon
2: niya ka.
3: Hindi magulat ha?
2: D3 Bio.
3: D3 Bio will hunt them and kill them.
2: Hindi lang si monolaurin ha? Ara pa si monocaprilin nga kaya balon ang ano.
3: Kang nami si Abido,
2: ang makagaw.
3: Silyulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala ginaproblem nga mag-inom ka D3 Bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Po niya, no?
2: Anong kalainan da?
3: Doon nagdidi ka lang sa agad sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
4: Correct.
3: For your protection.
2: Yun. Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Oo.
2: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, compare natin sa plain D3. Namigaling ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym. Hiling mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton yung energy.
3: Ay, no?
2: Gainit ka pa.
5: O, gainit ka pa. Tapos
2: nasig mo ito ng
5: mas mo.
2: Mga sobrang atambok.
5: O, mga buyon mo, abi. O, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa nag-gym. Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal, sumang buti ka.
2: Mano pa ka mo? D3 Bio na ka mo. Ah.
4: Energy ka. Ako may arak ko yan.
2: Nanoy mo sa Raboy.
4: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mo nga panahon, pandemya, sabon mo ang pinaka-prone git for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Ki-weaken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin, nga ala sa D3 Bio, matabang gidya si
2: immune. So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kwan mo, inflammation, sir boy, this is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatsyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti kataas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Okay? Oh,
2: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, simintoho niya ang tanan nga mga cancer cells mo.
4: No? If you take D3 Bio twice or thrice a day. No? Kaya mo gina dapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kayo lanat ka na,
5: every 4 hours.
2: Kumplito?
0: D3 Bio!
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: D3!
0: Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami, siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold, kag eye care drops.
0: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitungpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal Rica.
1: Epic.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kitiya?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa ganga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Magkano ba yung kilo ng tilapia?
1: 20 lang yung half kilo, yung midya po.
0: Yung dalunggong, magkano kilo?
1: Ang 20 din ang midya.
0: Puro ka midya. Kilo yung tinatanong ko. Bigyan mo ako ng midya gramo. Ha? Yung midya gramo.
1: Ay, ay.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag doon na mental block ta? Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. So, nablang damo ka, paminsarod, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag may tisi, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is, mahapos ma-overcome ang mental exhaustion. With some help and emotional support, kag siyempre, antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang ito ag kakapoy bla sa itong hauna-huna or sa itong brain or ito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Gusto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos, kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbat sa mo problema. So, once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka-importante ang DTX 500. Ano ka-importante ang Mighty C. Kaya man, kaya siya magbato. So, kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbat pa ka sa mo problema. Kisa, iban nga mga tao, ginatulog lang na. Ako, ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inong bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaro, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kusto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, ah? Para adlaw-adlaw, nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Kusto.
4: Tapos, layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Gasama sami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 94.5.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika. Attention sa mga payara migraine.
2: Okay.
1: Paano ang D3 Bio makabulig sa migraine?
2: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, yung may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga huwag ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsaga na is ara sa imo cremium, no? May sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
1: Hindi pa, sir boy, ang brain di ka batsag pain?
2: No, why?
3: Eh, gina-opera, gina-kihad, gina-ala gina doon.
1: Singa nung katig-agid ulong.
0: D3 Bio.
2: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amuni siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta-amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3 Bio ginawaslik na. Ginakuha na tanan nga.
1: May nabasan kong researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3 Bio makabulig. Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upod na niyang vitamin D, bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan niyo ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
2: Correct?
1: Di ba sa ngunit sa ngunit? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
3: So, doon na, point 2 na.
1: Point, sulbad ng imong magnesium absorption.
2: 2 points.
1: Number 3. Paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
4: Through probiotics.
1: Padamuon niya yung probiotics sa D3 Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
3: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: The serotonin level,
2: happy ka
1: perfect. Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, importante gits ang D3 Bio. All of those health benefits kaya mentionan ni Dr. Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3 Bio?
1: No. Wow, grabe.
3: Oo. Kaya number one niya, ano ni Sir Boy?
2: Ayan, number one niya, it kills your virus.
3: Virus handler siya.
2: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamo-damo gid.
1: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
0: D3 Bio.
1: Saan namangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
2: Correct.
1: But in D3 Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na din na niya ketones.
0: D3 Bio.
1: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali isang ano sa akon nga D3 Bio before ko matulog.
2: Correct.
1: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
2: Ketones.
3: Okay. Oh, while ka katulog ka.
1: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na. Munulaw
2: rin pa.
1: Munokaprilin pa na. To malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
3: Mangitaw ano, sa ikagaw.
1: Mamatay mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay patyon ta ka. Ako na si D3 Bio mo. Pagkatapos, ginkapoy na siya libot. Machinse to kuhan siya ketones. So pagkaaga, sir boy,
2: energize ka. Nagniwang ka pa.
1: So ang mga bintaha kung kuhan ka. Palainom ka, ano na, D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News.
7: Mga Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gini-carots.
11: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.

0: Laing Lawas.
1: Mga sokin, atong tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
1: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Dr. Mil.
2: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, ah. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsigi kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko. Pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
1: No, si Justin na doon kao.
2: Niyaga naman. Pungko. No. Gawan, snacks naman. Oh. Sinunim na ko dyan. May tani kong naka, ano? Naka no. DTX 500. Mm. Naka may tisigay daw. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, way pag igakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dakot yan eh.
1: Gusto, no? Ang, kinatulok mo ko ba yan?
2: Ano ang buyon eh?
3: May lamisa.
1: Sir Babes,
3: may lamisa.
2: Nabalaka, hindi basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
1: Gani,
2: meaning pa, ano, abig ka namin magsigi doyo?
1: Oo.
2: Pareho baboy bla, tapos kaon, danigda.
1: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya. But siling ko, nadakuan na siya.
2: Nadakuan na.
1: Walking na sa palibot.
3: I just want to share, no? Nang sa una, ang mga tao, during the, ano, kidyan, no? Mga Stone Age, ang tao, gakaon damo, gadakuan nila tiyan,
1: pero pag winter,
3: knowing, nga after 2 to 3 days, pa sila makakaon liwan. So inaangging kaon nila, nagpaayaw sila kaon, may upod ng ajita, cause wala fix, wala yung 7-Eleven. Sa una, wala grocery. Ang tao, from one forage area, sa isang kuhaan na pagkaon, makadto pa sa piyak. So, sa una niya, applicable na. So, bugi hindi. Kaya, balidok, pagkaon mo damo, pungko ka sa pisina mo.
1: Kaon naman liwat damo.
3: Kaon ka naman damo. Ay, dugay-dugay panyaga, kaon naman.
4: Diyan natin makita si JP nga kinanglan, may pahuway man sa pagkaon.
1: Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka, aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani. Kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag Mighty C. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, good, nga inom gig kaya Mighty C. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
1: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag Mighty C. So, correct you, Doc, no?
4: Amo na sila, Sir JP, sa iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, diabetes. Mm. So, may, kung takuotyan mo, pwede mag, may fatty liver ka man.
1: Gusto. So, it goes to say nga, kung DTX500 gagamay tisika, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay isang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo, sobra grabe nga kaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, tigubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
1: Husto. Ang lain pa na, Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Oo. At tuloy kadamo sa mga
2: i-check
1: tao
2: na lang kung ano, galain na matyag.
1: Oo. Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah, nga wala sila kabalo, Dr. Ramil.
2: Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, wala na sang ma-produce ang, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Husto.
2: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang MITC kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan DTX 500 kag MITC.
1: Why nga ginabalik-balik ni Dr. Ramil ang DTX 500? Bangot ini ang may charantin extract rin sa Amargoso. Ini ang mayara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
2: So, ang matabo ni Sir GP, kung di ba bankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako nga tiyan, no? Isa nidra ang fatty liver. Make changes, ha? ASAP. As in, subong na, no?
2: No, dali ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise siga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
1: Husto.
2: Ang importante na, kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 mighty C isa sa mga makabuli gid ara.
0: DTX 500. Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa ka semana, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
0: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
0: Oo.
1: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
0: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
5: DTX 500. DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, so again ah, ang buyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mga G-Tag rubaw, ginagyapon. No? Anong mayoy mo, Sir Boy?
3: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Playuan ang body odor. Una, maligo ka. Santon Plus Herbal Soap with VCO ni, no. Kakasunit na nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo. Kakasun sa klinika, what they call this, Santon Plus Herbal Soap. Tapos na, mag-usal ka sa klinika Dio Fresh. Isa ka deodorant nga may VCO gyapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok. Layo ka pa sa ang ginatawag nga underarm body odor.
2: Patigi ko na, Sir Boy. Namigid ang klinika Dio Fresh.
4: Yes.
2: Bahala madulan ta na ng klinika Dio Fresh. Upod yun na yan.
1: Habi mo kon, hindi ka blaka paligo. Una ka batsagin ang ilok mo.
3: Ang unang,
1: so kon arak sa emergency, kantok siya ang balong, wala ligo ay, balon lang kon, klinika Dio Fresh.
2: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Xten Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi naamon ha.
1: Just gel ko, no?
2: Hindi
1: gel.
2: Hindi ka mo magbakal siya. Hindi naamon.
1: Si Engineer Albao, so, aga pa nang api samtang pagkatag sa pantry, no?
4: DTX ang pa-api.
1: So, DTX ang
2: pa-api. DTX coffee niya. Mix, kagrayo coffee
4: Cryo
2: mix.
4: Coffee mix,
1: oh. And, Sir Boy,
3: of course, premium? DTX premium, no? Ang kape nga may K, no? May K, nga, damo ni siya sang antioxidant. May DSE ka na? Alin sa DTX, may ala ka pang hanggano mushrooms. So kung may extra nga jutay, mag-DTX premium.
1: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo, ang sabat nila permi nga kakapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nagaguba sa imong lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plane nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrangkaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio ara ni para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, nga sa patang solon, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya, no? Nagwild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya, ma kumbaga mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
2: nablang nagulpihan, Sir Boy. Nagulpihan ka.
3: Nagulpihan ka.
2: Gamurag-muragan ka.
3: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una
2: ibubo niya tanan niya yang kwan.
3: Ibubo tanan niya nga persa. Bala na alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas. Ginaprotektahan kita sa aton immune system.
2: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
3: Correct.
2: Imo na mismo nga lawas.
3: Iya, imo na healthy cells, Doc. Mga good ang cells. Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ano, importante gina, babe, if matanaw to sa microscope, ano ang katabo? Ang unagin matubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme, no, called interleukin-6. Ang ini interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically, ang unang ginigili, correct me, no? I'm sala ang ambal ko, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini ni interleukin 6. Ano ba lang ginauban ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
2: Correct.
3: Cause after that, ang delikado da, kung hindi matap na or nagwild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
2: Six. Ang una gid nga obra ni Dtribio Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
3: Correct.
2: Kapapatyo na to ni Anay, basin maabtani ni karon sa kagaw, ti basin mabagyo naman ang gwanday sa ito kain. Amo nang bintaha kung Dtribio ang ginainom Sir Boy.
3: Correct. Minimal
4: kasi
3: na.
4: Kasi napaalam niya si Kwan na si T regulatory cells ha. Para kabalos ang iyang function eh.
3: Correct.
4: Kung tapos ang gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung hindi kabalos si T-Reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
3: Ang naminan ni Sir at ni Doc Sam nga T-Reg, amun yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3 nga side. Ang vitamin D3 na hala kay D3 Bio, epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sa extra virgin coconut oil na upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sa ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy, tama na. Mm. Tama na. Tapos na. Patay na ang kontra. Ang ginagira nyo subong, ato na. Hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga ginaprotektahan ka ni D3 Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doclamil. Paano sila, paano ang immune system ta mag-overreact kung wala na layakan? Kinigintapos na, gintap na, na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin.
2: Wala reaksyon.
3: Ang virus mo.
2: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung D3 Bio imo ginainom.
3: Exactly.
2: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man dapat duhagit
4: partner gina sila
2: D3 kag BCO makita mo lang na sa D3 Bio
3: extra virgin coconut oil may jutay nga vitamin D3 is perfect and only found in D3 Bio hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So by taking vitamin D3 you attack the virus in two ways. Ginpabakod mo ang immune system mo, ginhimos mo na daan ang virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. Mm. So ano ang example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsyag ka sa pagtaas ang imo temperature,
2: gareak na ang imo immune system.
3: But ang hilanat mo hindi nagway nagdugay kinag D3 Bio ka nga kinatap na nato.
2: Dapat yan by 4 hours gidang inom sa D3 Bio Sir Boy kung mahilanat ka may trangkaso ka. Duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive dali ka maumpawan Sir Boy.
3: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
2: Actually,
3: no?
2: Ning mga cytokines, useful gid ni sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
3: Correct.
2: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa
3: kondisyon.
2: Kung alibabi kagaw, di pro-inflammatory. Hubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo ni sila ang grupo mo. Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response, may ara na sila gitawag Sir Boy nga TNF.
3: TNF,
2: mga cytokines.
3: TNF na siya, that's a kind of cytokine.
2: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila, chemokines. Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy.
4: MCT.
2: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
3: Di mo na makita sa ordinary, oh, vitamin D3, di mo na makitaan.
2: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di mo sa cytokines, interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
3: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
2: Sir, anti-cancer.
3: Ang atong cytokine, ginausar man ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may ari man siya, gina-inhibit niya man ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung sobra-sobra na. But there's one thing pagid nga ginaubras ang D3 bio, no? D3 bio, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dala na si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells patyo niya, kag hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in D3 bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth, no? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3 bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm kay hindi nilaog-lahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm. No? So
2: kalan ka sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm? It's the interleukins.
3: Interleukin 6 particularly, no?
2: Siya gina- sila ang kuan mo pro-inflammatory mo.
3: Pro-inflammatory. Si interleukin 6 niya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Back interleukin 6 was
2: din kuwanta. Sports mode.
3: Sports mode yan, mga sports mode. Pwede mas sports mode. Tumukunta sports mode. Nan, naka sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3 bio, putang mo ginasa ulo mo, D3 bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang ara na sa D3 bio. D3 bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system last sa dalo. So, mag-D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung ga-sipon, ga-kataro, kulbaan ka magtubang, so, i-D3 bio na kag-protektahan ng lawas.
6: D3 bio.
7: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang
6: akong puti. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Unting Paglaom Sports Complex.
9: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kun di pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, ga isa bla sila doksam, pareho na do. Kun ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na sa imo selyula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
2: yes,
9: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
2: Padamu-damu tainom ditribayo.
9: Ditribayo.
2: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa ditribayo.
9: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud
2: maliko. Ako niya every 8 hours. Yeah?
3: Every 8 hours.
2: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa ditribayo, Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus line. Amo nang gatrap mo.
3: Amo nang gatutos.
4: Gatrap sang kagaw.
3: Gatrap gaputos.
2: Trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapinitrate kasi sila. Pero hindi ka sagod. Kay alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus. Hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon. Hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka ditribayo, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan. Pinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalong pakadto sa imutian, even sa imong
9: si intestine.
2: Mga may mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce ng nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: Nga ama ditribayo ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No, if your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What ditribayo gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin discuss ko. So ano ni matag simo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
2: Da makadlaw gani ko, Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
9: Lain
2: naman.
9: Naman
2: eh, matrangkaso naman ka.
3: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakaraktor, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo.
3: Why?
2: Patay ka.
3: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagditribayo ka.
2: Ti, kung wala siya ditribayo,
3: ti, good luck, no?
2: good luck.
3: Naama ditribayo ka, ditribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo. Yeah.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5

0: 100.
1: 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-Sugar, Sugar Cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C. Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat tapos masunburn ka as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
3: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
3: Gusto
4: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
3: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
3: Kasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
3: Sa panit niya git mismo.
0: DTX 500!
1: Yan na mag-aso, taga-aliba babay mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka start?
1: Yun sa manyo pag-inom? Muntag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
3: Nga pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
4: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, oh. Sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Gin.
4: So, amo na, gusto niyo realistic, prof. Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag
5: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix
2: mabaka sa mga butika
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Hood Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5. 94.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Hindi lang karos mga kultura.

0: magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang i-aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Dr. Mil Oy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Dr. Mil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
0: Normal nga passing sang stool.
3: Ilabi na kon adlaw kag inom dito X500 kag may TC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag may TC.
0: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, ginagubain na sa aton nga atay.
4: Basically Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
0: Ay katanda sa ngamon nga medtech license medtech.
4: Stercobilinogen.
0: Sige, so amo na ang nagapa-brown sa aton nga pupo.
3: Ang baho sang pupo Sir JP, actually halin man sa kuan mo mga bacteria. Na siyempre damo kagaw da. Ang nagaproduce ang mga gases.
0: So wala nga medyo nga pupo.
3: Baho, oh. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay mag-abon ah.
0: Dapat sa hulas lang, no?
3: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang sang kapayas. Lantaw na to kung Indian, no? Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag may TC.
0: Pagkaga, wapak.
3: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga nakanami pagid sa may TC Sir JP, ganami ang imo nga may kuha na damo sphincter sa imo nga tigbakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500 kag naka may TC.
5: If I may say, no, and DTX 500 updan mo sang klinika phytofiber, kampiyon. Kampiyon ang epekto sa constipation,
0: sa
5: no?
0: Cleansing ano?
5: Cleansing and
0: ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban utod-utod. No? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
3: sample. Sample. Ang healthy nga bowel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel pareho sa pupo sang kanding.
0: Ang bal ko kita.
3: So kinanglan ang pag-i-charge gidya at least yung pinaka the best ya once twice a day. Ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks. Di,
0: bro,
3: may mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna permi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag may TC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
0: Husto.
3: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang kung magpupo man.
0: Husto.
3: Kay wala ka ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
0: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
3: Pito na ka-type, Sir GP. Mm-hmm. Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation.
0: Uh-huh.
3: Ang 3 kag 4, di kulang fibers.
0: Kulang fibers.
3: Mm. Di, dapat niya kaong gigaya gulay ka dadlaw. Mm-hmm. Kaon kaya prutas ka dadlaw.
0: Gayob-yob si boy.
3: Oh, ang importante, inom ka DTX 500, inom ka may TC. Nga muna siya. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation.
4: If I may add up, Sir JP, no? Sa laboratory, may ara ang anon mo, ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kagwateri.
5: Pumasahe.
4: Ang muna. Magambal ta hard, titigagi na siya.
3: Pag, kulang tubig.
0: Kulang tubig.
4: Kulang tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, magambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. No clay bala. Kumbaga, ang watery tea, amo gina siya yung basa.
3: So, importante, Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
0: Oho. Mm-hmm.
3: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag MyTC. Or infection bi ang imo tinai.
0: MyTC.
3: MyTC naman ang kuan da. Both DTX and MyTC makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa color naman sa pupo, Sir JP, ang normal nga pupo, amo ang brown nga color.
0: Kusto.
3: Kung green naman ang color, but silingon, palakaon o tan.
0: Ano green minded?
3: Kung proto man ka nasig sa haboy sang iyang akuan, sa kulon, ang pupo, ti simpre, damo, bile, kagdutay nga bilirubin nga nagamix sa stall.
0: Amo na ga-green siya, no? Oo. Ang orange nga color sang pupo,
3: palakaon orange.
0: Sa pagkaon, sang carrots, no? Kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
3: Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man, Sir JP, sa orange
0: sugpon,
3: nga.
0: No? Ga-orange kung sugpon bile duct man, no?
3: Sugpon.
0: Ang yellow nga color sang pupo, butsilingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no? That's why nga ga-fatty ang imo nga nga pupo.
4: Ang imo sina nga stool picture sa microscope, puro mantika. May mga bubbles of fat globules.
3: So, lantawan man nimo kung itomba or pula. Basi may bleeding sa pan. Sulod.
0: Amo nang
3: kung pula akong itom naman ti musli
0: sa pababaw.
3: Pababaw na.
0: Kaya nag-itom na siya pagkabas na lang.
3: Iban gani mga peptic ulcer may mga bleeding.
0: Oo.
3: Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong imong tinai, the best gida ang DTX 500 ka.
0: Parang ang yukos ito magdamo, dok, no? Nga hindi dali mapinipit
3: yes.
0: Sa agaw.
3: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaito man ko. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit. Dragon fruit man ang color sa ako naman.
0: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapay ito man. Ang pula naman nga color sang pupo, ang nag-indicate nga may ara ka gastrointestinal bleeding sa dininaya lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting, agagmay, basi hemorrhoids lang na.
4: Kung bright red siya, Sir JP, but silingon
0: fresh ka.
4: Fresh pa ang dugo. So, ara sa lower, ang ano, ang
3: so,
4: bleeding.
3: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck
0: ko na. Ginacheck ko man na dok. Ako?
3: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
0: Orange. Akay bangod sa imo nga.
3: Dili before ko matulog ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice. Juice. Nga may butangan ako dito X500. Lima gina ka bilog sir boy. Lima man ka may TC. Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
0: Abaw! Duhay kami na yao.
3: Amo mula ng sikrito ano man imong kwarta man i-invest sa imong health no inom ka carrot juice kay ang carrot juice ang shake sa kapaya Sir JP dako na nga bagay sa
0: may
3: imong health
0: may fiber ka na may beta-carotene ka pa
3: amo nang the best da nya kakasaan kuan
0: DTX
3: ang DTX ihalo mo na ihalo mo da sa imong mga juices dako gid makabulig sa imong intestinal health.
6: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Tila na?
7: Sobra na lang 100.
6: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: kapal na kamo.
1: Sa Netex 500, kay namigit ingin sa aton nga lawas.
2: Netex 500. Para sa libre nga check-up, bisita halan. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Ang kolor naman niya sang ilok, kag baho sang ilok kisa.
4: Anami gidya puti ilok.
3: Oh, nami puti.
4: Sa Kevin. Kaysa itom.
5: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
3: Oh,
5: so take nang.
4: Pwede okay na, ako okay na lang pugo itom nga hamot.
5: Itom nga hamot, okay man.
4: Ang lain nga itom nga baho, tignaglain pa.
5: Lain kong puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ilang mag ano sila, magpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal. So, okay, ini may ara sang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi cacao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas. Lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang proteksyon.
3: Of course no, pagkatapos mo ligo sang Santone Plus Herbal Soap, mag-Clinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal and antiviral pagani no. So kun ka masahi Sir Boy nami at Santone Plus Herbal Oil. Hindi sa giinom dayon sang reliever ha.
6: Santone Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa no, kinakanami ni si Mutan. Talking about blood circulation.
4: Talking about blood circulation. Sekreto na yung general ba? Gainom extends. Gapamasahi. Gainom DTX Premium.
6: DTX Premium.
4: Wow.
6: Ang premium nga kape. Pag inom mo, tumatsagan mo, tungkol ka aircon ang imo.
3: Kag sa ilang Rayo Coffee.
6: Rayo Coffee. Ang kape nga may
3: tagipuso.
6: Kampiyon.
3: Sige, so tatlo ka kape ang pilihan nyo ha. DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We are not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
7: or the glucose?
3: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage ni sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
6: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
4: Tuwa ta Sir Boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The
6: complex.
4: The complex one. And
6: the simple carbohydrates.
4: Simple one.
6: Monosaccharides, no?
4: Pero mostly, sa mga parties, di ka kakita sang complex.
6: Wait, kalaban mo. Di kita da.
4: Sino matin, birthday ko ba, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Sila yung sa, ikaw na lang, Dok.
6: Paglabay sa lamig sa pas.
3: Gito pati sa gito ta.
6: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amo na ang aton good fats, no? Ang makina may pisto, amo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also metabolism.
4: Kami tani Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
3: Correct.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Daw wala mo na kapan mo, no?
3: Wala mechanism, no?
4: Pero digit siya sa makina sa tao. Mm-hmm. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
3: Superior gidya ang lawas ang tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
4: So, das galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
3: Kimay stored fats.
5: May stored fats.
3: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
0: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
3: Sa tugnaw.
4: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
3: Dako ang problema. Amuna yung makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
4: gaway
3: and even zinc.
4: Gawayay, sir boy.
3: Gawayay.
4: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaungkano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, inumon mo da ang mga kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
3: Wala sugar.
4: So, amo to unahon niya gamit.
3: Amo na unahon. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats,
4: amo na gani, sir boy, kay way ko kapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
3: Si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nagditribayo ka do kabilo, ha?
4: May bukado ka na.
3: May bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo, may
4: manika ka nuts da.
3: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang dugin san lag lang o steam lang. Kampyon, no? Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mo ko nag kaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember, your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn to form energy, and then basically hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala ulod ang imo selula, wala gin kaon imo selula.
5: Okay, ano sir boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
3: Correct.
5: Sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka man siya ghrelin, sir boy. So tendency mo makaon ka nga makaon hasta ma-satisfy siya kag maga nubo na ang imo nga ghrelin.
3: Correct, no, kanami sa punto ni Sir Kevin, no.
4: In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo.
3: Correct.
4: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy.
3: Natumbok kini Doc Ramil ang buhat ko sa lingon, no.
4: Ang D3 naman nga ara sa ditribayo, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3, sir boy.
5: Ang extra
4: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
3: Ang secret sa ditribayo is the minimal content of vitamin D3. Nga sakto-sakto lang ang pag-enhance niya sa chromium and magnesium. Kay once tamaan naman kataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
4: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imo nga blood sugar. The question is, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
3: Oo, no?
5: Let's do the math.
3: Balikin ka ang palman kanila, no? Man is an island, gani, no? Kung kakawa sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
4: Saan o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang ginawa nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sang upon. That's why ginupon na mo ang D3 kag BCO, okay? dako ang science nga ara sa likod. Correct. Dako ang science ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir.
3: That's the powerful effect of D3 bio. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR in sa Manila, but you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ana sa D3 bio. Ginupdan sang vitamin D3, that's why amo nang epekto. Though may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubo sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga gi-boost lang sa immune system, kung sa D3 bio nga gi-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Naa lang gid sa cabinet mo kayang-kaya bulungon ni D3 bio. So kung taas ka, kung plakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
4: Sa mga paborito ginila ang mga tamis, no? May gintog yan sa proverbio, sir boy. No? Hindi ka magkaon sang sobrang honey.
3: Ay.
4: Kana lang honey, ang honey nga hindi tamis.
3: Engineer, i-share ang iban nga honey. Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bagay sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
4: isa iba ko ka kan dugay da maubos to akong honey to.
3: Aha. Ni pangatag man.
7: Kabaton ko honey. Away na gali.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa libreng check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Oh, sige, kanta ito sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
3: Aridok.
4: Nga magamit ang D3 Bio.
3: May ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara, sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya, but we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imo lawas, pero ang D3 Bio fasting
7: D3Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imo siningalawas.
4: Correct.
7: Hindi na makayas ang plain D3.
4: Amo nang may practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7.
7: Oh. With D3Bio.
4: Dito pa ko mainom sa D3Bio ko after 12 or after 14 hours.
7: Para una yung gamito ni.
4: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Inom ko 8 or 9. Bis ka nalauna pa ko manyagaya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
5: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3Bio. Over ordinary vitamin D3. Cause basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3Bio ka.
7: Basta make it, sir boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung dahan.
5: Correct.
7: No?
5: Para protect yourself. Man, gusto ko mag D3Bio. No? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
4: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Amo nang ginobra ni D3Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3Bio para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
4: May housekeeper siya sa imo brain.
5: May housekeeper sa imo brain. Sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular system,
4: sa imo mga kaugatan,
5: sa bilugid nga lawas.
7: Namin, no? Ay epekto bala sa housekeeper sa real life. Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung maubra para sa imo.
4: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nung Japan. Kaya
7: mo galing ng D3Bio, no?
4: Oo. Si kung naka D3Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung naka-D3Bio ka, tungod sa di matawaran.
7: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta to.
4: Nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga na panos?
7: Oo, no?
4: Why?
7: Bisan ni pagbutang sa ref?
4: No.
7: Why, ah?
4: Hindi nang panos.
7: Mano?
4: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ay. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka mag D3Bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3Bio every 8 hours kung
7: every
4: gusto ka,
7: hours, good,
4: protektado ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay palaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong oras, alas 4.28 na tagahon. Gising na mga ka-K5, may opisina.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5, no? May day niyo agahon sa mga tagpa matibilog nga probinsya takan agkabilogan ng makaroon niya Banu at Kalibo. May day niyo agahon mga ka-K5, gising na. Martes nga adlaw, no? Bali, July 7, dibili mo. Ano, madasig ko tiyan po, July, August, September, sus. Magapit, lataan na may Virgo mata mga ka-K5. So, after ita ron dayang, ano, daya karon niya, ano ron mga ka-K5, ay masunod yun, anak kong 2020, election yun, ah. Anyway, bago rin eleksyon nga ito, may eleksyon pet barangay. Nga ni umpisa makaroon nga na yung mga binugan nga ra. Kasi ro, November, ay eleksyon pet barangay. Abuon ka rin gasubuyang kinyo galulamanong maguguhibayag at mga dating gawangot, baga. Ay, ulihin mo masayaran nun na may plano gali nagkakandidato, baga. Anyway, good morning sa ating mga tagpo nga matibilog nga probinsya at akagan. Nagkabilogan makaroon nga Banu at Kalibo. Kung sasiin ka man nga parte at kalibutan, may dahil nga agahon kinyo. Oh, good evening, good afternoon. Ay, welcome sa ating pagdidiba sa talasay sa gahaw ninyo. Karang anchorman K5, Michael Solorio. Makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook Live Programs Desk K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para updated sa balita, lokal mga balita, national pati sa international na senaryo.
0: Ang kampiyon ng istasyon.
1: Good morning sa mga negosyante, mga driver, ag of course sa may mga karenderya, good morning. Ag sa mga nagapamati sa nang mga panimagay, makaroon sa mga karadyohan. Kung sa radyo ka pamati, i-type niyo mo live programs dash K5 News FM Kalibo para makita agin mo kung ano ro aton yung mga programa. Anyway, sa aling pagpadayon, ano ro aton yung mga nagapaw na mga balita, nagapaw na makaroon yung mga headlines. Uy, sunod-sunod yung mga mensahe. Anyway, good morning ha. Basta balikan ko yung mensahe dali ma-headline kita mga K5. Sa aling pagpadayon, sa aling mga balitaan. Una kita makaroon mga ka-K5 sa ating karoon yung mga headlines. Una kita sa ating mga headlines sa balita lokal. Atan niya kapulisan, Armed Forces, Agrodis, WDK, bahan sa pagpadingin karoon it local peace engagement para sa mga sectoral front organization. At daya bang nag-rinali nga raw ay kuan sanda ko atong kapulisan. Agaton ni Armed Forces nga iyon kamo magsuporta sa gobyerno. Dugan natin yung mga balita, 112 ka mga maunguma sa kalibo ng paidagom sa technical briefing and capacity building in Petigainit Bureau of Soil. LTO nagpadumdum sa mga scholar nga iproseso gagro student permit. May sa mga scholar nga to ha. 20 ka estudyante para sa scholarship ginausin ni Mayor Juris Bautista Socro. Sa kakyan niya gingamit at mga Iranian national katong sospek sa pagpanloko sa probinsya at akan, di gagi mabuksan, may proseso pa. May mga aksidente man kita karang pag-istoryahan mga ka-K5. Sa ating nga pagpadayon mga balita nasyonal. balita nasyonal mga ka-K5, no? Super typhoon nga Inday ginasaligan pagkasugod adlaw nga Martes makaron o hinaga. Baskog da pamandaw. Marcoleta defensor dakop sa kasong plunder. Balita international, Iranian bumahas ang mga karsadahon para makita ro kabaong karon ni Ayatollah Khamenei. 26 patay sa riot sa prison sa Sri Lanka. Pinirdit ang nandaro BGMP. BGMP apat ka tao. Rodahing habon. No? Ito tayo patay gida ho sa Sri Lanka. 21 gida mga ka-K5. Daya karon yung mga balita. Ginatod ka ito makaroon ni DTX Coffee Mix ang kahelting nga klase. Itka pinakakapi ka. Nakadetox ka pa. May anang chia seeds ang may ampalaya. May anang pagod nga DSO di sugar. Sugar cane extract. Sang kamapait nga party. Tubo para masukan na ito yung mga diabetes. Mabakay sa ito niya klinika de Alternativo Medicine Annual Center. Revender Building os Manny Avenue Kalibo Aklan Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Una kita sa atin yung mga headline balita international. Ginasugin mga K5 ginatos ka mga Iranian doon aga tililipon sa karsadahon ni Tehran para makita karano ka baong itanda karon yung namatay nga nga si Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Para sa anak karon niya medyo mahaba nga funeral mga K5 no ginasugid niya grabe karo pagpaninggitan it mga tawo kunyat paninggitan kundi grabe ro pagkasubo ag nagapangako nga magabagos sa Amerika ag Israel aga bilang kaparte nga ni kanda karon seremonya ay ginhaboy nandaro daya karon nga simbolik nga paghaboy nanda karon itaya nga ano ra daya nga ginatawag na ng Stoning the Devil baga. Medyo maura ng pamantaw sa daimong ka mga nasyon mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5.
1: Nagulo-gulo to sa Middle East, no? Okay, kung namatay mga Pilipino rito gusto mag-abroad para magtrabaho kunta mga ka-K5, ay napauli lang dahin sanday. Mas kaming kung gagirat rito mga ka-K5 ka subo man. Hindi ta paman ma hindi abi ma ano ron mga ka-K5 hindi ta ma ano raw daya nga ma bakay kun at kwarta ro kahidlaw galing ay hindi ka man abi ma sweldo niya sa Pilipinas at maron ka baw bisan ka sa bahay kay natan sweldo dito mga 20 mga 25 mga... oh ay kun iya ta kun naman nakakakita pa sa nagtot ibang lahi man... one time in istorya ako ay ay ana man ang panganay nga ay ana man ta man ang pinangitaan ingto syempre may mga chismosa ba nga guwapo tama kun kanang unga no medyo foreigner tao ana man tama nang hinuguran dito sa abroad mga mag- kita mga chismosa anyway good morning ani kay Sir Jex Okate Terrazona good morning naka ready naka monitor iya saos para sa kampiyon ninyo mga balita good morning sir ah. Norming Placido good morning ag tanan nga nagapamati sa Maria Cristina Madalag magsipok ag Placido family ag sa anak ko nung magyong ka Inday Nining ag Nonoy ag kay Iday ag kay Toto pero may gitsa na nakatotok ron sinini Norming Placido sige sana makaroon niya pagpadayon good morning mga ka-K5 dahil mga balita hatod gadon makaroon nita extend food supplement for men mangaranon sa amino acids ag phytonutrients kisang kapanit makarot ag klavuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity ag erectile dysfunction nagapataas pagdit potensya ag passion mapagyaki man kon mapababayi nagataman ni extrang enerhiya nagapataas man it libido nagataman ni extrang performance mabakay sa tong klinika de Alternativo Medicine Annual Center Revender Building os Mania Avenue Kalibo Aklan sa Prende dating Garcia College of Technology ag magapitman sa EBL Sports Complex
2: balita K5 sa umaga
1: ag sa aton nga pag padayon sa ilo sa mga balita national

0: Naman tayo, makita ni Mabati, animo sa TV nga na mayroon po tayong binabantayang bagyo papasok sa ating bansa. Sige, makuna ng bantay, kasugod gihapon. Yeah, joke lang. Pasugod makaroon Philippine Area of Responsibility, ro super typhoon nga Inday, Martes gabi o kon Miyerkules itag-aga. Kon bukon itkabi, ay Miyerkules agaga, masugod imaw. Pero suno mata sa pag-asa, hindi man makita, hindi ra makikita, wala na nakita nga mag-landfall. De Baguio, pero magadagrat mabaskog nga hangin at pag-inugan, makaroon niya Domingo. Lunes itagahon, ulihi karon nakita, rodaya karon niya bagyo nga si Bavir, international limkar sa kagayoon nga 2,300 kilometers na sidlangan niya parte at Luzon. Agrakabaskog, datangin ay 215 kilometers kada oras, ano? Agraana karon niya bugso, o deng gastin niya sa 265 kilometers kada oras, os ginoo pati, ating buhok karag, tindog takon. Kabaskog tao. Pa agtrema sa katundan aga sa parte it norte ita sa kada sigon 15 kilometers ba medyo nagapamasyar te mo 15 kilometers gatay agra kabasko gay 265 ra bugso medyo nagapamasyar te mo ba kun maglandfall dai medyo binaguso katingkara kon ay wa hindi man ta maglandfall suno sa pag-asa ba medyang oras sa sumud sa par pag ro bagyo nga ra hero sentro kita kon ni Batanes area o tumata sa Batanes an permi matang ginabagyo mga K5
1: balita K5 sa umaga.
0: Ay, kung may bagyo nga rin, kung amat, hindi ka rin gaagaway pag sa ayuda. One time ko nag-agaway, pero mga, may daywang katawo boy ang itong itawan ni Kapitan It. Ayuda, ay, nagsagabat, ah, nano, tuman, is Kapitan nga rin, may ginapagabit, ah. Kabatas man, ay, ito sa akon nga, kilaga, karni, tara, tinaw. Kakon man, ay, manok. Ako niya ni Manapri, baboy. Sabat, Kapitan, paghipo, sabi man na ka mo, ay, flavor mo lang man, ay, noodles, tanan doon. Waman man at pinagabi ko, noodles flavor malang manaro, nagain ka rin. Irene Fuentes Kinisio, good morning ka K5 Mike. Shout out iya sa Barangay Arcanel Balete, always listening. Kanday Gani Elias Quatres, ag sa mga unga. Kanday Ariel Kinisio, Ariel Quatres, ag dayang Ariel Kinisio. Tapos si Ariel, wala namin mga pangaga, no? Ag Tatay Totong Joselito Quatres. Adlaw-adlaw, gito ka pinamati. Oh, we thank you, kid. Oh, kita mo gilang ron. Toto, Rolium, Solidum, Rilo Hilor Jr. Good morning, Kakifem. Kapamati kami sa Barangay Maloco, si Chubatiano, sa Nay Salcedo. Mukoy, ag si Anang, ag Anang asawa nga si Linda Florentino, o kay Lulong sa Solidum, o Rilo Hilor Family. Good morning, kinyo, ah. So, haragon, mga Kakifem, again, pandako po, nandaya ka rin nga mga nagakontra sa, nagakontra, ano na to. Dayang may mga, ano, may mga kaso kara sa Sandigan Bayan, o sanay Senador Rodante Marculeta, dati agindakop imo kahapon, mga KK5 rondaya nga si Senador Rodante Marculeta sa kasong Flander. Aga non-bailable, tapaman doon. Matapos nga wala naging deklara, 75 million niya campaign funds donation. May pero sugid yang. Eh, sino gidabi kanda karon daw agabato ni donation? Gadugom, taring mata kon balibaran mo rominilyon nga donation rondunay. Bisan sa local election nga ni Konamate, may maginatao kanda karon yung mga pundo ay nabaton gila taron. Siba? Bisan mapirdi mata, imaw ro ag, mapirdi mata ro, imaw ag, nahaka, basta tawan, temot kwarta, bisan pirdi, temot kabaka, temot motor. May daro diritsahan tayo. Ay, wagin mana it, kwan. Wagin mana it, ano? Wagin mana it, ah. Daya ka rin nga, swerte pirdi, gin mana ako. Bago man na pre, multi ka ba? Ako man, tinipunan ko eh. Ayos matay, no? Ayos tayo. So, dinakop si Marculeta kahapon. Pero according sa report, mga kakipapati, si Inday Defensor. Ha, pero kung imo man at... daya, nagagawa sa report da, ha? Kasi kun imong tanawon makaron mga K5 kun basihan niya ta ro mga campaign funds donation ay bukon malangit si Marculeta ro naga baton o di ba ga kun base sa report ay abo ngani nga naga donar karon ita ano ra kay BBM man may mga nagdonate man ngani o sanday Laurel nagdonate sanda o 30 million sanday Robles 30 million man sos Ginoo ko makomot ang kwarta ron. Eh man si Marcul. Daya nga ni that's why makaron. That's why nag-rally ro mga igbangon na itong INC. Eh man itimaw ka taman yung matodo ginafailan it. Kaso ay tanan sa na nagbagaton sa donasyon. Si Lagdameo, 247 million.

0: Jesus. Mako mo tatabo ro mga donation nga ron. Pero kung ordinaryo nga ning pobre ag kontra ka nganit kapitan na bisan ni binagyuhan kay indi ka batot donasyon. Bisan mga trapal dito pang tabon-tabon lang ko naman. Maya man na pagkuhan na ron ay. Chukun sin umano ning to man spiak. Pero daya nga minilyo niya rang ginabahay. Doon do pang utana makaron it sambayan ng Pilipino. Haman it imaw gat ah. Ay tanan doon hagusan ay nagbato ni donasyon. Oh, din man lang ratong pangutana. Alas 4.53 na. Okay, sa rin nga bakal niya pagpadayon. Sa ilo kita mga ka-K5 sa rin nga mga balita lokal. Ready na, K5 Fred? Ay, rundaya makaroon. Iyan kita makaroon sa rin nga balita lokal mga ka-K5 ba? Agon, ma-commercial kita dayon, ho. Kay Vivian Kawaling Manson. Good morning kay KFMX. Shout out kami sa Tabangka. Numan siya, Aklan. Thank you, Gid. Thank you, man. Sige. Uwa, okay, Fred. Balikan. Okay. Daya kay nga rang natabo nga bunan nga ra sa BJMP mga ka-K5. Hay, ano, ano ro matabo ka ra sa mga duty nga personnel matapos nagbunan ro mga preso? O may report kan si K5 Bridgelin Torino. K5 Red, good morning.
1: Posibleng masuspende o madismiss sa serbisyo ang mga naka-duty na mga personnel ng Bureau of Jail and Management Penology, Aklan District Jail, sa oras na mapatunayan na mayroong kapabayaan matapos ang nangyaring pananaksak na kinasasangkutan ng anim na mga PDL o persons deprived of liberty. Ito ang kinumpirma ni Attorney Johnny Van Ray Umadhay, spokesperson ng BJMP6, kung saan kasalukuyan ang nagsasagawa ng pagsiyasat ang investigation team para tingnan kung may pananagutang administratibo ang mga tauhan ng mangyari ang insidente. Sa pagkakapasok pa lang anya ng metal object na ginamit sa pananaksak ay malinaw ng simple negligence o may kapabayaan. Umaga kasi nitong Sabado, Hulyo 4, nang may mangyaring komosyon sa pagitan ng mga preso kung saan apat ang nasugatan habang dalawa naman ang itinuturong responsable dahil sa umano'y dating alitan. Ang mga biktima ay magkapatid na parehong may kasong murder at ang iba ay nakulong dahil sa illegal na droga habang ang itinuturong salarin ay pareho ring nakulong dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga. Iniimbestigahan na ng Kalibo PNP ang insidente at kung magsasampa pa ng kaso ang mga sangkot. Posible rin ayon kay Umadhay na may mga pasekretong grupo sa loob, bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa pasilidad. Ipinasiguro rin ito sa mga kaanak ng mga PDL na ligtas pa rin ang pasilidad at mas paiigtingin pa ang ipinapatupad na security protocols. Para sa K5 Digital News, ito si ka-K5 Regilin Tornino. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Abang sayamat K5 Regilin Tornino sa kampiyon niya mga balita. Alas 4.54 na tagahan do oras. Dahil taro masubo ay, siyempre, kung ikaw taro jote, namaantay, dagahig, gati mo ko, eh, posibilit ang madismiss ko, no, kung masuspindi, Diyos, ah, kung masuspindi, okay, pata, medyo okay, pamatay. Pero kung madismiss tayo, dugaan, gati mo trabaho, rundun, ay, gagaway, dyan, darito, ag, doon, durisgo, kung amat sa trabaho, ay. Eh. Anyway, sa atin ka rin nga pag, panumbalik, mga ka-K5, dahil gida kung amat, nung ani sa mga pamatanon makaroon, ha? Ay, sus, bago mag-init din yung ugo, isipa, gida ninyo't mayad. That's why kung amat doon ay, kalisod gida. Oh. Bisan kami, bisan nga ni man, may istorya nga ni ako nga to nga, nag-away man na kami ni Mrs. nga Ramay, ay. 15 anyos noon man akong ginabinako, ay. Sam bisis gilang man nakasabat nga tama gon ho. Sa ang pagpinugong man sa sarili, galing ko ulihong, gita man nakatiis. Sinabat ko man yung mga, tamon man ha, nagainit yun man narang ugo, nagadugo mo ng pamantawan. Ay, pagkabati man akong kagapit. Siyempre, hangawasan na, nakahambag ako, nagadugo mo ng pamantawan. Dali-dali sa natuli, dagagan sabay, ginuba na napagitahan. Basi man ako, nipatay ko si Mrs. May dyan man, may kumabot ro among kagapit. Haman makon, madugo mo taman ang pamantawan. Sige man, naguok ni Mrs. Kang eh. Kunuwa man na sanda, hadainan lang siguro man. Makon, may kaisog, kapatbot, magsugid nga ikaw, malang galingin, naguok. Alas 4.55 na mabalik kita pagkatapos at mga reminders mga ka-K5, standby.
2: Balita K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
5: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
4: amo. Ilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy.
5: Ano ba lang
4: si insulin?
5: Ang insulin is a kind of hormone.
4: Kung no? Sa central siyang track.
5: Siya nang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking, ang tracking
4: dulong niya to central.
5: Dulong sa
4: ang central amo ang selula.
5: Amo ang selula.
2: D3 Bio.
6: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor. Kumbaga ang selula sarado. So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
4: upod na si glucose kag si insulin.
6: So masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
4: Para ipasulod niya si
6: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
4: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose, tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
5: Correct.
4: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
5: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
4: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang matiyog-tiyog ang imong insulin?
5: Matinil na lang si imong
4: glucose.
5: So mataas ang imo blood sugar.
4: Kag mataas imo insulin?
5: Correct na.
4: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
5: So, obese. Belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
4: The shorter your lifeline.
5: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
5: insulin resistant.
4: Diabetes.
5: Na dayon.
4: Insulin resistant.
5: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
6: Kaya mga complications.
4: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
5: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
4: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
5: Correct.
4: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
5: Nga ah. Kikibiskan mo, ano mo kakaon.
4: Wala na sa D3, Sir Boy.
5: Ha?
4: Wala na.
5: Wala na sa Boy.
4: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
5: May ketones.
4: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct.
4: Ang isa pag isabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
5: Liwat.
4: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iyan na tinloan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
5: Correct.
4: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
6: maga
4: niya
6: daw pa. Shower sa dok.
4: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amon nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amoni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
5: Correct.
4: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payanong po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Michael Solorio sa Balitang K-5 sa Umaga. Balitang K-5 sa Umaga.
1: Alas 5:01 na tagahon daton yung oras.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
1: Ay, dire-diretso natin yung mga balita, pero dali ang. Dahil mga balita, anay, ginatod gaton makaroon itaron daya, makaroon niya D3 Bios ang health supplement, pinaghalong o virgin coconut oil, vitamin D3, ngayon pero yung kailangan na may natural ag antimicrobial properties. Pero kombinasyon niya nagatawad mabasong nga suporta sa immune system nga nagabulig sa gawas para matauan karon it, dayang protection para sa nagasari-saring infection ng mga viral bacteria lag fungal. Itong VCO matahay kailangan may lauric acid, ang kapati acid nga may kasarang nga pumatay it harmful pathogen sa gawas. Samtang vitamin D3 matahay importanteng regulation it immune system response para sa healthy nga tuga nagkaso-kasoan. Sa mga pagtuon, ro nagakaigong level it vitamin D3 sa gawas ay pwede mong ma-experiensyahan. Ag mapanabat do risk respiratory infection ag iba pagin niya inflammation related condition. Sa regular nga pag-inom it D3 bio pwede mong ma-experiensyahan do benepisyo kapares kumabasong nga resistensya. Madasig nga pag-recover sa ginabatiag, protection kontra sa mga mikrobyo nga nagatawat masakit ug sambilog sa natural nga pamaagi para pabasugon do gawas kontra man sa anumang bagatian adlaw-adlaw mga K-5. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parentiya dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa IBL Sports Complex. Miss Maria Lisa Nakor, good morning ah. Iba tong bagahan, TL, good morning ka K-5. My favorite kagiting namon ng isang asawa. Pamatian ka daga-aga, makalilingaw ka abi, magbalita. Iya man lang kami sa tundog, bay. Thank you gid sa mag-asawa. Do yun ta na ro mag-asawa. Ana si K-5 Romy dali ang. Sa mag-asawa dapat gapalang gaanan gid ana ay kasi nagsumpa sa altar ag dapat ay par dungan gid ka mo gapamati it K5 di ba? Ay one time kon may isang kagaki nagambang mabuaglat ang manakimo ambay ko gagaki. Ay what ang manakimo na ila may akon naman na nakilaga sang Domingo at ama na kami nagkilaga imagot rang palangga ambay ko gagaki ag kada adlaw ta man na kami galabing-labing. Ambay ko babay grabe ka man mana unfair ka gid ing mana nagsumpaan kita sa altar nga hindi kita magbugag for better and for worse till death do us part for richer and for poorer. Di ba gadin man atong sinumpaan? Do yun tama na rang ginabuitan ng mga babayi. Nga wag itang manakin mo nagbugag. Tapos man, ibaylo mo ako sa isang Domingo mo nga nakilaga ang isang Domingo ang inyong relasyon. Ag labing-labing. Kami nga ni mana ni pare mong 5 years yun. Iwa, tagid pag-aywan eh. Lawad naman man kami galabing-labing ni pare hay wag man na okay mo magbugag. Tapos man na ikaw man sang Domingo ang aywanan mo ako. Unfair ka man na. Abaw unfair. Bungon taro kampiyon nga balita ni K5 Romy alas 5:13 itagahon mo kondaton nga oras. K5 Romy standby.
0: K5 News FM live report. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Good morning, K5 Romy.
2: Yes, K5 Mike. Good morning sa aton karang mga tagpagamati, sa aton karang mga natipon ng mga balita. Nahuntaya sa aton nga Calibo PNP Station. Sang ka motorista ka na K5 Mike, rong subimplang sa kinasakyan karang motorsiklo. Kabira mga pasado alas 10 ng oras karata gabi. Di karay particular sa may party nga nagta barangay Kaano. Ikaragin mismo mga pets sa aton nga rang hunting house sa K5 Michael, no? Rong nga biktima nga ra, ay halin sa may banwa katuman siya. Aga paulin ko no, isin sa may party kara itunday karang nga portion ita Calibo, isa kaanong portion. Aga doon at control K5 Michael ay sobrat ang kahilungan wot ang makontrol kundi karang nga biktima. Ay mo karay tumumba sa nakinsakyan karang nga motorsiklo. Nag-responder aton ng mga katapo ita Bureau of Fire Protection aton karang nga MDRMO yan yung patan itabuong ay yung takaya nga ni magkindugot at kay Michael matapos katumumba o timo sa runday karang karasadahon mangod sana karang kahilungo no ginday mo sa karang nga provincial hospital para sa nagkakaiko nga pagpugong kay Michael o pagkita at kumpitong nga pangagan iya sa aton karang nga traffic section runday karon nga tinuga kay Michael nga nandugo at control bangod sa sobrang kahilungon. Ag speaking kung hilong ra K5 Mike, may presente man nga nagakatuog iya sa aton karon nga lakapsel. Ginagwala man ta kag K5 Mike sa sang kabarangay man sa Calibo o baton makita para ro blatter kon anor gidrong anang dela di pagwala bangod sa sobrang kahilungon. Ag K5 Michael no nagagubog mo iya sa aton karang wat baniga. Ay mainit man siguro chimpo.
1: Hay basta nakainom may mainit dugawas K5 Romy.
2: Oo. Kasi sila taro magkatawag kay Michael basta katuga na yung problema. Basta hindi magdala ita panbaga sabat o sabuyak sa aton pero nga kagabi ng umuwi kay Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita na presente gihapon kay Pay Mike na nakakulong iya sa aton karang lockup cell kaya sang ka 23 anyos karang babae naging papanaugan at kaso kara warat o pare sa kaso kara ng Cybercrime Prevention Act of 2012 kay Pay Mike.
1: Oh.
2: Nagwa ra na karang warat o pare sa kong taliwan to Biyernes ang kay Michael taga apakaw paso no iya sa aton karang banwa ita kalibo kay Pay Mike. Ay istorya pa na karang ng kaso kay Pay Michael ay red ang napulay parang naka parang identity theft na sa buo sana. Oh. O, sana mismo karang kaugalingon.
1: Mm.
2: Mayroong resulta kung nagkatao kita it mga atong dokumento nga ID kung ano papilis nga ginagamit at ibang tao
1: mm.
2: ang ginagamit at saranday karang pagpangutang o pagpangalupo nga gamit rong parta kay Fay Michael.
1: Doon taro mabudlay kay Fay Bromi. No? May ato niya privacy, dahing privacy,
2: data privacy,
1: data privacy nga nga pwede ta nga balikan sa nanay kung inusinti kat imuagona at animong ID gamiton tananda.
2: Dahil problema tabi sa no, sarunday karang babae kay Pay Mike na siya certain na kaila ay may nagtawag mo takunok ka na before ko ng taliwang tag phone 2025 na napangunta na nga nagapakay yung ani ko na karang
1: ID.
2: Baga, ID kay Pay Mike
1: sa ano baga ko no?
2: Party sa anang maya application ginatawag ang tawan ko ni Morat almost 200 pesos kung makatawag ikopya ko na karang ID so ano mo simple in good faith na kay Pay Mike rin babae at nakarahay pumatrabaho at siguro gusto man doon makakita man bisa pa paano gin nakop na kay Pay Mike no gin ang umaga gin bato na rong 200 pesos nga offer parang mag sinimo ko anak karang ID nga ra
1: mm.
2: So gin sinira anak karang ID kay Pay Mike ko yun daron likod nag printing ra
1: mm.
2: Aga after mo takadok kay Pay Mike gin pabayan mo tanan nga nila yan nga ni nga base sana pagtanaw ay okay matang kay Pay Michael galing after bigat to ay wa pa nga nimo nakabatog 200 pesos nga ra ay suno man sa ronday karang nag-message ka na ay medyo na-block ko no ana karang kwan ra na nga tong gin-send ba nga tong picture kay Pay Michael so ginbaliwala ko na kay Pay Michael nga rang natabo nga ra galing ko rang sang riot ang rang dag-on 2026 si gumwa tang may anak ang karang kaso
1: mm.
2: Under sa ronday karang Cybercrime Prevention Act ay may unat ako no kay Pay Michael nga mga gin nakasood sa mga bangko ra na karang mga transaksyon kay Pay Michael nga nagpangutang tingo sa mga bangko aga ron na kay Pay Mike
1: mm.
2: Matapos nga gumawa na karang warat o pares hay gin ipray gin sirbihan ko aton karong PNP
1: mm.
2: Aga na may kapin sa 80 mil pesos karang piyansa nga dapat na karang pabayaran agud imo hay may temporaryo nga kahiwayan kay Pay Mike pero right after ka kay Pay Mike imo hay nagapanangison sa ronday karang anang reaksyon na karang nangin problema matotoy kung imong cellphone ay parang inosyente ka tingin ko. Pero sa matabi ka itong layo, sa nga at may reklamo at may warat o pares ka, ay sundon kita po atong otoridad na dapat ipatuman nila ron. Ang dapat ay na mag-counter man na ka ng babae.
1: Mm.
2: Pero kay Pay Mike, ay madasig man do atong alkalde kung banot kalibo kay Michael.
1: Gani, oo. Oh.
2: Nakaabot yun.
1: Mm, go ahead.
2: Nakaabot yun sana karang atalatapan na yung problema. Agi mo karang ipagbulikan kay Pay Mike no nga makagawa ang makapiyansa at posible nga pagbulikan man kwaton karang alkaldero anak karang kaso nga mabutang ka sa tama kay Pay Michael no ay mangod ka
1: ano nga naging file ka ng kaso?
2: Ano? Bali nahugya po sa Cybercrime Prevention Act of 2012
1: mm.
2: Karang warat o baras kay Pay Mike no wakta mm. Specific kita agi karang kwanton araya ay prod may prod po ang ginatawag sa mm. Rangarang natabo nga rang ginggamit no lagi na mabudlay kay Pay Mike kung mamakarangarang nga kung wakamala importante nga mga transaction sa online na imong personal ay hindi ka tayo magtaukit sa iba kay Pay Mike na may mga nagasakay at alit karang mga
1: mm.
2: Inuga nga sandal mismo rin naggamit kung dahil karang kwarta posible gawin na ron
1: so, oh, lang ron sandal taro umutang to sandal taro umutang eh
2: mm. Sandal ginutang posible ikaimot ang itsura ito rin ang ginamit kay Pay Mike
1: mm.
2: Karang dahil karon nga transaction. So makarahay siyempre
1: pilar ng piyansa 80k.
2: 80 dapat kani oh. Karay makabil mo ita indigency kay Pay Mike.
1: Oh.
2: Kun mahug lang sa 10,000 pesos ra.
1: Pero si Mayor Julius gabulig.
2: Mabulig ko na si Mayor kay Pay Mike no sa anang karang problema nga ra. Agud nga niya ma kun tabi innocent ta kay Pay Mike ron karang babayi.
1: Mm.
2: Agwa di magisa. May unga patay mo ra kay Pay Mike kay isot.
1: Oh.
2: Kau itangan siyempre sa inod karang 23 ay wa ta mo expect ta rabi nga dahil kating alam mo ito, ito sa iyong pangabuhay, sa gulpe ka may sumaka at kayo muna nga warat o bares sa mikaso ko tingali kay Mike yan. Later makasubo kay Mike sa runday karon nga natabo nga kay Michael no. Sa imo karahan nakatayana nga makapiansa no, makatawid sa piansa iya sa aton karon nga na korte yaron sa aton nga nga municipal trial court no, 6th Judicial Region sa paggabuyot kara ni Honorable Alice Cruz Marius aton karon nga presiding judge kay Michael sa runday karon nga kaso nga ra it panakaw gyud man kay kay Mike ana karon nga kaso no. Panakaw gyud man ana karon nga kaso nga ginpasaka kanang kay Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Mike masaylo kita ta balita man sangka motorista man kararon ay waso ana mismo karon nga ingon man tapos imo karang lumupat no sa runday karang ginasakyan ang motorsiklo ala nang motor kay Michael ay nagshoot sa runday karang pansapa kay Michael sikara mismo sa may barangay Guadalupe sa kumbalat libaka kay Michael. Ayro na yung 20 anyos karang motorista ay sometime nag-deliver ko mga abakar kay Michael no, paadto halin sa may luktuga paadto ko sa poblasyon ay sana karang pagkudiagan ko anak karang motor nasagi na tarong anang kasunod karang truck kay Michael ang nadugaan tayo control kay Mike rason tayong nga nag-udritsot imo karang paadto sa ronde karang sapa ang madagom may ganit kay Michael ay ma-aptik ng gumpat agarang motor na sa iturong nag-shoot sa ronde karang nga sa paano hug sa ta kay Michael wa mata na alin dong driver akin buli kay nanda ko aton ni mga katapot ng DR otoridad ni mabuo kon sa bitan karang motorsiklo nga nahugog sa runday karon nga sa pa kahapon man si Mike sangka delivery truck man kararong bumalis kad man nasakop di kara sa may driver sundot kina Teleso ito uga taro nagkuhog mga kongra mga kinustal nga nga targa kay Michael ay medyo regular ang problema kay Pai Mike na mo dikara sa may barangay pagto nga ra. Kaya yung palikuon nga ra nga pasaka nga sa atong likod dito atong nga atil ko.
1: Oh, pasaka on dikara nga doon eh.
2: Apo, tari karo siya. Kaya kay Pai Mike yan nga terming stranded na ginasamaran. Nasasamaran kay Pai Mike ay hindi takarang kada pa ipasaka ro mga gagko nga ra nga truck kay Pai Mike. Kaya nga yun, kaya nga ako watabangin tabi nga mikin panabaan akong tari karo nga pinumpurusan nga ra nga permita. Permita ano kay Pai Mike?
1: Bisan motor nga ni karon kon agang agangon wa kakabuylo hay posible ta nang maano kay.
2: Oo, taw nga na kon kon wa na nabudlan sa sanda magkabgab bagid nga ma mas bawasan ta nang elevation kon dai karang bukid nga kay Pai Michael. Abo ta accident ri karon. Ana ta mo kahapon si Pai Michael kay pagsaka kon sa bitan karang truck. Medyo na yung agangan ta imong dito mo makasaka on si Pai Michael. So tendency hay maisuro dai karang truck. Ay pag-iso na kay Michael siyempre hindi ka mabalansi o tapos ikot driver o anang karang pag-iso ay madasi kita ag panaba ag siyempre pa elevation isa o 45 degree ay natumbat yung mamayan kay Michael doon saan ka baligyaan ni karong mapit sa lugar o matana alin o saan ko tamabot pero may na yupi karang pan may na yupi ng mga truck ag may tricycle I think na medyo na kon man nandagasa karang sa nasakitan karang aksidente. So wa man itaninahan si Pai Mike wa lang sa mga shotgun nga nga nagka-UP agad na nagka-tumba yung shotgun nga nga tumba di karon mismo sa nasamitan karon nga lugar kay Pai Michael. Kay Pai Mike may nisa lang nga mga balita halin niya sa mga area ako si Kay Pai Romy kahilin para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawa sa Kalibo Kay Pai News FM.
0: News FM Kay Pai News FM Live Report.
1: Alas 5:15 na tagahan mo ka rin itong oras. Sa musika mat K5, Romy kahilig sa kampiyon niya mga balita, no? Hener Posing Piscadera, good morning. Good morning man, mama. Good morning man, sir. Sir ba yun? Gakit na galiyo. Jomarin Nerha, good morning ka K5, Michael. Good morning man, sir. Colleen Maming Fernandez, good morning. Sir Mike, good morning man. Thank you for watching. Kay, sino pa nga ni? Dali yan, ha? Bawasan nato na para diretso raton yung mga balita makaroon mga K5 no. Kay Ma'am Nancy Goel Carpio, good morning. Kay ano ra no? Kay Mr. Tala Tala, it's Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir, good morning ha. Ag kay ano ra? Sir Jewel Itulid man. Oh, aton yung mga sa ka-app, good morning kay inyo tanan-tanan no. Pamati sandaranay. Doon aton makaroon yung mga balita no. Ro aton karon nga ano ra, migin petigayon karon nga do aton nga Bureau of Soil and Water Management paagi ron sa National Soil Health Program ay namadinigag ko ng patigayon karon technical briefing and capacity building on adaptive balance fertilization strategy, no? Agin pang ginasundan dayon da itpagtao karon ita dayang mga fertilizer, no? Kung nagtaliwan doon nga adlaw, di kara sa puok, yas mano ita kalibo. Ang sinto dosi karon yung mga farmers, yas mano ita kalibo, nga may ginauman nga mga 73 hectares, aro natawaan it pa ni bagong kaagaman, sa tama karon yung paggamit, itaron daya karon yung mga abono, mga kakaifay, para sa atin yung mga mangunguma. Yun, no. Ginpatigayin doon ita LGU Kalibo Agriculture, mga kakaifay. Manami ira para man doon nga, ano ra, daya, bagang, matawan sa nakaradugang nga kaagaman kaysa maghinaboy ang kitat abono may daro dayang scientific study buga mga ka-K5. One time ani kami nag-istorya boy nana nagpamassage ko na imo eh boy nana isa kagwapa taro gamassage ba na naman na miss ay sa ulihin man ako siyempre manay maagam ako eh boy nana eh kung ako man na ubrahan man abing agriculture secretary sa ulihin ay sigurado man na nga hindi man na kita mag-import itbogas ro Pilipinas within 6 months man na basta harvest time. Tawiyan man na ako 6 months sigurado man na nga hindi kita mag-import bugas. So, basta ako man na agriculture secretary. So sama sabat matana ko dayang manog-massage ka na yung mana si Remed nga ni mana nagpamassage ka man na makaroon timing matamana na na. Haman man na ay busy ka ay bukon man na timing kita man na rin pagpamassage sir ay haron man na nga rin sugod man na king uwe puro hangin. Med mana magsugungaw man ruhangin ay nagpamassage ka man. Oh, ay kun amat bagangan ay at least no. Nagpamassage si man no? Kun amat gidangon ko sobra ka diskarte sa mga chicks bagay. Anyway, sa ato makaron nga pagpadayon. Dugan naton karang nga mga balita makaron mga K5 no. Daya nga ano, daya ba karang nga aton karong day is WD6 sa suportaron ita daya mga ka-K5 nga aton karon nga Aklan Provincial Police Office aton nga Armed Forces of the Philippines sa nagpatigyan sa nakarant local peace engagement initiative yes aton nga provinsya no napun ka mga tawo karon mga dating mga nagasuporta buga sa ginatawag karang sectoral front organization kaduin ba nga ron nga mga bit-bit placard maki baka mga imperialista sang kano mga bagaraan ng mga ginasininggit hi mga ang mga kon amo to nagasinggit sandaron ang mga hambalan noon bala pag-abot sa mga tuta sa mga gobyerno mga man baga nang nasinggit hay ginpatigayon karon do ginatawag karang local peace engagement mga ka-K5 sambilog sa mga partisipante nag ambag sa anang ani karon ni ano ra sa ana matana pag interview ron kana one of the participants shared that participating in a protest activity did not improve their families family situation eventually realized that it consumed valuable time and resources without bringing meaningful benefits okay, tama mataron no? Mga mauron ni ron kasi magrinali kay ito eh ano ko no. Sambilog sa mga nagpartisipar, ay napanuhan na nagarinali pa taman ako. Ay, wagi naman at gintao man ang pag-asenso man akang pamilya. Aga, napanuhan ko taman ang aroakon niya mga napaka-importanting oras. Ay nasayang at ang awa man yan at binipisyong ginatao. Participants expressed hope that choosing a peaceful path would provide better opportunities for their family and communities. The local peace engagement was spearheaded by Aklan Provincial Police Office, partnership with the Armed Forces of the Philippines and various government agencies, including the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Local government units and provincial line agencies also extended their support to the initiative, mga ka-K5. Ayaw, rin kasi mag-rinali kita. Sa bagay, kung amat, kasi abot ang loopholes mata sa maskapin, abi mana. Pare sa bimana, ha? This is my personal opinion. Pare sa bimana, abong akusasyon sa maleta. Nga nagbagaton sa natmalita. Abo man niya mga ginasugay niya nagbagaton it mga daya karon niya campaign funds. Ay man nit si Marculate. Ako nit ang pangutana ha. O, man imaw ga tarugin. Dakop, ay kabo-abo karang agin file ang abiman at kaso abo-abo nagbagaton it donasyon. Hauna pa si Marculate agin dakop sa nagbagaton malita nga to. Oo, oh, sabi na to. Dahil kapon agin file mo at kaso ay nagagawa sa report eh. That's why ko namat, dudaya ko namat nga mga problema naton sa gobyerno, ginasakyan it mga leftist. istoryahon dahil nandaigdom sa kapin sa mga farplang barangay, madali ka mahailo mga ka-K5 o madali ka makumbinyo, no? Mas kapin kung di imong tagipusoon, nag imong isip is greenhorn ka pa, ay madali ka't imo ron magsuod nga researcher agabit-bit AK-47 sa bukid kon. Tapos si Kunhi Barilion, ito military dito, mahambay nga researcher man na. Oh, di ba ga? Kasi nag-uoy kita kung amat sa mga mauron mga kakaipig, kasi madali sa ma, ano ba ga? Pero ginahambay natin, nga bukong tanay, ita solution to daya karon niya arm struggle mga kakaipig. Okay. May diyang makaroon, may ano pa, may freedom of expression pa kita makahambay kita sa aton karang gustong hambagon. That's why, oh, kahapon na impeachment, grabe rin nagatanaw. Anyway, congratulations sa mga nagpaidago mga rasa ano ha, sa daya karon niya ano ra sa daya karon niya local peace engagement ng mga kakaifem ugin patigayon ho. Ay hindi ko mosunod sa mga rally. Magpaninguha ta kita nga mabuhi inyong i-rally rito, itanom niyo it kamote after 3 months may gaon ka. Kaparte ro dayong DSWD assistance do SWAD karon, Office of SWAD do Office of Clan nagtaot financial assistance pa giron sa daya karon nga AX program samtang Provincial Social Welfare and Development Batana ay nagtaom manit mga food packs sa napong ka mga beneficiaryo again sabat man da karon mga kinanganan yon no. Basta ra aton ay sa mga nagarali maton nyo siningit kay daw magpinasila ka oy nagtanom ka karon it daghog mga 3 weeks sa may imong igamhay sa Malunggay. Oh. Anyway, good morning anay ha, kay Jai sa Aguelo. Good morning ka-KFM, pag-greet man ako ng birthday ko today. Yes, sa podyo tangalan, salamat sa pagbasa. Jai sa Aguelo, long life and good health mga ka-KFM. O kay Jai sa Aguelo, ay, said ka man kon amat sa mga birthday nga rami. Mas kapin ko masyadong palanggar, o nga, ginahandaan, gidat sutanghon, wangan, ginagunting, agad mahaba, or kabuhi. Oh. Tanan man haus ka birthday, ano man na ring wish, gusto ko man na ita, healthy man ako, mahaba, rang kabuhi. Ah, umpisanan dat inom itlong ni kitagawnas dat gabi ay. Kon magmasakit yon dayon sa atay tay, mapaano katawan itlong life and good health kon magmaw man ang ininom itlong ni. Pagkatapos day nay, humabo kon intian sa ininom it long neck tay, may liver cirrhosis ka nay, sa gaon mo no inkanto ay pamaskan ka ay. Mihi man ako to sa may butong abimana may inkanto si gumana kon. Sinakit man ang tiyan. Ininom ta ka mo, bangdan tanyo yung kanto. Alas 5.24 na tagahan do oras. Dayang mga balita, ginatagato ni DTX 500. Superior sangka superior antioxidant supplement abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapon ng epekto ginasukan do oxidative stress ang kaproseso kung sa sinig kakasama do cellula. Bangon sa sobrang free radical sa mga molecules ng nagataot premature aging ang nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 ng protection ng cellula para hindi ra masamad. Nagiging healthy ra tong organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 ug type 2 diabetes. Sa mataas ang antioxidant content, naganabaro inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level. Parehong importante para masukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, bukod niya man nakakabulig sa pagdetoxify tiyawas, kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes. Siyempre, ang partner karon is vitamin C. Said man kita, vitamin C nagapabaskog resistensya sa atong kagawasan mga ka-KFM. Pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina, dapat hay kung katon dun hay, kung vitamin C, alkaline. Which is makita nimo sa Mighty C ro alkaline ro vitamin C nga Mighty C is alkaline bukon imot acidic mga ka-K5. Aga na nadugangan da ato nya collagen production sa aton nga gawas. Pagkatapos ay gina protection na datong tuga nagkasukasuan, pagkatapos ay protektador atong panit makinis atong panit mga ka-K5. Mabakay ron sanda ka partner sanda ko dito XP Marin, mabakay sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center sa Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Printeron ita aton karon nga dating Garcia College of Technology ang magapit man sa EBL Sports Complex mga ka-K5. Sa aton karon nga pag padayon daliyang no bawasan pag inaton ng mga mensahe. Darna Tapleras si Rodo, good morning ka-K5. Good morning man mama. Jeffy Arias, good morning ka-K5. Mike, pakaway kami sa panipiasan kay Lolo Anselmo, Gregorio, Gainobra Iduyan, Lola Trinidad, Gregorio, kay Nuno Breño, sige, kigi. Makaron ba? Gaaga ba? Gakigi ko ta? Bilas Isan, Agbayaw Armanir Var, Toto Jelo, sagamag. Thank you man. Jocelyn Rafael, bago tarasan daw. Gadinugang atan yung mga viewers. Jocelyn Rafael, good morning to all K5 staff, kag sa mga taga-barangay Hawili, sa Banuang Tangalan. Oy! Tugida sa second district ra akong mga butante abot tay. Good morning na stangalan na. Good kay Selki Apleha. Good morning ka K5M. Pakigreet man do tempura sa family sa Tibiyawan, Makato. Manggatong. Sitio Manggatong, Rayang Araho. Ay, good morning na sa Sitio Manggatong sa Tibiyawan, Makato. Ay, hambay ko, igtugid arong butante. Oy, mas may chigo igtalat ang magkandidato ko mga sangguni ang panlalawigan, abimana. No? Para maging legislator man kita rin. Anyway, sa ano makaring pagpanayin kay K5 Fred, tagdato mo yan nga, ay K5, ano raw, ay K5 Sandro nga to. Okay, aware, mangin, mabtik, ida ka mo sa pagtaot-taot mga ID nga mga K5 mas kaping kung buot legit, gataot ID online, pares ka rin, isang kababayro, kiniha, ay ginabuligan, makonda ni Mayor, eh, according sa report, ay, ginfile lang, temot, kaso yung nagtaot, temot, ID sa online, o, oh, sige, sa kampiyon nga baliti, K5, daya karon nga, Sandro Salazar, good morning.
3: O mga K5 reminders padumdum sa aton karang nga maayong ibanghod nga mga aklanon mga K5 nga hinugay gid kamo nga mag-click it mga link nga ginasend kinyo sa inyo karon nga mga personal nga mga messages mga K5 base kung umabot ba sa punto nga kamo or inyo karon nga mga personal nga information hay matakaw mga K5 agmalid pa sa raya karon nga pagka-aresto kinyo nga wa na kamot kasayod-sayod nga ginagamit ut agali it ibang tawo mga K5 ag iya ngani sa aton karon nga banwa it kalibos ang ka 23 anyos nga babayi ro nga ginpapanaugan it daya karon nga warrant of arrest mga ka K5 bangod gani sa ginaaligar kara nga Cyber Crime Prevention Act of 2012 mga ka K5 ro ana karon nga ginapangatubang nga kaso no ginserbe rong nasambitan nga warrant of arrest sa panimagay ni Miss Kayla Zonyo mga K5 23 anyos nga residente ita Bakhaw iya sa aton karon nga banwa ita Kalibo mga ka K5 bangod gani ron sono abikana sa aton karon nga pagka-interview no it aton nga K5 News FM Kalibo mga K5 nga nag-click man lang imawra it link agud nga ipa-verify do ana karon nga maya account mga ka K5 nga kung sa siin nga ni hatugon gin pangayuan imaw it daya karon nga mga personal information gin pa-send ro ana nga daya karon nga back to back nga ID agroan at ang ani nga na-send nga ID mga K5 national ID pa ag after karon nga nag-follow up imaw no nagpinalo up imaw waot ang nagasabat ratong nag-message ka na agin hambay nga wa na approve no or rejected mga K5 do tuyo malat ang ani kunta it daya karon nga 23 anyos karang nga babayi nga makwanan kunta imaw no pangbulig pangbakay sa anak karon nga gatas anak kunta karon nga unga mga K5 ugaling ay umabot pa sa punto ngani nga na-scam no ginaaligar nga na-scam imaw aghatot ang ngani after karon nga maklik na narong daya karon nga link hay gingamit ut ah no ruana karon nga personal information sa pagpangluko nagreklamo pa ro daya karon nga mga pipila ka mga online banking mga K5 bangod ngani sa aray karon nga illegal nga pagka-access mga K5 agsama karon nga ni nagapanangison imaw kanat ano na kuan ba na baling rung daya karon nga kaso mga K5 nga uwa matangani imaw no nakasamit suno kana ita bisan piso ag nakibot kun lang imaw ra nga may nag-abot ut ahon kun may nagpanuktokot ang warrant of arrest kana ra mga K5 after karon no nag-adto iya sa aton nga Kalibo PNP rong tagatapan it aton nga LGU Kalibo mga K5 aga suno ngani no sa initial nga impormasyon nga may pag-istorya gon sa parte it daya karon nga akusado aga sa parte it kay Mayor Juris Bautista Sucro mga ka K5 bugaton naton do mga dugang nga update no kung ano ro daya karon nga mahimo kay ro daya karon nga babayi may gintagana nga 84,000 pesos nga piyansa para sa anak karon nga temporaryo nga kahilwayan mga ka K5 sa korte nga gin maghalin ang ani ito ron sa Malay Balay City sa Bukidnon mga ka K5 para sa K5 News Alert ako si K5 Sandro Salazar K5 News FM
0: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kasubo man, okay, gusto mo yung kunta mag-utang dahil gipit ka. Kasi, dayang dalihon ka pa kung mga mga sapat nga nga sindikato sa online. Balikan ta galing ron ha, mga K5, alas 5:30 na ro atong oras. Balikan ta ka matapos at ma-reminder. Standby.
0: K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na ng akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masamig ka ba lang kina allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.36 na tagahon na itong oras. Dahil mga balita, ginato ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mga ka-K5, anak ron niya pampatami sa Stevia. Mabakaroon sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Printed dating Garcia College of Technology, Magapitman sa EBL Sports Complex. Kay Sir Isagani Retero, Sir, good morning ha. Thank you for listening. No? Nagsaimo ka ron niya. O nga. Kay Ampod Bibian Robelo, sa Robelo family. Good morning, nasa Barangay Lina Buansor. Ha? Good morning, Gid. Kay Benje Ritolo, kay Mrs. Mo, nasa Minaleso. Good morning. Oh, yat sa nag-send sa ako niya personal nga account ka ng mga ka-K5. Anyway, good morning kinyo tanan-tanan. Sa ating nga pag padayon makaroon mga ka-K5. No? Sa ating nga pag ililiba, dugang pag-inaton ka nga mga daya karon yung mga balita. Daya taro kasubo ta kon ano nagautang mo nga sa online konta ay pinangayuan te mo itan nga data ay kay kiniha pa imo ay syempre ginamit ako mga manuglo ko nga raw o mga ka K5. Anyway, dahan gid mga ka K5. Makaron sa post kara ni Anora ni makaron sa post kara ita LTO. Pero anda ka tong mga scholar baga sa Anora ho, sa Rondaya nga ro, scholar nga tong mga K5 ita LTO para sa anda karon nga libre nga mga lisensya. Oo, ay dapat i-process ninyo sa July 10 lang galira mga K5. Ay kung hindi ninyo mapasigawan ka mukara, number ya, failure to comply within the deadline. Deadline abis July 10 eh. Failure to comply within the deadline result in the forfeiture of your scholarship slot. Oo. Nga ni ay inyo agirang eh ano ha. Inyo karagagi nga i-comply kung siguro roga comply karagat at makanakatapos at abaga. Oo. Sige, sari nga pag padayon, makaroon mga ka-K5 bro. Ano raron, daya nga, ano, daya karon nga, may una karang nga scholarship program. Si Mayor Juris, oh, galing 20 malang mga ka-K5 bro. Para ra sa daya karon nga mga anay dali ang asing nira to sa anang post kara mga ka-K5 high para ra sa ano sa daya nga mga grade 11 student mga completers kabaga sa junior high school ay gausis na binding ang mga deserving grade 10 completers para sa private or public schools or ALS completers mga ka-K5 libre ro tuition, libre ro miscellaneous ang mga school fees ag libre paro registration. Hasta July 10 man mga ka-K5 ay mas med siguro ay ano ra. Please visit man na STI College Calibo and bring the endorsement from LGO Calibo o PSA copy or birth certificate mga ka-K5. Ay ano ra, dayang ano ra mga ka-K5 tanawo naton da. Basta agtong kamo ina mangutana siguro kamo kara ay manami matakunta ra kon maano ra daya karon nga makasugod. Mo galing 20 pa ngay. Hopefully nga madugangan don ay pagbulig mat ani mayor da mga ka-K5. Alas 5.40 na tagahon do oras. Sa ato makaroon nga pag padayon mga ka-K5, sa ato nga pag ililiba. Dayang, ano, dayang, balikan tanero mga balita nasyonal nga ra. Dahil makaroon do mga pangutana ay kabuabo, tama na nga may mga nagbagaton man nga ra it mga ano ra dayang mga campaign funds donation. Ay, what? Again, file it ka. Sorry na ng pangutana. Oo. Ay, man, tamanat si Senador Marculeta. Oo. Sa kamatuoran na, hauna pa mo, nakulong sa datong nagbaton it malita. Oo, din, takabubugo mo to, no? Ay, basic, kung wapat, siguro man, ha? Ano? Dayang, ay, doon to, kung ano, daro proseso, baga karawa, kita kasayod, baga, no? Pero din, doon mga pangutana, eh. Ay, tanawo na itong dama. K5, masadya ra. Oo, masadya. Masadya ra. Daya na kinatabo ka na ito makaw sa nasyonal. Ay, masadya ra na. Pati, katakon ihidagahig mga K5. Kung anong doon mag kinatabo ka na makaroon doon. Ay, abo ka na nagapaninggitan. Nga man ay mga selective justice. Oo. Ay, tanawo na itong da. Oo. Kung sa hasta siin da itong karang nasyong Pilipinas pa ito mga K5. Kasubo-subo tayo. Dugan natin yung mga balita. Rato ba yung mga Iranian ginasugid nga rin na pakita tayo din ng mga Iranian National Sanda mga ka-K5. Ay taong nga ni kombinatod ng Iranian National Sanda rin. Ang daming mga itsura taga Middle East nga rabisan mga halimbawa taga Saudi ka o India ka hagos pagarias ng itsura. Pares man kato niya sa Asian. Ato niya mga itsura may ko Koreano, may una ko naman may Thailander, may Vietnamese. Di ba ga? Ay, iya matabi sa Pilipinas nga rako makita kat dugaw rabo kay kano o taro tawag. Bisan Kanadya National ta imaw hay mama na ranang nobyo man ay kano. Gali mga taga ng German ay mga blandi rabuhok baga. Oh. Makakita at ito may negro tiya gano tam. Pasa nakasayad nga may una karon ng mga black American baga bisan kano tanga negro man ay negro. Din taro tawag nga tagbo tangkan. Ay national anda tang nationality atong ginaistoryahan no ay hindi pa mabuksan ayaw no K5 kumusta line number 7 K5 is from Visayas. Yes, good morning.
2: VOT song. Ah, okay tama dribble wag na wilo sige. Mga KK5 ba, katuan naton mga KK5 ba. Dari na kita sa atong sining T5 kamustahan. I-check na to ang atong sining mga sister station Iloilo Ruas Antique Kagalibo. So in vibe sa Iloilo, kita madribol mga KK5. I-check na to ang atong sining Pilar Capiz, Pilar Capiz. Sir Jobert Lago. Why, Pilar? Oh. I-check na to ang antike, Sir Milmar, Sir Nestor, ara ka?
3: Ari ko di Daddy Babes.
4: Good morning kay kakampiyon kang agata Daddy Babes. Saka pangapi kami dyan kang DTX Coffee Mix. Butangan naman di Tribayo. Di kami si Puno nila natin kag Ubuhon. Batiko, tatlo lang takunok bi- ka bilog. Daddy Babes, palikin mo.
2: Tatlo lang ta ka, tatlo lang ta di mag in of the night kay Manti Sako ang Iloilo. Ang Iloilo to sa Ruhas, ang Ruhas, Sako man ang Ruhas. Man kabalo ka ang Kapis di man mapaulihi, makadto man to ya sa Ruhas kay Manti Ruhas sa nabilong man mo no. O sige, ti tatlo lang kita yung magsinggayo. Ay ah! Kantoan na to ng kalibo, Sir Michael Silorio.
1: Daddy Babes, good morning Daddy Babes. Kampiyon ng signal. Sir Nestor, good morning. Bisan tatlo lang ta. Amo nila tawag nga ano three mosquitoes ah. Kampiyon ng signal ah. Naka-detect copy mix na kita kag naka-detribayo pa gid. Balik sa imo, Daddy Babes.
2: Abaw, grabe, grabe, grabe. Teka, tatlo lang ta di. Mano man ta di ma singgayo, masungka. Oh, sige. Katuan na to, na iban pa na to ng mga balita. Kag iban ng mga balita, mga dalagong mga balita dira sa antike. Kay subong mga kakifay, ka tauhay sang chimpota. Pero ang bilog nga Pilipinas daw ginukay bangod sa sining pagbukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nano mga reaksyon sa antike?
4: Kung masak ang Senado ang nagapungko sa talad bilang Senate Impeachment Court sa dyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, masak man sa talad K5 sa Visayas kag Negros Island Region ang probinsya kang Antique ang amon mga local government units mga kabanuhanan sa pagpreparar sa mahimo epekto bekat kang impeachment ha? Kundi epekto kang malain nga panahon dara kang nagapasulod nga bagyo sa sagwa kang Philippine Area of Responsibility. Kaya ang balkapag-asa, hindi kami direkta nga apektado ni bagyong Inday kung makasulod sa par, pero ipabaskag na kadya ang hangin habagat na posible magabaskag ang bubo kang uran. So kahapon, nag-convene ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga kabanuhanan agad priparahan ang mahimo epekto kang dyang pagbaskag kang hangin habagat. Samtang sa dugang pagid ng mga balita, nakagam rin kang Provisionary Authority ang mga ginapahayag katong una nga mga kolorum nga L300 van nga nagabiyahi sa Antique, Iloilo, vice versa, or Antique, Calibo, vice versa, 21 kadya ka mga operator nga miyembro kang Antique Transport Cooperative ang gintugruan kang LTFRB kang Provisionary Authority agad legal ren nga makaoperar sa Antique or even sa bilog nga isla kang Panay. Samtang may nakuryente kapon, kilala nga vlogger sa Antique si istong kang ano diyan makagwapo padayon sa talad nga ginabulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital matapos nga nakuryente sa isang ka resort rugto sa may Banwa kang Kulasi. Amorang pira ka mga balita sa Antique, balik kanimo Daddy Babes.
2: Salamat Sir Nestor Antique mga kaki-5 ha. Kadto na to mga kaki-5 ang kalibon anong pinagkadalag ko kag

0: Tapos ginpangayuan na siya sang personal ng mga data. Lain pa kayo na senyang ID, ang national ID mga ka-K5. Tapos nagagawa ang waran niya. Violation sa Cybercrime Act mga ka-K5. Kaya gingamit sang lain nga tao ang ID nga ginsend niya mga ka-K5. Sang una, after nga maisend niya kunong ID niya, wala na nagsabat ang link nga itong ginpadalaan niya sang iya ID kang mga personal information. Pagwas ang waran, gindakop siya halin sa malay-balay bukido ng waran niya mga ka-K5. Kaga may nakatalana ni siya nga piyansa nga 84,000. Grabing hilibion niya kami bata siya nga gamay. Maamo ng rason niya, nag-uutang siya tani online kay para ibakal niya kuno sang gatas. Amo na nakuha nandun niya informasyon. Naluoy ang amon mayor, nag-istoryahanin na sila kaga nakatalana ang pagabuligan ni Mayor Joris Bautista sa Socro diri sa Banwasang Kalibo. Kaga dugang paginaton nga mga balita, nakatalana man subong nga mag-apply isang search warrant ang aton nga mga kapulisan no sa Balite Municipal Police Station. Madumduman yung na-report ko amo tong may mga tatlong ka mga persona nga nagpakilala nga Iranian national nga nagapangbudol diri sa probinsya sang Aklan. Ang mga modus nila mga ka-K5, malantaw sila, mamangkot sila kung ano ang itsura sang Philippine money. Kag kun ipakita mo, agawon din nila pati ang bag mo kag masakay sa salakyan kag magpalagyo. Madamo na sila sang nabiktima diri sa Aklan kag sa nagasari-sari nga mga kabanuhanan diri sa Aklan. Kaga kung sa din gani isang ligad nga adlaw nadakpan sila matapos nga ginreklamo sa isa ka negosyante kay nadakpan sa checkpoint. Ang ginpakita nila nga ID mga Iranian national kuno sila pero ginambal nila mga negosyante sila kag mga turista. So sa subong, magapangatubang sila sang kaso nga theft kag ang ila sa lakyan mga ka-K5 suno sa kay Police Lieutenant Tracy Bulanon, officer in charge ng Balite Municipal Police Station, kinahanglan ani mag-apply sang search warrant para mabuksan ang salakyan sang mga suspitsado mga ka-K5 kay paggagamiton inang ebidensya kung magpasakan sila sang kaso, no? Suno sa kay Bulanon nga madamos ang personal nga kagamitan sa sulod sang salakyan niya daw ginhimo na nila nga ila balay ang nasambitan niya sa salakyan kay may mga plate number man sila nga mga peke, ginabaylo-bayluhan lang nila ang mga plate numbers ang plate numbers ang nasambitan niya sa salakyan niya ginagamit nila mo ning Mitsubishi Expander. O kaga kinanglan ma-applyan ni isang search warrant kag kun makita ang ano pa nga mga ebidensya nga posible nga magdiin sa kaso kontra man sa nasambitan nga mga suspitsado mga ka-K5. Amo na mga balita di sa amon sa Aklan, Banwasang Kalibo, balik sa imo Daddy Babes.
1: Salamat gid Sir Michael Silorio dira sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, no? May isa ka shooting incident kapon aga pa mga ka-K5 dira sa may Purok Langis dire sa may barangay Banago mga ka-K5 ang accident padayon karon nga ginabulong ining isa ka biktima mga ka-K5 32 anyos nga lalaki matapos nga ginlutang samtang nagapungko dire sa may Purok Langis sa may barangay Banago dire sa siyudad sa Bacolod sa pag interview o sa pag pangusisa sa K5 News FM Bacolod mga ka-K5 sa ikagawad sang barangay sa nakabatiin ni sila sang lupok iagin kadtuan sang lugar sang krimen kag nakita ang nagalinapta nga mga basiyo sang bala, tatlo ka empty shells kag isa ka bala nga wala pa nakalupok ang nakita sa lugar sang krimen. So no, sa kagawad mga ka-K5 ba hindi taga barangay Banago ining biktima. Kagasubong, nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan agud nga matumod ang motibo kag makilala ang suspek sa nagluntad nga krimen mga ka-K5 dira sa may barangay Banago. Samtang, may masubra 40,000 nga syabo nakuha sa barangay Kabugman sa operasyon sa atong sininga mga katapos ang kapulisan. Aristado ang isa ka 22 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sang nagabalor 40,800 nga ginapatian siya bo sa Block 53, Lot 22 sa Dika Homes, Barangay Kabog, Siyudad sang Bacolod kahapon mga ka-K5 o sang naligad nga adlaw. Ginkilalang subject kay alias Patrick, 22 anyos, wala sang asawa, kag-residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa subject mga ka-K5 ang tatlo tanan kapakiti sang ginasuspitsuhan siya mo, lakip na ang bypass items, isa ka coin purse, kag mga kwarta lakip man ang Bible.

0: pas mani. Sa karon yarana ang sospechado sa kustodiya sang kapolisan para sa nagakaigo nga disposition. By the way, ara na kita sa ato sininga oras nga daw nagahabil-habil na. Hindi na ganyan magtugot ang oras sa ato na, matugot patatani. Pero ang oras daw hindi naman. Wala ta oras mga kakaibay ba? Salamat gini liloro asan tiki
1: kakaibay. Kaya naman ha. Wala ta oras sabi mga kakaibay. Binyo ko rin nabati ano kabilagan yung mga balita sa Negros Island region nag sa Western Visayas. So tatlo ang kami mukhaon eh. May anniversary abing itpatigan do Iloilo. Kahapon, congratulations sa K5 News FM Iloilo. No? Kay Jeff Arias, good morning. Ito man, K5 Michael, pakibati ng happy birthday kay Isan Arias Nini Aday Naba. Salamat po. Thank you man. Kay Salibi Fardo Bao, si Salibi Nini. Good morning ha. Good morning ka K5 Mike. Si, good morning man ka Nanay Libi. Pabati ng good morning to Michael. Pero may ganoon ka pamati. Ay, si Nanay Libi, good morning ha. Bata kami kita ni Nanay Libi kung maka... Sige ang base, makabalik, makauli ako sa ato. Ay, makakita, kung kita, makahistorya kami. Oh, si Nanay Libi, kumusta si Nanay Libi? Oh, good morning, Gido. Anyway, sana makaring kapag padayon mga ka-K5. Basta nga na kita di karayan. No? Hinaga ko man nun, 4:30 to 6, Merkulis pang hinaga. Oh. Aboy niya sa gamat mga ka-K5 sa inyong pag-iba ka akong makaring adlaw. At syempre, kasalas pag itong mga balita K5, Romy Kahilig. Ang mga balita man sa daya karon niya Kalibo PNP, no? Itong News Director K5, Romy. At sa Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy mga ka-K5. Aga, of course, no, sa aton karang kapag ililiba, no, sangan ka man karon yung Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa amon nga CEO, kay Doc Ramil Oy, good morning. Mga ka-K5, it's a day man. Sa gihapon, no? Ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko aga kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals pero kapila na ginabalik-balik ng free radicals, amonisya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy,
4: Why na?
3: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi nato ginauyatan kay indi gidya
4: mabuyan.
3: Mabuyan. Cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Mm-hmm. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Matusiling ko bla. Pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
5: Tag-quarantamil lang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Like, imagine la.
4: Amo na kana nan DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamis sa ice cream,
5: soft drinks, pa,
3: soft drinks. Oh. Ini tanan grabe magpaporma sang free radicals. Mm. Magporma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, di damo diabetes.
3: Damo no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Diabetes, high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya Pinoy Sir Boy, kung galae na matya,
4: suplemento.
2: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo.

0: RTX 500.
1: Kung alat ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nung miss, pero grabe pa kanon kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon kalamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Amo ginadapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
4: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon. Oo. Oh, ara Japon ang cause.
4: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliever.
1: Correct.
4: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
4: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
3: Ang aso.
4: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo, lung problems.
1: Correct.
4: Ang muna, sir boy. Even mata, apektado.
1: Apektado?
4: Oo. So mabalaan mo nga puno kasang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
4: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
4: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
1: Ito
4: kadami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
0: DTX 500!
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpit.

0: pagkadong Agite.
1: Ako nga ang akong mga TL o mga kapakit.
0: Sa pagkadong na ko sa DTX 500,
1: akong gindubol dos
0: o kakapsul sa buntag
1: o sa gabi.
0: Wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
0: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabalit sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500!
3: Masalika!

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! I Care Gold!
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: 105 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Itri Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itri Bio.
5: Itri Bio.
7: Ang Itri Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Itri Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
9: Mighty

0: nangin mainit pa ag nangin mabuhay rong diskusyon kahapon sa pagpili kung sino gidrong mag-aakto bilang presiding officer sa runday karang impeachment trial. Kahapon nga pag-umpisa sa aton karang impeachment court, it aton karang Senado mga kakipay. Kung aton karang matandaan, ro presentabi makanaton karang Senate President, ay si Senate President Juan Sherwin Gatchalian. Galing, ay siyempre si Senador Francis Ches Escudero, ay dati man nga nangin Senate President, mo abi ro medyo bihasa pag-abot sa ginatawag karang Rules of Procedure. Mag-act as acting presiding officer sa runday karon nga impeachment trial nga mga kipay. Aga sa pila ka mga interview nga ni nga atong nabubuo nga kumpiyansa gid ag kabisado mata ni Senador Ches Escudero rong proseso pag-abot sa runday karang impeachment trial. Galing ay kahapon, siyempre naging question, daging question kahapon dahil ni Senador Alan Peter Cayetano, na dati man nga nangin, actually, imo kita ni Kuntarong Senate President, but because ko nagtabo nga mga walkout sa atong Senado na disgrasya ro ginatawag nga majority group. No, sa isyo nga ragihapon it, aron dahil karang trial, isyo kay Bato mga K-5. So, kung question da nga kung pwede ba nga magpungko si Senador Francis Ches Escudero bilang presiding officer instead, no? Kay Senate President Sherwin Gatchalian nga nagapresente, nagapungko makara bilang aton karang Senate President abi, valid ba yung arang natabo ang arang election as early ag by legal basis? Tuloy dahil atong sambilong ipangutana sa aton karang mga kilaya ag patikan ng abogado. Kung dahil bagahay hindi mangin question of law, wabat kinatawag nga legal implications sa ulihi. Along the way, kung dahil karang nag-umpisagon ag nagapatayin karang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mga kakipay. Pero kahapon, right after mataita pilang inoras no, nga pag-ilistorya, natayang gitman simpre ay, dahil majority undo kampung arat mga minority group ay. Aside sa natabo nga kahapon, ay inaman, no, sa kilid man ita runday karang pudyom, no, nagapungko man si Senate President Sherwin Gatchalian, pero nagapreside mismo ra aton nga Senador nga si Ches Escudero mga K-5. So kahapon, siguro tanan man hagos kita ay naka-access man o sa mga wagid kahapon nakatigayon ay mga bandang alas 2, I think, imidyaw to pasado man siguro gon, natigayon dahil karanga impeachment trial. No? Pero kahapon, ro umpisa dat ako parang opening kanyang kahapon ay preliminary hearing, opening statement lang ko magtimbang, no, prosecution and defense funnel. Led them ita aton mismo karang magtimbang karang partido. Nagpresentar sanda ko andang mga litanya sa prosecution, no. Ano rong rationally behind kurunday karang pagpatigay ng right trial. Daya ba hey, may tinutuyo, ano gin man dong tinutuyo kurunday karang trial. Daya bagahay may epekto sa aton nga mga Filipino, ano barong idaga, ano madaga nga kamayran sa runday karang areang trial nga ra. Sa part man kong defense panel, siyempre gin kwan man, gin question man dayang rang gin obra nga rang mahambang naton impeachment trial sa pagpatigayin man ko anda karon nga opening statement. Indo na sa kabukusan ko ato nga pagililiba, atong iplastad do umpisa dagid ag pagpresentar man itron dahil karang mga public ag private prosecutor. Akabaabo nga mga abogado. Yaman sa side man ko ni Vice President Sara Duterte mga battery of lawyers man, no? Mga bataon man nga mga abogado. Pero dong mga abogado nga ra, watasandara nag-interpolate ha. Ay sambilo nga ni makarangan nangin. Actually, wa pagsugti ita defense team. Ay hamakon mo rong gustong matabo kontak prosecutor. Mapag-abot sa ginatawag nga interpolation. Ag pag, pag-propound it mga questions sa randay karang mga witnesses ay sambilog nga abogado ag sambilog nga representative naton sa aton nga kongreso as a Senate prosecutor dong magagisa konta sa randay karang witness galing pag-abot sa ginatawag naton karang agreement ay wa nang sugot do defense panel ang tahiwag it aron naga nagagisa ko mga witnesses, mga kakipay. O dapat manahay only one witness, only one representative sa aton mismo karon nga kongreso as Senate prosecutor or as a congressman bilang prosecutor sa randay karang impeachment trial mga kakipay. Ay matuod man, no? Ay kung ako man. Dahil wat akimo nagabumabumba it pangutana, basi ko nagasala ka uteng. So kahapon wa natagayon wa makwanda no wa ra matigayon nga maporsige itunday karang prosecution bangod nag-react ag nag-reject karunday karang reject karunday karang proposal itunday karon nga prosecution mga kakipay. Ro trial nga ra magahaba ra 3 times a week ra 3 times a day per week. I think Lunes, Martes ag Miyerkules. Rad na karang trial, ino naman bubantay naton ay makarang adlaw, may mga presentation yon itunday karang ebidensya ag mga witnesses nga posibleng isalang sa aton mismo karon nga impeachment court mga K5 ag sambilog makara sa up-at ka mga article of impeachment rayang article 4 o ginatawag karang grave threats dahil makaroon dong mauna nga mabuksan no mga K5 maumpisahan yon. Ang sunod ang kahapon sa lead team itronday karang defense panel ay ang naging expectar nga kahapon itang adlaw ay maumpisaw itang anikunta gidrong formal karang trial. Ay kaso lang ay medyo may sangkiri pa nga dapat nga plan sa hondo prosecution ag aton nga mga senador judges. That's why nga more on kanyang anay no. Medyo sangkiri pa nga pag adjust ako mga dapat nga i-adjust pag-abot sa mga sabina, pag-abot sa mga papel. May mga kugang patang mga papel nga dapat kinasabinterag. Sambilog nga nalikarang nangin issue kahapon pagid nga istoryano parte nga ra sa boxes nga ra, karton nga ra o box nga ra itaron dahil karang halin sa aton nga Bureau of Internal Revenue. Nga aray bagahay kinangan mabuksan, kinangan bagayahay batonon ay ginbalik talak ko atong Senado, atong impeachment court, bangod watat ginatawag nga transmittal ang medyo watat authority hingan. Pero atong nga Senado nga batonon para. Doon atong ipungunta na raag. Hindi ka na nagpaninggitan nga nga. Dapat ay pero atong Presidente at Pilipinas rumag-issue ito na karang order nga bihay mag-submit or release it BIR dahil nga rang income tax return nga ni Vice President Sara Duterte. Nga una sa sud mismo itong day karang boxes nga ita atong taga BIR. Ayon nga pangata, PD pabayaron. PD baya nga mag-intervene do atong executive department. Saran day karang nagakatabun makarang proceeding nga ra. Ag may power baga, ro aton nga rang impeachment court. Sa pag-convince sa mga ebidensya, sa pag-invite ko mga witness nga ra, doon aton karon ipangutana sa aton nga mga legal expert mga kakipay.
1: Sa awan ng katalunan, malakasanta, puro, pelo spot on the spot.
0: May dahil nga agahon sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinangga karangatag pagamati. Iya sa kabukusan ko aton karangang probinsya Taklan, kabukusan nga Western Visayas. Welcome, welcome, welcome. Iya sa programa
1: Foro de los Pueblos.
0: Adlaw kita nga Martes, pizza city yun kita sa bugan nga ra ito Julio Dosmel, Binti Size. May opisina, may klase sa aton karang mga tatapan at gobyerno, mga pribado man. sa aton nga mga eskwelahan, may klase sa mga nagabugaw una ha. Dapat sa aton nga mga chikiting o din ka magpuaw-puaw sa kagabihon. Sa aton nga mga estudyante, dapat nagakatuo kita ita temprano. O, importante makompleto na tondo wagong oras. Agod nga the next day, hay hindi kita lupay-pay, agad kita mahuya pag-abot sa aton nga mga klase. Daton galing ang mga colleges no ay may sa Agosto patang ang klase gali. O medyo nag-ulihay bisan sirado ay. Pero aton yung takarang mga high school no aton nga aton nagali karang mga kanyang high school at elementary may klase aton nga mga kolehiyo, aton nga mga state colleges universities ay sa Agosto patagalan na karang klase. May 1 month sandang delay ay. So nag-adjust okay. Ano makararaton nga mga mainit nga mga balita matang mga tao pang doon? Nga aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang nga pag-iliba. Makarang adlaw nga ra ita Martes nga.

0: aton nga lang ang mga pagpa-restro ka aton ka lang ang mga SIM card nga ra. Nagagamit man kita't mga ID nga ra. Magali may mga tawot ang nagagamit nga nagahimot at mga disbintaha sa aton nga lang ang mga personal nga mga dokumento. Ag posible nga harat na tabo sa runday ka lang nga sangka 23 ka lang nga babae nga may ungagon. Yan nga taga Bacau Norte. Iya sa Banwa ita kalibo. Doon na pamatian ta. Buntag idabit umana na karang pagpahayag kung paano natabo runday karang insidente kung nagtaliwan karang dagon after 1 year na naog tara na karang warrant of arrest mga kakipay kakibot kang siyempre kakibot naman makibot ka tingin ron wakat ning kasal siya dimatod nga may sumaka at kayo muna nga nagadungho nga si ma'am sir naihimot ang warrant of arrest arestohon ka uting samtang dugang gihapon nga balita. Ano ron natabo sa Runday Karanga Flood Control Project? Runday Karanga Pumping Station itaton Karanga Department of Public Works and Highway. Anahamtang di karasa may sila Serna nga sakop it barangay poblasyon na diskaril bangod sa Runday Karanga Pundo. And ano ron agharang nagasood kita sa Runday ang paabuton nga rang tig-ugugan, no? May bagyo pa nga ni masood sa Inaga Karang Adlaw. Iya sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Ang said naton pagka hindi mag-operate ang pumping station nga ra, mabahot ang problema onda sa mga baha o mata. Merong purpose kunta nga matigayon da nga matapos. Agod nga rong mga baha nga nagakos it o baha nga nagakos sa aton karang internet kalibo ay matigayon nga mabuhos karon sa aton nga Aklan River. Samtang balikan taranday karang paralysis sa iya sa aton karang pag-iliriba. Matapos nga gin-aproban yon ko aton karang mga pumuyo nga ipatindog mga kakipay. Ag siyempre, of course, sa gihapon, sa aranday karang pag-subaybay naton sa aranday karang impeachment proceeding, atong balikan yung tunaro nagkatapo sa aton karang Senado. Kahapon, ay wa na makita ron. Sa unang adlaw, itong tayo karang trial, si Vice President Sara Duterte. Pero in representation man ko, anak karang mga legal counsel, ay pidi bagara. O, sige, mga kakipay.
1: Sa bawat tatanong, may kasagutan. Puro Pelos Club on the spot.
0: Dahil aton karang pag-istoryahan niya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba. Of course, pagkaibahan man kita ko aton karang mga news team, ko aton karang mga patrol, nga mga basyada man, ko anda karang mga report, mga balita, mga press ka nga mga balita, ag siyempre do mga issues man aton karang ginatutukan man, ginapaloap man, iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Sa gihapon, temporary na kita nagapungko iya sa aton karang programa, K5 Romy Kahilig. Hasta kita karat alas 9 ng oras karat agahon, iya sa aton karang paga ililiba.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Puro Pelos Club on the spot.
0: Broadcasting kita live iya sa broadcast center sa Port Lor, ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Takalibo. Nag-broadcast kita pinagiman sa aton karang Facebook live page o sa aton karang Facebook page. Bisitahin ninyo rong live programs K5 News Kalibo. Pelpren ka mo nga magpadaga ko inyong mga feedback ra inyo karon nga mga mensahe iya sa kabukusan ko aton karon nga programa. Ano man ninyo karang nga mga reaction, opinion, suggestion? O, sige, padaya ka mo iya aton nga pagbasahon mga kakipay. Aga sempre pwede man kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton nga may bangho doon na sa guwa, sin man ka mong abahin kong kalibutan, bisitahin aton ka lang nga website mga kakipay. Aga sempre ka man naman sa aton nga may bangho nga nag-monitor, pinagis ang nga mga transistor radio, ang nga mga digital una, mga cassette, karaoke, anuman ng mga platform nga piling pamatian. Basta may FM ban, what problema ha? Usoyang rong 94.5 MHz mga kakipay. Agod nga mga hiliabot kita. Asi man kita nga area itaton karang nga bilog nga Pilipinas. Basta mabutan ko aton karang nga signal. Sa aton nga mga nagapupumahaw una, nagakapi-kapi ha. By the way, sa aton may mga hodunang nagakapi-kapi, anong kapi rin yung ginainom? Inom kamot kapi nga.

0: makataogid it marami nga benepisyo sa aton karang gagawas. Kape nga makataogid it healthy benefits, kape nga makabulig nga bukon it kape nga makatao it kasamaran sa aton karang kagawasan. May makarang atsimpong ra, abot ang may mga kape kita nga nagakos itong day karang nga diabetes bangod mga matamis nga klase mga kape. Rong DTX Coffee Mix ay isang kaklase ita kape nga may anata karong nga halo ha, kung ibang kape ay matamis, dahil tayo may halo tayo tinatawag nga ampalaya ag siyasid. Tama naman may desugard, sugar cane extract powder, purutan mapait nga ginagamit sa runday karan aton nga kape. Agod nga makabulig sa aton karang ika ang yawas. Nagabulig man sa pagpalimpyo ka aton karang atay, mga maigko na aton karang asasod ko aton karang organs, nga malimpyuhan ag ma-extract runday karang mga higko pagwa pinaagi sa aton nga pagbawas. Agdi karang nabuligan naman kita nga mangin mabaskog man do aton nga amangin normal do aton karang nga pagbawas bangod marikawan aton yon nga makaangkon it sakit karang nga constipation or ginatawag pagid nga irritable bowel movement mga kakipay. Delikado haro mga colon cancer nga ramang karang nga chimpong ra sa atong ginakaon yon nga kasarisari nga mga pagkaon plus pagid mga bisyo nagakos it paghigko sa aton karang atiyan, sa aton karang atinay. Dapat taranda ma-dispose. Or iba, mga tiga sa sang-adlaw, tatlong bisis kita magbawas sa healthy gitaro tao nga makaron. Base sa aton karon nga mga eksperto. Pero kung nagabawas ka mga tatlo to 4 days, wow, hay. Pero sa idman aton itong higko, pag hindi na ma-dispose sa atong gawas, ay nag-crear doon it bacteria o viruses sa atong sulit jawas nga mag-cause itunay karon nga colon cancer mga kakipay. So likawan aton da, magbigit kong mga bata pa kita ba o kanugon. Kanugon daton karang nga puturo mga kakipay. Pag siyempre, isa may mga edad kita, amdigan tagihapon datong ingkayong yawas nga samtang ginatawaan kita at kabuhi ko aton nga makaako, alagaan tagahungan. Aton karang ika ayong gawas. Siyempre, tanawon taman do aton nga mga ginakaon na dapat mangin healthy aga conscious kita no, mangin food aga conscious man kita sa atong ginakaon. Agud hindi pagid magdugang nga mag-trigger sa atong ginabatsyag o bisan wa kapat ginabatsyag e sa ulihi basi mabatsyagan ni Mor sa adlaw-adlaw natong ginaubra nga ginatawag nga mga bukot man nami nga bisyo mga kakipay. DTX Coffee Mix. Aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika yaron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Aton nga butika bukas umpisa adlaw Domingo sa adlaw karata Biyernes. Sa mga nagatot Sabado pasensya gid ay sirado atong opisina do na bihamo nga day of time mga kakipay. Bukas ron na yung oras agrong adlaw aga sempre office hour don. Aga may libre nga konsultasyon sa aton nga butika. Ani sa aton magmanghod adto kamo ay may libre nga konsultasyon. Pangutana kamo kay Dr. Robert Impinado aton karang alternative doctor. Ano man din yung ginabatsyag una ay kun ninyo ipresentar ninyo. Agud matauan kamo ta giya kung ano yung himuon ag ano nga mga food supplement nga dapat ninyo karang gamiton agud nga mangin manami ro aton karang pamatsyag mga kakipay.
1: Sa awat katanungan, magtasag na Foro Delos Pub on the spot.
0: Mayaton nga 57 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras karang alas 6. May dadgid nga agahon una kay Guapa Kalipa, nagamamati yun. No? Morning kuno Kalibo. Agkama naman kay Sir Ronjon Irabon. Sir Ping, good morning. Shout out lang kuno sa mga Irabon family. Nga naga pinamatigid kimo makara God bless o sa sindang barangay sa Malinaw o riya sa Makato o sige ah basta mga Irabon family nga naga monitor ag sa imo na nga mga kotit chairman sa sindang nga naga turuan ari pa chutang sa Rosario ba tama ko ha Rosario National High School don very good ha e, base kon hinagang kita una sa Sir Ping sa Rosario National High School balang araw. Di ba? Balang araw Sir Ping maadto kita kuna sa Rosario National High School. Nga nangangawa man si Sir Ping man. High school ta akong adtonan bukod elementary. Loko, wala nga. Sir Peng, may daigid nga ko na. May daigid nga agahon una. Ag sa aton nga mga teachers nga nagapamati sa makarang nga chimpo, may daigid nga agahon kinyo tanan una. Unaman kay Sister Susan ha, sa Junior Pandisal, iya sa may bulwang naman sa may daigid nga pagpamati. Ay sino magapit ay nagsahilo kakit sa mga iyo ha. Ag kay nung i-friend na Rapis, una man sa anak karang panimagay sa Poblacion Leso, kapinamati man dun sa anak karang digital, anang nga transistor radio, ginakabit na lang, kapamati mo katon. Ago naman kay nung Stephen sa anang nga transistor una, sa anang nga baraka, may dayman nga agahon kimunong, agrasi mo karang bilog nga pamilya. Ag sa aton nga magmanghod na sa Bayangan Village, may nagiging nga pagpamati sa nagamonitor, una sa may banwa, ito sa may Barangay Mina, no, mga Mubo family. Una man sa Bagto, mga Sabino, kama naman kay Auntie Anami Martinez. Ag sana karang mister nga nagamonitor, may dadgate nga pagpamati. O pati man ko no kay Joy Barrientos, una sa may sinda, sa may party ita aton nga may Leso Public Market. O sige, may dadgate nga pagpamati, makarang nga chimpo. Mina, o mga Barrientos family. Thank you so much, Gid. Sa ato nga pagpanumbalik karo mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines. Pagkatapos siya mang ita aton nga mga reminders. Kindly stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Ang topic ko tas is about ketones.
4: Pag ketones ang paghambalan, Sir Boy, keton sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy, disease. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imong brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
5: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kayang-kaya ni D3 Bio.
6: Ginakwa ang basura sa imong brain, through the glymphatic system.
4: Through glymphatic system.
6: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
4: Ang namin sa D3 Bio, Sir Boy, overplane D3.
6: Among gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung namin ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. I-D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
4: and bacteria.
6: So, and even fungi.
4: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way ni mo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imulawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom di tribayo, Sir Boy, adlaw-adlaw man niya patyon ni nga mga virus
7: at bacteria. Ganun ba ang viral load?
4: Because of the MCT.
6: Kanami, some point
4: monolaurin, monocaprilin,
6: and monocaprin, no?
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga
6: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
4: because of thermogenic effect.
6: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
4: Gagana ka namin, Sir Boy. Wala ni resist resistance.
6: When you resistance.
4: Oh. Ti siyempre, ang munulaw rin niya, ano pa yung resistance? Kaya when siya mahimo pagpalapit sa munulaw rin, wasaag na siya?
6: Because munulaw rin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Munulaw rin is present in breast milk to the form of lauric acid.
7: Kaya na, may lang sa detribio, Sir Boy, nga, natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga, hindi mapiktuhan ang aton cellula sa lawas na to niya.
4: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
6: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
4: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
6: Oh. Correct.
4: Amuna na.
6: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
7: D3 bio na.
4: Kung D3 bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
9: D3 bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
9: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio.
11: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
9: D3 bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
12: Pabakal, sumang buti ka.
9: D3 bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one, K5 News FM.
1: Katanungan, may kasagutan. For all, de los pueblos, on the spot.
13: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Okay, balik kita ya sa aton nga pag-ililiba. May 5 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 7. Aga sa aton karang nga pagpatayon, delagitan niya, ay si Keron Tarudagagan ko aton karang nga panyimpo ay... Ano rin yung typhoon nga ra? Rin yung situ super typhoon na Bobby nga ra, no? May chance ba yung mag-landfall pa ya sa aton ka rin Philippine Area of Responsibility or anang kitang agyan bilang transient yung klase ita bagyo o sang ka super typhoon mga K5. At abing sa yun dong, pinaka-latest nga forecast at pag-asa ay upisabi kahapon ay sunod sa itong pag-asa, Miyerkules ka dong target kung tayo ka rin bagyo nga mag-aagi at makasuod iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pag-asa, kamusta aton karang dagagan? Ag latest forecast kung tayo karang super typhoon nga si Bobby.
14: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bobby. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni bagyong Bobby na nasa labas ng ating PAR. So yung Bobby ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na Sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 p.m. at mamaya 11 a.m. maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya tropical cyclone advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng tropical cyclone bulletin. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 mm na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 mm yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 mm na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, maaliwalas pa rin naman yung ating panahon. Ngunit may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga ito magpaulan ang southwest monsoon sabay kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa. Although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tuguegarao at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. At pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agot na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Babi sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
15: Okay, abong sagamat nun sa aton karang pag-asa, sarunday karang pinakalites karang forecast
0: no, sa dagagan ko ato nga panyimpo, makita maton sa tracking maton inagang adlaw, no, maagi masugod, no, sa aton karang PER, Philippine Area of Responsibility, pero wa mat indikasyon gid nga may ana nga malanpol, no, nga yugta aga base nakita no sa tracking. Ito kita somewhere sa may part kita Taiwan ato gid siguro tamaon ka to o pa tot pa norte nga portion, no. Dayra tong gina, pero bisan matod nga magayo imaw man sa kagugtaan, pero anang hangin kara ang siyempre hara may southwest monsoon kita rong habagat, dahil ko naman ito nga try it pag ininugan. Tapos ay siyempre bubantayan siyempre dong part it eastern Visayas, northern Luzon ay siyempre ro paglikya it bagyo, di matayang masanay pero tracking ay abo takato na experience ito sa probinsya Taklan do mga bagyo nga tong typhoon, di mga ano to kung pranks to, kung basta di ko ma-recall nga ro tracking na nahay wata kita ga expectar ka to ra nang pamanaw pa ibabaw ta ato gulpit ang nanaog ya sa aton nga Philippine area, particular sa aton nga Visayas nga area mga ka-K5. So kabayang ipangamuy tang gihapon nga apo ko nimo pa ibabaw to ha, kabay nga wagi dat pressure kun ta nga mag daga pa ubos nga mag cause pa nga mag less imo mga K5, although nga base sa tracking kabay nga magpadayon imawag mangin safe kita. So mangin kwan kita, mangin vigilante sa atong pamanaw dagat panyimpo from time to time. Aero next karang bulletin advisory or bulletin forecast it pag-asa or yung cyclone forecast ay sa induna karat mga alas 11 man ng oras kara ita agahon mga kakipay.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: May dahil nga gawin na kay Sister Malisa o Maria Lisa na koron nga monitor yon. Iya sa aton nga programa o nasa Banga o Tabas mga nakor pamilya. May dahil nga pagpamati. Now sa aton nga pagpadayon, unahon ta na rin nga rang kaso nga ra ita sang ka 23 anyos nga babae nga presente pa makara nakakulong ay simpre wa pa nakapiansa. Ranang piansa kara almost mga 80 mil pesos. Pero siyempre makara sa aton man nga proseso ko atong Department of Justice, no, may gintawan man ita oportunidad do mga pobre nga once nga ma-certify ka nga pobre as indigent ay makaabil ka kung ginatawag nga indigency, ha, pag-abot sa runday ka nga mag-post ka kay mobile. So garin sa imat almost mga 10 mil. So despite nga runday ka na 10 mil, pero mabulit tapi may kaso ka ting abiyay. Ano nung kaso nga ra, no? Medyo mo po ang maningan kita naka sumagang it makarang klase nga tumagsahon. Ang siyempre do atong laye, no, makonsider naton nga that is a harsh, no, dahil once nga nagwa tray mo nga warat o bares, whether we like it or not, mandate gamando ta atong nga korte, gamando ta sa atong otoridad nga i-apprehend ka tingin this because nga that is the law, no, that is the kwan ro aton nga justice, although at it presume always ko atong lay nga you have committed against the pinalo ko aton nga lay sa Pilipinas. Matian tabi sa pagkikipag-angot ni ka K5 Velosqual, i-plaster at uman kung ano gitarong istorya, kung hindi ka nga kaso nga ra, it's ang ka 23 anyos nga babae mga ka K5.
16: Mga ka-K5, aton makakunong pakikipag-angutan si Kayla Zonio, 23 anyos, aga sang ka-residente mat kalibo, no, angot nga nga sa pagka dakop ka na, no, matapos ka imo nga ginaserbihan, it warrant of arrest, mga K5. Pwede nimo maistorya ka mo, alin do imo ka nga gusto nga ipaabot, hamanita gusto gini mo nga mga youth bulig sa public, especially sa aton ka mga natungdan.
17: Ba't pa ngayon malakot bulig, mamay. Dings ka pa manabi ako, ginamit na lang na ako ng IT. Ganyan nga din may mga ano na ko na ako, may mga matanaw na ko na ako sa BPI na uwa, manyan ako mga matanaw na ako. Ganyan nga din may mga may na ano ko na ako, kwarta na to, uwa man ako kasami, masing piso, masing ultimong piso, uwa ko sa damitan ka na karoon, ma'am. Takot na lang ang kumpanya sa sumon.
16: Okay. Oo. Kano ikaw ginserbihan or kano ikaw ginaresto?
17: Biyernes yata ako ginpanaw katwaran, ma'am.
16: Oo. Tapos ginserbi gagi kimo do yung adlaw.
18: Pag una-una, pikaroon ma, may ging panahon kang takot pa, pailan man lang. Tapos, ging anuhan niya, eh, ging ano, matanamon to, buong pa ni kami sa pau, ma'am, ay, para mag-ano nga, eh, oh, magpangayot, magpangayot, ay, advice ito sa ano. Ay, nagpanumpa, panganak ko karoon, ma'am. Gaong kumatama, may ano, tapos yun. Isip ko nga, nagpanumpa, wala ko nagpangayot, panganak ako doon lang dito sa pau, may 200, para ipalibisik sa malay-malay bukid noon.
19: Okay, ha.
18: Tapos, ay, siyempre, kampante ako, mama. Iba, parang ako nag-update mga mamo. Ako may nakaabot na ako panungpa na sa papel. Nagala, iba ako kasi pinalaugan yung ako parang kumirinis ka kung gintagang dahi ako iya.
19: Okay. Again, mention na mo, malay-malay bukid nun. Oo.
18: Hindi ako kumirin sa ano, may tagot na lang ako. Ito ba man ako kami? Ito ba?
19: Okay. So, na-mention ni mo, scam kaya, gingamit to ay mga identity. Oo. Pero may naka-istorya ikaw karon nga, be, tawo?
18: Oo. May ako na, bigaw. Nauna ko, ma'am, di ba, yung Facebook, sa Facebook na ko, nag-aga, bigaro, ko karon nag-post niya sa may verify nga.
19: Buta,
18: sino ma, nang sino man na ro na naila mag-verify it maya pero parang anong pang-post mang Tagalog.
19: Oh.
18: Ay nag-comment ako nga kung legend type. Oh. Like imo sa akong comment ato tapos may nag-DM ka ko nga. Ma'am, gusto mo ba mag-verify? Hay, siyempre ako man mamay nag ano man ako nga kung mag-verify pa tawan ako na 200 eh siyempre ako man lang naman ya anuhan man ako para ibaka kung magtutat ka tapos ako nga
19: ng pampers baka sakali ka
18: oo nagbabak sakali nagpunta mamay tapos sabi na sin man at ID tiging sin kung man lang ID nga to nga
19: imong ID
18: kung ako ID tiging siyempre nabay na i-print man na aglikod
19: okay
18: sin kung man ganay ay nag-verify na ko na itong apps na ito, ma'am. Uh-huh. Ay nag-inugan ako talasize nga, ma'am. Gabi-yamba na ko na-update, ma'am. Ko na yamba na na. Ay, sorry, ma'am, na-reject ang bainana. Ay, simple ka ako na, parang kuha naman ako. Sige lang, ma'am, nabaka punta na. Nabili ko sa mga nagata sa pampers. Ako na pagkana. Wow, tayo mo nag-like soon niya, tayo mo tapos nakibot.
19: Kan o do yun natabo? Buhay ko?
18: Ma'am.
19: Mga pilang years ito?
18: One year. Ah.
19: Okay, okay. After ka to?
18: Tapos after ka to, game block, punta na ako. Nakibot ako pag pag ano pindot ko sa parang ni nakablock ko ho na ano ka kung ag ako ng aping account ka tumam na hack ko taray mo
19: so dato ko imo nga ulihing tanda nga hatao mo nimo do imong ID alin do account nga ka pag gabi gin check mo man ni bago gina-replya nakipag transaction ka kana mauna mo do account
18: in stock ay ano ta nang ana bi nga ano man profile ay parang ano na roto style nga pang
19: so possibly ano gid imo dami account
18: do nga ni ma
19: alin pero iba ni mong identity bukod sa anong klaseng ID galerada yung imong ginta?
18: Nasunal kita nga original.
19: Okay, oo. Oh.
18: Yung kita ako. Pag-aboy at papin na ako naman may mga kaso, takun ako sa mga BPI na ito.
19: Ano ginap after do yung nga kung nga pag-send mo?
18: Di ba pag-send ako? Bukon, pilang months
19: pa. Mga months pa taman.
18: Pilang months pa taga. Sobrang mga ano pa taman.
19: Oo.
18: One year ako nga may nag-ibot at ako nga rin nga may nag-dalaw at ako ni papin. Ako nga. Ay kail man na ikaw man na si Kayla Sunyag igtug kita kung alin sa ID ma'am hato kita sa papel ito pa ko dito atong pulis na ito ma'am ay kundi nga ni ako na ano ay ako man ang mama ay di ko kita mabatubag sa
19: iya wait lang bago do wakan takas nga nagpanaog may mga previous pa bago gido yun nga kung nga mga alin doon nakasuwat si Inhalin
18: ito sa malimalay bukid doon yung padaga iya.
19: Alin doon naka-state ikaw to sa papel nga ka?
18: Sa papel, mamay. Nang, din nga ngayon, may, ako kung nag-ano, may account number ko na ako sa mga BPI, may mga BPI kung ako nga.
19: Naging gamit ra imong account, nga nag-withdraw ko ka, nag-loan.
18: Loko to yun, andan nga nga ang BPI, mamang scam.
19: Alin nga imong katong action nga ginubrat? Before, bago, I mean, na-ani mo na-receive din yung mga letter nga kon, haling sa, din yung lugar. Alin nga imong ginubra? Bukod, siyempre, normal, ginkubaan. Alin nag-gapit ka sa authority?
18: Nag-gapit ako, nabay na po kayo, ay ambay police ako nang manang ma-advise kayo para mamay agtulak ka mo sa pau ag magpangayo ka mo tayo.
19: Okay. Anong mga anong mantron? Last year pa man?
18: Last year
19: pa. So bali mahamba nato nag-action ka matinggagi?
18: Action ta pa. Simple.
19: Alin do advice it aton nga ano? Pau?
18: Yun nga nahihamba na nang Nag-aral lang ako, brahon, kahit magpanumpa ka lang mana. Nagpanumpa ka lang ako, gusto pa yun na mag-agto ka dito sa BPA. Ako pa ngayon, ako tampa, hindi man yan, itaaw pa mo. Ay, tapos ay pag-ambal na, ano, yung pao nga dito, may magpanumpa lang mana kita kay ipa-LDC na ito, nag-agod, maabot siya, giinto. Ay, hindi, nagpanumpa ka ta ko, ma'am. Ano yun natin, nagpakilala nga, ako, yun na lang na. Transaction ng lugar, malang akong asawa, malang bandira, malang matako. Ay di nag-doon nga, pagkatapos it, doon nga ron lang. Di kampante, matako nag-update pa nga na ako sa rin pa ako. Ali, pero wala nga, sabi pa ako pang ano. Wala ko nakakunta ka na layo na yun. Wala mo ka akong nag-text ka text.
20: So, wala ka man nag-ano parang nag-follow up pa? Pero wakat na babaton bukod sa mga letter letter may mga text ka nga nabaton nga ginpagag ka nga mo kaya bayaran mo gon mama ko na be wagit a letter yat agi gagi nga halin ta ito sa
18: malay-malay bukid nun kay nakita ka mong ngayon
20: okay and, so alin imong ano gid ka kapag party
18: na alin
20: na how come na abot sa kun daya datong pag send mo it ano ID.
18: Yun nga, hindi na ako kapatid. Pati mga naman, do yun, may mga papis sa ako ang mga account number, ako na ako sa PPI, ngayon tinanaw ko, ako na ano. Yun nga, nagalitik na ako, ma'am.
20: Bilay mo nga.
18: Tatlo, ma'am.
20: Okay.
18: Nag-display lang, nag-tay mo, ma'am.
20: Oo. Alin mo gusto makakang matabo? Anong panawagan ni mo ngayon at bulig pa alin? Sige, abe. Okay, okay. Pila ko gin-recommenda nga piyansa kay mo?
18: 84,000, ma'am.
20: 84,000. Okay. Pang pilaw ni mo yung adlaw sa Zelda?
18: Naupot ang daw.
20: Alin do, ano, may ano ka ta, information, anin do update sa day nga ka nga pag, patapos do pag-servit, wakant na rin mo.
18: Pangasta mo lang kung nga 10 days, ma'am.
20: 10 days sa kakai turnover. Alright. So, hako ni mong gusto mong ipaabot makakon sa mga nagapamati, mga natungdan. Sige.
21: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Okay, makita matabi gid nimo ro tawo nga may saga uwa no. Base sa anak karon ginatawag nga ekspresyon no. Agnormally kon mga scammer kay gid matud man hay hindi mo ta makitaan ro tawo nga nagatangis. So sa aton nga pag presume nga posible ta nga nanging biktima ta rimo it ginatawag nga identity tip nga ginatawag no ag reliable paggamit no authorized nga paggamit ko imo nga mga personal nga mga information no halimbawa ra yung mga government issued ID nga ra mga passport mga bank account mga credit card nimo gamiton don ano pagay draw imo nga mga ID nga ra sa government no mga online account nimo credential agano pagid nga mga personal no nga paggamit okay ta kunta kon ratong chimpo nga to hay gintakaw man na or gingamit ra nang ID ay pilit imong pablatter sa police station abi nga may blatter ta ko nga gingamit iwa tabi mo kon baga wa ta imo nagasalig-salig ay rato taro pinakauli nga transaction na nga nagtao ta imo it ID ginpapicturean ay bayaran ko imo 200 nga wa mga nihabayre ay bangod gin blackman no modus man nga ni man Nato tara pinaka last na nang transaction. Pero kung may pangani kung ginloko ka, eh, medyo may maimo pang president nga magpablatter ka pa, magreklamo ka pa ba? Tapos kung mga Facebook karon ginahack nga ron, ay pwede mo tipablatter dahil base gamiton at ibang mga tao nga santa mismo ro mag-transact ag magpangloko ag makasuhan ka, di ba ga? May kwenta gagi, may warning ba kimo? Galing kung makarabi nga nga wakatik sukusuko nga rato tara imong transaction, tapos gulpihon ka ting matuod, aron papanaugan ka ting warrant o bares, agkabaho tapaman, ganang kaso nga ra, simpre, raya siguro nga mga gingamit nga ra, dahil nga rang anang pangagan nga ra, base may mga utang ta sa mga bangko ra, di ba ga? Tapos nagka, na may mga purod nga katabo, simpre ro pangagan ito nga nakatransact, anang pangagan, just imagine, ito ta sa may parte ta Northern Mindanao ra, bukid nun, malay-balay, makakunta nakaabot, ay muna imo to pangutang sa kwanira, sa mga kunano namang kautangan. Agarap pag ito sa bilog pag ito, tao nga ni Iman, wabatag kita gahambag ito, will always respect ro aton nga public attorney's office nga ra, nga waman gahambal nga wa kita mahambat kwan ha, wa kita gahambal nga sa andang ginatawag nga siyempre mga abogado man sa natanandar o aton nga mga public attorney's office. Okay, balikan tayo doon na ra ha, kung ano dapat nga himuon ni kara, ay dapat kita siguro mag-adto kita sa ginatawag naton kara nga mga criminal lawyer nga kanyang pabudlabi, kamahay man do ro pag-hire it mga private lawyer nga ra para protektahan ka. Okay, magapanumbalik kita pagkatapos siyang kung atong dugang nga mga pahanom-dom. Kindly stand by.
21: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Visium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visium. Ang Visium yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: magisi efektibo.
1: Mighty Six. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Tadasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinical, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
5: Balik kita iya sa aton nga pag ilaliba may 36 minutos yon do nakataliwan sa oras karang alas 7. Aga bago kita magpadayon iya sa aton karang pag ililiba dalang gid anay mga kakipay ba ro Mighty C Alkaline Vitamin C hay makabuligid sa aton karang gawas yabigid sa makarang chimpong ra nga usor aton karang mga sakit nga ra bagod sa pagbag-o ka aton nga panyimpo no maudlay kon mahina aton karang immune system kinang kita itabo nga vitamin C agrayan hay na acidic ag 100% karang nga graded vitamin C nga nagabuligid sa pag-absorb ko aton karong nga mga ginakaon ginainom nga mga vitamins nutrient minerals sa aton karang nga gawas makatawat protection sa aton karang gawas ag syempre abura nga antioxidant nga protektahan gid ratong gawas agud mabaskog raton karang immune system sa anuman nga klase it sakit mga K5. Ratong kapusula is 500 milligrams no ag may nakarang buffered sodium ascorbate formula nga katumbas ra no equivalent it napugo ka mga prutas oranges mga K5 nga ginabakay naton. So affordable ha ag aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa atong nga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Now sa atong nga pagpadayon, ma-adto ani kita sa nagtabo ka. Balikan tagang iduna ro parte nga sa kana, rang babayi nga rang ginpasakan nga kaso nga rang ako na nga panakaw no sa pinagi sa natabo nga ra no sa online nga ra ay nakaschedule abi kita makaranga pangorason kay Attorney Harry Sukgang no mabuo kita dugang nga mga legal kuan mga opinion no mga legal reaction with regards kahapon sa pag-umpisa dagon itong dekarang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte no may up-at ka mga article of impeachment nga ginpresentar no sa gininisyal halin sa aton nga kongreso hasta nakaabot yun makara sa impeachment court ko aton karon nga Senado mga kakipaib. Now kahapon ambag ko nga sa bilog sa mga question di kara kung pag-abot sa ginatawag nga initiation of role of impeachment no sino dapat ro mag-umpisa ri kara no as presiding officer or the Senate president under the law, under the internal rules of procedure ko aton nga Senado, sino gi dapat mag-umpisa? Idi aton welcome Attorney Harry Sukgang. Attorney, may dad kimo nga gahon.
6: May dad nga gahon niya sa kumpang pamagasin ng registration.
5: Okay. Attorney, kahapon ay nag-commission na tayong arang impeachment trial no sa aton karang impeachment court ita Senado. Attorney, di karana akong pangutan na may pag-abot abi sa ginatawag karang initiation it rule of impeachment. Dayo abi aton nga kunay. Raton may aton ginatawag nga Senate President, may aton nga presiding officer since nga rong legal nga ginbutuhan as early kato si Senador Sherwin Gatsalian. Now, ro nagpungko ang nagpresent makara si Senador Pantangara dayang Chief Escudero attorney. Ano karadukan? May una ba karang implication nag ano ra karo ginasundan it aton nga impeachment court no sa atong mga judges sa rebya illegal ag valid ag what mangin question sa uli attorney
6: legal ta ba dahil do formula ta ba deciding officer mo ta na Senate President Senate President mo ta na ay kon halimbawa yung pwede mo pa i-wake ng mo mag hindi mo mag ano na mo mismo mag pungpong side of official, side fishing proceedings.
5: Mm-hmm.
6: Pwede ba mo maroon din ang requirement kay Constitution? Pwede na requirement kay Constitution, may kondo Chief Justice ay nag- o kondo Presidente o din nag-ginakusal. Sa impeachment ay dapat ay o sila Presidente nag-akungko ng na-preside ng officer.
5: Hindi
6: mo requirement sa Constitution. Pero kung iba't ako na pwede matanang iwi doon, ay ito sa iba, sa butuhan, butuboto at mga membro at senado.
5: Mm-hmm. So depende sa concurrence at majority kung siyempre may ina matabi mahamba naton for example matikita gahambagid nga hindi makayara ni senador Win Gatsalian bilang Senate President on dai karang proceeding ra pero may una patabi nga mga senador nga mas will burst pag abot sa proceeding. So depende sa quorum it tanan ko majority hay kanu gita ore nga rang pan dayang presiding officer attorney.
6: Dahil nga siya may mga technical matters na naman may mga bugadro ng member pag ako sinado. Kaya ang pangang kaya kung ikaw presiding officer, pag ang pangang kaya mga bugadro na ay simple mataranta ka.
5: Ay
6: legal matters kung mga diskusyonan. Sabi ko, objection na sa bilog to, at hindi ka to mag-roll. E paano ka rayon? Hindi ka nga-ayak na yun. So doon nga nilokan ka ron. Normally, ay ang dami na-elect na presiding officer, kaya abogado.
5: Kung kailangan.
6: Pero okay. Kung ginakasuhan ay doing yung ating na presidente ay dapat Chief Justice of the Supreme Court magapong ko as presiding officer.
5: Mm-hmm.
6: Yun na kapatay constitution.
5: Okay. So kahapon ay what problema rin ka na attorney pag-abot sa rin-rang natabo kahapon no? Although again question kahapon dangan ni Senador Peter Queta no with regard sa Ronday Cara pero later on man ha medyo na-convince man imo ka attorney. Attorney Ricara sa pag-abot sa kwan nga ra no sa pagpatigay nga ra it examination at witness no propounded ko aton kara nga prosecution. Kahapon abi ay gusto ita prosecution nga more than one counsel ro magarepresent no may aton nga kwan baga prosecution sa aton nga aton mga congressman. At the same time, may aton nga private or public lawyer nga maggisa sa witness aga. Pero ginbabagan ta ita kung ba dependent no counsel attorney ano ro sistema ni kara pwede ba nga magdaywa against one or kinangan gid ko na abihay one on one lang ro pagpatigayin it propounded against sa runtay karang mga witnesses sa aton karang plenary session ita aton karang Senate kun nga proceeding.
6: Kuwama tigulasyon di ka ron. Kuwama na ito yung nagari gilap di ka rin ba? Ay, pero wala close ka ron. Continue mo ka rin. Kuwama tigulasyon sa sinit ka ron. Nagari ka impresyon. Aging sustain sa presyon. Ay, dahil nga niwa, wala sa specific ka ron na rules na pinangang pangilo ko tayo wala na bugalo.
5: So, depende, attorney, sa kasugtanan kung magkasugot.
6: Yes. Depende sa kasugtanan.
5: Mm. Pero kung hindi magsugot, okay. Hindi magsugot ro sa piyak nga partido, ay hindi gid madayon do makarang klaseng proseso.
6: Kung hindi magsugot, ay hindi pabutuhay ang madayon doon. Kung magsugot, ay hindi magsugot. Sabi okay. Na mga kanday no, presiding official nga, butuhan pa, mauraman na objection, mauraman objection. No.
5: Okay. Kahapon na torne, hay pag-abot sa ronday karanaton nga quorum, of course ay out of 24 nga mga senador, mga judges naton, senador judges, 21 lang nabilin sa aton nga plenary. Now, may mga ginatawag nga hirit to aton nga randa mismo nga mga kaalyado, senador Cayetano, senador Robin Padilla, nga kung pwede ko no hay ma-invite no sa amag-attend hearing rayang si senador Marcolita nga ginpasakan kahapon ita plunder nga kaso agra si senador Estrada attorney ano imo pagtan-aw ri kara no bilang abogado kinangan ko no mag-attender pagpamati yang oh kinangan magpamati or kinangan pagid nga mag-participate abi sa mga propounded question attorney ning pagtan-aw kara
6: depende sa korte. na makaunay ro jurisdiction na may korte nakakulong sa rupon.
5: Ah.
6: Kung sugta sa korte o so, sugta na korte nga din nga ano bibig yun medyo comprehensive. Depende sa kung korte nga may kanday linggo at kay makulita na may jurisdiction na na medyo makaunay ro jurisdiction na korte.
5: Korte, oo. Pero paano ron attorney? Ma-request karon abi for instance do aton nga kwan, ro aton nga impeachment court nga i-allow it korte abi nga mag bisita sanda mag akas audience or mag-represent gihapon at as senador sa rengarang proceeding attorney.
6: Yes, may pwede karon basta mga ayo. Kita consent for me. Okay.
5: So depende ra no kon majority nagasugot ag kon hindi mataron hay kuwang gid matud sa ta.
6: Oh. Mo mat kuwang. Sakto mataron.
5: Third bata.
6: Galing nga doon atin baka nung issue takalay kung pila o boto nga kinanganong sa conviction.
5: Oo. Paabot ra attorney 21 nga ra? Nga mga representative to third vote?
6: Happy lang total sa 21.
5: 16?
6: Dapat ang total sa day nga 24 ay doon nung nakabutang sa konstitusyon. Ay galing may evidence ng tatlong tao sa panagpatloon pati si Makulita, ay wawabiya ang jurisdiction na question. Coercive jurisdiction, coercive power.
5: Pide na, pide.
6: So, ay kung nasasugot ng korte, ay okay ron. Pero sa makaroon, ay hindi sa ito dapat pag-uyapon. Pero atong numero nga natanaw natin, sa conviction, 16 nga po. Ay dahil doon na constitution ay. Hindi na ito madugangan yun, doon na constitution. Ano mga yung kaman natin na-expectar ha? Nga si Bato manago, si Jinggo yung mapiso, tapos si Marcolito mapiso. So man ato man man tigilin mo ako na nag-appling sa constitution, nang oran man na po, may supervening event.
5: So may power dato yung impeachment court attorney nga magpatay ta coercive power to attend, no? Pero attendance kung dahil ka ng tatlo attorney or daywa abi, for instance, si Bato na nagpanago ta, pidi attorney ra?
6: Kaya kung maabot siya na, kung mabuo siya na, dito, 40 nga rin na talaga masumos dito nga sinado.
5: Oo.
6: Diba?

0: parang sitwasyon mo kan nabi ay tatlo kulang. Pero total is 21. Na pila, 15. Diba?
1: Okay. Attorney kahapon si Kwan, si Vice President Sara Duterte o matay mo nag-attender, no? Ang ginrepresentahan mo ko anak karang mga mga council. Attorney Abe, kung halimbawa Abe no makaran ang padayon yung daton nga proceeding ra no until kunora ita mga more or less mga 8 months gidro processory kara. Attorney along the way Abe ko proceeding ra no nag for instance Abe nagresign ta si Kwan no nagresign ta si Vice President Sara Duterte. Ano ro mang implication ita proceeding ra? Matayon para attorney or automatic ta nga punduhon da?
0: Kung nito na napabili mo kung makuha ko at mga testigo, paano ka magpadayon, di ba? Ay nag-decide para, ay si Uwaw na Uwaw na, tapos yung hearing na po, pang problema. Sarap ang ako mag-disqualification ko. Dahil yung anak akibat, in fiscal proceedings, you have to be totally disqualified from holding public office.
1: Oo. Paano rin, attorney?
0: Ay, ano mo, bro, ma-resign mo, ito pagdiagan mo sa 2028.
1: Pero, roan na nga disqualification, attachment gihapon sa kaso nga ra, may attachment gihapon da.
0: Ay, nag-resign mo. Sino iso ka sa Supreme Court, nag-resign mo, paano? Swatay mo makundik eh.
1: Oo.
0: Nag-resign mo. At yung inabugado lang lahat ng argumento ka na, swatay mo makundik. Maroan naman lang na disqualification man lang, tamba na nag to hold public office, kung may ipis ka. Habang mo na ipis, nag-resign mo eh. Doon ito, di ba siya sa mga abogado?
1: So, hindi tama applied doon, ginatawag na ito nga subsidiary nga penalties ka ng absolute or disqualification to run public office?
0: Ay, may mga kundik. Doon ito, accessory penalty nga niya. May accessory penalty ka kung makundik ka. Ay, paano ka iwa ka na kundik?
1: So, posible ta attorney nga ito nga ginestory yan? Matabo tara along the way?
0: Matabu ka na rin, Marisol Sara. So, hindi nga nung mamati at matao, Marisol Sara. Bago pinagkakaroon na lang sa mga kamakalabugado ni Sara. Ay, huwag mo na makabukasin.
1: Aga, speaking attorney, ay suno man sa aton nga nabungo information aga nasabi na pangutan na kanakon nga raya ba nga rang nagkakatabo nga rang impeachment karahay mahamba na aton nga karsada unda dagan pa ato sa 2028 national election attorney.
0: Ay to yung tala dahil nga rin nga the purpose ka lang ako maimpisisada nga ni ang panimaw pag maimpisim mo ay di mo kadiagan dahil nga rin may perpetual disqualification diba? Nakuha ko na abogado sa Sara in the middle of the game may ma-resign ako. Kasi Gutierrez nga nag-resign. O. Diba? O.
1: Tapos na.
0: Ma-resign ako. Sa ilo at pinalti man ang limo 50-50 sa politiso. Kung nakundi ka, kung mo makundi, nag-resign mo. Tapos kayo may si Tita Gutierrez. O. Diba? Ha-appointin mo ka lang.
1: O. Pero attorney ay siyempre may anang mga representative abi for instance abi hay hindi tagahapon mapadayon do mga kwan bisan nagresign ni matutod pero ro caso on progress gihapon sa dahil matay mo nag-attender physically hay automatic tagahapon kunyo tara dissolve ta ko ning kaso nga magpanaugot imo sa nang posisyon.
0: Oo. So amang daw mo ay purpose is ito rin mo dito mag-top. Diba? Oh, mabe presyon din yung PC, hindi na remove ko manang.
1: Nga ni manami itong kanta. Manami itong hinampang ara pulit, atong hinampang ara atorne.
0: Kasi nabugado, manami ron. Kasi nabugado, manami. Mabapis ba kong argumento?
1: Oo.
0: Ay, simpe, ano rin ang meron naton? Ay, this is like taghapon doon, ay doon na kabutang sa kalitosyon. Pag-ruin na komposisyon at di sinado. At pila total siya 24, di ba siya size?
1: Oo.
0: So, yung mga utang iba, di siya size na gapon dun. Yung talagang expression on yung special alterior. Diba? So, klaro, kuha ng provision ng constitution, total is both of all the members. So, kaya natin mga tanay, paano kung kuha ng

0: ใช้ว่ารุ่นเลยเนาะเรื่องอะไรบ่อยเบงดัดไปแบบนี้มันเก่าก็สิมันนะโดแต่เดี๋ยวรอ
1: Okay. Attorney Lasrin, akong pangutan na, kahapon ginistoryahan do parte nga sa boxes nga na ita BIR, no, ay nakabutang nga rikartanan, raw income tax return itatan nga Vice Presidente, pero kahapon ginbalik ta sa BIR ay medyo wat at jurisdiction do aton nga impeachment court. Attorney, ano karadukan? Ano karadukan mong pananawan?
0: Basta na akong ito at attention doon. Nagigabuhay ito. Dukip. Abot na lang objection eh. Ini mungkin nak fokus apa mentor ini nak dengan grip kesal. Mari kita perlu berangin muka dengan authentic bahasa statement sara. Authenticity melalui mana kita perlu sah dari ngada grip kesal dengan sara kan? Kita tahu dia orang kita bayar nak. Kita authentic orang video. Kita authentic orang ikut video sara. Ini tak mahu situ sebagai kau nak bergaduh. Dulu tak? Kaya dahil nga suitable values of constitution nun, doon tagplano magpapatay sa presidente. So, naman natin pa ko sa iba. May sabi yung kailangan mo lang sa biro ng conviction sa apat nga ng conviction.
1: Okay.
0: Kung may kailangan mo lang, mag-prove naman ito.
1: Attorney, kahapon ay wa pa na nag-attend si wa nag-attender si Vice President, no? Ay bangod pa ng abogado. Sa proceeding nga, attorney, may chimpong ibang oras nga makumpil nga mag-attend si Vice President to represent herself sa mga propounded question or sa imong pagtan-aw no need di talaga imo hindi mo mag-attender no for the duration kung dahil ka rin proceeding attorney.
0: Hindi mo mag-attend. Ako din mag-attend. Hindi mo mag-attend. Hindi ka na ibibaan ng atensyon.
1: Hmm.
0: Tanan na ito kung hindi mo mag-attend eh. Sa mga polis ito o mga militari dahil sa Senado. Hindi ito pwede. Sama ito karapatan. Although karapatan pa na naroon niya to be present, pero to force him to be present is another matter. Karapatan na naroon kasi to force kompulsory mga present iba ang bagay.
1: Okay. Attorney, may mensahe ka sa aton ng mga pumuyo bilang abogado sa nagkatabuon nga naman karang proceeding sa aton nga impeachment court no sa aton nga Senado.
0: Kaya yung narahay sigal na bagay na siyempre kasi mag-review yung nangyayon ka lang so iba ka lang no ang measure sa Supreme Court ito araw sa Senado pero pananaw ay sa Supreme Court magpakialam so maku-equal bago sa government na legislator. Political question pala. Dito yung bandayan. So maroon po tanto ito makaroon mayroon ng mayroon. Ay kung makamat na mayroon, makundik. Ilahan magpinagayon kahit yung proceedings. Kami, kahit ito na natin bantayan makaroon, may matos sa ating kapatay dahil nga nyo sa pag-preserve na nga nyo nag-questionalism na. May ang kaso na, kaso po nanda, legal matters. Pero in the end, may tao maghapon sa decision. Dahil nga na kung magkagulo na, may tao maghapon ka lang ka.
1: Decision.
0: The people tao, oh, maghapon. Doon nga natin mo na po.
1: Nga na posible nga may una patang ma...
0: Salo to pili sa permanence, maghapon mo na po.
1: Oo. Okay. Attorney Abo, nga salamat kita sa imo karang legal reaction opinion with regards sa randay karang impeachment trial nga na makarang attorney.
0: Salamat mga abo kayo nga sa ating mga pinalangkaklan si Attorney Harry Cortez. God bless you.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Okay, Attorney Harry Sokgang, magapanumbalik kita ha. Balikan tardugang pagayad ng mga impormasyon, detalye, or mga balita regarding kara pagkatapos siya mang itaton ng mga reminders. Kaya ni standby.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lo, 57 akong edad.
4: Ano kinabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
3: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
5: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
6: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
5: Husto, gid, correct.
6: Problema sa salakyan nga sige, ano?
5: Sige, atar, sige, carbon deposit,
6: ano? Lang tawab lang tambutso.
5: O, tambutso, sige, manasok.
6: Pero lang tawab lang, wala,
5: gandar. O, tinlo.
6: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
5: Isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
6: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
5: Naputos ang tambok.
6: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
5: Correct, no?
2: TTX 500!
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
2: TTX 500!
5: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
6: Ma liver failure kag gid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobra nga toxin, sobra nga tambok da, imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
5: Correct.
6: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
5: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
5: May manugsilig ka?
6: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
2: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
10: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
11: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.